0: sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadala sa UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Mal, kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga, kitang-kita.
2: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
2: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tigke.
3: Kitang-kita.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: KK5 News FM.
8: News FM.
9: Foro de los Pueblos.
10: Okay, mga KK5, balik kita sa itong pagpangalagad, palatuntunan.
9: Foro de los Pueblos.
10: Again, in behalf sa kay KK5L Jan Castaño, who is now on the road, traveling with our coverage team for the Palarong Pambansa 2026. Inianay si KK5 Eric Tinerefe, mangin upod ninyo, mga subray saksimana, inupdanay kita mga K5 sa aton pagpangalagad, sa aton palatuntunan.
9: Foro de los Pueblos.
10: Mga K5, Miyerkules, subong, gina-remind na lang kamo, free si Doc, charge kay Doc. Libre ang aton konsultasyon, subong, dira sa siyudad sang Kabankalan, ara kita sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Texas Street, Barangay 1, Kabankalan, Arus Building. Pwede ka mo kapakonsulta na subong wala gid inabayad. Sa aton nga Bacolod, libre man ang konsultasyon Monday to Friday. Ari lang ang klinika mga K5 sa Libertad Street, singuna, Hernais Street na subong, sa tubangan sang daan nga gate sang Paglaom Sports Complex.
9: Foro de los Pueblos.
10: Mga K5, kagabi or kaina sang kaagahon, while many are still sleeping and wondering for the day that will come, ang aton kapulisan sa pagpamuno ni Colonel Rivadumia, Eugene Rivadumia, wala nagapahuway upod sa aton Police Colonel C sang Police Intelligence Service, mga K5. With the combined force ang City Drug Enforcement Unit or CDEU, ang naka-intercept nga may ara isa ka dako nga volume sang shabu nga nagsulod sa Bacolod kag ginabaligya ara lang sa likod sang isa ka dako nga terminal sang bus ara sa Barangay 31 mga K5 along Lupisaina Street.
9: Foro de los Pueblos.
10: And so isa ka plano ang gindihon kag mismo ang mga matag-as nga opisyal sang pulis with Colonel Rivadumia and Colonel C ang nag-direct sang operation. Kay mga ka-K5, hindi na sila gusto nga masulit pa ang duha ka mga drug by bust operation nga may duha ka pulis nga nagkalamatay. If you will recall, si Police Officer Master Sergeant Galbing patay, diri nagligad sa Alihis drug by bust operation. Police Master Sergeant Katakutan, mga ka-K5, sa La Castellana, patay in a by-bust operation sa Barangay Talaptap. And so kagabi, kagkainas ang kagahon, ginsurbol gid ang plano and very successful, nadakpan, mga ka-K5, the biggest ever in the history of drug by-bust operation sa Bacolod nga may nakuha sang 4.6 kilos of shabu, mga K5, with a value nga gin set ang value sang PIDEA at around 31.28 million pesos, mga K5.
9: Foro de los Pueblos.
10: Yari si K5 Berto Gakit while nag-travel for the Palaro deployment, still mag-report siya sang operation kagabi that he was one of the witnesses kag na-scoop sang K5 News FM. K5 Berto Gakit.
8: K5 News FM live report.
10: K5 Berto, good morning.
11: Bert? K5, yes, ka-K5 Eric, mayong aga sa itong sining mga ka-K5 dako ni nga operasyon. Sa pila ka tuig nga operasyon, tuwa, tatlon, di ta magsala, suno sa kay Sir Rivadumia, amo ini ang pinakadako nga operasyon sa bypass sa siyudad ng Bacolod.
10: Bert?
11: 4.2 kilo.
10: Bert?
11: Four, yes.
10: Ang pinakadalag ko so far nga nakuha naton is July 2024, Police Station 8, 775 grams, 5.1 million pesos, Barangay Singkang Airport. May 18, 2025, nakuha sa isa ka multi-operation, 2.5 kilos, Barangay Estefania Country Homes. Sang June 29, 2025, CDEU, Barangay Mansilingan, 1.54 kilo. Amuning pinakadako, Husto Kabert, 4.6 kilos. Go ahead with your report.
11: 4.2.
10: Okay.
11: 4,200 grams.
10: No? Go ahead.
11: Kung kilo, 4 kilo, 200 gramos. Mm. Amuning pinakadako nga nakwa sa katon sini nga mga kapulisan sa Pilaman Katuhig, again, Kaki 5, Eric. Eh. Location natabo ini kagabi dira sa may specifically Kaki 5, Eric, Purok Fatima Islamic Center, Barangay 31, Bacolod City. Ang sa ubos-ubos lang sa South Terminal, wala. No, may ara na pasulod. Pagsulod takto kagabi, may arko ng Islamic Center.
10: Yes.
11: Siguro mga 50 meters. Then nagliko kita 50 meters.
10: Okay.
11: Sa patuo, may tiyangge. Kag dito nakitanta ang isa ka babae. Iling babae, si alias Risa, 36 anyos, taga-Diraman.
10: Oh,
11: Kaki 5, Eric. Mm. Sa lamisa, sa inventory, Kaki 5, Eric, ambot, kung walang taon na ito, nabi ko ganito, joke lang, pero sa bugid, o kung lang ito na ito, white crystalline, amunin nga ba nila sa ito, sini nga mga
10: Bird?
11: Pag-report pala.
10: Ano Kaki oras, five, ano oras ginatabo ang bybast, sangga bybast diin ikaw, ano oras ginatabo una gid?
11: Natabo niya nga bybast, Kaki 5, Eric, 11:39 p.m.
10: 11:39.
11: Okay. 11:39 p.m.
10: Sang nagabaybast ang pulis diin kadapit kay Piberto Gakit.
11: Gintawgan kita nga may isa ka dako nga operasyon.
10: Okay.
11: Ang aton sini nga mga intel operative, specifically okay, City Drug Enforcement Unit.
10: Okay.
11: Pagabot naton sa area, standby Kaki 5, Eric, then nag-abot kita dito na nga ginpahapa ining babae.
10: Okay.
11: Kag for the witness, Kaki 5, Eric, nakita naton ining apat ka, actually una-una bag yan eh, color gray.
10: Okay.
11: Gray nga bag, ginasuksok niya. Kaki 5, Eric, ang lugar abi porte ka dos ano ba lang tulog ang area sarado ng mga tiyangge, kaya ang kil ang balay nga na may tiyangge pero sa kilid may tiyangge pagit so duwa ka tilog nga naga atubangay edo kaipinganay nga tiyangge sa tunga sina may lamisa kag nakitanta ining babayi nga naga ako nagaposas na pagkikindakot na ang transaksyon ng 8,000 by bus money sa iya sining pagbasa sa iya sining kinamatarong ipaubang sa iya ang bag nga color gray ang binaton gamay man lang Kaki 5 ba si DEO man lang piraman lang ni Kaki 5 ba Eric eh pero nakibot kita nakitaan naton Kaki 5 Eric apat ka mga pinutos. Kada putos, 1 kilo.
10: Grabe ba? Tani yes. Pagkita, baladatan ang mga video. Tani ka na mo video si Berto kagabi, bro. Okay. Hindi na mo ta na rakin forward ko si mo. Report ka na yan. Bert, nagin part ka kay Kalagingon kung anay kadali. Aradatan ka na mo na video sa K5 Bacolod lang kay Berto kagabi. Okay. Bert, so, pag-abot mo sa Tiangge, ara ng babae nga si alias Risa. 35 years old, blunt ang buhok. At 36 years old, blunt ang buhok. Kag may mga apat kadlagko ng mga pinutos sa tubangan niya. Can you describe to us, pagtanaw mo doon, anong itsura sa pinutos, Bert?
11: Actually, kita mo na ko layo, bala? Kasi nagdubugas, bala? Bugas nga ginbutang sa transparent na plastic.
10: Uy!
11: amuna siya, amugas gidaya ang kumalan tamo sa layo ah.
10: Okay.
11: Kalinti ko maglantaw kaya sang shampoo sa atubang bukid mismo kag malantaw ko. To ano siya to ang iya nga itsura. Explain ko kay Kipay ba, Eric, ha?
10: Okay.
11: Ang itsura yan is snowbear, bala, kita mo ng snowbear nga dulce.
10: Okay.
11: Tuk-tukon mo siya.
10: Mm.
11: Amo na siya, ang itsura ya.
10: Tidamo-damo, so, plastic? Apat ka bilog?
11: Apat ka dalag ko.
10: Okay.
11: Pinutos mo niya, no? Isinamo na nga malitin niya sa shape.
10: Oo.
11: Pinutos niya.
10: Kung na mo, Bert, ang buot mo sing ganon subong sa aton, nga sang pagsulod sang pulis bag-o pagidlang abot deliver ini siya buhay pa madala sa budigero way pa mapahat-pahat
11: wala pagid bag-o pagid ni kiti ang transaksyon kaki 5 Eric kung malantaw mo 8,000 pesos lang eh
10: Diyos ka gamay
11: no, ang bypass money amo ni dapat ang transaksyon sang aton sininga pulser buyer pi motlingon pi within the transaksyon dala sang suspect o kun dala sang sining subject ang inilo nga siya bo kun sunod diri si magulang gid niya kuha o deliver kakikay ba Eric no ang umalantaw mo ang sistema kagabi sa apat ka pinutos sang shabu o kung ginaligar ang shabu kiluha amo na yan bugas shabu isa ka kilo no plastic amo na isa ka kilo
10: Ari Bert ginapakita namon subong ginapakita namon ding video subong Bert grabe damo bugas ba
11: gas ito bugas gani
10: bugas, shabu na galit ni Bert.
11: Shabu na gitna.
10: Di hindi ko nung naghalin, Bert. Kag nga anatiktikan sa pulis, ha? Nga anatiktikan?
11: Kagabi, isa gina sa mga gina pamangkota, no? But then, ang ato lang gina nag... actually, kagabi, before kita mag-ato dira kay Kima Beric, kagabi, damo SWAT team, palibot, halin na nga sa sagwa, damo-damo, pulisan, kaginaulat-ulat, kagabi si Mayor Greg Sataya nga dito man kag nakibot kita man gani nga tiginulat-ulat pag itiri si Police Brigadier General Romano Caromio amo ning bag-ong new NIR Regional Director dito siya kagabi Tagalog galing ni si Sir no sunod diri sa iya ginalantaw pa diri nila kung diin gidhalin pero mostly sunod diri halin ini sa Manila Luzon ni ang shabu diri agi sa may Bacolod kaki 5 Eric and kung malantaw mo bala no ang sistema kagabi hindi nag-interview kita sa suspect kagabi no kaso hindi pa siya maghatag sa iya sining statement kaki 5 Eric dako gidi amo ni ang banikar ni Ribadomia kung ang apat ka kilo nga siya po ipanagdag sa Bacolod alone ang bot kuno kung ano ang matabo sa mga tao sa Kipay Beric
10: okay nagligad na kay Piberto may gindakop sang time ni Colonel Coronica do 6 kilos eh nagligad pa sang time ni Colonel Coronica may gindakop 6 kilos no?
11: 6 kilos barangay 35.
10: Barangay 35. So ini siya the second biggest ning kuha, subong not the biggest, kali second biggest ini.
11: Pero layo na kasi pa ano do layo na bang adwat pala?
10: Oo.
11: Hindi kita mo sala kung 2024 ini. Ay 2024. Yara sa 45 million to ya. Kaya sa nag-drag price of isang pideya, even nga ang market nga taas sa illegal nga droga, still 6,800 per gram. So wala di siya
10: ka-tupo
11: nga taas.
10: Okay, now. So pagsulod siyang mga kapulisan kay Piberto, natiktika nila nga may nagsulod nga shabo, di nag-agi ining shabo kay likod ina sang terminal sang salakyan, di nag-agi, Bert? Eroplano, barko, salakyan, private nga salakyan?
11: Actually, wala sa ba na magkot.
10: Why pa?
11: Kundi ang way ng transportation.
10: No? Grabe, Bert, no? Sa mga tagpalamati na ito, tanawan nyo subong ang siya, budo bugas ka na damo, Bert, no?
11: Actually, kagabi, Kaki-5, Eric, dumatulala ka lang ba lang? Kagabi, paglantaw ta, grabe na operation sa nga doon sini nga mga kapulisan isa ka bypass ta daw po dati tilaman lang katlo ko sa siya no doon di gini makita pa siya bu kasi ba ni Rick
10: iniya siya bu di ini na sulol Bert ang siya bu ni Bert
11: actually kung malantaw mo sa picture ara sa plastic na pinotos na transparent
10: pero why di siya ginputsan
11: ginputos ina sa China na candy bala na na plastic.
10: Okay.
11: Arab lang do mga pang-imported ng mga candy or chocolate bala na na cover plastic. Dira nila ginasulod. Actually, amuna ang kadutuman mo to sa Estefania, 17 million, 2.5 kilo man, nagligat niya to egg, ang Estefania dito sa isa ka subdivision, 2.5 to, ang ginsudlan, the same man, mutually, the same man na siya, galing dito, yung lapta, pag ito ya, ang na gani, ang kakinadirect, to can be, na putos pala, o kundo chocolate, na siya, na do Chinese,
10: okay.
11: Na product, ang na ang ginsudlan.
10: Saan kada sa, isa?
11: Is kada, utos na niya. Oo, oh, kada pinutos mo yung nakabalo kung ano na, pero tako na klase.
10: Meaning, kung tanawon mo kay Paiberto sa ordinary nga tao, kung tanawon mo daw dulsi, abi nga Chinese nga dulsing unod. Gali kay kung buksan mo, siya bugali nga kinilong unod siyang pinutos?
11: I don't know kung the same ni sila sa taga-Estefania to again. Ay, amun yung plastic nga kung iyan ba kung kag-i-vibe na rin ka, sa likod ng balay, ay mo di giro man doon sa shabu dito sa Estefania, ang balay nila to sa likod ng kato na to, sobra libo ka plastic. Damot-damo, ganda, kag-i-vibe Eric,
10: okay.
11: At sino dito sa suspect bigan, no? Ay balikan ka to kag-i-vibe Eric, ito yung same man ang cover,
10: ho.
11: Plastic, kimkuha yan eh, roro, Teresa ko.
10: Okay.
11: Ginabagi lang.
10: Okay.
11: Ginasakay sa motor.
10: Oo.
11: Kung taxi nila.
10: Oo.
11: Lima kilo. No?
10: Grabe, no? So, ini most likely kay Paiberto, kundi bag, ni klaro, bago abot gini, kay wai pa naka, kwan, wai pa naka budigiro ni. Okay. So inisya ang babae, ano ni siya, anong classification niya? High value target or newly identified target ini?
11: High value target.
10: Ara siya sa isa ka barangay 31, damo da Muslim ka kay Paiberto mo inang lugar na, no? Daganing ilang nga moske, no? Now. Sang pagsulod gid sang pulis alas 11 na sang gabi ti ano way na ditawo way sing iban nga nadakpan upod sa babaye
11: wala na kasi five secure naman ang area iti dako man mo pero isyo pero
10: okay.
11: Sa gabi ito sa lang isa
10: okay.
11: Ining nga babae sa nagwasan nga gabi.
10: Oh sige. Berto, do ka lain ang signal mo. I know nga nag-travel na kamusubong. So Bert, salamat. Gigin pa-describe ko lang sa imo. I-replay ko ni subong ang imo nga report nga ginbilin sa akon, Bert. Job well done. And I hope nga ma-follow up kay kami na lang ma-follow up diri sa Bacolod, Bert, kay mas sports ka na dai. No, Bert, thank you, gid Bert. Okay. Okay. Berto, salamat, Ged. Tuway na signal si Berto. Siguro, ara na sila subong sa area sa mga Don Salvador Benedicto. Wala na sang signal ang patrol na ton subong where Berto Gaket nagasakay mga ka-K5.
12: Puro
9: De Los Pueblos.
10: Etan, i-replay ang video clip ni Berto sa iyang report sa pag-bybus kagabi. Go ahead, Etan.
12: Bacolod, nakuha si isang kababae sa... O apat kakilong asyabo sa Bacolod, nakuha si isang kababae sa Barangay 31. Isa sa mga pinakadako ng operasyon sa pinakatuig sa Bacolod. Yaring balita.
13: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? At DTX 500 na.
14: 4.2 kilo. 28,560,000 pesos ng balor sang shabu. Ang nakuha subong nga kaagahon sa isa ka babae ngayon sa Changi sa Purok Fatima Islamic Center, Barangay 31, Bacolod City. Ang subject sa operasyon mo si Riza, 36 anyos ang edad. Sa lamesa sa sagwa sang Changi, nagbalandra diri ang apat ka mga pinoto sang shabu. Sa ginkasa ng operasyon sang City Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel Albert C. kagni City Director Colonel Eugene Ribadomia. Natigayon nga makuha ang isa sa pinakadakong operasyon sa pinakatuig sa mga bybus operation sa Bacolod. Sa sining kaagahon, kinadtuan inisang mismo Regional Director sang NIR. Sunok sa monitoring nga runner manugpaslak sang Shabu, bodegera ang subject nini. Kinalantaw pa kundiin halin ang mga madamong ang mga Shabu nga ginpaslak sa babae. Sa bag nga gray nga ini, diri nakuha ang mga pinuto sang Shabu. 8,000 pesos ang bybus money nga gintransak sa babae. Isa ini liwat sa pinakadakong operasyon sa Bacolod.
15: Actually, based on the information I gathered from our staff, medyo marami ngayon na pumapasok na droga dito. Kaya sabi ko sa kanila, intensify natin ang kampanya laban sa illegal na droga kasi ito rin ang guidance ng ating GPN.
14: Nagapasalamat din ang mga pumuluyo sa mga kapulisan sa sining away sang droga, sa sining shabu nga daw hindi maubos-ubos. Sa sining pagdakop kapagkuha sa masobra 4 kakilo, dako ini nga kadalagan hindi lamang sa mga kapulisan kundi sa mga pumuluyo sa sining padayon nga inaway kontra ilegal nga droga. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
9: Foro de los Pueblos.
10: Okay, thank you so much K5 Berto Gakit. Grabbing operation mga K5. Buas, bantayan. Kahit anahon tayong iban nga detalye sini sa grabbing intel works, intelligence works ni. Natiktikan nila nga may ara manugsulod kag nakasulod na nga shabu mga ka-K5.
9: Foro de los Pueblos.
10: Sa iluhan ta ang masunod nga balita. Sa masunod na siguro mga apat na kaadlaw, ginasigi na uya-uya, ginasigi na ugoy-ugoy, ginasigi na isyo sa Foro de los Pueblos, iningdalan dira sa Rosario, Lacson mga ka-K5. Ang isa ka party along Lacson Street, adlaw-adlaw may nagatumpilak nga rider sang motor bangod kay ang dalan masyado kadanlog kay ang uyaya nga serbisyo sang Basiwa Prime Water wala ni lagi na kayo ang leakage nga siguro tinuig na ang dalan na lumutan na. Ano pa kung makalabay ang nagamotor nagakadanlog aksidente day and night adlaw-adlaw at ubangan sa isa ka bangko BDO Lacson Rosario.
9: Foro de los Pueblos.
10: Along Los Rosario Street mga K5 sa atubangan sang budiga sang New Hope Commercial ara naman may nagapiswit naman dira nga tubo, may nagapiswit naman nga gripo, may nagapiswit naman nga tubo sang Prime Water nga kadugay na wala man ilagin kayo. Ambot kun ano naman nga hulog sang langit ang ginahulat sang crime, sang Prime Water nga wala ginakayo. Bat kahapon na timingan gid sa mayor nga ugat ang Prime Water, ahay tinuig na grabe na nga inuras nga bakbak nga bakbak ni K5 kahapon natigayo na nga ginobra ang Lacson Street pa lang. Check yaron ta ang aton patrol K5 Wilson Villena ato gid subong sa Lacson Street. Check yaron ta ang obra sang mga langgabang nga ini.
8: K5 News FM Live Report.
10: K5 Wilson, kamusta ka da noise tunga dalan?
16: Ah, sige. salamat po aga kung may agan di sa akin kung nakapalapit mo sa 255 FM. So, kung natin pinakadaan natin, no, nakaingan din sa akin kung nakapatrol nga may accident, kung gamit ng kiklo, din yung mismo sa gala, nga ginatindigan natin. Ano ba mo? Kung siyang halumot, nga rin din ito kung ang sandala, sa user, nga ito nakakuhan natin mismo. Kung din naragyan ko naman, din tawag ko naman yung fill out ko naman ng attention, sa otoridad, sa naglapot, kita ka yakin, kita ka Eric, no, sa City Engineer's Office, nga at the same time, nataimungan siguro ka yakin, kita ka Eric, na nagkakamatid. Ang grupo sa reserva natin sa kabahay na matumatiya kay Mother kasi sa karun nakita niyo sa reserva ng Mother na kayo na kalihan ang binalo ng binatiglo kala kaya kailan na ka mga incidente sa mga mukintiklo ang nagkalimpan dito bangod siyang madalyo ganun sa tunga sa nalan
10: Tiano na tabo kay Pipe Wilson na kayo na gidman ang dalan dira sa Rosario Street nakita ko na subong dumayong pangisay-kisay mo dira.
16: Yes, ko sa garot, hindi mo pangat, alay din nila, may gaming time ka na sa swim line, kasi may ginapamala, siguro din yung cemento, so ito nga.
10: Imbestiga na, abe.
16: Yes, ko sa garot.
10: Ah, daway nagabasa, nagtinaumpawan?
16: Yan na ko sa garot, nakulpula na nila, na nakuha na din nila.
10: Di ka dali man ang galing nga ipabayaan nila nga magdamo, aksidente, ha?
16: Aga tibot, kasi sa garot, sarin din nila, ha? Ari ko din si Tito, din pala sa board, pwede ko magtala, dali no?
10: Oo.
16: Ari ko kaya manindu, oo.
10: Dek?
16: Ari ko din, ano lang nandito sa board, ako din kong linya, siguro nag-agi, sila din ko kong dalong ko sa garis, sa dinaminan ko.
10: Oo.
16: Kaya, ano na, nag-dress na nila, no, ay nandito sa board, kung mga wala nang lumot, pero ang buho, ari Jackson.
10: Ah, tiway na nilagin si Mintuhan, ha?
16: Ano na?
10: Ngaway pa nagin si Mintuhan, ang piyak na party, gin si Mintuhan, dira wala?
16: Wala na lang, wala na lang yung kanilang kasi sa Eric na mag-i-cemento na lang ano siya, rin na cemento ka na niya ko.
10: Janay, Wilson, dali lang. Tikundira agin simentuhan, inangyapiyak ka party, way naging simentuhan, anong inahulat sina?
16: Ah, may nga, hindi ay iya, dali nga niya kasi sa Eric ko, may ari dali sa kuna, hindi sa mga, kasi sa Eric.
10: Okay.
16: So, asa yung siya nabalaban niya kubo kasi sa Eric, may mga gamay pag niya niya. Nga nga palabak nga mo na ho.
10: Nga, te? Nga
16: palabak sa mga anong lakotis. Kasi mo ano nga nga nga nga nga ano. Sa nagbiba, luro ko sa deros. Kala ka nga mo na yung paper, Manila. Pero may nga palabak. May linya nga, may tubo nga space. May mga nga palabak. Mga linya nga ano yan, along the lakotis. Di nga labak pala.
10: Okay, pero inang may buho, dangara wala masiminto, simintohon pala nila?
16: Ah, but lang sa meron ko sumintuhan sa nila, pero wala na siyang lumot, kita na nakita, wala naman kita siyang baha o kung siyang nag-tubig, nag-tubig na area ko sa meron. So, kaluyan, pero hindi man naman ko siyang kwan.
10: So, ang klaro kay Pipe Wilson, ang klaro dire, nga nasulbar na ang leakage, kag wala na danlog ang dalan. Ang lugar nga ginkot-kotan nila na siminto, pero may isa pa kaparte nga wala masiminto.
16: Oo, ang lihan nila sa lumot, ang mga lumot na person.
10: Di, isan o na simintuhan kung may maksidente naman liwat, di na si Prime Water. Prime Water, tapusan yung obra nyo, gisugdan nyo, ay magmuktapos.
16: Kasi ano nga siya sa pero, kaya pa man doon nila matapos nyo, kasi may yung ari, kaya mandigan yung ilas, yun yung nakwan.
10: Nga?
16: Ari pa mandigan yung ilas, yun yung designages, naraang signage nila, di. Ari pa dito sa excavation work, ari pa dito sa Yaku, kasi nga.
10: Okay.
16: Kasi, kanaw, kasi ko hindi nila kamalakan nila, kasi nga sa pero, kasi nga wala kumalikan pa nila karon. So once nila nga.
10: Tanigin tingob na lang na nila, o brake, Piberto, no? Tanigin tingob na lang isa na, ang isa ka manhole, naging tingob na lang na, para hindi na mag, kwanda? Maglubak-lubak ang dalan?
16: Oo, ay na, ayun si Sagero, so ayun naman yan, hindi naman hindi may makasyan, so parang isin yung ito, alam mo lang, hindi ito para hindi magluho, mga lumak ang motor.
10: Anyway, Tipro, ara na, nakayo na siyang promoter.
16: Kaya po, naktuhan, hindi sila, nakaymingan, hindi niya, may naktuhan, hindi sila, nakaymingan, may naroon din yung patrol,
10: hindi
16: sila, out of your attention, kasi,
10: kay Pipe Wilson.
16: Ang bahay nila, so yung mga problema, ang galing lang, wala yun sa mga nagatubang sa ito lang, sa kagapon niya si Kamis mo na patuloy sa Kikar ang nakatakoy sa mga aksidente na manlaluwas mo ng lungkag kagapon sa kanda sa kanda na mawawalang dyan at automatically si Boss Kailang Kita niya ara naman ang research to isang basiwa prime water kagyan ng patanaong
10: okay Wilson
16: yes,
10: pagtalikod nyo na kahapon nga gaobrang prime water nagserbi kabo ako dira nagbalik ko dira kagapon ari ang video ita ni pakita sang nagakot-kot sila sa sina nga lugar kagapon sang kakayo ara ko ginunayan ko gid kay siling ko ba si magdalaga naman si prime water standby Wilson ipakita ko sang kakayo sila kagapon ha ginkabuhan ko gid tan ipakita ang video nga kuha ko da kahapon tan ara kagapon ini ho mga ka-K5 tanawan nyo eyes to the board ari ang video nila kahapon sang ginabirada nilang dalan pagkakita nila sa akong nga raski 5 Eric tipon nga ra na siya nagkabogi ko na kagapon K5 Wilson na patunga ko sa dalan makita nyo ka palapit ako sang kamera araga kot-kot sila mga ka-K5 kahapon isang ulto o nasang aga pagkatapos kin program ta din nag-ilis lang ko sa balay kagin lang kadtuan ko ka, ang gwa ko kabo ko kagapon sang obra sang prime water kasi ko basi magdalalagan blas lang tiara ko nga kabo gi ko sila ho so na rason ginaobra nila na kapon so that was yesterday mga K5 tanawan nyo ang before ang pagobra kag ang today back to you Wilson stop that video etan balikan ta si Wilson sa iyang kamera Wilson so ginapamala ng simento Wilson. Ginapamala ng simento subong dira sa Lacson Street.
16: Yes, ginapamala na kayo sa Vero kasi limitakala ka na sa Cushion Line dito para
10: okay.
16: Sa hindi man nakakos ang aksidente.
10: Good!
16: Ang halunsa nila kay Uhan yung halunsa yung sa Vero mga buta natin diwa sa Vero siguro pala yun.
10: Okay.
16: Ang ila pinangalong tawag pinangalong advanced na warning system wala.
10: Sige lang.
16: Limitakala na nila sa Cushion.
10: At least na obra kagapon abi ganin ni Ma'am Roda nya abi ko ikaw kontraktor da kagapon ako ni gakwa video kagapon ginunayan ko gid sila kay kabudlay ah ginunayan ko gid sila so amo na okay oh, itan stop na lang video ko tan stop na lang video ko balik na kay Wilson now ina Wilson ang Lacson Street more or less solved. Okay. Amo gani, naika. Wilson, dahil lang. So, inang Lacson Street, more or less sold na ina ng area. Okay. Silo kita sa Rosario Street. Silo naman kita to, Wilson. Marcha kita pa kanto sa Piyak. Marcha kanto sa Piyak. Ang kamera sa upod lang si K5 Vincent. Marcha kita mga K5. Tanawan nyo kung ano kalapit, ha? Amuning may diferensya kagapon nga ginkayo sang prime water nga dapat damo ka tumpilak. Nagalakad si K5 Wilson, ginasunod ni K5 Vincent Curralde sa aton nga kamera, nagalakad si Wilson kasiksi kay Wilson maglakad to. Nagalakad siya, ginakwaan gin ni Vincent ang iya nga buli nga nagaiwol-iwol, kakun maglakad siya nagaibok-ibok gin si Wilson maglakad. Nagliko na siya subong sa Rosario Street. Wilson, Rico ka na sa Rosario Street, i-describe naman ang itsura. Ha? Sus, kalapit na lang, huwag naman king kayo sa mga langgabang nila, yaho. Ano naman ang ginaulat? Tadi, tikdulanay naman sa radyo. Ano lang na da? Prime Water! Ara pagyapon pinabayaan yung isa nakaparting kayo nyo. Sano naman ni kayo ho next year? Mukha kabalan man ni man.
16: Oh. Oh. So ang ano pa daan natin ang isama na dito sa food driver na mo ako makita mo itong picture na nagapunggo so sa may masang traka sa
10: driver. Oo,
16: Dari po siya specific kayo ng room kaga accident kayo natin.
10: Di ano pang ginaulat ni Prime Water nga may naging rituhan kagapon?
16: Ah, mo po ay nila na dito sa namin nagapon ng munuhan naman dito sila kayo doon dito sa Rosario nga Rosario, tulis mo yan mismo, may aray mga dito mo na lumos.
10: Oo.
16: Kaya yung dalawa pala kasi sa ano ka-backfield sa gawas ng tubig, oo, tanawa ko ano ka-backfield, ikaw, di ba?
10: kita ano naginit nga ni ulo ko Wilson nang intriga mo pagid ko. Butangin na lang dabi sa daw jutay nga swimming pool kay dra nang kita maligo para way bayad swimming pool ta.
16: Ara niyo sa swimming pool ka mo.
10: Tingaway naman naging rituals ang prime water kaya arap naman sila kagapon sa piyak na bangga kita mo gipalakat na kagani para nga makita sa tagpalamati tanga masyado lang kalapit may kalayuhon way naman ging kayo mahulat naman nga pulpugon.
16: May portion doon na ito doon, may portion niya ulo isla, kasi pwede rin mga isla ho, may nag-green sa lumot, tapos may dalong ng mga tubig.
10: Ikaw Wilson, ginapainit mo itang ulo ko Wilson ha?
16: So, ari na lang din ito, pag na lang din ito doon, kasi napon ito pwede, pwede rin lang ito doon, nga mo na yan niya. Na din ako, nakira ko na ang aksidente, inyong usari yung stress,
10: pwede
16: na sa lakson.
10: Grabe no.
16: Kaya din sila ito sa kayo, may akay din ang isang tubig ito sa pere, may mga nitigres, maglaka mga crack na rin malaga, may mga oil sa guwan. So, may lumot.
10: Ang hambal ni Ma'am Roda, ang ilis night daw, fountain ko no eh, ara sa tunga dalan. Di ano na lang na Wilson man, ano naman na imuunta sini? Kaya naglakat na to si Prime Water, basi nalipatan naman na da, basi nasun tuig naman na balikon. Sino pa masyaran mo?
16: Masyaran ko. Nagatin, ako pa ng tubig na nag-agwalik na sa tubig na nag-aakot sa pagpapabalay.
10: Ikaw mo na Wilson, ginaintriga mo gid ko ha? Mas tinaw pang tubi sa dalan, sang sa nagagwa sa gripo sa mga panimalaya mo na?
16: Hello, ako yung limpio pa yung tinaw pa yung kaya sa pagkakarik ang nagagwa sa dalong sa galong pang sinuso.
10: Kasutil ka si mo Wilson.
16: Pag ito sa pagkakarik, baka tumangon sa kamera, di pala? Sa ano, sa kong ay.
10: Sige, abe.
16: Ang lapad na nga na lawak kami, pamuto nila kung lapad nila tayo ang purson yung binakaon.
10: Ay na, ano tuod no? Ti ano na lang na iyang prime water man? Kaluluoy nila yung pumuluyo sila?
16: Kaluluoy pa?
10: Ari na lang Wilson ang kondisyon ko sa kahanginan no. Buwas balikon mo naman na da. Dason buwas pagsugod sa programa ta. Pulpugon ko nga pulpugon naman si Prime Water para nga mandawlan sang ni sila. Kundi mo pagpulpugon di magiho.
16: Eh bakit nagapuro pa ngapi? Nagapuro pa rin ako. Nagapuro pa ngapi. Siguro, nagapasian nila. Kano'n yung nasuro. So, alam din sila kay Tite. May asinilite nga na tayo nga nga. Kaya hukuloy tumuro. Kung naka-on air.
10: Ang isa katag-iyas ang kapihan sa kilid sa... Ang isa katag-iyas ang kapihan sa Prime Water Wilson. Ga-text na sa akon. Nga pamati, di subong taga-Prime Water ang taga-maintenance. Nagapangakiks na si Imo. Okay, dugay-dugay mo. Ginutokbol ko, no? Aras na subong ka pamati sa kapihan ka pulupong ko.
16: Ate, wala na kayo sa meron. Kasi nga po, narin na lang naman sila sa may laksong streaming tayo. O na lang naman nila.
10: Tani, no?
16: Kaya naman sila lang sa agri nga, gamay na lang din yung ido, gamay na lang din yung lakas kasi sa meron.
10: Oo.
16: Sa ano, ila, ilong area nga ini, postel, tungkol ay sa kabalunin ko, nandang sistema nila sinin.
10: Oo.
16: Kung sa pantayo, protein sa iyo, na lang ito nila, ini sila may, naman nila kayo sa meron. Nga learning, no? Knowing, ini the cause mo sa accident. Pinapila naman dito mga motor ang nagbaralis ka during this Eric at maswerte lang kung wala ko may nagasunod kasi kung may nagasunod kung wala sa kanto may magigad ako wala ko may manapas ka nga Daniel si Dr. Eric para pagkakulaho naman sino sa mga motorista nga nag-accident sa kung asang balan si Dr. Eric.
10: Si Rapi Armonio sila niya wala ka ba si Prime Matter ba? Kabalan?
16: Ayaw na yun. Ang salaksyon dyan ito, dali sa PR sa may laksos ko, si Tito Derek, patandaan natin, may isa dito sa babae, may yan aksidente. Nga, sila nga kamot yun naman, ni Tito Derek.
10: Ari naman, Wilson, ari na.
16: Ang gawa niya, self-inflicted eh.
10: Wilson, ari na.
16: Yes, Tito Derek.
10: Sa atubangan sang West Town Hotel, pakadto sa SM, nagalumot naman ng tubi, agyebe, West Town Hotel, katultol na si Vincent, katultol na siya. Ara pagid ko no sa may damo na Wilson no Luxin Street lapit sa Cyber Center Dugay naman nga danaw. Grabe, Wilson, damo-damo ka pala nung gid sa aton, de. Damo-damo galit danaw, gagapawala lang si Prime Water. Huwag gigasapak. Sila ni Marian Olbido, gaugtas. Ginakadlawan kay Eugene Malati, Lisas, kay kung maglapakaklakaw ka, kung nag-umpok-umpok ka. Ang iban gambal nga basi, mapiskan ka sa tubig, kay daw lamawan. Puti pa ka daan ang pantalon mo.
16: That's why nga pinaglan kayo, huwag na lang ang naanin lang kasi hindi mo sila matuloy. Masin ako rin, so kita mamahay na namali ang samos, 3-7-15 ako, siya lang yung matumato sa bilong siya mag-aksyo.
10: Sino naghambal nga self-inflicted ang iyasang bayi? Sino naghambal nga self-inflicted?
16: Dito sa isa ka lalaki, magkuma si Philippe Gant sa Veres nga, ano, kasi nga nablog sa lumot mo.
10: Hindi ah. Kung may isa ni katawo kay Five Wilson nga mag-file class suit kontra sila, dako ni balayra nila ya, because this is a result of their negligence of duty sa Prime Water. Basi makachimpo ka Wilson, basi maka ay kita. Una, napiskan gid si Wilson ang bag-o pa ang iyang daan sa patos, laba kag largo yaho. Sige lang ah. Okay lang Wilson ah. Ara pagid, piske piske si Wilson, piske. Ara pagid duha ka sila kay tuduhan nyo, piske nyo si Wilson. Na, gina pa. Ara pagid modernize, tuduhi gid, piske si Wilson. Na, ara na. Ikaw bala Wilson. Gina-intriga mo kayo, gina-intriga. Ginapainit mo ulo ko Wilson, lagi na painit mo naman ulo ko. Anyway, K5 Wilson, seriously, Noy, can I ask you one favor? Pwede lang magyan mo ang Prime Water liwat? Kadtuan naman to sila liwat kagambalon nga may nabilin pa sila nga mga ubra agod nga wala na sa mga aksidente para buwas aga pag-checkyar ko naman sa imo ma-report mo sa aton kung ano ang hambal sa Prime Water subong adlaw kay buwas aga kung di naman na makayo pulpogon ta naman sila liwat.
16: Pwede sa gali, kagtuan pa na lang yung opisina sa Prime Water, makuha lang kita sa gamay ng mga puti dito sa inyong area. Kaya kung sa yung time, ang yan naman po ang sa may watch town na dinasiling mo, nga may same scenario, man same man na situation, nga ginagamay ka damol, manangin mo po dyan sa mga damage pipes mo na sa Prime Water. So hopefully, kag-get a response naman niya sa bahay sa Prime Water, kaya maximum nila yun sa pareho na lang kagapon, na intihida, ginaksunan Manila ang diba nila nga tubo sa may Lacson Street. Ang good manitawan pa ang mga masunod na aksidente.
10: Ang mga fans mo, Wilson, sa... Wilson, ang mga fans mo sa Inubaan, doon naluoy si Imo, Toto, Eugene Malati, Lisas, naluoy gin si Imo, kuno. Si Dante Disca, naluoy man si Imo, kasi niyayawa naman ni si Wilson, panglaba, mapuli naman isa sa sipalay mo. No? Si Jocelyn Flores, nagkaluoy na luoy sila si Imo Subong Wilson sa sitwasyon mo dira. So na muna nang himuon, tag-Goroson, kantuin Prime Water, mangkota sila kung saan nila ubrahon, pero buwas aga, tokbilon ta kaliwat, party dira nga dalan, Wilson.
16: Kailin kaya sa Beric, kagkuhan pa lang ang kusina sa Prime Water. Upo na, kung rin ang susupay na dito sa rando, ilip sa tao na ito rin. So, ang good nakuhaan na ito, liwat ang bahay mo sila. Kaya sa Beric, we're pulling for the fifth time. Ikalima na nga tinuon na bisita na ito sa kusina sa Prime Water. Hopefully, makakuha kita sa response of someone na mag-atiba sa ito. Ang good maghapag
10: na ito na Wilson.
16: Tuhoy sa mga litigas ng ilang na five.
10: Aring imuunta, gasakay ka pa lang sa patrol, i-on mo ng video mo. Pagpanaog mo, on ang video para nga ma-document na buwas, makita ginamon nga nagkadto ka gid sa Prime Water para nga makita sang tagpalamati ta, Wilson, pwede na?
16: Oh, sige, sir, Eric, wala ng problem din. Ganto, ano ka na, i-brand ako, maganda ka mag-discount ko natin.
10: Oo, daw mo na, bro. Para documented ang giho mo, ah. Sige, Wilson. Noy, salamat, kid, salamat. Kid, kailang alang, nag-iko sa oras. Si Leslie Along, nagkakatanaw si mo, dumahibi sa sitwasyon mo, Wilson, go ahead.
16: Kaya mo lang talaga kita, Derek, ang doon tatlo sa mga buwan, si Kasi sa patrol, na ginagod ko naman sa'yo sa kalwan, sa mga ITTV, mga ITTV, sa mga ganoon. Kung nato, si Kasi Vincent Toralde, hindi naman si Kasi Wilson William na para sa kampiyon, na magisa, servisyo publiko, kagalingawan sa Nendro, si Kasi Vincent.
9: Foro de los Pueblos.
10: Ang iban nga lugar, nagareklamo na nga wala sila tubi dito sa Herbias. Ang iba niyan, tubig alalawas sa dalan. Pasalamatan yung kauyaya sa Prime Water, mga ka-K5.
9: Puro de los Pueblos.
10: Okay, mga ka-K5. Alang-alang na kita sa aton tiyempo. Gina-remind na lang ka mong Miyerkules subong. Libre ang aton konsultasyon. Dira sa siyudad sang Kabankalan, Aros Building, Texas Street, ang aton Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, ulan, init, rangkaso, may TC. Amo na gina-advise yung sa inyo. Hindi gid maghalin sa may TC. Nagapabasko, ginasang imo nga immune system, hindi ka dali-dali trangkasuhon. Kag, ang Selby maintenance sa aton nga high blood kag sa aton diabetes, DTX 500.

koleksyon ni K5 Chester, ara lang gida ang Klinika di Alternativo, mga K5. Girl building, ara lang na sa Victorias, makabakal ka mo sa mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramiloy. Okay? So, klaro na na sa aton, mga K5, buwas, dalunta ang balita. Parte sa follow-up sine sa dalan sa Rosario, running issue naton. I will bring to you the update parte sa Cebu. May nadakpan naman nga mga sigarilyo nga smuggled dito sa Basay, Negros Oriental, Pabua Santa na ina. Ang aton analysis sa nagakatabo subong sa national level, mga K5, parte sa impeachment proceedings versus Vice President Sara Duterte, dalon naton ina, mga K5. Why nakita time sa aton pagpangalagad para tuntunan Foro de los Pueblos in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, ini si K5 Eric Tenerefe Negasiling. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Buwas naman. Bye-bye.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics.

0: Probiotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imubaba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinicas Probiotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Superman for Men!
2: Isang kapsula ka lang.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakal nga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 9:01 sa aga.
7: Impormasyon sa ikaayong lawa.

0: Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning, good morning. Oras ubong para sa informasyon sa ikaayong lawas, alas 9:02. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa ikaayong lawas. No? Remind talang tagsa-tagsa, dapat equipped ang atong lawas. Bawal magkasakit. Dapat preparahan ta ang atong lawas. No? Kinanglan ta mag-take DTX 500, danta sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Gahapo-hapo pa ta. Sige, no? Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Mayong aga sa atong mga partner. Mayong aga sa imo Brad Paul, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy.
2: Good morning, engineer. Mayong aga sa imo and sa atong mga tigpalamati. Istoryanta subong adlaw, ano ang dapat muli kawan kung ikaw ang may hyperacidity? Nablang permi ka ga sulab ang sulok-sulok mo, ga, ga balik ang daw pait, no? And then gasinakit imo nga tiyan. Ano ang dapat i-avoid naton kag paano makabulig si DTX 500? Good morning, Sir Kevin.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Boy. Good morning, engineer, no? Kag sa mga gapamati sa aton subong Isil North, Isil South, Isil OFWs. Kag ang aton yung mga K5 solid supporters, mayong aga sa inyo tanan kabay pa naka DTX 500 na kamo. Naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag Clinica Spore Biotics.
1: Good morning, Sir Boy.
4: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa atong mga suki, no? Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Labs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Uy, ang pamubin sa atong silula para layo tang sa ginatawag nga premature aging, no? May pangkontra ta sa mga bisyo ta, mga ginatawag nga oxidative stress nga gapadali sang kabuhi sang aton cells, no? And of course, ang epekto sina sa imo overall health. So kung gusto mo, ha, kampiyon ang ginatawag nga cell health mo, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo mga soldado, sang imo lawas para makabato sa ginatawag nga mga invasion sa mga mikrobyo, kag mga ma-detect mga anomalias doon sa ilawas mo through your immune system, no? Ang paaman, gamat-amat ka paputi, kampiyon ang imo skin, no? Kay kampiyon ang ginatawag nga alkaline vitamin C composition sang Mighty C. And kung gusto mo kampiyon ang iyong panalukan, yung kasanag yung mabas na mlag, eye care capsule, no? Eye care capsule, na namin niya, no? Kaya may mga blueberry extract niya, may ginatawag ng vitamin E and vitamin C that helps the health of your eyes. Para layo ka sa ginatawag ng mga ginatawag nga oxidative stress sa imo mata, kag ang imo overall eye health kampiyon, no? So kung gusto mo mata mo masanag, no? Kung sa Tagalog pa malinaw, parate mag eye care gold, and of course mag eye care drops para magtinlo sang aton mata. And kung gusto mo dali ka mag-ayo sa mga mikrobyo nga kadalas ang trangkaso, ubos ipon kagilanat, of course mag D3 Bio.
2: Sir, okay. Kevin, istoryahan ta, Sir Kevin, ang hyperacidity. Siguro, Sir Kevin, wala sang tao nga way kagi hyperacidity, no? In some point sa life nila kagigiguro, ano ang rason, Sir Kevin, you think why nga naga abnormal ang release ang, I think hyperacidity, the words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecret nga acid. What makes it?
3: So okay, ang function na sa natong stomach, Sir JP, no, is to produce acid every time we eat, no?
1: Hydrochloric acid.
3: So the term itself, hyperacidity. So there sobra. Is excessive production of acid. So anong gakosin ni kis a? It could be binge eating, no? Sobra-sobra nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige, pasulod pagkaon. So
2: duway na timing?
3: Oh, wala na timing. Timing. Isa pa, isa pa git, Sir JP, no? Kung gasaka ng imong acid, no, na ginatawag nilang acid reflux, basi naghina ang imong
2: sphincter.
3: No? So ang tendency na ka nga kasunog ang imong throat. So muna, that's why mas masaburan mong
2: do pait tawag nga laway,
3: pait nga sensation nga daw sabor abdo. So muna siyang ano, Sir JP.
2: So iban man siguro mga food nga irritant sa stomach, may ara man nga sa inom, no, kalabanan sa inom,
3: alcohol,
2: no? Panigarilyo,
3: soft drinks,
2: soft drink isama na.
3: Or may underlying cause kasi JP, no, ang ginatawag nga ulcer.
2: Ulcer araman. Now, engineer, ano ang atong likawan? Kung naka-experience na kamo sini, likawan gid ang mga high fat kag fried food, no? Indi gid manami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo kung may hyperacidity ka kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate, mga energy drinks, bawal man engineer kung ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic simpre nga food, may hyperacidity ka na nga daan, dugangan mo pa sang mga citrus da nga palakaw ka dabi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na anay.
5: Bawal man?
2: Oo, vinegar, likawan mo ang langgaw. Oo, langgaw likawan mo na anay, kay hindi naman nami sa imo nga hyperacidity. Ari pa, mga spicy nga food. Oo, ining mga tam-an na bla, may mga chili powder, may raw garlic, raw onions, mga muna. Sobrang mga ano ni hambal padrio, mga pungent, mga pangsot, bla nga klain, bla baho, ng mga spices, na sibuyas, Mumbai. Oh, likawan mo na, engineer. Ano pa? Tiyan mo ni, carbonated, kag-alcoholic beverages, bawal ka na inom, soft drinks, bawal ka inom, tuba, bawal ka inom, whiskey, beer, kaya nag-a-cause pag inaasang hindi maayo nga epekto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals, kwan man eh, imo man nga likawan, ina balang gabi na, makaong ka pang inugtulog na. Adin pagtulog mo, full content ang stomach. Uh-huh. O, tiga, saka pag inaang imo nga acid. Now, diri kita.
5: Sir GP, nang dasig lang magkaon,
2: oo.
6: Nag-trigger man sa hyperacidity.
2: Oo, husto na. So, ano, paano makabulig si DTX 500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant, nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX 500, ako ang mabulig, engineer, para nga ining mga na-damage nga tissue sang imong stomach, bangod sang acid, ito siling tanong sa Kevin Kaina, it could cause ulcerations.
3: Mm-hmm.
2: Kay ti, base ang imo da mucosal covering lining, no? Lining sang imong stomach na it na sang acid, so ang acid in general, kita mo bisan ano nga pagkaon mo tunaw ya gani. Oo, tunaw. Ang mga kapayas mo, mga Indian mingo nga hilaw nga malabal ginakaon mo tigana bay
6: tunaw ya.
2: Oo, matunaw ya ti engineer, kun wala covering sa mucus ang imong lining sang stomach,
6: pati tinai tunaw niya,
2: maka-ulcer, maka-ulcer.
3: Meritate ang imong stomach. In addition, Sir JP, no, example, nagkaon ka cake lang man imong kaon, pero nga adog nagsaka imong acid. So ang reason dira is ang sugar, no, even though sugar indirectly maka ano ni maka-contribute sa imong hyperacidity, pero ang sugar nagapahinay sang ginatawag naton nga stomach emptying. So gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach. That's why nagasaka ang imong acid, no. So ang sugar ginakombine ta pa ini sa fats, no, lalo na pag nagapangapi kita, miara kita kung kape may sugar, may fat, no. Amo na ang mga dairy products, amo nang deadly combination para sa ginatawag natong nga hyperacidity.
2: Nakarelate ko na sa balis Sir Kevin nga ang cake makapasid kay nag-ingos si Joan sa akon nga makaon kami sa Lacson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag-order, okay pang kaon namon.
6: Pagkatapos
2: pag sa waitress nga manukot na, ginasid ko sang kamahal. Ay, sa 300 sa hiwa. So ang cake kapasid.
6: Hindi kayo ng presyo. Hindi kayo ang presyo?
2: Oo, presyo. So engineer, ripa, kung nag-DTX 500 ka, ang plant-based antioxidants abi nagapanubo ini sang pepsin, no, kag acid secretion.
6: Uh-huh.
2: So meaning gina-control ya kay ang mga antacids ang yan trabaho i-neutralize ang acid, pero ang antioxidant works on a cellular level, gina-address gid ya ang problema kag ini pa ang nag-accelerate sang tissue healing. Kung sakit na tong imo nga tiyan kay may ulcer ka na, mabuligan gid kay baloka kung grabing acid, engineer, it causes a lot of production sang free radicals kung may inflammation na.
6: Correct.
2: That's why kinanglanon mo mediator, mapaganhagan mag DTX 500, no? Kag ati ang number one ginya corrective action sa hyperacidity, imo gidya jita eh.
3: Mm.
2: Minano pa niya kainom DTX 500 kung sige ka man niya kakaon sang bawal. Oh, hindi kit marami.
6: Nang magtig-up ka bala, tapos nag-balik, aslong bala dahil ng
2: batyag mo? Kung may upod kang uyab-uyab mo, gaba na tawag.
3: So, sa hyperacidity, damo underlying cause could be digestive problem, no? Or syempre, ang imugi dyan nga, diet, no? Especially ang timing sang imo nga pagkaon. Mm. So, to address that, you need to have a balanced meal.
2: Mm.
3: You need to eat on time, no? Timing mo gidang imo nga pagkaon, hindi kay
2: kung saan mo lang gusto.
3: Minuto-minuto, no? Oras-oras, hindi sige, kuyam-kuyam.
2: Ang junk food, Sir Kevin?
3: It could also. Ooh. It could also trigger, because ang bako ganit gina Sir JP, no? Ang stomach emptying, nagahinay, kung amunang imong mga klase sa pagkaon.
2: Mm-hmm.
3: So, dapat, ang imong mga pagkaon is whole foods. Mas, kung ga-crave ka, kaon ka na lang whole foods, no? Hindi ka na magkaon mga junk foods. Mm-hmm. Siyempre, partneran nyo na sang DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C. Kaya kung ga-DTX 500 ka, makakas na mga inflammation sa digestion nyo.
2: Mm-hmm.
3: Hapos ang pag-empty sa stomach, no? Mm-hmm. Hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach. Kaya hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity.
2: Mm-hmm.
3: Kag makontrol pa ang inyong sugar, blood sugar level. Mm-hmm. Kaya mayara sang charantina nga ito nga DTX 500.
2: Mm-hmm. Sige. Alright. So that's it, Engineer. Ang aton nga informasyon, angot sa pag-manage ang hyperacidity. Kanto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP. No, sa mga adlaw, itong anta, ano bala ang imong pancreas? Nga, ginatawag ni siyang organ with split personality. Nga, duwa ko ng personality.
3: Bipolar?
4: Bipolar. Nga, bipolar. Hindi ko nang ginatawag mo nga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini, amo ni minukihad, amo ni matagapudpud sa mga ginatawag nga mga sources of food.
2: Siya
4: mo. Might it be your carbohydrates from your rice, might it be your meat, your protein from your meats, or ginatawag naton mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no? Ano, alin man sa avocado, alin man sa manio, alin man sa D3 bio, igina help na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two function, no? Number one, it produces those what we call this enzymes needed by your body to digest food. Temo na tong inambal ko gina amylase, which is for your carbohydrates. Okay. Protease, which is for your protein, and of course lipase, which is for your fats. Without your pancreas, you could not absorb this what we call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
6: So nagabulig siya sa digestion.
4: Digestion. And here is the other thing. The next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy nga ginmention talin sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? Insulin and glucagon. Din ang malagi na produce ang insulin kag glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imo niya mga proteins, ang imo niya, ang insulin naman niya ginaproduce niya sa islet of Langerhans ang imo B cells, no?
2: Mm-hmm.
4: So kita ta nga ang aton pancreas is kumbaga, amo ni siyang parte sa aton lawas nga gadidikar ang sa iya obra nga maabsorb na talaga yung nutrients kag mausas ang aton lawas. So it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic, basi diabetic ka na cause your pancreas could not produce insulin, no? Which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
6: So ang pancreas nag-control man isang aton nga sugar level?
4: O tungod sa insulin.
6: Okay.
4: Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike other organs, why ni siya sa ginatawag nga jutay na niya support tayo sa ginatawag naton nga endemic sources of antioxidants.
2: Hmm.
4: Ang aton liver yung pinaka-spoiled.
2: Uh-huh.
4: Kaya ang liver tayam has its own factory of glutathione. Ha, kay nga ha, kos due time lang ubras ng liver 500 functions.
6: Bro, bigin
4: so,
6: na
4: kilanlan
6: yun. Kilanlan ka pa na?
4: So, kilanlan na gidya sa ginatawag nga pangtap na sa oxidative stress nga ginatawag nga nga gakos ng pagguba sa cells. Ang pancreas na ya, once ma-abuse mo ni siya, paano ka mag-abuse ang pancreas mo? Simple lang. Ha? Kaon ka every 2 hours. No. Inom ka. Kaon ka sa mga ginatawag ng mga ulauntat na kaon. Ha? Kaya kung ulauntat ang kaon mo, siyempre, pas mo na sa balay mo, bala kung pala kaon ka, way man untat ang kusina mo, sang kihad to. May so, mabuntat sa luto to. So, may man ang aton pancreas.
6: So, pwede iguon ka sa pancreatitis?
4: Pancreatitis is a different thing.
6: Alain pagina.
4: Nang yung pancreatitis, it's an inflammation of your pancreas because of infection.
6: Uh-huh.
4: Oh, and of course, it could...
3: Hyperactivity.
4: Hyperactivity. You're also correct, engineer. Hyperactivity of your pancreas. Pancreatitis, ganito yung tutay nga chimpo. Hindi na usually kakatabo. Mas damo ang instances ng pancreatitis diri sa Asia. Cause we are carbohydrates loving people. We mm-hmm. love our rice. Huh? Mm. We love our rice. The rice overloaded. That's why uso di sa ato ng unli rice.
6: Unli rice. Mm.
4: Anong nilunggos ang pancreatitis?
3: Bangungot.
4: Bangungot.
3: Mm. Ang reason behind the ragali, Sir Boy, no, mm. nga may pancreatitis mostly sa mga Asians because of carbohydrates. Remember, ang carbohydrates is long chain triglycerides, no? And magambal ta long chain triglycerides, it basically needs your lipase, no, nga ginaproduce sang imo pancreas to digest.
6: Lawig, so, lawig nga panahon.
3: Imagine nagbutang ka workload sa imo pancreas, okay. No? So heavy workload. Ang matabo imo nga pancreas is overwork.
6: Mm-hmm.
3: So kakatabo gaka pancreatitis ikaw. So ang ambal to gina ni Sir Boy, ang pancreas ko no has 2 split personality. So muna to ni highlight, no? Pancreas is a gland, no? Isa ka gland nga nagaa-act as exocrine kag endocrine. Mabalta exocrine naga-send ini sang enzymes para magbulig sa aton digestion while it sends also hormones para like insulin and glucagon para maka bulig sa aton nga energy expenditure or energy oxidation.
4: Umuling nga tawag, no? That's why your pancreas is really important. Coming from Sir Kevin, no? Tikon ang kanuntaya, ang nga tawag nga long chain triglycerides or long chain fatty acids sila. Ang D3 bio, yeah, ang muling di na yung kasulod ang D3 bio, D3 bio will also basically provide energy by the body, but it will be basically absorbed directly by your small intestine. From your small intestine, this medium chain fatty acids, gadiritso niya sa portal vein, ginahimay-himay, talang ko din siya gagi. From your portal vein, it gives your body the energy it needs when it goes to the liver, no? It basically gives ketones to your body for your body to use as a source of energy. Ano lang buot silingon sini? When you take D3 bio does not only helps in your digestion and absorption of what they call this of fat soluble vitamins and minerals, but it also helps your body have that energy that you need para mag-usasang lawas mo. Depende kung ano mo, saron mo energy mo sa pagtuon. O saron mo si Sir Kevin, o saron ni Sir Kevin sa pagtuon kayo sa pag-gym. O saron mo ang imo energy para sa ginatawag nga digestion or repairing yourself. Going back to the pancreas, your pancreas is really important. Sa ulo talang permi pa sa pancreas, diabetes, of course, no, kitungod ka damo, ginsang diabetic sa aton. Kung guba ang imo lapay,
6: pancreas, oh.
4: Kung guba ang imo lapay,
6: wala na pancreas, wala na produce insulin.
4: Na yan, no, sa type 1 diabetes na.
6: Okay.
4: Ang type 2 diabetes niya, ga-produce ka insulin, but there is may insulin sensitivity na, no?
3: May insulin resistance
4: na because ang imo cells, hindi nag-accept sa ginatawag ng insulin. Might it be may dako ang fatty composition sa imo cells or might it be pigaw na ganyang kalidad sa imo insulin.
6: Hindi na makarecognize, ha?
4: Hindi na makarecognize. So, all in all, da mo makita nga ang imo nilapay, ha? Is the key to your nutrition. That's why ang daman tagin ng aton napay, no? Mag D3 bio ka. Okay? And D3 bio does not only provide your body energy without stressing your pancreas, it basically also protect your pancreas from microbial attacks, no? Yung pancreatitis kisa, cause man isang ginatawag mga
3: infections,
4: infections no? Ang ginatawag pagin nga oxidative stress, you might take DTX500 with D3 Bio, but D3 Bio has also gallic acid, ferolic acid, and picomaric acids. These antioxidants from D3 Bio works together against ginatawag naton nga oxidative stress nga gapapigaw sa aton lapay.
3: If I may add up, Sir Boy, para mabalaan sa aton mga tigpalamati, ang difference sa long chain triglycerides or which is ang carbohydrates na makuha naton sa pagkaon sa nga tinapay, miki, bihon, tanan pa na nga pastry kag dairy products, Sir Boy, no? So amo na siyang long chain triglyceride sa kanon, ara man na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha naton sa D3 Bio. So ining long chain triglycerides para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements, no? Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce sang imo nga pancreas, kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder. So amo nang iya nga kinanglan, engineer, para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
6: So ang gallbladder kag ang pancreas gibinuligay pati
4: yes,
6: ang
4: atay, pati ang atay. They work together, no? Kung when it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through the, your bile, no?
3: Ang bile yatago, acids, no?
4: Ang bile acids kang yatago sa atong gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile. Okay. Ang gatago, gallbladder.
3: So, here's the catch, Sir Boy, no? Ang medium chain triglycerides, imagine medium chain triglycerides, pareho sila fats sa long chain. Pero ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, hindi kinanglan sang lipase.
6: Okay.
3: Hindi kinanglan bile acids. Mapuslan siya insigida sang imong lawas.
6: So simple so, na activity, ma
3: yes, engineer, kung ga-diet ka, nami ang D3 Bio, kaya nga, it lessens the workload of your pancreas, it lessens the workload of your liver to produce bile acid, and it also lessens the work of your gallbladder to pump bile acids.
4: Dahil makikita, no? Lain naman ang factor, no? But overworking your gallbladder could also produce gallbladder stones. Lain naman na siya,
6: okay.
4: No? So, dahil mo makita, because our health is like a tree. Konektado ni tanan. May branches ni tanan ng aton body, no? They basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that part of that tree or that system wala goobra, no? So that's why we need to take care of our pancreas. Bullseye to si Sir Kevin sa giyat sa iya punto nga kung long chain triglycerides ka, damo ga release ang pancreas. Biskan carbohydrates lang, ha. Kung magkaon ka carbs, ang for energy, ma-release pagidya insulin ang imo lawas, ang imo pancreas. Ma-release man siya glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon niya. Taguon niya sa imo atay, no? Kung baga or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While kung D3 Bio yag na usar mo, ang iniya, ang source of energy mo be D3 Bio or medium chain fatty acids, wala na iya insulin. Inabsorb na sa lawas mo kag mausar na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Damo-damo na gid diabetic subong, ha? Ang type 1 diabetes, hindi ta na iya masagan.
3: Mga diagnose pa lang na, Sir Boy, no?
4: How
3: about ang mga undiagnosed kay na nadlock magadto sa doktor, nadlock magpa-check up, no?
6: So are na, Sir Boy, like for example, ang kondisyon naman ni ang pancreas nag-produce na sang insulin, normal na. Ang problema lang kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize kag hindi na ma-acceptar ang imong mga selula.
4: There are different tawag nila, no, according to research and studies, no, damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin,
6: okay,
4: level mo.
6: Okay.
4: Pigaw gid ang quality sang insulin mo or your cells has the inability to use your insulin.
3: Nag-build resistance
4: okay, insulin. Pero kung medium chain fatty acids siya, iungit mo sa imo cells, ginakwain niya dayon, ginausarin niya dayon as a source of energy. So amo ni importante sa tanan. Importante, let us basically protect our pancreas. No, guys, agi kaon tam-an kadamo carbohydrates, iwasan ang tamis, ha? Iwasan ng sobra pag-inom. No? Remember, pag-inom. And of course, avoid fatty foods. So, Updan mo ni isang ginatawag na pag-inom sa D3Bio. D3Bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect, and of course, sa ginatawag na antimicrobial properties ng D3Bio. So kung gusto ka mag-ayo, ha? Kung gusto mo kondisyon ang imo pancreas, mag D3Bio.
6: Okay, okay, nami, no? Kinanganta healthy, pero dapat ang aton aura, ang aton skin, healthy man. Adlaw-adlaw dapat maligo kita, Sir Kevin. Paano naton mapa-healthy ang aton skin, kinanganta mag-take sang DTX Beauty Soap.
3: Yes, Engineer, the second talaga na kay paiguon ta aton nga time, no? So mag DTX Beauty Soap para layo kamo sa skin diseases kag hamis ang inyo kutis, no? Sa DTX Beauty Soap, tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tap naon sa DTX Beauty Show. Beauty Soap. Syempre partneran ina naton Engineer. Sang klinika Dio Fresh ang natural deo roll on, wala siya naga puti-puti kag nagamantsa sa inyo bayo, hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So 48 hours of freshness with Clinica Dio Fresh.
6: Okay, may partner pag hindi na kung gabaho blang imo nga ilok.
4: Ato na Clinica Dio Fresh.
3: Oh, gani. Amba ko ng Clinica Dio Fresh mga pinata
6: inyo. Okay, mga pinata.
3: Sa Clinica DTX Coffee Mix, no, bugana sa antioxidant kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may aras ang chia seeds. So nakakape ka na, naka-detox ka pa sa Clinica DTX Coffee Mix. Kasi syempre kung gusto niyo ya kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener, plus duwa pa ang iya source ang antioxidant, Ganoderma mushroom kag de-sugar sugar cane extract. So para sa gusto mag-enjoy sang pagpangape nga guilt-free from sugar, no, mag DTX Premium Coffee, Stevia ang sweetener. Pero kung gusto niyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee. Kaya ang Prebio Coffee may aras ang probiotics nga nagaproduce ang happy hormones sa inyo nga tiyan para ma-handle niyo ang stress nga tawhay, no. So para layo kamo sa stress, kaya nga kinang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag Prebio Coffee para stress free. Pero kung ga problema ka mo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection or may digestive problem ka mo, permi ka mo gina diarrhea or gina constipate or even may ara ka mo sang ginatawag ning nutrient malabsorption, no, mag Clinicas Probiotics. 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon, no, nga ginakaon para hindi ni magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imong nga good bacteria sa tiyan, mag Clinicas Probiotics.
6: Okay, no, pero kinanglan taman Sir Boy sa mga tigulang bala, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sang ila nga ari bala, ila armas sa nagaloyloy kag nagalaylay na kag gusto niya maguntay.
3: Ano, may resistance o kinanglan na assistance.
6: Oo. Kinanglan na, no, extend food supplement for men para gid ini sa mga lalaki. Opo, of course sa mga babae pwede man. Nami ini ang daloy sa imong dugo ya Sir Kevin kay may nitric oxide ini siya nga flexible ang imong ugat.
3: Yes, ginapahitad ang kaugatan, no, para nami ang blood circulation halin ina sa makarot kag klabuwas ka mga Peruvian nerves nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess, no, or nagapasaka sang inyo nga libido. Kag syempre nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX liniment oil, no, saktong sakto ang hagod or ang init kag lamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax, mag DTX liniment oil, may aromatherapy pa ini, Sir Boy. Kung pigaw ila mata, no, or nagaburon, anong ila dapat?
4: Mag eye care gold, no, para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung health ang imo ang mata, no. Eye care gold available niya sa capsule, imnunta ni adlaw-adlaw, may pang tinlo mata sang aton mata. Eye care drops, no, every day take care of your eyes, dapat may eye care. And of course kung gusto mo yan nami ang imo blood flow, pwede ka man kapamasahi adlaw-adlaw, mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod ginatang sa tired muscles mo, sa mga kaso-kasoan mo, nami man ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo lalo na kung gabiyahi ka or you simply wants to relax your brain. Mutsimutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil, no? Isa kabilan nyo sa mag-DTX liniment. Oil lang sana, oil lang bayan.
6: Ang pinaka-bottom line nila, kinanglanta maging healthy adlaw-adlaw.
3: Yes,
6: wala engineer. Walang tatimpo, no? Sir Kevin.
3: So, sa tanan nga gusto magbakal sa aton nga produkto, available ini tanan sa branch sa Klinika de Alternativo Clinics nga lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ang amon nga clinics, magbisita lamang sa Facebook page sa Klinika de Alternativo. No? Kag syempre, available man ini sa mga selected pharmacies nationwide. Kaga, syempre, engineer, dapat naga-DTX 500 gid sila adlaw-adlaw para layo sa balatian, no? Layo sa ginatawag nga premature aging. Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya, kag syempre, para layo sa anuman nga sahi sang infeksyon, tugas sang mga mikrobyo, dapat naka-D3 bio gid sila. Kag syempre, kung gusto nila mas gin pabakod na sahi sang probiotic food supplement, magklinika Spore Biotics. So ako si Kevin Bigay, nagamba sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
4: Correct. Hindi kayo magdipat, mag DTX 500 para protektado ta kunta sa atong mga bisyo, layo ka pa sa diabetes, kay may Ampalaya extract, no? If you want to simply to feel young and look young, mag DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, eye care gold, no? And of course, eye care drops para sa aton daily kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course, kung tatlang kaso ubo sipon kagilanat, kampiyon ang imo overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
6: Okay, in behalf ni Dr. Ramil Oy, nga itong pinalaga nga CEO, kagsang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager, Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
4: May ano ko ha, paabol ha. Belated happy birthday, Doc Alcazar, no? Sa Palawan, no? Doc, happy birthday.
6: Okay, belated happy birthday man sa akong pinalangga nga pinalangga nga kapitan dira sa Barangay 36, Jomare Biasca. Mm-hmm. Mayong kaadlawan. Belated na kay kahapon to, Sir Boy. Salamat sa inyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayo sang tanan aton nga balatian. Bye-bye. Bye-bye.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istas

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Oh man, kag kan may classmate mantanga mga good influencer.
2: Ha? Classmate taman na sa Sunday school?
1: Uy, kag mga buot kid pala, buot-buot kid nabla sila. Kanami na sila kay may influensyan kagid nila yung sa kaayuhan niya.
2: Ha? Nila? Kan kay sinun ahaw?
1: Si Kulatoy kag Bongkoy?
2: Hala, kalaola git eh. Ha, sadya-sadya ina.
3: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: paalam ng
1: bitong. Amo na sinagali ang gakatabo, Boy Ramon?
2: Oo, balabos.
1: Magamuna, kagamuna gigali eh.
2: Amo na yabo sa politika. Abyan mo subong, kontra mo, boss. Bisan papamilyahanay kamo, kakon partihanay na sa kwarta ang istoryahan, may away ginaya, boss.
1: At iba silan si hanay eh.
2: Amo ginaguro na tabo, boss. Base hindi parehas ang tungaay, ano pa, nagpiangak?
1: Ay, hindi bala, magpakaisa hanay mananas lang aduha.
2: Magpakaisa si Bibiing kag si Mart Romualdo.
1: O tinga daw laglagon pa si Bibiing sang kasay, how?
2: Kay siling gani, boss, hindi lang dapat nga siya ang manabat, dapat pati ang utok-utok sini.
1: Kalain lang blang leader sini, wala man utok, how? Basya mo ng rason, ano pa nag-away-away sila?
2: Ah, base na sobra ng utok ya, boss. Ano pa, namintahan na?
1: Ate, mas mahayong managali sa ilang sila hanon lang mag-away-away para magwagi na kamaturan.
2: Kagbasi diri man mapamatud-an nga sakto ang 18 Marines.
1: Ang munagurong rason nga subong ang mga bodyguards sa presidente, 18 retired tanods na lang subong.
2: Ang ginaguro mo siya?
1: Ay, kapigado na nga daan subong nga panahon. Kahit iti may krisis, pakita nga ginatubang.
2: Ay.
1: Tapos nagdugang pakitang ginamo nila.
2: Ay, amo na, boss. Basta puro mga buaya. Mang kabanay, ginaslas ang pagkaon.
1: Ay. At anong maayos, sini?
2: Ah, ang mas makita nga buhaton, boss.
1: Oo.
2: Nga pabayaan, tanan lang sila. Kagpanilagan kung saan o sila nga kabaan.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

Mayo, kay natulogan sa babaw, lamisa, sergeant, na balambamba. Mayo, kay wala na may masabad kung sige pa mangkot. Man ka damo nga din siya pamangkot eh. Nung isa daw, hindi ko gani magsabat eh. Di muna, natakan ko. Ibulat-bulat ko na yan yung radyo ko, nga di solar ah. Kay dugay-dugay, mamati naman ko sang lain nga programa sa radyo. Kilawan ko naman pamati kay DJ Nilo, siya programa nga Tinig ng Mga Sotab. Manan mo na subong ang numero uno sa survey ni Bong Sansaw. Pero ambot, kung hostogid man ang survey ya, o kung Sansaw lang, pero galing daw damo manggapati sa survey eh. Basi legit, you know? Ati sige na, ibulad-bulad ko ni bisan 20 minutos lang. Kay para kung ma-charge ni, timing na ni sa programa ni DJ Nilo, kag may power na nga kung di solar ng radio. Isa pa daw, nahidlaw kung mamati siya programa eh. Isa ka oras, pero 50 minutos ang commercial, 10 minutos lang wakan. Saya-saya, you know? Wah!

0: May kokolatoy.
1: Ano man, may gabang kay?
0: Dumala nga lang, tahaw.
1: Nga man.
0: Dumay isa ka sa tab nga na ako napalapit kay Toto. Dako, bot kon. Ginunaan kita siyang isa pagid ka sa tab, no?
1: Wah! Ala, Todo?
0: Ang crush mo blang nga tamburiko.
1: Wah! Ala, gani man, Meg? Daw ko ba ni-discarte tao?
0: Amokin, Meg, eh. Ginunahan niya tanabaso tablao.
1: Amokin na, Goro, eh. Man si Toto, dako botkon, nga dak. Nga daw, ilintoon nga dano. Basi nagpati na siya kay Angelina.
0: Hmm? Intoon taman si Toto, dako botkon, para makabawi man tayo, eh. Tapos into ni Angelina siya, oh, kita naman dahil may into kay Toto, dako botkon.
1: Ah, wala na yung problema. Tapos na na si Intoon. Ang problema da kay wala na tatiwasan nga pagkaon. Ang toyo, tadeta ni Emeg.
0: Mm?
1: Sa tabon ta siya para libre nga ton food trip.
0: Tani, o galing nauna na sa ton nga ang sobra karabas.
1: Kani man, Meg, no? Imbis kita ang makauna sa ang grasya, dumadisgrasya pa.
0: Hmm? Sadya-sadya, you know?

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi-gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kaya ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
10: Muternamat. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

pansunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: bot con.
1: Ano man, Angelina, dako man.
0: te, kilala mo na ang aral sa unhanong kapanilagsaton?
1: Oo eh. Amo mo ng mga amigo ko nga, mga good influence.
0: Ano nga, good influence man?
1: Oo ah. Amo man, nambal nila kay mga good influence sila sa ako.
0: Good influence man, mga talabunan na.
1: Ha? Anong nang talabunan nan?
0: But silingon sina, ikaw lang ang kuwaan nila. Sila ya, hindi mo na yan makuwaan niya.
1: Ay, amo na gali?
0: Oo, wala gid ni mo na abot haw.
1: Wala kiti. Kay daw kabuot man lang gani sa ila. Kag mag-an ang buot ko sa ila, meneng mga mayo sila nga tawo.
0: Oh! Ano nga mayo man? Wow! Andam kagida. Andam kagid. Ikaw gid niyang target.

0: nila imo pagkaon.
1: Ay gali, kung namo, mga harabas sila gali.
0: Oh, ah, mga dalok-dalok na sila ya.
1: Ti, sino lang to dapat yung ubtan ko gali ya?
0: Ako lang dapat eh.
1: Ay gali, diba si ikaw man ang una bira sa pagkaon ko ya? May, man permi ka naman nga daan nga daw gutom eh. Basi ikaw, Angelina, pagkaon man ang dinatarget mo sa akon.
0: Hindi man ah, malayo lang kuya gamay kun hindi man na pala maubusaw.
1: Gamay lang? Ang basi dako agad. Kadako yung adaan si Imoya magamalya. Basi ako niya inkit lang Imoya hamalgid.
0: Sadya, sadya, no?

0: Baw, kabay lang tani nga wala lang may malaing nga natabo kay kapitan ba?
1: Ah, wala gid man may matabo ang malaing kay kapitan. Kiti masamang damo na ya. Napalawig pa na yang iyang tulog. Tungod nga kanami guro sa iya damko.
0: Baw, kabay pa amula na eh. Kay pasi kong baw, ano matabo balahaw?
1: Ah, hindi na iya madali-dali si kapitan. Kayo unit na iya sang ginhawa.
0: Baw, kabay pa tani. Kay mabudlay yan. Gitay akong wala si kapitan.
1: Amo gid eh. Kiti siya man nga da nga tuntuburan sang kayuhan eh.
0: Oo gid eh. Nagbasi magutman ta kung wala saya.
1: Ati, kung magutman ta. Ah, magpatay na tungod sa gutom. Basi taugon ta nila nga. Patay gutom eh. Mas mayo pa gani guro nga tungod lang sa huya ta mapatay kay para tawgon ang tanila nga patay huya.
0: Sadya-sadya, eh, no?

0: Dan, amo na dapat Jupiter, paninguha ka, Gid.
1: Gapaninguha pa ko, Dada.
0: Hey, sa tingog mo gani, wala ka gapaninguha. O, ay, nagkalapaos ka na. Sa diin, dapit!
1: Permim ako gapaninguha, Dad.
0: Ba! Dumasangit pa si Tuto, Dantan Jupiter ba? Eh, paninguha ka to!
1: Wala mo ko nakita, Dadaw?
0: Wala eh.
1: Kaya kung ikaw ya, Dad, wala ka kita. Pwes, ako ya, kakita ko ya.
0: Amo na nga padako lang sang itlog ang ubra mo, tapos mahirit ka pang agapaninguha ka?
1: Why? Daddy, wala mong sino lang binga tao nga wala ka paninguha?
0: May ara eh.
1: Wala guro, Dad ah.
0: May ara, kag ikaw ina.
1: Why? Dad, hindi ko ya. Amo sina, Dad ya?
0: Ah, mayo tani kung tuod nga, hindi ka amo sina eh. Bo, pila ka adlaw, Tuto, Tantan, Jupiter, ha? Mga sawa ka na pero ni piso, wala kaya imo sinuptan.
1: Wala mang kaso, Dad ah. Payara ka man.
0: Bo, sa kanimal mo eh.
1: Agwantahan lang bala, Dad. Kay makabawi, ikid ko sa imo sa pila ka adlaw, Dad.
0: Ah, san uhay, panayaguro.
1: Kung hindi, subong. Basi-buas ah.
0: Ati sadya-sadya, eh, no?
1: Wow.

pagsunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agad maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagin testingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Choline Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy's Choline Capsule. Subong na!
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Espresso sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kitang pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Muter naman.
11: Ramiro, ito. Ang imong sugar, pila na lang subong?
12: 2.5 ang imong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
12: 35%. Pilawin mo ang bloker na capsule. Ipitibog.
13: Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
14: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend
16: Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
16: Extend Supplement for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of Mong Trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: BMEG Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Sir Boy, second topic is brought to you by D3 Bio. Ang imo nga D3 nga may VCO. Hindi na magsigiinom sang ordinaryo nga D3 kay sayang lang ang imo nga D3 nga ginainom. Pangita ang D3 nga bio. May BCO. It's all D3 Bio. D3 nga may monolaurin.
4: The amplified vitamin D3 found in D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: So, ustolihan ta subong ang cortisol, which is the stress hormone. Permitan kang batian nga ang cortisol, lain lang tanan, no.
0: D3 Bio.
5: Cortisol has a purpose, no. Ano ba lang purpose ni cortisol? Ari, gaanta ka mo sitwasyon. Galakat ka sa dalan. Agbang galakat ka, may nagwa nga ido.
0: D3 Bio.
5: Gin sa ruso kasang ido.
6: Gin tagulan.
5: Ano, ano himoon mo? Tubangon mo si paon mo ido, awayon mo ido, o madagan ka. Ano nakakita sang ido? Ang imo mata. Ano sa likod sang mata mo? You will find your pituitary gland, no? Your pituitary gland, pagkita ina, you're in danger, suguon niya si adrenals mo, adrenal glands.
6: Adrenal cortex.
5: Release ka da sang ginatawag nga cortisol. Ung nagigani ipinitrin, no?
0: D3 Bio.
5: Or your adrenaline, no? Ang adrenaline mo unagit. Pagsaka ni adrenaline sa imo dugo, ano imo ni adrenaline? Pasakaon tanan. Pasakaon niya imo blood pressure. Nga
3: ah. Nalang sir boy, no? After mo ginalagas ka, daw kahapo, kagkagutom.
0: D3 Bio.
3: So, meaning pa, the more nga damo cortisol,
0: D3 Bio,
3: nga magawa sa imo lawas, the more nga glucose ang kinanglan niya.
5: Correct.
3: The more nga glucose ginagamit sa lawas,
0: D3 Bio,
3: the more nga damo latak nga matabo.
5: Correct.
3: Damo oxidation.
5: Oxidation.
0: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio. Ayo kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: So, during that nagtaas mo blood pressure. Nga amataas imo blood pressure para ma-deliver da yung tanan nga oxygen, tanan nga glucose sa imo organs so you could function.
3: Ang grabe ang brain sir boy, no? Mm-hmm. Dasig kayo ang blood, blood dasig reaction, katama ang reaction. Anong decision mo ngayon mo on that time sa pagka-stress mo? Either you fight
6: or you take flight.
0: D3 Bio.
3: So, kisa ang stress, makabulig ni mo kung gusto ka nga may blood circulation.
5: Correct.
3: Kala pero hindi lang nami siya ang epekto tungod kay glucose ang iya ginagamit.
5: Grabe ang latak.
3: Grabe ang latak, grabe ang higo, grabe ang oxidation. Mm-hmm. Ang sobra nga gamit sang cortisol sa imong lawas, it will lead to chronic inflammation.
5: Correct.
3: And this chronic inflammation will cause you
0: D3 Bio.
3: Damo-damo nga balatian.
5: Here's another dilemma. Mm-hmm. Kung taas ang imo cortisol, ginabaliwala sang cortisol ang imo immune system. Mm-hmm. So study shows, kung taas ang imo cortisol level, kay permika stress, ang isa pag ginaobra sang cortisol, waya ginapa-absorb ang calcium sa imo bones. Mm-hmm. So, basi prone ka naman sa ginatawag nga kidney stones. Mm-hmm. No? Ang mga tao nga permi-stress, ang ila bones brittle, hindi bakod. So, ano pagid? Kung permi-ka-stress, ang imo, ang tawag sa ganini, your body is in a permanent overdrive, no? Kung sa salakyan, naka-sports mode ka permi, permi ka kahakog si mo sa energy, most likely makaon kaliwat to provide yourself energy, ang gwa mo sa ulihi, obese.
9: Ang muna, sir, boy, kung stress ka permi, para hindi magabok ng tulaan na ton, D3 Bio ka.
5: Correct.
9: Ang muna pangontra sa stress, yung ginatawag happy hormone, bala. Ang happy hormone, magdamo lang sa lawas na kung naka D3 Bio kita, sir boy.
3: Si D3 Bio, kung ara na damo sa imo nga lawas,
5: dami absorption mo.
3: Kag ang epekto sang stress sa imo, medyo kaya niya, no? Batuan ang mga stress sa lawas. Kung naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio! D3 Bio with VCO!
10: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ni regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga buti ka.
0: D3 Bio! Health News! D3 Bio!

the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko. At kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the full.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:03 sa aga.
2: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, iniang 11 Mbps.

20 na kita sa bulan sang Mayo. Ikalima nga bulan sining tuig 2026. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mon Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo Jean Paul Kanyati Generoso.

0: inintawag ta nga hyper acidity. Nakabulig ina nga madula ang inflammation sa lawas mo. Kapin ba ko na ut-ut na to sang acid ang imong stomach lining, ang imong mucosa. Ay, tapat gid sang acid ang imong tiyan. Muraga ulcer ka kay ginaut-ut na to. Iban mga kosang acidity, bala sang ulcer is H. pylori. Ining kagaw nga Helicobacter pylori. Huh. DTX 500 plus mighty sin amigid peresin yung hyper acidity. Bing Pinyafiel sang ano ni sang Grand Upholstery mo yung agasi mo. Ya okay lang gani to ang tag 10 lives lang. Oo pala, may mga programa mamla sa mga angkor man nga tatagpulo lang kabilo galantaw. Ako, modesty aside, duway ko nakaagi nga pulo lang. Halin ko sa RMN, DYHB, sa una nga, kuntong viewers, mag-upo tong Facebook, tag 75, nga mo na. Oo, 2016, pagbalik ko sa RMN, 2016, programa ko, gasit 75, 80, duwa muna nga akong nga viewers sa Facebook, modesty aside, ha. After ko nagsilo sa K5, nag-20, 20, 25, sang bago, K5, Radyo Bandira, bago pa gitang Radyo Bandira. Nag-open ang Radyo Bandira, July, August, September, after 3 months, after 2 months, nagsilo ko din. Una ko nga pungko, kung di ko magsala, ano tuman? Bandera Balita sa hapon. Bandera Balita sa hapon. Daw mo na nga akong program sa una, before pa man nagsintensyador, Bandera Balita sa hapon. Ang viewers ko daw 20, 25. Mag-isa kabulan, 2 kabulan. Pagkabalo sa mga listener ko doon yung nagsailo na ko, kasi nailo man sila. Ti si Ruda, ang Ilis Night, isa ni sa mga pioneer. Mayong aga kay Brother Wilfred Celina. Mailang pagbiyahe na, Fred. Saka, tato Fred sa kwan. Apas na to sila. Ray Sindico, Bings Delphine. Sakon ka lang sa kay Fred. Saka, tato. Dito ta manimbahon. John J. Fernandez, Kuya John J. Yung agasin mo. Romar Duran. Tiyan mo to si Lingko, 25. Kadasig lang managsaka. After to sang issue sa bagong ang bata, ang estudyante, ito nagikog. Kaya doon kayong pakauyan sa maestra. Kadasig lang managsaka. Hashtag Subramansin. Hashtag na himo ng sintensyador sa hapon. Gincoin namon ang sintensyador. Hasta nga pagkapatay ni Rasmur Ubas, nagsailo ko doon sa 11 Mbps. Di lawig-lawig na. This coming July, no? October, I mean. This coming October, 9 years na ko sa kumpanya ni Doc Ramil Uy. 9 years na, isa na lang katuig, 10 years na, ay pwede na retirement. May retirement na pagka 10 years mo. Daw dali na lang ako.
1: Grabe po.
0: Mag ika 10 years ko sa K5. 55 man edad ko da yun ba?
1: Grabe po.
0: Oo, okay, nagsugod ko di 45 years old ko. 45 years old ko nagsugod. Sa Radyo Bandera, after 10 years, 2026, at 2027, from 2017 to 2027, 10 years na, tima 55 naman ko. Tagaan, pagitabis ang Ginoo, another 5 years, si Sinta, retire ta da yun.
1: Grabe po.
0: Hindi na gani, maglambot si Sinta. Guru, ato, nakaapoy na ko, namin na retire.
1: Grabe po.
0: Tagta naman si Ibana.
1: Grabe po.
0: Jean Montesino Arroyo. Bali will pin yan, ay ko, no? Damo pamsupuan. Gusto ko man bala magkapi-kapi, maglakat-lakat, kakapoy yung blara ka sa opisina.
1: Grabe po, right?
0: Oo. Papiliyon mo ko, gamay swildo, tapos lakat sa guwa. Ay, gusto ko yan sa gamay swildo nga makagwa ko.
1: Grabe po.
0: Katalaka, gidyang ara ka sa opisina, biya. Inabalang bilog mo nga adlaw, duging priso, katos kwarto mo.
1: Grabe po.
0: Kinamit na malaga naging sugtan kami ni boss kung mag-wulo workout. Kung sila nga dudra ka lang sa opisina. Ay, ambot na lang oo.
1: Alright! Grabe po.
0: Bilog ko akabuhi. Doon ay kukaging nag-office, giko. Nag-agi ko collector. Nag-agi ko, ano ni, CI. Nag-agi ko medical representative. Nakaubra ko sa Procter and Gamble as supervisor. Ti puro na tanan field work. Nag-reporter ko lawig. Duway gig ko nag-dahom nga ma-opisina. Tiwamba ko na sa mga reporter. Ako doblay butang sa inyo. Bala, ubra bala. Basta mo lang gyapon swildo ko.
1: Grabe po.
0: Ah! Namihian ba ko gyapon rin mag-reporter ah? Dira mo na kaya makapakitang gila sa reporter mo? Sang una sang reporter pa ko, pag igo ko buyan sang una na ang balita, pusa-pusa na yan.
1: Grabe po.
0: Why kuya balita nga ginuyatan nga way na pusa. Pag last ko nga nag-reporter ko, nag-try ko reporter liwat sang paglupok sang kanlaon.
1: Grabe po.
0: Sumaka kutos kanlaon. Pagkaaga report ko sa Puro de los Pueblos last year. Report ko sa Puros de los Pueblos. Ah! Tanan nga history sang kanlaon gin research ko.
1: Grabe po.
0: Pati particle sang particle sang impurity sa hangin na Lins Vulcan gin discuss ko pa.
1: Grabe po.
0: Oh! Dira mo na makita kung nabilidadan ka sa reporting kay pag may lupok na balita. Ah, why na yas ang balita? Why sang why na ipamangkot ang kurman kay ubos mo gid?
1: Grabe po.
0: May ginpatay? Ah, halin sa chronological report. Anong oras sa Lins Balay niya? Hours before siya ginpatay? Tanan-tanan, punirarya, polis, pamilya, crime scene, suspect, ubos, tanan-arya, kwan.
1: Grabe po.
0: Di galing kung tinamad kay mo yung reporter. Kung tamadan kay yung reporter, lantaw ka lang tiyos blatter. Yan, may ginpatay to sa kansila yan. Kadto lang to sa pulis, nga sir, ngayo ko blatter. Ah, kung anong nasulat sa blatter, amo nang i-report na yun. Di kung di tinamad.
1: Grabe po.
0: Oo. Kung di tinamad. Pero kung may ginpatay to, maglantaw mo sa blatter, kita mo sang kondinto dampi. Kadtoon mo to, bisan ano to nga bukin.
1: Grabe po.
0: Pag kadto mo to, kuha ka background story, describe mong lugar. Pag-interview, kundi pag-report mo, kumplito, Ricardo.
1: Grabe.
0: Kada pamangkot sa angkurman, sabat mo. Because kung ikaw ang reporter, ikaw ang ga-control sa balita, kay timon yung balita mo. Pinano, panayakapisa-pisa sa angkurman, ay ako, tiyan nagkanto sa field.
1: Grabe po.
0: Malalis po kayo sa una sa angkurman.
1: Grabe po.
0: Do ikaw piyakabalo sa balita, ba ako, tiyan naglantaw.
1: Grabe po.
0: Amo na nga, kung reporter ka nga mapisan, tindugan mo gidya, tindugan mo gidya kay ti akot, ikaw to yung naglantaw mo. Ikaw to yung nagusisa. Pero ti balaan mo na kung kulang kung tinamad ka kay pagpamangkot sa angkurman. Nga sino nga mo ni, wala pa ko na inipamangkot na pa.
1: Grabe po.
0: Tapos ang una sang reporter ko, waay na sang panahon nga wala kuya gabutang monitor sa dlunggan. Uso pa sa una sa amon to nga may radyo kang gamay. Tapos ang earphone na butang natin sa dlunggan, no, bilog na yung bilog nga adlaw. Ang akon dlunggan ganokno na da ang earphone kag monitor gina ya. Monitor gina ya. Ano pa kon may balita? Ato na kutudayon.
1: Grabe po.
0: Kaya monitor. Subong niya reporter si Sir Yanay kamo. Ay! Why? Why ka balong ang ginatawagan ka ginadial na?
1: Grabe po.
0: Di when you do things your best. Ano man, reporter ka man, technician ka man, kung gigaan ka obra, you do your best. Dasig lang na magsakaranggo mo yan. Pila ka adlaw, bungod mapisan ka magtuon, mapisan ka sa balita, you will learn. Pila ka adlaw, angkorman ka, once nga angkorman ka nga nakaagi ka reporter, abaw ah!
1: Grabe po.
0: Lain gidya nga angkorman ka nakaagi ka tuya sa field. Kay mabalaan mo ya ang kabudlayan sang reporter. Dra mo na ya ma-appreciate. Eh, when nagalin ka sa reporter, nag-news writer ka man, ati kundi balaan mo na, mas hapos ang mag-angkorman kung kabalo kaya tanan. Dibla? Nagilang kay birthday sang migo ko, Lisbon mo, birthday ya. Arina, birthday yaw ah. Tan, birthday niya tan ah. Jong, birthday mo gali isubong. Hindi na lang ko jong mamangkot sang imo edad kay hindi ta naman na matago, balaan naman 40 ka naman jong. Ang imo lang man atsurang kapaw binubin.
1: Grabe po.
0: Gulangis ka na ya jong. Oo. Minano mo na bala kapag gwapo sa Photoshop na bala sang picture mo bala. May edad ka na gidya jong ya. Balaan no na gida. Ambal ni Chipit sa Lido siya. Galing kung ikaw ang angkor, ang reporter ka kabiyangan.
1: Grabe po.
0: Jong! Dugay na takilal anay, pero ng mga 5 naguro ka birthday naglabay, wagi ko blad yung katilaw.
1: Grabe po.
0: Di blad yung kung birthday boy ka kapang treat ka dapat. Ikaw lang yung birthday boy nga daw, ikaw pa yung mapatreat.
1: Grabe po.
0: Ha? Ikaw lang yung birthday boy nga ikaw pa yung mapatreat.
1: Grabe po.
0: Kamusta na tong mga uyab-uyab mo?
1: Grabe po.
0: Ang hambal mo lang na nga... nga jugi ka. Hambal mo lang nga jugi ka, bro. Actually, tuod na.
1: Grabe po.
0: Gapati, gigimi bala, Jong. Oo. Tika nga, ni Subong. Sino naman niya yan ang lalaki niya?
1: Grabe po.
0: Then, bebe, bongga. Ay, abaw!
1: Alright!
0: Ipost na, be.
2: Ito.
0: Abaw, bebe, pakita ako sa picture, yabi sa birthday, yabi.
1: Grabe po.
0: Arana, pakita. Tutan, itong may upad ko ba? Abaw, ah. Subong ni Tan, birthday Tan, may nagdala siyang pagkaon, babay. Tikita mo na, Jong, ng budol ka na naman.
1: Grabe po.
0: Sino naman na, Jong, ang napangayuan mo pagkaon ng babay, Jong?
1: Grabe po.
0: O ikaw na mahatag siya pagkaon para mapipicture sa simo.
1: Grabe po.
0: I-focus, Bipang. Ito, hindi ko kakita, Gipang. Hindi ko kakita sa jamoks, Bang, bebe. Ay, tahom.
1: Alright!
0: Jong! Kung amon na Jong nga mauyab mo, Jong. Swerte ka gid sa iya. Prong pamangkot daya, Jong. Swerte sa ayan sa imo.
2: Tinunto ito.
0: Hindi na napagbuyi, Jong. Talagsak nakakita. Sa tsura mo nga na, Blad, Jong. Imposible nga makauyab ka amon na.
1: Grabe po.
0: Hindi na napagbuyi, Jong. Lumaya na ang...
1: Grabe po.
0: Hindi na pagbuyi eh. Why na, Jong, sa mas magwapa pada para sa imo, Jong?
1: Grabe po.
0: Makontento ka na, Jong, ah. Di birthday mo, Subong. Anong wish mo sa iyatan?
1: Grabe po.
0: Wish ko kay Jong Guru.
1: Alright!
0: Nga madakpan ka, Jong, ah.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Wish ko, Jong, madakpan ka, Jong.
1: Grabe po.
0: Para mauntat na, Jong, ang imo, Jong, pang damo, uyab, Jong.
1: Grabe.
0: Para mauntat na. Di ba lang adik, gini ka bago kung madakpan?
1: Grabe po.
0: Nantawa ba lang si Jirilo kay nadakpan ko din nagbuot?
1: Grabe po.
0: Si Rovic nadakpan, nagbuot.
1: Grabe po.
0: Si Kuya Babes nadakpan, nagbuot.
1: Grabe po.
0: Ang gusto ko madakpan si Eljan na lang kay si Rods.
1: Grabe po.
2: Tinong to, ito.
1: Grabe po.
0: Ahay. Jong! Panguliyagin na na. Kung hindi ka, Jong.
1: Grabe po.
0: Unahan ta ka.
1: Grabe po.
2: Tinong to, ito.
3: Patay ninyo, sinusiper. Mga humhang kayo.
1: Grabe po.
0: Sige, Jong ah. Totoo ni Jong ah. I wish you nga hindi ka na magputi. Kaya karon hindi ka na na si Jong. I wish you, Jong, amo na lang na imukulor.
1: Grabe po.
0: Masa ngayon ka da pang kita mo mga kano, gani ka pangita itom.
1: Grabe po.
0: Angayan ka da, angayan ka. Kaya hindi ka man pwede magputi, kaya hindi ka man angayan magkano.
1: Grabe.
0: Dala ka na lang sa amo mo na nga kulor.
1: Grabe po.
0: Kag gusto ko itong magtambo ka, Jong, amo amo kay Wilson.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Happy, happy birthday si mo, Jong, ha? Happy birthday si mo. Naglibog lang ulo ko kung anong imo nga nahimo nga nagpilit ning uyab si mo, ma.
1: Grabe po.
0: Jong. Bakit sa'yo pa?
1: Grabe po.
0: Andito naman ako, Jong.
2: Tinong to, ito.
0: Bakit sa'yo pa sa Jong?
1: Grabe po. Grabe po.
0: Jong, bakit sa'yo pa?
1: Grabe po.
0: At dito naman ako.
2: Sinong to? Ito.
0: Girl, bago mo sa nasabton, tuluka ko, anay.
1: Grabe po.
0: Bago mo na sa magdikit siya, tuluka ko, anay, tuluka.
1: Grabe po.
0: Kanugon kung sa iya ka lang na.
1: Grabe po.
0: Don't worry, awayon ko si Juan 1 week. Awayon ko si Juan 1 week para libre ko.
1: Grabe po.
0: Okay na ta na sa 1 week, girl lang.
1: Grabe po.
2: Tinong to, ito.
0: Mapatugmaw ng kuliwat, mapatugmaw ng kuliwat.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Sige, Jong ah. Happy birthday si mo, Jong ah. Hindi magpatama, pangita, guwapa, Jong, kaya ba si ibudol ka?
1: Grabe po.
0: Jong, hindi magpatama, pangita, guwapa, kaya ba si ibudol ka?
1: Grabe po.
0: Okay na na siya si mo, the best, the best, the best. I wish you luck, Jong.
1: Grabe po.
0: Mintras, huwag pa sa mabunggo, Jong, huwag pa maka-realize.
1: Oh, right.
0: Pakasli na, Jong.
1: Grabe po.
0: Pakasli na. Kinali gani nga madasma na kagma-realize yung ay.
1: Grabe.
0: Amo mo ni nga akong ipangaluyagan.
1: Grabe po.
0: Brikan ka kita yun.
1: Grabe po.
0: Pihuan na, Jong, ha? Pihuan na. Happy birthday si mo, Paps, ha? Tatanggas ulog sa inyo birthday sa bungad lang. Happy, happy birthday sa inyo. Abo, Jong, ang kay Ruda nga comment, basahabla na, Jong. O, Jong, ang comment ni Ruda, o, oh, yan hindi taman mahambal nga malas ang bayi. Kita ka sa comment ni Ruda? Yan hindi taman mahambal nga malas ang babayi.
1: Grabe po.
0: Sige ah. Believe, gin pa believe mo ko subong Jong ah. Pinabilib. Why ko magunahuna nga ang law ay gini ka kita pag wapa mo.
1: Grabe po.
0: Amo na ginatawag Jong nga love is blind.
1: Grabe po.
0: Pati na ko Jong ah. Pati na ko. Jong! Ginapapati mo na ko. Ginapabilib mo pagin.
1: Grabe po.
0: Hindi gindi pagdala sa bakulod, ha? Hey!
1: Grabe.
0: Tapat kagindi nalamo na di?
1: Grabe po.
0: tapat kagit agawon ginadisay mo.
1: Grabe po.
0: Kag hindi pagpakilala kay Bobby ha. Hindi gid ipagpakilala kay Bobby. Kag kay ni Mels. Hindi pagipamit kay ni Mels.
1: Grabe.
0: Mabihangan kagit. Mawadaan kagit job. Kudali na kudali. Sige ha.
1: Grabe po.
0: Hi. Kahapon nakibot kita nga gulpi lang nag kinagual especially sa Bacolod City Police Office because ang isa ka masubo nga nahitabo, a member of the Bacolod City Police Office Corps of Officers, Lieutenant Colonel ang rank, Lieutenant Colonel Vargas, nangin Chief of Police sa pila ka mga municipality diri sa cities and municipality diri sa Negros Occidental, and now serving in Bacolod City, Bacolod City Police Office. Nakibot na lang kita nga pasado los na bikapon na sapuan ini nga dugoon kag patay na sa ilang balay. Sa mga early report naibaluan nga may nakita nga dugo siya sini nga ulo, and they thought basi na tumba na heart attack, malampos ang ulo na ano ni na patay no. Pero may dako nga development today. May dako nga development today because according sa mga kapulisan, matapos ini ginlantaw kag inusisa sang scene of the crime operatives or SOCO, naibaluan nga may nakita nga isa ka armas. May na recover nga armas dito. Ti siyempre pulisya mo, siyempre may armas. Pero may ara sang gunshot wound si Vargas. Mutsilingon na tiruhan or gintiro niya self niya. Ina ang aton nga pagasabton nga mga paramangkutanon bangod nga may ara gipatigayon nga press conference ang Bacolod City Police Office regarding sa pagkamatay ni Police Lieutenant Colonel Vargas. Wilson, K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
0: Son?
5: K5GP, makadaan natin pilason, no? Nga nakita ano kung dugoon ini si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas sa iya sinigapuloyan dito sa may Zone 11, barangay Handumanan, Surat sang Bacolod. Kagabasin sa aton sinigapag-attend kanina, no? Sa bahayan ni Police Colonel Eugene Ribadomia, sa ginpatigayon na press conference sa Bacolod City Police Office, iya ginpahayag nga nakaangkon sang gunshot wound o kung naigo sang bala kagita GP sa may ulo nga person si late Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Kagamo na posible dira na ganit ang madamo na dugo nga nag-agas.
0: Diin dampi sa iyang ulo, Jong, ang Wilson, ang igo.
5: Actually, kasi by K5 Paul, yung pamangkot na dahil ano, ngalit si Soko, paway pakapaso sa report kasi initial na information na ginatag niya si Ribadom niya, may igo, ito siya sa ano, sang bala sa may ulo niya. Kagapon niya, actually, kay K5GP, may mga information pa ito kagapon sa area na wala sa pusil na nakita. That's why katin nga lahan na may igo, may dugo sa katanan niya, wala pusil. Pero kagina naman K5 Paul, din confirm naman ni Sir Ibadom niya na may ara sa nga pusil na nakita dito no, sa area. Waya man
0: actually, bala Wilson, amo ni ang yes, problema sir. Kung hindi dayon magpagwa sang statement ang pulis. Dibla? Kay bangod nga kulang sa official statement, ang number one nga mga source naton, tiyan mo tong responder nga sunod sa iya, may dugo nga nakita. O, ti siyempre alangan nga ang responder, mangita to, di wala. Ti siyempre king cordon sang SOCO para nga mapabilin nga untouched and uncompromised ang area, ang scene of the crime. Kundi, inang sila lamang ang may hold sang statement. Amo ni kisang problema no, that's why nga mga espekulasyon nagaginuha bagod nga dugay kita magatag sang statement. Initially wala sang pusel. Oo, kahit amo tong ngambal sang first responder, wa mo sang minakita nga pusel ta karon niya kay naghalughog siguro yang suko. Wa imo man nga base pagkatumbayang pusel nag naglabog sa dalom katre, tialangan nga lang taon pa to sang responder. O, ti karon kay suko na id sila. Nakita na, the question is this. Anong kalibre sang armas ang nakita sa iya sa possession sang pulis, sang biktima, kag ano nga kalibre sang armas ang nag nga bala, I mean, ang nagsulod sa ulo niya?
5: Kasi sa JP, in terms of the caliber, why isa sa mga number, kung ano ang kalibre,
0: wala pa.
5: Kasi 10 reports yung siya kuhay pa. Pero, kabalo ko sa JP, ano lang ang nadugang, maring information naman to sa pusel. Kaya manuhat ng galing sa JP niya, hindi in yung service firearm niya ang pusel na nakita dito sa lugar. Kung baga, si JP, no, ka-private niya, ano, private, yung personal niya na pusel.
0: Okay, that's not a surprise, no? Kay ti siyempre pwede ka man yung kabakalya pusil anytime. Alangan nga service firearm na yung imo nga pirmi nga saligan, kisa may mga backup ka na iya pa pang redundancy, no? For security reason, kinanglan mo redundancy, kasi what if ang imo nga pusil karon magmalfunction, at least duwa may isa kang additional na. But anyway, ang ginapamangkot na mo rin, diin niyang iya nga service firearm.
5: Amo pa na kita VP, why nang sa naginamba ko din ang service fire. Anya, puti sa press conto ko dapo, na ang kagina, amo naginamba niya nakita lang dito sa area, isang arain niya na personal na firearm kita VP. And actually, hindi, pag nag-anatayan ng sikwan si Sir Ribadom niya, nga sa gap, kita GP, nga antes ini natabo kagapo, nag-upda na, kaya ino sila kita GP, nakasadya-sadya pa gani. Nag-anamba niya man, nga nakapanugid man na pagpungko idnis mo ni Sir Ribadom niya, nakapanugid man ini si Sir Vargas na may puro problema ini sa kabuhi kita GP nakashare mo kasi classmate gini sila sa Special Action Force kita GP match gini sila nga duha
0: kumbaga at uli nestorya ko ni sa nang son excuse me nestorya ko ni siya sa when he was ay tingko di ko magsala when he was the chief of police sa La Carlota. Kundi ko magsalang nag-istoryahan, nai kami ni Gadua, 3 years, 4 years ago, na-istorya ko ni siya, when he was the chief of police sa La Carlota. And istorya yung life niya, na nag-saf siya, sa training, porting training sini, porting training. Seryoso nga tawo, kay video supladuhon, kung hindi mo sa kilala, no? Hindi ni siya daw ka-approachable, blah. Manulok-tulok daw, medyo kasuplado, stricto, pero maayo nga tawo kung kilalahay ka mo. Kung kilalahay ka mo. Now, so waay pa mabalaan kung diin ang iya nga issued firearm. When you say service firearm, amo nang issued firearm. Pusil nga property sang pulis nga ginatag sa imo, gin-assign sa imo when you become a police officer. Kagti kinanglanon mo na ibalik sa property custodian sang pulis pag nag-retire ka na. So, wala makita ang iya nga service firearm. Nga kunta ni kung police ka ti, especially official ka, being a good steward sang imong firearm, dati dapat makita na sa balay mo eh. Ara na tayo dapat, tigali ka wala. Ang nakita sa iya is ang personal firearm ng pamangkot, amo ni. Ang personal firearm niya o ang firearm nga nakita sa balay, di indampi ara bala ini sa iyang kahit bangod nga may gunshot, ang pamangkot nga dako, sin o ang nagtiro sa iya? Paano nga may pila siya agis ang bala sa iya ulo? Kung may pila sa sang bala sa iya ulo, sin o ang responsable? Is it a self-inflicting injury? Kung siya ang nagtiro sa blingon niya, is it hungod or accidental firing? Kung hungod bala niya ni sa case of suicide, kung accidental firing, ti accidente. Pero, ang armas nga nakita, okay, lapit bala sa lawas niya o nagtabog bala after siya natumba? Ang iya bala kamot positive sa gunpowder burns? Nga paglupok, siyempre may gunpowder burns, kaya ka man sa kwarto, unless may electric fan na nga kusog.
6: Amo ni nga mga bagay papangangaton nga paglantawon kag din dampi ang pila sa ulo niya. Kay kun maghikog ka, kun maghikog ka kag sa ulo, kalabanan nga sight sang lantawon nila kun ano ka right-handed kun left-handed. Why man guro sa may ma-suicide nga bisan tuuhon ka mo yat kes wala? Siyempre kung right-handed ka kamagikog ka, ang ego sa ulo mo is should be sa right side. Kiti right-handed ka. Tapos ang trajectory sang bala, kung din sa nag-ego, ginalantaw pa na ang angle sang kamot mo. Example, may ikog ka ti sa likod, paano mo bitirohon ang ulo mo sa likod? So kung nag-ikog ka, it must be nga from the right side. Kung tuuhon ka, kagtilantawon ang angle eh. Kung sa babaw, sa posible ba lang ang kamot mo, ergonomically, makatiro sa self mong amo na ang angulo? Nang ining mga bagay, tiara naman sa suko, no? I hope in due time, magaan nila kita sa explanation kay because this is a public interest nga balita, yes. Wilson.
5: Tsaka na kita, G. Kaya mo na ganun na nagahulat-hulat pag hindi sa full report ini si Sir Ribadom. Yeah, man kasi initially, malami ang nga iya sila nga ginagawa report na ginaretigil tulit na mas ano, suli aside si Nidamo kita sa topic ng istorya sa Gina but initial information na ginatag niya while waiting to sang detailed Gina report no sang soko amo ining mga information na ginatag niya pagduga pati sa GP sa ginabayag na nikwa ni Sir Ibadonia, supposedly ka dapat ni Sir GP October ni ano na siya yan na retire na gini si Sir
6: Mario. O, tiyari pa gin, Ari, Ariwa. If it's a case of suicide, self-inflicted injury, injury, ano ang rason sa isa ka tawo nga manog-retire na sa serbisyo? Balok naman na papangkol mag-retire kasi pulis na kung dako ang retirement mo, milyones na. Kung mag-police lieutenant colonel, siguro hindi magdubo, gross 4 milyones ng imong retirement. Kapin ba kung lawig-lawig ka na sa serbisyo? Oh, kay kung mag-retire ka, maging colonel ka man, one rank higher. Oh, retired colonel, dako-dako sa retirement. Nandiyan sa October na, may ikog ka pa. Why guros ang any amount of financial problem nga ihikog mo knowing the fact nga pila na lang kabulan ang isurvive mo, may kwarta ka nang dako-dako. Oh, why labot sina? May ginasuprehero siya ba lang, balatian? Nga hindi na kaya ang to ang mental torture sa balatian niya, maminsar sa nga nakulbaan sa dahil tapuso niya lang life niya. May problema sa blas sa pamilya, may problema sa blas love life. Oh, may ga threat blas sa iya, may depression blas siya, may anxiety blas siya, may history sa blas depression. Ina ko ni ikog kung accidental firing ti isa man akang gulong dapat lang tawon. Oh, gintulo-tinluan niya armas niya? TB ang a trained officer kabalo na saya sang safety? Oh. Na question, nga nagambal ang mga tao nga they never heard any single gunshot. Oh, sinangaga? Oh.
5: As in, amo man nga ni ang kwanggol mo ni kay JK, kagupin, yun niya magwaasok ko kay base base. Nga, ano man nga ginatanaw, taman ganin mo, nga sa ikit-ikit sa balay sa kita GP, mesti isa ka huni sa lupok, why di sila nabatian? So, posible ba lang na may supreto ng arma?
6: Oh.
5: Kung gintapik ang ulunan, may mga possibilities kita GP, sa mga amo na
6: incident. Ang isa pa, ang isa nga pa pang, it could be that the weapon is suppressed, no? Pwede man nga sirado ang imong bintana, ga-aircon ka, sirado, and then may kurtina, biro galing malupok, ginaya pang magwa, ginaya kapin pa kung hindi acoustic ang imong room, wala isang any, blang ano ni, nga mga acoustic board nga pwede masagang ang sound waves. Oh, but anyway, isa pang i-consider, of course, base may CCTV man sa balay, nga makita ang in and out sa mga tao. Simple question. Is it self-inflicted injury or they are looking at a crime scene? And somebody is responsible for shooting him. Amo na ba, mangkot?
5: Doon ako bilog kasi sa GP, subong ang ginabay ng Mr. Badania, nila tanaw nila isang muna ang accidental firing. And other side naman is ang suicide kung doon kalayo man sa
0: pulso. Layo yung suicide gani? Kaya ma-retire na sa mo.
5: Layo yung kita dito. Dito na nakashare na gani. Inisyon ni Sir Vargas kasi Sir Madumia sa problema niya. And na-address na niya sa nang kuno kita dito. Prior pa sa nga lang niya kailapit niya na retirement. Kasi imagine up lang kita dito. October niya ma-retire na siya. July 8, magwa na ang iyan na...
0: Ay, dali lang, Aryo. Son? Son? May nag-chat sa aton nga page. Ricky Kabahog, nya good noon ka K5. Chaplain nila ako sa BCPO. So meaning chaplain siya. So far, daw wala ako na discern nga may ara siya sang depression kay permi man kami upod. O kapi-kapi from after sang daily personnel accounting report. So this is one isa ka strong testimony oh. Halin kay Ricky Kabahog, he is claiming that he is the chaplain sa BCPO. Magabaka chaplain is either pastor guro ni or pare. Ti amo ni sila yaang confidant yasang mga kwan mo, mga pulis. Nga kung may lain ka sa ibubunod, siyempre may storya mo niya ang chaplain. Ti wala man ko na ini-indication nga may depression siya. Nga pirmi kami ka pangapi-ngapi after sang meeting da. Oh. So anyway, dako nga pala man ko tanon si Lingko nga mas nami masabat earlier sang pulis. Wilson?
5: Sakto na ako sa GP, kagadugan ko na lang ako sa GP, nag-asa ila pag gani, ni nga istorya na, yung mani sa Ribadomia, sa GP, yung pamangkot sa disekyan sa Sir Ribadomia, kung ano ba lang plano ni Sir Vargas, ni Trevor, nga magayon na niya sa mga retirement, malagaw na lang sa gani, kung nukani sa GP, kasi sa naba na gani, October niya nga gawa na sa retirement, yan July 8 pala niya, dapat July 8, sinin sa GP nga tuig man, na magwa nang iya sige nga nan duty order na
0: ako no medyo ma kon mo sa July hindi ka na yagali ya magtrabaho ya hulat ka na lang ya ma-release ang retirement
5: ari pa yung sa GP di ba July 8 na nan duty na siya yun applyan niya leave kasi ito
0: applyan niya pag it leave subot si Lingon naglawig na gid June 6 na lang astaway na sa obra grabe oh ari oh kundi ma-retire sa October. May order na nga sa July 8 pa lang, pwede na nga hindi na siya mag-duty. Hindi na siya mag-duty July 8. Hulaton niya na lang nga magwa ang iya nga kwarta retirement order sa October. Why labot nga July 8 na lang siya, ginliban niya pa kami available leave credits, June 6 na gid lang siya. June 6. Oh, subot si Lingon. But si Lingon ni Wilson, kahapon, May 19 up to katapusan bulan, that's around the 12 days, no? May 31 mo, 12 days, plus ang anom kadlaw kay June 6 sa mga file leave, 18 days na lang iyang dutyhan?
1: Grabe po.
0: Kagrabe, Wilson. Wilson, kita mo, Wilson, ang iyang plano mag-retire sa manos ako, no?
5: Malagaw sa kita GP planado na ganyan balis
0: sa kita mo na iya, kita mo na ano, kabuot kay iya yang plano ya ganyan malagaw oh why siya nagambal nga mapabulong ko magretar ko mapabulong ko mapa wala malagaw tikon si Migo mo pa niya gani a guru ya Rhodes Palma yang mambal nga after retirement ya mano ka magretar ya malagaw kag mang chicks. Tiya ya gani oh, yung malagaw lang. Di ba?
5: Oh, malagaw mo gusto ini ya gyam bal sa kay Sir Madobia kuno kan kagat if danay asang gat at sa initiative danay pa ini sila naka gakinoran lawa na ipa sila kuno ka PDP wala gyud pala sang sign kay PDP nga aking five ball nga may ano nga may ginakarga nga problema ko eh why naman gani siya problema kay na address naman gani na kay PDP that's why nakibot ang bilog na BCPO na amo ini ang nakabo. So, sige.
0: Son?
5: Son?
0: Wilson?
5: Huwag
0: siya ka-monitor. Son?
5: Yes, kay Paul?
0: Mati, ano isa akong son? May asawa ni siya subong sumbalay niya, da?
5: Ano, sir?
0: May asawa siya?
5: Ang iya sa mga asawa kay Paul sa information na nakuha na doon, principal ini siya, dito sa may Lakalota.
6: Upo dahil sila da sa balay?
5: Lakay Lota, ato dito sa Lakay Lota, ang upod niya lang sila, may tatlo, inisyo kabataan, kay Pai Paul, may mga babae, tanan, tatlo kabilog, yes, sila mga kabataan. Taga, may mga kabataan, siya naupod, mandira sa sulod sa balay, kung inisyo na sa puwan, siya nga nakabuin yung isulid, upod niya, dira. Taga, recently acquired lang ang iya, sila puloyan, dito sa mong, kaga pag magulo mga Pinoy kung man kay Tay Paul ang haba sa mga residente dira na nakabaylo sa survivor
6: so, sa ila. Ang akon son nga ako niya personal ko ah daw layo guro ni ngikog ah daw diri ko guro sa punto nga nagka accidental firing ah.
5: Layo accident tan kin kay Tay Paul layo gid na layo gid sa kayo kay Tay Paul wa man gani kin na ni sa pato niya ang ina nga ang gulong kay Tay Paul kay ginatan-aw kay nga kalayo.
6: Te anong leksyon nga makuha ta di? Kay Wayne ta chimpo anong leksyon nga makuha ta pang? Abe. Anong leksyon nga makuha ta be? Sa mga nagahupot armas. Okay? Ang armas permigit itagob son. Itagob gid perming armas. Indi pag ipagwa. Oh? Kung ipagwa gid man, dapat may sudlan ka.
5: Oh? Kasi isa pag ginag-i-perform, nabalo ko kung ano man ang armas ko, no?
6: Oo? Oh?
5: Ang armas, i-perform, do break man na, maski ano pa ka namin, sa inyo armas, hindi mo pwede ipagwa.
6: Amo gani, ang leksyon ka makuha tadi, halungan ta ang armas.
5: Halungan.
6: Oo.
5: Yes.
6: Oo. Halungan. Pwede mo na ikapikapon, tinluan, sibinan, ikapikapon, pahamuton ang armas. Oh,
5: mampangan man puro sa saktong
6: yes, yes, yes, sakto. Diba? Pwede mo hampangan ng armas, pero be responsible nga way may makakita.
5: Sa saktong lugar, saktong timing,
6: kag make sure nga safe. Amo giniyo pa ko. Hinali gani mag kuan ka, maggamit ka armas. Kung gamiton mo gid man, dapat safe. Follow kag gidsang safety.
5: Safety.
6: Oh, na birto halong sa armas hindi magsagay hikap sang hindi imo armas birto halong sa armas hindi sagay hikap ang hindi imo armas tsakto ha? Kay tandaan kung gadako ang armas, oh? Dako ang armas, mas deadly. Akon bi armas na niya, laba na dako pa. Kita mo. Pagkita ni Juan sang armas kuya, kung tinto na siya.
1: Ah, grabe po.
6: Akon tinto na siya. Dako na, laba pa. Kag ang armas ko bang hindi niya why niya siyang illegal possession ha? May license ang nagapossess ini. Siyang ako armas, lisensyado. Kaya di nakasal kami mo. Ah, nakasal. May gun license gali ang akon. Oh, may marriage license. So waay sa iba ni nga makapulos, makakuha. Oh. Ang armas ko si Juan nagigisaning mahilig magsagi uyat. Inapaulam ko na sa pang ginapatiro ko ah, kuy sagi ni ginatiro ko man siya. Ha? Oh, ano na target nga target kami pa nga. Oh. Ang number one gid, be responsible owners of gun. Okay. Sige. So laton ta na lang ang mga dugang nga payag sang pulis ah.
5: Yes, may puno laton gid ako lato gid no ang kabug-usan niya kwan nga report sang shop okay sila niya medyo maedit nga detalye tuhoy sa lugar gid mismo ko diay nakita nang lawas ni Sir Vargas. Pero ginaulat-ulat ko man ang sign ni Kisad Ipan na siya mamalayran sa karotik sa GP, no? So, wala sa nga ito. Sining update, ikan rin sa patrol ni Nadulog sa inyo sa Kalwasa, Mike, CDT, Mike, and Dikay Silvano. Tapos na ito, si K5 Vincent Coral, dahil naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kakalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Wilson, sa imong balita. Jacob Impirad, Impinado, EW, Henry Christian Salcido, Bings Delphine, Romar Duran.
6: Magposta na sa commercial break. Balik lang kita after sang DTX 500 Health Alert kag Mighty C Network News.
0: Damo pa kita sang mga ano ni mga pag-istoryahan sa aton pagbalik. Oras sa alas 11:52.
7: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Kailan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500.
0: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
11: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
0: Mm-hmm.
11: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
0: Mm-hmm.
11: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi, ng mga patsy sa imong tonsils,
0: mm-hmm,
11: nagapaos, the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kalabanan nagasipon kag kon pabayan posibleng nga maghulog sa pag-ubo.

0: Staphylococcus pyogenes that causes strep throat.
1: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi dya kung nakainom ka ni TX 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag may TC kay ang iba niya Sir GP gainom lang DTX 500 kag
0: may ginabatsyag
1: kung may ginabatsyag na may problema na no amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag may TC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos ang gituag hubag bisan pa gani mga bukol-bukol pa sa imong lawas kaya ginya Sir GP.
2: TGX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Ila tong score gani?
3: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
4: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
3: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: TGX 500.
0: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
1: Kadamo pa syempre ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa, musbaba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag MITC.
0: Ang asudok sang sigarilyo kag aso sang pagtutod sang basura grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
1: Correct, it can cause allergies also and nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain singgit ka tudo kanta ka tudo kadlaw ka sang tudo it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, MITC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MITC, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
6: Di na ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
4: Sa kadlaw kapila ka mag-inom sa DTX 500?
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
4: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
2: siya. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
8: Tama.
9: Na pwedeng magamit bilang energy, kaya lang, ang problema hindi makapasok sa cellular sorted.
8: Ayun.
9: Kaya nanghihina ang katawan.
2: DTX 500!
9: At ang pangalawa ay itong polydipsia. Itong nga palaging nauuhaw, kahit inom mo pa lang, maya-maya sarap na namang uminom.
8: Nako.
9: Dahil ang katawan ay nagsisikap din na mailabas ang sobrang asukal. At itong resulta sorted, yung pangatlong si Tomas, itong polyuria. Dahil inom ng inom, kasunod nito ay ihi naman ang ihi.
8: Nako, mahirap. Kaya habang wala pang nararamdaman sintomas ng diabetes so far, abay, mas mabuting uminom na kaagad tayo ha ng DTX 500 at MITC the Alkaline Vitamin C. Laging tandaan, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ibig sabihin, umiwas din sa mga pagkain at inumin na matatamis.
9: Ayan, tama no? At sa mga mahilig magkape dyan. Dahil alam natin na ang mga Pilipino ay talagang bahagi sa ating buhay ang kape, Sir Ted.
8: Sinabi mo pa.
9: Ayan, ang DTX Coffee Mix ay napakasarap po na kapihan sa umaga.
8: Nako, sarap.
9: Dahil yan ay may taglay na Ampalaya Extract and the Sugared Sugarcane Extract na mayaman sa antioxidants retin.
2: DTX 500.
8: Yan ang paborito kong kape, Doc Far.
9: Ayan.
8: DTX Coffee Mix. Nako, Doc Far, wala na tayong oras. Ako po si Ted Reyes.
9: At ako naman si Doc Far Lansindak ay nagsasabing
2: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500.
10: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500 Health Alert. MITC, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na Vitamin C na

0: kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Charantine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
2: C Network News.
3: Mighty C Network News.
2: F1.
1: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Boracay Bridge Project na is paimbestigahan ni Senator De Lima. Pagpapatrolya sa mga dagat, palalakasin ng PCG sa pagdating ng NPA sa Negros Oriental. Opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa bukas sa appointed DILG Undersecretary Jed Mabilog. Samantala, Ceres Bus nahulog sa kanal sa Pandan Antique. 47 pasahero maswerteng nakaligtas. OFW mula Tacloban City natagpo ang patay sa loob ng kanyang tirahan sa Saudi Arabia. Bangkay ng dating UP students sa Cebu na napataya sa encounter sa Negros Occidental, hindi nakukunin ng kaniyang pamilya. Nakaimbak na armas ng mga rebelde na hukay sa Lasam, Cagayan. NBI Central Office nag-conduct ng test buy bago ang search warrant operation sa Sanjaya. At 1.1 milyong shabu na sabata sa bahay bus sa Puerto Princesa, dalawa arestado.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, Boracay Bridge Project nais paimbestigahan ni Senator De Lima. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Leonard Veray.
4: Pinaimbestigahan ni ML Party List Representative Laila De Lima sa House of Representatives ang kontrobersyal na 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project. Sa House Resolution Number 1021, nananawagan si De Lima ng komprehensibong imbestigasyon kaugnay ng proyekto, kabilang kung nasunod ang environmental impact assessment at konsultasyon sa komunidad bago ito iaprubahan. Ang 2.54 kilometrong tulay ay magdudugtong sa Boracay Island at Mainland Balay sa ilalim ng public-private partnership sa pamamagitan ng unsolicited proposal ng San Miguel Holdings.

0: Network News. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: YGC Network News. YGC Network News.
2: Samantala, pagpapatrolya sa mga dagat, palalakasin ng PCG sa pagdating ng NPA sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan. Atin ka K5, Shara Humilio.
3: Isinailalim na sa heightened alert status ang buong Philippine Coast Guard sa Negros Oriental matapos makatanggap ng ulat ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army na papasok sa larawigan. Ayon pa kay Commander Christopher Auro, Commander ng Coast Guard District Southern Visayas, ang mga rebelde ay nagmula sa Mindanao base sa intelligence information na kanilang natanggap. Dahil dito, hinigpitan ang inspeksyon sa mga pangunahing daungan sa rehiyon tulad ng Dumaguete, Bacolod, Calles at Siquijor sa tulong ng Canaan units. Tiniyak din ang opisyal na may karagdagang tauhan na ang ipinakalat sa mga karagatan at lampasigan upang matiyak ang siguridad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5, Shara Marie Humilio, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: YGC Network News. YGC Network News.
2: Opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas bukas, appointed DILG Undersecretary Jed Mabilog. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Bukas ang opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa plano na pagbisita ni Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Sa statement ng alkalde, ipinahayag nito na mula nang nanilbihan siya sa Iloilo City Government, nagpapatupad ito ng open door policy sa lahat ng gustong magbisita. Dagdag pa, hindi siya tumututok sa politika sa halip para lamang sa ikabubuti ng lungsod at mga Ilonggo. Napag-alamang una nang nagpaabot ng interes si Mabilog na magbibisita sa City Hall upang malaman kung paano makakatulong ang DILG sa Iloilo City. Si Mabilog ang dating alkalde ng lungsod at oposisyon ng pamilya Treñas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Network News. MyTC Network News.
2: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ceres bus nahulog sa kanal sa Pandan Antique. 47 pasahero maswerteng nakaligtas. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5 Jojen Morillo.
5: Nalaglag ang panghuling gulong ng Ceres bus liner, dahilan upang mag-overshoot sa kanang bahagi ng kanal at tumagilid sa kalsada ng Barangay Santa Cruz, Pandan Antique, bandang alas 12:20 ng tanghali Mayo 19. Kinilalang driver na si Filomeno Mapalad, 58 anyos, residente ng Leyte, ngunit nagmamaneho ng bus mula Iloilo patungong Cubao. Sa panayam ng K5 News Team, ipinayag ni Police Senior Master Sergeant Gene Gallego Jr., investigador ng Pandan Municipal Police Station, nalula ng Ceres ang 47 pasahero at isang konduktor. Nalaman na wala namang nasaktan o napinsala sa nasabing aksidente. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Gabatingan Murillo, para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, OFW mula Tacloban City, natagpo ang patay sa loob ng kanyang tinitirhana sa Saudi Arabia. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
6: Puno ng sugat sa katawan at wala ng buhay ng matagpuan ang isang overseas Filipino worker sa Riyadh, Saudi Arabia sa loob mismo ng kanyang tirahan. Ang nasabing OFW ay kinilalang si Romualdo Regencia, residente ng Tacloban City at 22 taon nang nagtatrabaho sa Saudi. Ayon sa impormasyon, kababalik pa lamang ni Romualdo sa Saudi nito lamang buwan ng Marso matapos itong magbakasyon sa Pilipinas. Nakatakda na sanang magretiro si Romualdo sa kanyang pinagtatrabahuan matapos itong manilbihan sa loob ng 13 taon sa nasabing kumpanya. Pero nito lamang Mayo 13, nakatanggap umano ng balita ang kapatid ng biktima na pumanaw na ito sa Saudi. Ayon sa report, 2 araw na umanong hindi pumapasok sa trabaho ang biktima, kaya't pinuntahan na ito ng kanyang mga kasama sa trabaho at doon na natagpuan si Romualdo na wala ng buhay. Malakas naman ang paniniwala ng pamilya ng biktima na may nangyaring foul play sa pagkamatay nito, kung kaya't hustisya ang kanilang panawagan. Para sa Mighty C Network News. Ito si KK5, Carol Medino, para sa

0: nyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
3: Bangkay ng dating UP students sa Cebu na napataya sa engkuwentro sa Negros Occidental, hindi nakukuni ng kanyang pamilya. Balita hatid sa atin, Teka K5 Sunshine Lacson.
4: Nagdesisyon na ang pamilya ni Vince Francis Dingding na pabayaan na lamang sa kamay ng mga militaro sa Negros Occidental ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Si Dingding ay namatay sa isang engkuwentro sa bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Kinumpirma ng militar na miyembro ng Lupi Pos Army ang 30-anyos na dating student leader ng University of the Philippines sa Cebu. Nirerespeto ng militar ang desisyon ng pamilya pero susubukan pa rin umano nilang ibalik ang bangkay ni Vince sa kanyang pamilya. Noong Mayo 16, naganap ang isang madugong engkuwentro sa Barangay Abaca sa bayan ng Kawayan. Sa naturang engkuwentro, 5 ang namatay na pawang mga miyembro di umano ng New People's Army at isa na doon si Dingding. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayun din nakaimbak na armas na mga rebelde na hukay sa Lasam, Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Justin Kiss.
5: Nahukay na tropa ng 17th Infantry Battalion ang isang nakabaong mga armas sa Sitio Damang, Barangay Sikalaw, Lasam, Cagayan. Matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente ng lugar, kabilang sa mga na-recover, ang 7 improvised shotgun, isang shotgun barrel, isang caliber 22 revolver, 2 caliber 22 pistol, 34 na bala ng 7.62mm, 55 bala naman ng 5.56mm, 8 bala ng 9mm, 2 mahabang 5.56mm magazine at 2 7.62mm magazine. Ayon sa militar, pinaniniwalang iniwan at ibinaon ang mga armas noon pang 2020 na mga dating kasabi ng West Front Company ng Comprov Cagayan sa ilalim ni alias Simoy. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng Alpha Company ng 17IB kasama ang Modified Community Support Sustainment Team.
6: At para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, K5 Justin Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
3: Samantala, NBI Central Office nag-conduct ng test buy bagong search warrant operation sa Sanjaya. Balita hatid sa atin, Teka K5K Buscaino.
7: Nag-conduct ng test buy ang NBI Central Office bago ang search warrant operation sa Philippine Sanjaya Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, umabot na sa 1,000,000 tonelada ng steel rebar ang natagpuan sa pabrika ng Sanjaya Steel Corporation at patuloy pa ang pagbibilang kahapon. Sa isinagawang operasyon, nakita ang may radioactive materials sa loob ng planta, kabilang ang uranium at thorium na lubhang mapanganib sa kalusugan, lalo na sa matagal na pagkaka-expose ng mga manggagawa at komunidad. Ang pagkakadiskubre ng nasabing mga materyales ay nagdudulot ng pangamba sa posibleng epekto nito sa kidney, baga at buto na maaaring magdulot ng cancer at iba pang malalang sakit. Isinailalim sa assessment ang kalusugan ng mga kawani na direktang na-expose sa nasabing planta. Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa mga sangkot na incorporator, worker at executives sa operasyon ng planta. Samantala, tinawag ng ilang mga empleyado na fishing expedition ang pagpapasara ng kanilang pinagtatrabahuan dahil anilay wala silang nararamdamang sakit kahit ilang taon na silang nagtatrabaho sa Sanjaya. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
3: At 1.1 milyon pesos na shabu na samsam sa bypass sa Puerto Princesa, 2 arestado. Balita hatid ni K5 Gilbert Basho.
8: Mahigit 1.1 milyon pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa 2 high-value individuals sa isinagawang bypass operation sa Barangay Siksikan dito sa lungsod ng Puerto Princesa nitong gabi na Lunes. Kinilala ng pulisya ang mga sospek na si alias Payat, 20 anyos na residente ng Barangay Siksikan ngunit tubong bayan ng El Nido at isang 23 anyos na babae na mula naman sa Barangay San Pedro. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 171.93 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 1,169,124 pesos ang nakumpiska sa operasyon. Na-recover din ang marked money o bottle money na ginamit sa Vibust operation. Nahaharap na ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 habang isinasailalim naman sa laboratory examination ang mga nakuhang ebidensya. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nasawi ang tatlong katao kasamang isang security guard na mabilis kumilos upang maiwasan ang mas marami pang pagkamatay matapos ang pag-atake ng dalawang menor de edad na armadong salari sa Islamic Center of San Diego. Ang tatlong katao ayon pa sa otoridad, kinilala ang mga nasawing biktima na si Amin Abdullah na kilala sa kanyang palangiti na attitude sa mga dumarating sa mosque gamit ang traditional na Muslim greeting. Bagaman hindi pa opisyal na inilabas ang mga pangalan ng iba pang biktima, patuloy naman ang sinasagwang investigasyon sa naturang insidente.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Nathan Sarmiento, K5 Kevin Susana at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

17 minutos makaligad sa tag ng alas 12 sa Ngunto. Balik na ta sa pagpakalagad sa inyo programang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyong anchorman. Brother Paul in short. Ano ba lang asma? Isa ini ka kondisyon nga makaapekto sa lagyan sang hangin sa baga sang tawo. Isa ka klase sang asma mo ang bronchial asma, kabangdanan sang shortness of breath o mabudlay nga pagginhawa. Madamo ginalinan siya, pwede man makuha sa pulusyon, ingrediente sa pagkaon, bulong nga ginainom, kaiban pa. Mapunggan ang asma kung ikaw may aras ang intakto ng supply sa oxygen sa lawas, gani mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ari ini sang pure squalene nga 99.9%. Kag ini ang may omega 3 nga nagapugong sang inflammation, gani nagatawhay ang airway sang baga. Agon makaginawa ka sang tsakto. Bastanting oxygen kung naga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani magbakal ini sa mga butika, sa Silay Drugstore, St. Daricos Pharmacy, Blessed Pharmacy Wakong, Marix Pharmacy, St. Chair Drugstore, St. Daricos or St. Mary's Drugstore, Grace Pharmacy and Visandros Pharmacy. Mikos-mikos na mga insan! Mikos-mikos na!

0: Ray Sendico Busjo, Jonelyn Rondes Galila, Merlita Malbas, Leonardo Rilos, Ray Sendico, Dad's Boy Mendoza, Roda Angelis Knight, Bings Delphine, Anilin Dicinal Shiflet, Joel Cartent, Manong Joel and Marilo Subirano, upod kay Michael and Paolo, Ray Sendico, may isa ka may ginkastigo niyang iyang bata. Sus karong kinakuhaan video, ginaristo sang kapulisan sa public plaza ini natabo sa siyudad sang Bacolod. Naaktuhan gyud kinakuhaan video ang tatay nga nagapangastigo sa bata niya. Well, ang pagdisiplina sa kabataan, iya ini obligasyon sang ginikanan. Man education starts at home. Character building, personality development, dapat magasugod sa puloy-an. Kag ang kabataan will not learn by its own. Dapat ya ang adult, ang parents, ang guardian, amuning ma-instill sang maayong pamatasan, kag madisiplina kung kinahanglanon sa proper nga lugar. Why problema sa disiplina? Why problema kung maghampak as bata? Even ang Bible gambal sina. Oh? Train up a child in a way he should go, so when he grow old, he will not depart from it. Kag hindi, gambal ganing Bible nga, gamit ka sang rod to punish to discipline your children. Oo, kay dira nagasugod. Pero sa intsakto nga lugar, hindi siya mahuyan, intsakto nga pagdisiplina, hindi nga daw patyon mo dayang bata mo, kakadako yasi mo, kagamay sa bata mo, anong ibato sa bata mo? Lain ang disiplina nga may pagpalangga, kagdisiplina nga hinunyango. Oo. Lain ang pagdisiplina nga may pagpalangga, kagdisiplina nga hinunyango, inugag. Inugag ang pangdisiplina. Like for example, ining balita sa nagligad nga Mayo 14. Ambot ko na dumduman yun yung natabo sang May 14 dito sa Puzo Rubio, Pangasinan. Isa ka 57 years old nga lolo, pinatay niyang apoya sa kastigo. Hala, 3 years old. Tatlo katuig nga bata. Oh, 3 years old. Ginpatay sang lolo sa kastigo. Brutal ang naagom sang bata nga puwerte nga maltrato. Halin mismo sa lolo niya blok ang rason sang 57 years old nga lolo. Hamakon mo na ang inumol sang 57 years old. Isumbag mo sa tiyan sang 3 years old. O kanami man sa ay ambot na lang.
1: Ah, grabe po.
2: Tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
0: Hamakon mo ah. Inumol sang 57 years old, kundi ka dako sang inumol, isumbag mo na sa tiyan sang 3 years old. Anong ma? Balo ka ng rason sang lolo nga pinatay sa kastigo? Kay nagahudan sa kuno sa balay?
1: Ah, grabe po.
3: Alright!
2: Tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
0: Oh, tinantawa?
4: I am now the owner of the earth.
3: Gago!
4: I am now the owner of the world.
3: Arantado!
0: Tinantawa bla? Sumbagon mo yang imo nga 3 years old nga apo? Balo ka anong mga naagom sang bata? Lampos ang ulo sa dingding. Linampos, ginabunggo yang nga ginabunggo ang ulo sa dingding. Sinumbag niyang mata. Sinipa niyang gamay-gamay nga lawas nga 3 years old. Sipa, sumbag. Kalabuka ang tulaan sang guyas bata mo. 3 years old, ang iyalang rason, nagahudan siya kay sige ginahod ng bata. Tinanok na si lolo ina. Tinanok na si lolo na. Ay, ambot nga mga tao ni ho. Oh. Unaon ta ni anay ang kay Carla. Liso kita di sa bakulod kay nakuhaan bisang video ng disiplina sang amay niyang bata. Nakastigo. Nakastigo. Before the video, kuwanta ni si Carla. Carla, yung K5 News mo. Ipakita kong video na gidugay. Carla?
5: K5 News FM Police Report.
0: Carl?
6: Yes, sir. Kay K5JP, isa ka minor de edad ang nabiktima mismo sa Yasinga Amay bangod sa pagpangkastigo kahapon na dito sa area sa Gatakolod City Public Plaza. Kay K5JP, ining pagpangkastigo ang nakwaan sa isa ka concerned citizen sa video kay tungod nga ara sila sa plaza nagtulutambay, minakitaan ining isa ka tatay nga ginahampak daw stick bala kay K5JP, inahampak nga iya sininga bata bisan diin lang aparte sa iya sininga was especially sa ulo pag K5JP. So ini siya ang nag-viral kahapon at di naglapod sa diri sa Bacolod LGU. At the same time sa aton man sini kapulisan gilayon niya ginaresto ining amay ginpadulungan ini siya sulogan ni kay Police Colonel Ribadomia ipadulungan ini siya sa Yasininga Puloy-an nga ara sa area sang barangay 16 ka K5JP gakatulog pa ini siya kagati nakibota lang ini siya nga may mga kapulisan so gindala ini siya sa Bacolod City Police Station wala agud pamakutol agud interrogahon kag kung nga ginahampak na ining iya sining anak
0: sige Carl
6: ang kastigo niya iya sining anak yes kay K5JP
0: before pa man ko maghatag sang akon karate sa sining isyo before ko pa man karatihon karatihon ni ang tatay lantaon ko anay from my perspective yes. Ang video yes. Lantaon ta na yung video ko ini bala ang iyang pagdisiplina it goes beyond sa what yes. Is necessary sa to correct ang hindi nga maayo ang pamatasan sa kabataan. Ari, lantaon na yung video, Carla, so that I could give my opinion. Play the video, Tan, please. Arang bata ka gamay. Ang tatay may dalasang barakol. Gamay gamay ka bata, oh. Bawa! Abaw sa liog kag sa ulo. Pukato ga kalabali man yang. Abaw ah.
7: Nga sa tangpugo yun ay ginapira
0: yun. Carla. Di na sa Carl. Di na sa. Di na na. Ako bi ka pagkastiguha siya Carl.
6: Arinig siya sa buong sa.
0: Why na to ah? Why na to nga? Kon nga mga hambal nga. Why na to ah? Wala, bunta ka na yun. Di na sa Carla. Kaya ako pagkastiguha siya.
6: Sa Station
0: 1
6: sa K5JP
0: aga na talana. Abi masaka ko to sa Station 1. Agadong ko na tapong ulay. Ang bata nga wa. Carla, okay git magdisiplina ka. Siling kami isang kun si Elder Michael pasang ROM speed, oh. To sila ni magulang ni ano bla ni Matt Paulo Liani sa toto. Ambal man ni Elder Mike Severino. Ang Biblia nagambal, don't spare a rod on disciplining your child. Pero, discipline it with love. Mamang, bisan ako manggahampak ko sa bata ko, kung sobrahan na bla, sobrahan na, to correct him. Gagamit ko paha sa buli. Duwa, tatlo kahampak. And then after that, iyaya pa pang binial, linampusan niya sa ulo, nagkalabali ang binial, linampusan niya sa tangkugo, sa ulo, sa liog. Di, nano na yung pangdisiplina, Carla. Dehen na siya!
1: Grabe.
0: Mapakasala ko today! Ihawon ko siya, Carla! Di na nasa kaya ko maupak siya. Alang taon tabing iyang angas, di ba? Dami ni pakalon ka... Nano... So, okay, gig ko Carla, magdisiplina. Pero hindi niya muni klase ka disiplina. I-play ka liwat ba? I-play ta liwat, Carla? O, i-play liwat, be?
6: May blood ka na karoon.
0: Bebe.
6: Malawit-lawit pa lang.
0: Oo, araw. Pause na ititan. Pause, ibalik to bitan. Inay-inaya, kung din to naigo, tan. Sige, Pitan. I-post paglampos, Tan. Sige pa. Lantaon ta kung di naigo ang bata. Unang lampos. sa guya, Carla.
1: Ah, grabe po.
0: Linampusan niya sa guya. Oh. Barakol, Kayla, barakol. Ginbiraya sa guya. Tigal, may igo to biyang ilong, may igo to biyang bibig sang bata.
6: Oh. Ulo, eh.
0: Oh, ikaduwa. O, una sa bibig, ha? Igo sa bibig. Oh, ikaduwa. Sige, Tan. I-post yun pagka-igo, Tan. Oh, ara. Tangkugo, Carla. Ikaduwa, tangkugo. Oh, sige, go. Ah. Utodgar ang barakolo, igo sa pusug-pusugan. Tatlo na. Go. Sa ulo, Carla, sa ulo. Ika-apat, sa ulo. Go. Ulo, gyapon, ika-lima. Oh, anong, sa batiis. Go. Pito, sa ulo. Go. Kaluoy isang bata do dumatsaga niya ido lang ginakastigo eh ho. Kaluoy. Okay na, Tan. I-play lang sa kilid, Tan. I-play lang sa kilid. Carla, mamangkot ko sa imo. Ang pamangkot kung salin san o yung ginamo ng bata, ya? Subong talang niya nakita. Base alin pa sang gamay ni ginamo yan ni Mang?
6: Posible. Posible.
0: Ti, ano-ano ang...
6: Yes,
0: Carla, amo ni ang iba ang mga rason kung nga ang kabataan kaysa pagdako patyon yung maniya tatay?
6: Yes.
0: Amo ning rason kung nga ang kabataan kis a hindi na makatapos eskwela nila. Ti siling sang Bible, honor your father and your mother. Magamo ni bing imo nga padero? Oh. Te, tawabla. Amo ning rason kis a ang kabataan nagalaya sa balay nila? Nagalaya sa balay nila. Amo ning rason kis a ang kabataan timprano pamamana? Kiti mo ning imo nga amo ni klaseng imo. Jesus. Carla, lakata kastiguhon tanisa. Kastiguhon, kastiguhon tani Carl.
6: Plano na ini siya nga pasakaan.
0: Itan. Itan. Tawgi si Joseph tan, dala sa tan binangon kay palabo ko ni kay Joseph. Tan. Tan. Eh, tan, eh, dahil ba, Carla, kay papatay ko ni sa pinakabakod ko din ka killer, oh. Itan, Itan, pila sukot mo mag-itip ni siya, Tan? Tan, pila sukot mo? Oo. Birahon mo sa tan, ha? Birahon mo, Tan? Oo. Birahon mo, Tan? Alam ba siya, ikaw ang barakubakulon niya, Tan?
1: Tinan to, ito.
6: Ang rason niya ni KK5JP, kung nga agin na sakit ni ining bata, kay wala ko na nagsunod sa iya, kaga pagbugtaw na kuno sang amay, wala na kuno sa tupad niya ang iya, sininga bata, ang ina na bata sa KK5JP.
0: Ay, hambal ni Renzo, ya pang di na ni siya subong mga station, kay panggastusan, tani sa bla. Damog init-init. Nalo na ya kuno, Carlo, yung
6: Yes, although... Na inis siya pasakaan kaso.
0: Sige, may pakita ka gin-detain sabi. Ariyo, may picture din ka gin-detain sabi. Ilang taong nabi, Itan? O, ara, so?
6: Galing, kinaka-blurred din na eh. Gin-blurred lang yan. Silingat
0: lalaki ni?
6: Feeling ko.
0: Lalaki?
6: Yes, lalaki. Yes, yes, lalaki. Ang ginsakit niya, babayi. Kaki-sakit.
0: Ay!
6: Sus!
0: Hindi na mo mag-disiplina bata, Carla. Hindi na mo mag-disiplina bata.
6: So, KK5JP, nakitaan man, yung may mga, ano ni, lagom-lagom pala, ang hina balang daan na pala, old
0: daan. Oh, amo kasi siling ko, permi na niya na andan. Ang lain pa na eh, siguro, ini siya, iniman siya guro ng amay, amo man yung inimo siya sang gamay, siguro. Kalabanan, amo man na.
6: lalaki.
0: Din na siya! Din siya, Carla! Carla! Din siya kay ipakastigo ko kay Eric Tenerife.
6: Arin din siya subong, tapos hindi yan, nasa Bacolod City Police Station 1, JP, agot nga mapasakaan.
0: Carl!
6: Siya sana kaso.
0: Yes, Carl! Nang gusto ko mapriso, subong pwede ta ka ma-rape? Ripunta ka, Carl, para mapriso ko? Maupod ko to siya? Pwede na? Gusto ko mapriso para magtupaday kami nga duwa.
6: Hindi mo lang gusto masulong.
0: Ay, hindi ah. Ito hindi ko to gapong kasulod sa prisuhan. Gusto ko mapriso today. Ripunta ka ba lamang? Ripon para mapriso ko, ma'am? Mapa-rape ka lang, ma'am?
6: Hindi.
0: Gusto ko tani mapriso. Ripunta ka tani. Sige na bala. Sugot na bala. Ripunta ka bala, Carl. Eh, dali lang yun bala. Makutunta ka na. Gusto mo biraon tanisa? Gusto mo balusan ta? Gusto mo man? Gusto mo balusan ta sa biraon tani?
6: Oh, pwede na sa mabalusan.
0: Di, ripunta ka gani para mapriso ko. Tisin no man. Kastigoon tabi si Justin. Para mapriso ta.
1: Ito, ito.
0: Galing kabalo ka Carla. Hindi mo kumbla gusto mga stigo. That's why rape na lang. Para ma-enjoy man ko eh. Alang.
1: Grabe po.
0: Mang, hindi ko yung gusto may mga stigo. Ang may mo nalang kusang sala nga ma-enjoy man ko.
6: Ikaw na lang bala siya.
0: Awain na yan. Sino nga ako nga pwede ripon ma? Si Jean B, si Jean. Uyatan mo siya, dalaan mo kalat. Kanto, bakal tabi ko lang kalat, mang ihigot na si Jean, ripon ko. Para mapriso ko, mang. Anyway, pasakaan sa kaso?
6: Pasakaan sa kaso under sa RA 7610 Kikipan JT against women and children Kikipan JT. O nang ipasaka sa iyang kaso, kagati do subong do undergo sa medical legal ang bata, kagati ginisturya naman sa DSSP ang pamilya, willing man ang pamilya nga magpasaka kaso, amuman ang DSSP Kikipan JT. So subong, ang custody sa bata is arapas sa DSSP Kikipan JT. So after that, amuna ato sila nga ipaluak kung mapinso na kining amay, diingit bala ang custody sila sa bata Kikipan.
0: Hindi na napag-ibalik sa iya. Matatuhon yung managyapon, Carla.
6: Hindi na napag-ibalik na sa iya. Kagisa pa, ara na sa pasukan na kagisa JP.
0: Sige, doon nag-init ang ulo ko, mang. Carla? What if be? Kaya gusto ko gani mapriso para dito ko maupod siya sa dito ko mang rape sa Station 1 nga area. Hindi, Aribio. Aribio? Anong masuggest mo si Michelle B. Akon Ripon?
6: Ay, pwede.
0: Galing ito, hindi sa worth it, prisuhan, mang.
1: Tinunto, ito.
0: Mang, do hindi worth it si Michelle, prisuhan.
1: Tinunto, ito.
0: Base ako pa na Ripon niya, guro. Sili nga, sir, anuhon mo ka Ripon? Sa una, papakulang gusto nga ikaw akong ripon.
1: Tinong to, ito.
0: Basi mambasa, sir, atuloy bala, halimbas ang una, ako gusto tanik mang rape sa imo.
1: Tinong to, ito.
0: Ay, ambot ah. Sige, Carla ah, naglain ang buot na Carl. Yes. Gabaan man na sa Japon. Oo.
6: Yes, so take a kiss of GT, alam na sa kasudin sa kapulisan, lola talaga.
0: Carla! Carla!
6: Yes, take a kiss of GT.
0: Kalma kay si Tita Gina, bala siya. Si Tita Gina Fidiris, mabira siya. Ang akong tiya gabato, ganini. Ang akong tiya gabato, ganini sa kapitan sa Barangay 41.
1: Sinunto, ito.
0: Tita Gina, gabato, ganini sa Barangay Kapitan. Inipas siya. Oo, sige.
6: Yes, sa tika kita JT, madalang niya ito. So yung wala ito, kanong kita maging update ni sa amay, kag sa mata, kakita JT. Kakita JT, reporting yan sa Bacolod City Government Center. Yung nga balita, nagulong sa iyo sa Liri Express, YTC, kag D3 Bayo. It is a great, kag Carla Batanzor, parang sa kampiyon nga balita. So, kasi siya po, pikong ang kalingawan sa next.
0: Ang kabataan kinanglan pagdisiplina. Ang kabataan kinanglan pagtadol. Para nga magmayo sila nga kabataan sa ulihi. Mag-amo ni klase, disiplina, yung ting makabulig ni. Again, ang purpose ng discipline so that ma-correct ang ilang misbehavior. Ang purpose ng parent discipline to their kids, ma-correct ang behavior sang bata na mangin maayo sila sa ulihi ng mga kabataan. So you think ini klase disiplina maka-correct sang behavior ni? Hindi! Kay meaning to say, hindi amo nga klase pang disiplina. Tandaan nyo mga parents ha, kanami subong kay we have a law that protects children batok sa abuse, maltreatment, kagiban pa nga mga physical atrocities sa mga ginikanan. We have RA 7610, tapat gigamuda, special law pa biya na, special law pa na. Pag-aman ng kabataan nyo, you discipline with love. Uchi, Elder Michael Severino pa, you discipline with love. Hindi niya pwede nga mo niya klase pang disiplina. Hindi na kumpurmi si Sister Pearl Garcia. Ako susubong sa NOC ka pamati. Oo. Ay, doon naglain ang buto ko. Abi man ko tong tabi si Michelle B. Kung maparate niya sa aton para mapriso ko to. Send off sang atleta sa adi niya ni. Ah, si Michelle, si Juan Galisubong, si Chester. Si Chester. Ayari yung uling na tani, oh. America. Ang mga uling na nakarga na sa tricycle. Nasundan sang DNR. Nasundan na naman niya ka ayawan ka pang himo uling. Nakarga mo na sa kaing, sa sako. Inogbaligya mo na, i-deliver na. Sa kadamo sang makasunod sa tricycle, DNR pa.
8: Ah, grabe po.
0: Sister, K5 News mo.
5: K5 News FM, Police Report.
0: Chance?
9: Kahoy na kag-uling ka K5GP, nangin bato pa.
0: Chester, kabati ka to sa plano ko para mapriso ko?
9: Kabati, itong silingo nga mang rape ka, ati...
0: Ano man si... Mapriso ko. Si Michelle, tani ang ripon ko, galingit daw, hindi worth it. Daw, hindi worth it, prisuhan bang?
8: Ah, grabe po.
9: Galing ba, si kung ma-ripon mo sa bala, una pa sa files ang affidavit of resistance, may wala nakasukaso, rip na lang.
0: Ang ginapaabot, kuya, blang ang ma-file and rape? Si Jong, si birthday boy. Do siya niya ginapaabot ko nga dugay-dugay, mapailan niya kaso nga rape. May ginaupod-upod naman to sa, may ginaupod-upod doon sa ginapadayaw-dayaw, uyab.
9: Isa lang mambal kung may message yung kay Jong.
0: Ano na, basic. Sige, arabe, oh. Minsahi ni Chester kay Jong.
9: Jong, tandaan mo, katapusan mo na nga birthday subong.
0: Nga katapusan niya na ho.
9: Daso naman tuig eh. Daso naman.
0: Oh.
9: Katapusan mo nga birthday subong at tuig. Daso naman niya tuig. Birthday ka naman.
0: Husto pang, oo. Di sige, dali lang. Ano naman yung nga bawal tuod ang uling sa DNR, no? Diba?
9: Diri ka K5GP, kasadya kay accidentally. Actually ka K5GP, amo na ang tinaga na diri, kahoy na tani kag uling, nanging bato pa. May send ko na ka K5GP, nga isa gidya ka truck, nga kargado sang kahoy.
0: Sige, bitan.
9: Mga Jimilina bala ka K5JP nga kahoy
0: naging
9: pang gutong or gin pang utod-utod ka K5JP sa Bulubanta naton nagabugat na siya sa posible ara sa 15 to 17 ka tonelada
0: okay
9: sa 15 to 17 tons kontriin ka K5JP na makalma na iyang tracking digto iya sa nabukid nga bahin sa barangay Kaduaan Cady City sang mga Jimilina. Ay, Diyos ta. Kaga may nagasunod pang tricycle nga huling. Wala sila kabalo ka K5JP. Ang DNR, accidentally, may inspection man to digto sa nabukid man nga
0: bahin. Ano timingan sila gali?
9: Nasundan sila ka K5JP sa DNR. Tidigto, kwarta na tani, nangin bato pa.
0: Arigali, o. Oh, ari, o. Oh. Kung nga, nga nadakpan sila sang DNR, kay na timingan nga may inspeksyon dito, but mo silingon pa pang amon ni ho? Ang pangdakop gali sang DNR, pa-timing-timing lang. Sir, DNR, tingala ko ga kakalbo ang bukid kay pangdakop gali pa timing timing lang. Why ka mo gali aga hungod pa nakop? Tingala ko nga yawan kami. Tingala
9: sa information naton kay K5GP sa mga tao dito sa lugar, kiti dito sa kaduaan may mga sources man kita kay dira kita. Wala sila actually sang operation pangdakop ang DNR.
0: Kay do wala magiday do ay magi sila operate pang.
9: O galing ka di malas na gibala ka kipa GP kung sa diin nga nagpagwa man ang mga puno sang kahoy nga truck nasundan man sila sang DNR accidentally kag digto sila gindakop ka kipa GP.
0: Oh, te kundi gaba. Tingnan mo na ganay siling ko. Mapuslan talang ang DNR kung makatiming sila. Huwag gid sila galiyaga pang dakop. Gidya mo na galiyaga kakalbong aton bukid. Oya, tinamad lang. Tinamad.
9: Dito ko gani magulang halin sa DNR kadi.
0: Okay.
9: Ang DNR opisina diri sa Guy Victoria sa ari di nila nga main office.
0: Timiguhay ka mo sang miguhay ka mo sang taga DNR?
9: Tiko mang bibig ka
0: kita. Amo na ta. Amo na ta.
9: Actually naman kut ko dito sang report bala ang nasabat lang nila sa akon. Sa diin na dakop pag ano oras na dakop.
0: Nakita mo ay pisla kamaan?
9: Wala na.
0: Alain pa na blabas si blagin kapan-kapan lang niyaw. That's why na kalambot ang record sa opisina.
9: Pero tignan ko ang takat sa JP sa opisina nila sa DNR. Ang picture kag video nga nakuha ko na nagpahanugot pa ng taga DNR nga videoan or picturean ko ang inang
0: okay.
9: Na puno-puno sa kahoy.
0: Okay. Tigin, pailang gin nila kaso ni.
9: Isa subong kay K5GP, ang tawag to nila, gin-impound nila for apprehension kay ti posible pasakaan nila sang kaso ining tag-iya sang truck kag ang nagpamakal sang kahoy nga wala sang permit. Ugaling kay K5GP kay ina pagkadto naton timingan suno sa in charge dito wala ang ila head kag di are not authorized nga magsabat sa mga palamungkutanon.
0: Okay.
9: Ang ila lang gid masabat where and when nadakpan di siling ko ano oras yung mga lasite di nadakpan sa barangay kaduaan. The rest of information kay K5GP daw wala gid sang tsansa kag
0: ako ay mayroong tanong sa iyo. Itong katanungan ano? Ang lagay
9: di correct nga. Correct yun ka K5GP. Kasi speaking sa pagbinahabla, kalbo ng bukid. Ay mong kuminabatian nga kadamo, asod-asod nga dinakpan. Ay, do galulusot mo lang aning mga kahoy.
0: Ang lagay
9: puno ang truck ka K5GP. Ti meaning to say siling tagani kung wala gali nila masundan.
0: Wala
9: nakaikyas.
0: Ti magamo ni kadamo nga kahoy pango kagdo kagamay sang puno. May siling kaguro nga 15 lang kajimilinang na utod mo ba intik bilog?
9: At yung sarang na kita GP. Ako po ginatani pa man ko, tatani ko anong measurement bala nila magtakos or tulada, kinilo, why gid ka kita GP, tingin bulubanta.
0: Why man sila kabalo? Tinga kita pang baydan, nga kita pang swilduan sa gobyerno man.
1: Tinong to, ito.
10: Paano masabi?
9: Amo na tani nga ton nga information nga pala man ko tanong dito but sad to say wala ko no ang ila in charge nga magsabat ang authorized nila nga tawo nga magsabat sa aton wala dito kag K5GP kay may seminar di for the meantime amo na nani ang record nila kay ila dakpan kag ano oras dakpan
0: importante pang kuana importante gapanakop sila kon makatiming kon makatiming. Sige bang, kasi si Rubik doon ma-report na
9: o. Tiya muna ka K5JP, bantayan tani kung sinoling tag-iya, kag ti ano ang mangin posible niya, ang ayhan ining kahoy nga nagkalakpan maanaya na lang sa opisina sang DNR kag magabok na lang yung tracking kag hindi na nila makuha or makuha pa ka K5GP kung anong kastada sidi nga
0: pag inisayaan tutdan ay, tutdan ang tracking ah.
9: Kaya tinagadto ko tumlang ka K5GP sa ilang opisina may mga tracking na itong nadakpan niya gabok.
0: Sige pang si Rubik ma-report na pang Kintaw ganta ka gina kay Bang Pang. Kintaw ganta ka gina kay silingkutan ni mag-propose ko nga ibalik tani ang Ariblao.

0: Ay, iya mo ta na tani, pang pero mangita lang tayo sa mga inagi yung nga topic. Na-miss ko na pala mag-inagi, liwat bala.
1: Hindi naman sa mong tristuros, kung ano naman? Tristuntos.
0: Ay, na-miss ko na magsuksok to pang sa akon nga wig. Oo. Lisulito, ito na bala, liwat bala. Kaya gusto ko, di sa mong brother Paul ko, gusto ko naman mag-sister Sister Paula.
1: Te? Ang akon wig ganina, yung buka na to, wala na to sulusuksok, insang at.
0: Ay, sige na bala. Pakita to, pakita na to, liwat sa imong wig bala, ma-wig tabuas. Fire? Gina-message na kagina sa chat group, ay gaga, sabat. Oh, bala namihan ko to bala, sister bala.
1: Pabalok ako na nung rason kung wala ako nakasabat.
0: Oo. Uh-huh.
1: Ya yeah, timing man ko manakop man upod sa diin.
0: Pang, dahil lagi bala, si Rubik Bayida, pang. Ano to ang kay Jung Props lang to, ang uyab?
1: Napapana na yung yaya pata pakbuha lang bala sa publiko. Bala pretend man nga lalaki nga may nubya pero tinipinsa.
0: Di ba pati ka to pang amo to? Do, hindi ko to mabaton pang amo lang tong katuan yung si Jung lang. Ang kagwapa siya, si Jung lang ya?
1: Ang lain na yung kaki-5GP. Ang nakabalong ang nubya na sila si Jung lang. Pero ang babae, wala ito yung kabalong ang
0: nubya. Pasugtan na kay birthday niya. Te, buwas matristoros na?
1: Ako hindi ako.
0: Ha? Kung
1: niya
0: na malaninga birthday ah. Sige. Oh, salamat ako chimpo bang. Oh. Oh, sa buwas ah.

0: buwas ay balik na rin Tristo, Rose Black. Hindi lang tayo magbinastos ah. Higa ko na ni Pastor. Eh, balik na nga. Ito nga pagka jugi. Eh, si Sister Chipet, kag si Sister Maiko. Ay, traonta. Wala na ako sa oras, ha? Patay kita sa buwas, same time, same station. Ako si Jean Paul Generoso. Oras, alas 12:53.
1: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa anti-alcohol.

0: with ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: problem, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag,
4: naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
5: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
2: Muter naman!
3: Ramiro, ito. Ang imong sugar, pila na lang subong?
4: Ito po, 1.5 ang imong kong laboratory.
3: Ang una, pila?
4: 35 kilo. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog
5: nyo. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dili.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5. Ang aton oras, alauna, 12 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo, tugtob alas 3 this afternoon, Sunshine Lacson. Thank you, Gid, sa mga nagapamati sa aton sa downtown area. Kag sa mga drivers nga nagamonitor right now. Mayong hapon, Gid, sa inyo, tanan. Siyempre, ginapasalamatan nato ng aton nga mga suki nga mga security guards nga nagamonitor naman sa ilang mga radio sets. Thank you, Gid, sa mga amigo nato dira sa Santa Clara Subdivision sa guardhouse. Thank you so much, Gid, sa inyo. Sa mga tricycle drivers dira man sa Santa Clara Subdivision, mayong hapon.

Salamat gid sa mga suki naton dira sa barangay Pahanukoy, sa tanan-tanan nga nagapamati sa barangay Tangon. Pero may kugini sila ginatamyaw kay pagkaalauna, alisto na na sila dayon. Sa kay Nanay Terry Ariego. May nga po, Nanay Terry. Kumusta ikaw dara sa barangay Tangob? Sa kay Nanay Elsie Catalunya, sa kay Nanay Uday, sa kay Manang Neneng Magbanwa, Manong Nelson, good afternoon sa inyo. Siyempre, ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki dara sa Gardenville. Thank you so much, gid sa inyo. Alauna, dress in 9 ang aton oras, mga ka-K5.

Ma'am Bings Delphine, kumusta ikaw? Sa aton nga mga suki dira sa Barangay Mansilingan. Mati ko, may nag-celebrate ko nung birthday niya dira sa Barangay Mansilingan. I-greet ko lang na later on. O dari sa aton nga program, it's your time to shine. Kabalo man ko abi Ma'am Bings nga nagapamati siya subay. Sa mga nagapungko sa tupad sang ilang nga mga radio sets, good afternoon gid sa inyo. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Today is May 20, 2026. Ari nang pinaka latest nga update from PAGASA. Karon naman nagaling mga alas 4 siguro mapagwa naman na sila sang bagong advisory. Subong no, mabatian nato ng pagpanaguob diri sa aton nga area. Kay actually ang Visayas area, ang Mimaropa kag ang Bicol region apektado sang ginatawag naton nga easterlies. Amuning siling sang PAGASA nga mangin magalumon ang kalangitan sa Visayas area bangod sang easterlies. Kun magsiling kita nga easterlies, amo ining mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga mahimo sundan sa mga pagbaha kag landslides. Nga doon may nagabara sa akon nga tutunlan. Basta may mga pagpanaguob gani, syempre may mga pagbubo ginasang ulan. May posibilidad gin nga magbubo ang ulan kung nagapanaguob. So muningin paandam sa PAGASA nga dapat maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides. Labi na gid sa mga pumuluyo, bala nga ara gid sa lugar nga maapektuhan sa mga mabasko nga pagpanaguob. Mangin magalumon man ang Metro Manila or ang pila ka mga lugar sa Metro Manila kag iban pa gid nga bahin sang Pilipinas bangod naman sang ginatawag naton nga localized thunderstorms mga ka-K5. Ang siling man sang PAGASA may tatlo gid niha, hindi duha, hindi isa kundi tatlo gid ka mga low pressure area or LPA ang posible nga mag-develop sa Pacific Ocean sa naulihi nga mga semana sini nga bulan sang Mayo. Ang siling gani isang PAGASA sa forecast nila posible nga mag-develop ang tatlo ka LPA sa tunga-tunga sa Petsa, Mayo 25, tubtob Mayo 31. So muning naulihing nga semana sa bulan sang Mayo from May 25 to May 31, posible nga mag-develop ang tatlo ka mga LPA sa Pacific Ocean. Pero may forecast man ang PAGASA nga isa sa tatlo ka mga LPA nga ini ang posible nga mag-develop sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o CONBAR. Dira gid siya ma-develop sa teritoryo o kung sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas. Pero ang siling man gani isang PAGASA, posible nga magbag-o man ang forecast sa masunod nga mga inadlaw. So just keep on monitoring. Ara post, ginapost ina sa aton nga mga Facebook pages. Sa Facebook page sang K5 News FM, mga ka-K5. May mga weather updates kita dara, may mga weather reports. As of Wednesday, May 20, 2026, ang siling sang PAGASA, manubo ang tsansa nga mag-develop or magbaskog ining tatlo ka mga LPA kag mangin bagyo. Alauna 23 sa ngaton oras, mga ka-K5. Katumar na kamudera sang inyo nga klinika D3 Bio DTX 500 capsule kag MyDC capsule. Tumaranyo ginaadlaw-adlaw.

Mga ka-K5, alauna 27 aton oras, dari sa K5 News FM. Amo ni bala kung kaisa, mayo, gini mag-timing ang cellphone kung kaisa, no? Kundi in pagani, may ginagreet ka, dito man siya malobat. Anyway, sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton, dira sa Barangay Mandalaga. Medyo malawig-lawig na, no? Nga, wala ko kamo ma-mention, dira. Ma'am Cecilia Banzon, kumusta kamo, dira? Ba ang mga suki ko nga mga senior citizens, dira sa Barangay Mandalagan, kumusta na ay han, no? May mga taga-Barangay Bata man nga suki gids ang It's Your Time to Shine program. May mga suki man kita dara nga mga senior citizens sa Akisola Village. Sakop naman inis ang Barangay Villamonte. Good afternoon sa inyo tanan dara. Sa mga suki man naton sa Barangay Kabug, sa Barangay Felisa, sa Barangay Estefania, sa Barangay Granada, Barangay Handumanan. Salamat gid sa inyong pagpamati sa It's Your Time to Shine program, 1:28 PM mga aton oras, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, May 20, 2026, happy birthday sa inyo. It's Your Time to Shine.

0: Ikaw una-una, gideri sa listahan ni Miss Shine. Ang ngala ni Miss May Dagay, kay kadamo-damo sa nagapag-greet kay Miss May Dagay. Of course, ang iyang mga kaupod ng mga KSS members nagapatamyaw gid or nagapanamyaw gid sa iya sang happy, happy birthday. Miss May Dagay, pila ka na gani lang ga? Hindi ka na lang yung manugid, no? Sekreto na lang. Happy birthday, Miss May Dagay. Halin sa tanan-tanan ng mga officers sa KSS, K5 Solid Supporters sa Bilog nga Bacolod, happy birthday to you. And subong nga adlaw, May 2020-26. Nag-celebrate man, nag-saulog man sa iya kaadlawan si K5 Jong Bersales. K5 Jong sang San Carlos, happy happy birthday sa imo. Kabay Panoy nga hatagan kapagid sang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhi. May ginapatamyaw man sa akon si Tuto Marlon Caniete. Si Ma'am Cyrus Donasco, nag-celebrate man sang iyang birthday today. I think siguro classmate ini ni Tuto Marlon sa Sumag Elementary School. Hindi lang ko sigurado ha. Sa tanan-tanan ko nung batch 2005 nga graduate sang Sumag Elementary School. Maayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati. Kag happy happy birthday sa kay Ma'am Cyrus Donasco. Cyrus dungalan sang lalaki maninoy. Sigurado ka nga si Ma'am Cyrus, babae, ha? Happy birthday, Ma'am Cyrus Donasco. Alin sa kay Tuto Marlon, si Kenya Caniete. Ang pagpanamyaw, kaghalin man siguro sa batch 2005. Thank you, Gerd, sa mga nagapamati sa aton dela sa Barangay Sumag. And once again, happy, happy birthday sa tanan-tanan naton ng mga kakilala, abyan, kaupo sa trabaho, listeners, amigo, amiga, nga nagasaulog sang ila kaadlawan today, May 20, 2026. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 1:31 PM. Kaupo niyo sa gihapon, Sunshine Lacson, magabalik ang It's Your Time to Shine, pagkatapos sini.
1: K5 News.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang it's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid nakon ginaproblema ang akon mga alap up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mamasaga sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mamasaga sa mga butika.
11: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Muternamax, Max Epektibo.
14: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Muternamax la, kung pamatyagan ka mag-ana.
15: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

Alaunang 44 ang aton oras mga ka-K5. Gusto ko lang tamyawon sa liwatang akon nga classmate dala sa syudad sang bago basi nagapamati siya right now. Sang Sunday lang ko ni nakabalo nga nagapamati siya gali sa akon nga program. Ang hambal niya pa sa akon halin sa aga hasta sa gabi ginaiya ang pamati niya sa K5 News FM. Si Maribel Leonor. Amo ning classmate ko sang high school nga wa giniya gamo mo. Mahipos-hipos lang niya kag manguri-nguri, kag mayuhom-yuhom mo. Maribel Leonor, maing hapon sa imo, Bel. Salamat gid sa imong support. Si Cherry Ann, ba may nag-mention man ko nga friend niya, amiga niya, nga ginakuan ko di siya. Ginamention ko ang alan niya dari sa K5 News FM. Nasa program ko, It's Your Time to Shine. Thank you, Ged. Cherry Ann Flaviano Laos, classmate ko na, no, dira sa syudad sang bago. Good afternoon sa inyo. And sa mga suki naton dira sa Banwasang Pulupandan, nga padayon nga nagamonitor, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat, Ged, sa inyo. Tumaran nyo, Ged, ang inyo nga mga suplemento. Klinika D3 Bio, DTX 500 Capsule, Mighty C Capsule, kagang inyo nga mga kabataan, patumaran nyo, Ged, sang Mighty C Syrup, mga ka-K5. Kung ginahilanat ang kabataan, ginaubo, ginasipon, nagalain ang pamatsag basi kung kindakop na ina sang viral infection. Basta gani virus ang kalaban, kinahanglan ang tulog sang bata, hindi gin magnubo sa 8 ka oras. Kinahanglan ang bata, may mabakod nga resistensya. Paano pabaskugon ang resistensya? Siyempre, pakaunon mo siya sang healthy nga mga pagkaon. Hindi mo siya pagpakapuyan, hindi mo siya pagpahampangon. At ipanon ang iyang pagkaon aside from pagkaon ang tulog niya. Kinahanglan patulugon siya sang temprano. Amo na ang sikreto para makabato ka sa viral infection mga ka-K5. Sa mga kabataan, aside from Mighty C Syrup, pwede nyo na sila mahatagan sa Klinika D3 Bio nga may virgin coconut oil. Pwede nyo na mapakagat sa ila kag masupasupsup ang unod, pasuyop ang unod sa Klinika D3 Bio. Manamitan man ang kabataan kay daw kwan lang na daw lubi. May virgin coconut oil ina siya. So nagabulig ina para sa madasig nga recovery. Sang sinuman nga positibo sa viral infection. Bisa na mga senior citizens nga ginahilanat masakiton. No, dabala, dapat pabakuro ng ilang immune system. Patumaron sila every day. Sang Klinika D3 Bio nga once again may antibacterial properties. May antifungal properties at may antiviral properties. Amo na ang manami sa aton nga Klinika D3 Bio kay may virgin coconut oil. May VCO ina siya. We'll take away the biggest part of me. May gin-share sa akon si Sir Bong Sao Salumino. May gin-pag-greet gali siya sa akon last, ano to nga adlaw, Sir Bong, Monday? Kung hindi ko magsala, that was last Monday, nga gin-chat ako ni Sir Bong Sao Salumino, pero wala ko mabasahan ang iyang mensahe. May isa gali ka avid listener ang K5 News FM nga 18 years old. Taga Purok Araw sa Barangay Estefania malapit sa Purok Pedri. Kadamo-damo nga daan sa nagapamati dira sa Purok Pedri. Abi nyo ang 18 years old naton nga listener, isa gid ka maukod nga tagpalamati, nagwish gid siya. No, tani ko no makita niya ang tanan-tanan nga mga anchors nga mabatian niya no, diri sa K5 News FM. Kasi ni Sir Bong sa akon, isa man ko sa mga gusto niya makita. Pero ining 18 years old mga ka-K5, she is positive of cancer and nagtaliwan na siya sang nagligad nga semana.
Why gid matuman ang iya sini nga wish nga makita ang mga anchors nga mabatian niya diri sa K5 News FM. We would like to extend our condolences sa family sang amon maukod nga tagpalamati nga si Jillian Dominic Capitana. Nagabuylo gid kami sa inyo nga kasubo bangod sa pagtaliwan ni Jillian.

hapon man sa kay Ma'am Yvonne Emberial. Nagapamati man right now si Ma'am Yvonne. Thank you very much. Sa mga suki naton dira sa Barangay Granada in the Jingle Tikar. Sa mga nagapamati sa aton sa Charito Heights, good afternoon. Di na to ang akon nga mga listeners nga mga taga Marka Pato man, Marka Pato. Oo, nagapamati na sila sa It's Your Time to Shine program. Thank you, Gid, kay Indang Hilado Sarad. Salamat sa pagpamati.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
1: Mayong hapon gid once again sa mga suki naton dala sa barangay Sumaag. Salamat gid sa pagpamati to all the members of Sarad family. Salamat gid sa ila ni Sir Jonathan Saran. Mga mapisan ini nga mga pamilya dala sa may barangay Sumaag sa Purok GK. Mayong hapon dala sa inyo. Indang thank you so much. Naalarma mga ka-K5 ang World Health Organization, ang WHO. Kay nagatabok na ang Ebola virus sa pungsod Uganda. Isa pagidini ka nasyon sa Africa or sa kontinente sang Africa. So halin sa Democratic Republic of Congo, nagsaylo na sa Uganda. So duha na ka mga pungsod or nasyon dito sa Africa ang apektado sang ginatawag naton nga Ebola virus infection. Karon kay kuhaon kuni ang datos kung pila na ang nagkalamatay. Ang importante this afternoon mga ka-K5, sa nabili naton nga duha ka minutos, mahibaluan naton kung ano ang sintoma sang ginatawag nga Ebola virus infection. Once again, isa ini ka deadly, makamamatay nga virus. Ang sintoma niya sini is daw trangkaso bala. Nauga pala nakit kalawasan mo, ginahilanat ka. Pero madasig, mas madasig nga nagalala ang tao nga positibo sa Ebola virus kung ikumparar naton sa normal nga trangkaso. Kay later or after a few days, pagkatapos ka daw ginatrangkaso siya, na daw ginahilanat siya, kag nagapalanakit ang kalawasan niya, pwede inaasundan sang pagpalanuka. Tapos ima-LBM siya, tapos makita mo ang suka, bisan suka niya sina may dugo. And once again, do na share ko naman ini sa inyo kahapon nga once magsulod na ang Ebola virus sa sulod sang lawas ang tao. Maisip ka na lang 8-21 dias. Amat-amat na dayon nga magwa ang sintoma. Pagwa sang sintoma 50-50 kung mabuhi pa ikaw. That is why gin-declare sang World Health Organization ang public health emergency of international concern. Amuning pinakamataas nga alert designation nga gina-declare sang World Health Organization or pinak-highest alert nga gina-declare sang World Health Organization. Pero hindi pa niya pareho sang COVID. Stay tuned, everybody. Magabalik ang its

0: By D3 Bio. Ang imo nga D3 nga may bisyo. Hindi na magsigiinom sang ordinaryo nga D3 kay sayang lang ang imo nga D3 nga ginainom. Pangita ang D3 nga may bisyo. It's all D3 Bio. D3 nga may monolaure.
1: The amplified vitamin D3 no found in D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: So istoryahan ta subong ang cortisol which is the stress hormone. Permitan kang batian nga ang cortisol lain lang tanan no.
2: D3 Bio.
1: Cortisol has a purpose, no? Ano ba lang purpose ni cortisol? Ari, gaanta ka mo sitwasyon. Galakat ka sa dalan. Abang galakat ka, may nagwa nga ido.
2: D3 Bio.
1: Gin, sa ruso ka sang ido.
3: Gin, tagulan.
1: Ano, ano himoon mo? Tubangon mo, sipaon mo ido, awayon mo ido, o madagan ka. Ano nakakita sang ido? Ang imo mata. Ano sa likod sang mata mo? You will find your pituitary gland, no? Your pituitary gland, pagkita ina, you're in danger, suguon niya si adrenals mo, adrenal glands.
3: Adrenal cortex.
1: Release ka da sang ginatawag nga cortisol. Ang nagigani ipinitrin, no?
2: D3 Bio.
1: Or your adrenaline, no? Ang adrenaline mo unagit. Pagsaka ni adrenaline sa imo dugo, ano imo ni adrenaline? Pasakaon tanan. Pasakaon niya imo blood pressure. Nga
0: ah. Nalang sir boy, no? After mo ginalagas ka, daw kahapo, kagkagutom.
2: D3 Bio.
0: So, meaning pa, the more nga damo cortisol,
2: D3 Bio,
0: nga magawa sa imo lawas, the more nga glucose ang kinanglan niya.
1: Correct.
0: The more nga glucose ginagamit sa lawas,
2: D3 Bio,
0: the more nga damo latak nga matabo.
1: Correct.
0: Damo oxidation.
1: Oxidation.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
1: So, during that nagtaas imo blood pressure, nga amataas imo blood pressure para ma-deliver da yung tanan nga oxygen, tanan nga glucose sa imo organs so you could function.
0: Ang grabe ang brain sir boy no. Dasig kayo ang kuan blood, dasig katama ang reaction. Anong desisyon mo nga himuon that time sa pagka-stress mo? Either you fight
1: or you take flight.
2: D3 Bio.
0: So, kisa ang stress makabulig nimo kung gusto ka nga may blood circulation.
1: Correct.
0: Kada pero hindi lang nami siya ang epekto tungod kay glucose ang iya ginagamit.
1: Grabe ang latak.
0: Grabe ang latak, grabe ang higko, grabe ang oxidation. Ang sobra nga gamit sang cortisol sa imong lawas, it will lead to chronic inflammation.
1: Correct.
0: And this chronic inflammation will cause you
2: D3 Bio.
0: Damo-damo nga balatian.
1: Here's another dilemma. Kung taas ang imo cortisol, ginabaliwala sang cortisol ang imo immune system. So study shows kung taas ang imo cortisol level kay permika stress, ang isa pagi ginaobra sang cortisol, ginawaya ginapa-absorb ang calcium sa imo bones. So, basi prone ka naman sa ginatawag nga kidney stones, no? Ang mga tao nga permi stress, ang ila bones brittle, hindi bakod. So, ano pagid? Kung permi ka stress, ang imo, ang tawag ni kanini, your body is in a permanent overdrive, no? Kung sa salakyan naka sports mode ka permi, permi ka kahakog si mo sa energy, most likely makaon kaliwat to provide yourself energy, ang gwa mo sa ulihi obese.
6: Ang mga sir boy kung stress ka permi para di magabok ng tulaan na ton, D3 Bio ka.
1: Correct.
6: Ang mga panguntra sa stress eh, ang ginatawag happy hormone bala. Ang happy hormone, magdamo lang sa lawas na kung naka D3 Bio kita, sir boy.
0: Si D3 Bio, kung ara na damo sa imo nga lawas,
1: dami absorption mo.
0: Kag ang epekto sang stress sa imo, medyo kaya niya, no? Batuan ang mga stress sa lawas. Kung naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio! D3 Bio with Vizio!
7: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: antes mga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: Anak, congratulations, ha?
1: Ay, congratulations sa imo, anak. Ay, abo, may bata na kami nga maestra.
2: Ay, nay, hindi pa. Kinahanglan ko pa mag-take ang board exams.
0: Ay, sus, ah, pasar na, anak, ah, salig lang bala sa Diyos.
1: Husto si Papa Munak, pangamuyo kag updan gid sang pagtuunak.
2: Oo, nay. Amo gid na ba lang nanamian ko sa inyo. Hindi ka mo magkabalaka, nay, ah. Tay, ang mga handom niyo para sa akon, tumanon ko gid ina.

0: Oy.
1: Ay. Anak.
2: Be. May day.
0: Anak.
2: Oh. Mistra, nagbata niyo.
0: Ba.
1: Anak?
2: Oy. This is it now. Wow. Mistra, nagin ko yan, ay, tay. Masan na ko. Masan ako sa board.
0: Oh, buti mo. Salamat sa Diyos. Buti, anak. Anong plano mo, ha?
2: Kwantay. Basta, as soon as possible, gusto ko nga makatudlog idayon. Gusto ko, kid.

0: te anak, kamusta ang application mo?
1: Kuan nay, di gid basta-basta mag-apply ah. Kabudlay kay kinahanglan mo gid anay mag-volunteer. Ti amo gid na.
0: Ahe, o te buhaton mo gid ina anak?
1: Oo nay eh. Amo gid na iya eh.
0: Sige lang nak ah. Ari lang kami ni tatay mo nagasuporta sa imo.
1: Salamat gid nay. Kunay, nagtawganay bala kami sang classmate ko, hao.
0: Oh, ote, anong hambal niya?
1: Dito siya kung nag-volunteer sa mga indigenous people.
0: Ala, ay buot si Lingon. Sa nabukid na na?
1: Oo, bukid-bukid na gid siya eh.
0: Ay.
1: Nagsugot na lang ako nga dito man ma-volunteer eh.
0: Ay, ti, kalayo man to na.
1: Sige lang, dito man kami matiner, dito kami matulog. Puli lang kami kung Biyernes, tapos balik naman kami pagkahapon sa Domingo.
0: Oy!
1: Gusto ko man na eh. Gusto ko man nga makabulig sa mga indigenous people.

0: Teacher Gladys. Anyway, ano, naka-adjust ka na din?
1: Teacher, kwan. Oo, okay naman. Medyo pelodo, hindi pa kumahigid ka. Kabalo-balahaw. Pero abi mo, daw na feel ko giding kalinong. Kag basta do ka, duga ka inspired ko bala nga magtudlo sa kabataan.
0: Amo man ako sinasang una. Abi mo, ay doon nagapangindigid ko ya kay ti. Ari na gid niya sa putok-putokan sang bukid.
1: Gali man.
0: Pero samtang nagadugay do, ay, di na ko diya maghalin.
1: Di, paano bikon mag-regular ka na gidi?
0: Basta pagbuot sang Diyos, ti, why not? Nga, ikaw.
1: But lang niya. Basta, di kaya mo na yung profession, tati. Kundi inta ni Dalon sang kapalaran, ta eh.
0: Ay, ho, gali. Mamakal kita sang kinaklan noon ta karon sa ubos. Upod ta?
1: Lakton ta lang?
0: Ay, hindi ah. Masakay kita sa habal-habal. Same man bala pagpakadto mo din?
1: Wala ko na bala na experience kay ti service man to sang barangay ang nagdulong di eh.
0: Ay, amo gali sina. Okay, well, ma-experience mo gid ni karon.
1: Ate, sige ah.

0: Ma'am!
1: Ay!
0: Kapiyot naging maayang, ma'am, ha? Kasing mahulog ka balahaw.
1: Ay, Diyos ko, sir. Ay, ala, migo. Hinay lang, be. Ay, babasi ko na madagdag kita sa banglid.
0: Ako'y bahala, ma'am, ha? Salik lang, ma'am. Dili taga pasagdan, ma'am.
1: Ay, Diyos ko, sir. Ay, ala. Ay, grabe. Ako na di kaling lugar. Ay, Diyos ko, hindi na ako di magliwat. Hindi na ako magbalik, di.
0: Ma'am, okay ka lang?
1: Ay, kukuan. Sir, pwede lang ko ka kauyat sa hawak mo. Ay, na mahulog ko.
0: Kuan, ma'am. Among gina, ma'am. Mayan naman kung maanad ka.
1: Ay, Diyos ko.
0: Okay, pangitaon mo gini nga lugar. Hindi ka magkabala ka, ma'am. Mabuot ang mga tao dito sa umon. Kag-promise ko sa iyo, ma'am. Bantayan ta ka di, ma'am.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? To Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
0: kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
6: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Teacher Je?
1: Yes, Teacher Gladys?
0: Wala ka man din nakulbaan?
1: Wala man. Nakulbaan ka sa mga sapat nga nagahunino.
0: Oo.
1: Amugid na amahanad ka lang nadugay.
2: Nagbalay!
1: May nagpanagbalay.
0: Sino naman?
2: Nagbalay! Nagbalay!
0: Sino na?
1: Ay, mga taga-diri na guro ah. Amugid na, kadagab eh, ginacheck ta na nila. Kadali lang ha, guan ta.
0: Sige. Bye.
3: Mayong gabi sa inyo ha, ma'am.
2: Gabi sa inyo, ma'am.
3: Labinigid sa imo ha.
0: Ay, mayong gabi.
3: Teacher Gladys.
0: Mayong gabi, Migo.
3: Ma'am, para gali sa inyo.
4: Wow.
0: Uy, ano ini? Ay, nagpagamo pa kamo. Pero salamat, Ged.
1: Teacher Gladys, gwapo no?
0: Uy, ikaw ha. Kung ano-ano yung ginapanghambal mo. Di ba lang nga ikaw man ang naghambal sa akin yung ginacheck ta din nila? Abi, hindi paghatagis ang laing-laing niya kahulugan nila. No, no, kumunyo, teacher, man.

0: Ma?
1: Oh, te anak. Kamusta ka dito sa bukid?
0: Ay, kwantay. Okay man lang.
1: Ay, amo bala. Ay, nay! Ay, dali bala di danay. Nay, ari ng bata mo.
0: Nay!
1: O, hara na siya. Ay, oo, gali anak. Ay, isano ka di mabalik sa syudad. Eh, kadamo di bala sa mga private school nga nagapangita sang teacher. Abidiri ka na lang bala, nay?
0: Kwantay.
2: Oo, man.
0: Nay, gusto ko man, pero... Do, nakasaho na abi ako dito sa bukid eh.
2: Ay, bisan panak. Kadelikado dito, layo sa amon.
1: Amugit.
2: Kaglayo sa tanan. Eh, kagbasi bala, mataypan ka sa mga rebelde. Kag, ay, ambot na lang. Amugit. Ay, mabuang, iguguro. Mabuang, igamin ni tatay mo.
1: Amugit.
0: Ay. Nay, ano nga mga rebelde ginapanghuakal mo man?
2: Ay,
0: Wala to yung rebelde sa bukid yung ginamaestrahan ko, ah. Mga buot katama ang mga tao dito kagka mga very respectful.
2: Naton, base, hindi lang estudyante yung ginabalik-balik mo dito, ha? Base, lain na, ha?
0: Nay?

0: Ma'am, para sa imo, ma'am.
1: Bay, Jerry?
0: Salamat, ma'am, nga naanak ka. Abi na ko ganig. Dito na ka matudlo sa syudad.
1: Kwan, salamat, Ged. Nga, apermi mo ako ginahatagan sa mga kararuton kag mga wildflowers, kag mga pagkaon. Wala man ako nagapangayo sa imo, ah.
0: Kwan abi, ma'am. Kanabang special ka para sa kuha? Abi ni mo, ma'am. Ako na lang gipatay kung kahuya sa imo, ha? Tungod kinsa raman ko. Habal-habal driver lang ko. Unya ikaw, usa ka maestra.
1: Uy! Hindi ka mag-amo sina, Jerry. Hindi man pagpakanubo ang kaugalingon mo.
0: Salamat gid, ma'am. Wala gid ako magsala nga. Butan day ka, ma'am. O sayon ra nga higugmaon.
1: Jerry?
0: Ma'am, daw kahuluya man. Pero pwede ka pangaluyag, ma'am?
1: Jerry?

0: Teacher Gladys.
1: Kamu na?
2: Ang ano? Ang ano, Cher?
1: Yeah, di pa abo-abo pa siya eh. Abot ka na bala namon. Ang mga upod na bala nga teacher, nahalata na nila.
2: Chuchi, anong ginapangambal mo yaman? Uy, wala bala. Totoo, friends lang gid kami yan ni Jerry.
1: Well, anyways, mabuot si Jerry kag responsable ha. Ginataha kinadisa sa lugar nila. Kagisa pa. Gwapo siya. Ay, nako. Day, karon sa hapon ka magpulita sa iya ka naman sakay. Ay, kinakilig ko pala.
2: Kachuchi! Aww.

0: Gladys, anak. Ay, naistorya ko bala ang niga ko. Kay ang bata niya, nagatudlo man sa private school nga ginambal ko bala dito sa imo nga.
1: At ang sang nagligad, Nay?
0: Nga ma dito ka matudlo.
1: Ay, pero Nay,
0: Ay, anak, amo ining makapamaayo sa imo. Kag isa pa, ari ding puturo mo ya sa syudad. Wala dito sa bukid.
1: Pero Nay, palangga na ako sa mga estudyante dito eh.
0: Mga estudyante lang gid ayhan o kon. Habal-habal driver nga si Jerry.
1: Nay? Paano ka na yung kabalo?
0: Ay dapat lang ibalon ko ang tanan anak. Kabalo ko maalam ka.
1: Nay,
0: isa ka kamaestra. Pero hindi man magpakagaga sa paghigugmanak ay.
1: Nay, hindi ko manubyo si Jerry.
0: Pero nagapangaluyag siya sa imo, hindi bala? Di bala sa isa kasimana ato ka dito sa ila. Kadagab e ginabisita kaniya. Anong matabo sa ulihi? Di bala maluyag ka man sa iya? Paano bikon bastidon mo siya kag i-rape kaniya? Aber?
1: Nay! Sobra-sobra naman na iyang imo. Hindi amo sinangatawo si Jerry, Nay, ah? Kabuot, di bala katama kay Jerry, Nay? Kabuot-buot, hindi klase tao, Nay?
0: Wala ko nagahambal nga malain sila, Gladys. Ang akon lang gid ang future mo. Paminsara, nagavolunteer ka palang dito. Hasta san o ina? Ha? Anak, para ini sa imong ginabuhat ko. Kag kun mamana ka gid man, dapat ang pareho mo man nga professional. Abang kun i-insist mo gid? Kalimti na lang kami sa amay mo.
1: Nay!

Amuin ang problema ko ang mga parents ko. Tubtob subong nagatudlo gihapon ako diri sa bukid. Oo, nagapangaliag si Jerry sa akon. Kag amuin ang ginakaakig nila sa akon. Siguro wala lang nila ako maintindihan. Akoon ko nabudlayan ako bilang isa ka volunteer nga maestra dito. Pero natun-an ko na nga palanggaon ang mga estudyante ko. Kag sa bahin naman ni Jerry, palangga ko naman siya. Pero wala ko pa siya ginsabat. Tungod, base amo pagid ining ikaakig sa pamilya ko kon mahibal-an nila nga ginbaton ko na ang paghigugma sang isa ka habal-habal driver. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Gladys.

0: Bian, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5, ang aton oras alas 2:34 na sang hapon ang oras ginadulong sa inyo. Sang DTX 500 Capsule. Pagtumar sina adlaw-adlaw, especially every morning sa pagbugdaw mo sa aga, amo na naghahatag sa aton sang energy, amo na ang nagapanubo sang aton nga blood pressure, sang aton nga bad cholesterol levels sa dugo, kag sang aton nga blood sugar. Basta nagatumar kita adlaw-adlaw sang DTX 500 capsule, mapaiway ang pagdevelop sang ginatawag naton nga diabetes. Kabalo naman kita nga ang kaso sang diabetes diri sa Pilipinas nagadamo. Amo na gani ang siling sa mga eksperto, sa mga nanay kag sa mga tatay nga please ang inyo nga mga kabataan indi ninyo pagpaanara nga nagakaon lang permi sa mga fast food chain. Indi ninyo pagpaanara ang inyo nga kabataan nga nagainom lang permi sang soft drinks. Ilang subong ang mga tigulang ang nagapositibo sa diabetes, pating mga kabataan kadamo na sang kaso sina, especially sa Amerika. Kay dito sa Amerika, sako permi ang mga nanay kag mga tatay ang ilang ginaserbi, hindi mga healthy foods sa ilang mga kabataan. Pasakyo na nila sa salakyan ng bata, tapos mahapit sila sa kabalo naman kamo. Dirala na sila. Kadamo baya sa mga fast food chain dito sa US, maagi lang na sila ya. Oo, tapos mabakal, tapos solve na. Pagkapauli sa balay, pahuway na, kay busog na. Pero hindi healthy ang mga pagkaon nga ilang nga ginakaon. Thank you sa kay Ma'am Cecilia Banzon. Good afternoon. Happy birthday kay Doc Ramil Oy last May 17. Halin sa kay Ma'am Cecilia Banzon. Thank you gid Ma'am Cel. salamat gid sa inyo. Bao ari nang aton nga birthday celebrant. Good afternoon ha sa mga taga Purok Gonzaga sa Barangay Mansilingan. Thank you kay Miss May Dagay. Happy birthday sa imo sa Liwat Langga. May you have more birthdays to come. Halin ina diri sa amo sa K5 News FM. Halin sa mga KSS members ang pagpanamyaw. Happy birthday kay Miss May Dagay. Halin kay Sir Leonardo Rilos. Maayong hapon sa kay Ma'am Nelia Barsaga. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Sa Changi ni Ma'am Nelia Barsaga, aradera ang mga klinika products sa Sitso Kalutan sa Barangay Andulawan. Ari lang diri sa Changi ni Nonoy Magdoles. Nonoy Magdoles store, available dira ang mga klinika products. Pwede ka mo gali makabakal dira DTX 500 capsule. Ang akon nga ginatumar, adlaw-adlaw para hindi ko ya magluya. Pag-abot sa opisina, alert, alert. Basta may isa katasa sang DTX coffee mix. Kanami sang DTX coffee mix kay hindi maka-apekto or hindi makapasaka sang aton nga blood sugar level. Ma-enjoy mo ng sabor sang coffee, safe ka pa, healthy ka pa. Las 2:38 ang aton oras mga ka-K5. Indi kita makasiling nga kun gwapo maayo nga pamanahon or mangin maayo siya nga bana kay gwapo siya. Indi kita makasiling nga kun taga syudad maayo na nga mga lalaki pamanahon. Indi man kita makasiling nga kun taga bukid nga habal-habal driver indi maayo nga tawo kag indi mangin maayo nga bana. Kadamo sang mga nagpamana sang gwapo tapos nagbulagay kay nagpangbabaye. Kadamo man diri sa syudad nga nagaugta sa ilang abana nga nagakaagahan sa ilimnan. Kadamo sa mga babaye sa bukid or sa uma nga mahamuok ang ilang tulog kay wala sila yasang problema sa ilang mga bana. Sa simple nga istorya, ang pagpamana diri sa kalibutan, diri sa Pilipinas, wala sang kasiguraduhan. Kaangay ini sang isa kasugal, nagapasimpalad ikaw daog or pierde. Kay ang lalaki, wala sang tatak sa agtang
nga mangin indikasyon nga maayo siya nga tawo or malain nga tawo. Ang pinakamaayo nga himuon sa mga ginikanan nga nagakabalaka sa ilang nga kabataan kay base kun makapamana sang hindi maayo nga lalaki, ang pinakamaayo nyo nga himuon nanay tatay magpangamuyo. Ang Dios nagapamati gid sa aton nga ginahingyo, especially kun seryoso kita kagang ginapangayo naton sa iya daw, ginakuan tagid bala, ginapakitluuyan tagid bao. Ako nga ginikanan, Lord, kabalugid ko nga hindi na ko maglawig sa sini nga kalibutan. Ang anak ko nga babayi, palangga ko gid. Kabay pa nga makakita siya sang lalaki nga magpalangga sa iya, kag magprotect sa iya, kay wala na kami nga mga tigulang, nga mga ginikanan. Ara gina iya sa iya, siya nang gina makahibalo kag kun mabatian niya ang imo nga pagpangamuyo, ang imo ginaayo sa iya. Sinsiro ka man sa imo nga pagpangamuyo, sa imo nga ginaayo, ihatag niya gid na ang ginaayo mo, because God never fails. Siya lang gina iya ang makatoy-toy sa imo nga anak nga magiyahan gidyabala ang bata mo nga mapabatsag sa iya kung sinong karapat dapat niyang higugmaon kagpakaslan. Again, ang pagpamana, wala sang kasiguraduhan. Las 2:41 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Sport Biotics.

amiga ko nga mga senior citizens. Good afternoon sa inyo. Kay Ma'am Yuli Orkea, kumusta na ihan si Ma'am Yuli, no? Kabudlay, abi kay Ma'am Yuli kontakon. Ma'am Yuli, if you are listening right now, mayong hapon gid sa inyo. Kay Ma'am Rita Raymakers, good afternoon. Kabalo ko, ara lang ginada siya, no? Nagapamati si It's Your Time to Shine program. Thank you very much. Amo ning amiga ko man nga mabinuligon. Ma'am Grace Mar Peredo, mayong hapon. Manang Gloria Banaag Dumpa, good afternoon. Ma'am Rowena Villaran Erbido, kumusta ikaw? Nagapamati lang sa Purok Maasin, sa Barangay Dulaw, sa Bagaw City. Upo na mga KSS members. Good afternoon sa kay Ma'am Nelsie Flores. Mayong hapon man sa kay Ma'am Antoinette Kataan, Ma'am Ira Ray Famoso, at sa kay Ma'am Romela Larit. Nagapamati dira sa Purok Maasin, sa Barangay Dulaw, sa Bagaw City. Good afternoon. Atagan ko kamusang idea, ha? Budlay ang Ebola virus, mga ka-K5. Although nagasiling ang World Health Organization, hindi pa ni siya parehos ang COVID nga. Do naglapta baladayon sa halos bilog nga kalibutan. Subungti ang report is ara pa lang siya sa Democratic Republic of Congo, and then may ara nga nagpositibo man sa isa pagid ka nasyon sa Africa, sa Uganda. Pero importante, ha, nga mahibaluan naton ini, no? This is a viral infection. Dapat na iya ko ng isa katao positibo sa Ebola virus. Likawan mo gid ang ma-expose sa mga body fluids niya. No? Sa tao nga positibo sa Ebola virus, ang iya sila nga dugo, ang ihi niya, ang higko niya, ang laway niya, pati ang iya nga, anong tawag sini, pati ang iya nga balhas, ang suka niya. Kung ma-expose ikaw dara, naku po, pwede ka makaangkon sang Ebola virus. Yes, oo. Ang iban sa balhas, hindi sila malatnan. Pero sa kaso sang Ebola virus infection, pwede ka malatnan sang pinaagi sa ilang laway kag sa ilang kwan nga balhas. Krabi, no? It's a lie, so please believe. Ang rabies bala abi nyo, virus man ang ginakuha nyo dira sa ido. Galing kay ti may vaccine ina, may immunization na sina amo na nga daw. Medyo hindi kita gawa mag-worry, no? Pero with Ebola virus nga subong gintunaan sang pagkalamatay sang 88 ka mga persona dito sa Democratic Republic of Congo, wala pa ni siya kwan eh. Wala pa ni vaccine, wala pa treatment. So amo ning ginakahangawaan sang World Health Organization kay ti medyo kwan nga daan subong eh, wala sila mayo budget kay may mga naghahatag sang donasyon sa ila nga naguntat na sa paghatag. So siling nila budlay awayon ang kwan, ang virus subong, ang Ebola virus, kay ti pigado pangadaan, kulang pa kita sa budget, and may iban pagin nga mga problema, may mga kinagamo pa nga nagaluntad dito sa Middle East. Las 2:40 is day ang aton oras, mga ka-K5. Please protect yourself against viruses. May mga virus nga ara lang gidara sa palibot nga kung magsulod sa aton nga lawas, mapungganta ang ilang pagmuad, especially kung healthy kita, kung mabakod ang aton nga immune system, kag kung may mga ginatumar kita nga mga suplemento nga makahatag protection sa aton against viruses, bacteria and fungi. Amunis siyang ginatawag naton nga Clinica D3 Bio. Thank you sa kay Ma'am Christine De La Cruz. Grabe, no? May Ebola virus na, may COVID-19 pa, may human immunodeficiency virus. Ang
gintunaan or ginatunaan sa ginatawag naton nga acquired immune deficiency syndrome or AIDS by Rose Manan. No, ang sa kaso sang rabies, kun makagat ka sang ido by Rose Manan. Ang dengue hemorrhagic fever by Rose Manan. Protect yourself. Once again, take your supplements ara ang mga klinika products. Halin sa habon, hasta sa balanyos, hasta sa mga tableta, or hasta sa mga kapsula rather, gamitan nyo na. May coffee kita, DTX coffee mix, nga kuna mo niyang gamito ninyo. Malimpyuhan na ang inyong alawas from toxins. Namit pa ang sabor. Hindi pa magsaka ang inyong blood sugar level. DTX Coffee Mix Tatak Klinika. Ara darao sa Mace Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. It's available. Kung gusto ninyo magkumpra, damo, tingob, kagibaligya dara sa inyong barangay, pwede gid. Kadto ka mo sa Mace Wellness and Product Center. Pwede man sa kay Sir Robert Pacardo, kundi in ang mas malapit, no? Sir Robert or Sang Rayo Foundation or dito sa Mace Wellness, pwede gina siya. Las 2:50 ang aton oras, mga ka-K5 Tritani, Taurus, April 20 to May 20. May tawo nga mapalapit sa imo, pero do mairita kabala sa ila. Nakatigas ang ulo nila. Hindi ko na magsunod sa mga instructions, sa muna kung nga nag-augtas ikaw. Gemini, May 21 to June 21. Mas maayo kung maka-general cleaning ikaw sa sulod sang balay. Cancer, June 22 to July 22, ang mga friends mo amo nang magabulig sa imo. Leo, July 23 to August 22, mag-family meeting para maathagan ikaw sa mga rules and regulations or rules and regulations sa sulod sang balay. Virgo, August 23 to September 23, may surprise visitor ikaw. Libra, September 24 to October 23, kinahanglan mo kung kaisa nga stay sa balay or mag-isahan nun para maka-meditate ikaw. Scorpio, October 24 to November 22. Bisan pa ginapalibutan ikaw sa mga tao nga ginakontra mo or ginaugtasan mo. Pabatsagan mo nga do katawhay, gihapon sa imo nga pagpangabuhi. Sagittarius, November 23 to December 21. Tun-an mo kuno ang ginatawag nga natural therapy. Amo ni ang mangin career mo kuno sa imo nga retirement, kung mag-retire ati pwede kagid ka pamaligya sa mga clinical products kung retired na ikaw. Capricorn, December 22 to January 19. May salary loan ka, nag-loan ka, posible nga ma-approve. Aquarius, January 20 to February 18. Masugata mo ang isa mo ka-childhood friend mo or may isa ka ka-friend nga masugata kung maglagaw-lagaw ikaw sa mall. Pisces, February 19 to March 20. Tun-an mo ang magpalangga sa imo isig katawo kag sa imo kaugalingon. Aries, March 21 to April 19. Na-depress ikaw. Nakabatsag ka sang kasubo. Pero, hindi mo pagbasulon ang imo nga isig katawo kung nasubuan ikaw.

Salamat gid sa kay Ma'am Jocelyn Flores. Thank you very much. No, sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Victoria's Commercial Center. Thank you man sa mga vendors dala sa Cadiz Public Market, and salamat sa tanan-tanan nga nagpamati sa aton dala sa Sagay City. Mga ka-K5, buwas kita ay kita for another edition sa ating program, It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
0: gito. TTX 500.
2: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag mighty si. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
4: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
2: Mm-hmm.
4: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
2: Mm-hmm.
4: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsi sa imong tonsils,
2: mm-hmm.
4: nagapaos. Ti the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod
4: ng
2: kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
4: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection kaangay isang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gituag imo nga infection.
2: Mm-hmm.
4: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
2: May ladok if viral kay self-limiting.
4: Oh.

0: pag-upo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kamangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag may TC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag may TC. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag may TC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag, hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
1: DTX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
2: Kira tong score gani? 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
3: agad. Ila na lang imong blood sugar.
2: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung ngaa naghubag ang tutunlan?
0: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Bulin or makatuga man sang sore throat, ang pagmala or ining itwag dryness ang imo nga puwak, labi na kun gabi bangod sa paginhawa mo sa baba kun barado ang imo nga ilong. Amo na mo kung barado ilong mo din magwa baba and it will dry your mouth kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MyTC ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag MyTC.
3: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
0: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom yung DTX 500, may TC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent yung DTX 500 kag may TC, kundi pati na mga cyst, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag may TC na adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
4: Gina ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
3: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
10: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tiga, mag-joyride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
10: Sakay ka, kidiya.
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online,
19: Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: start off mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya. Yeah.

힘들어요.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM KK5 News FM News FM
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na dayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
5: master. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adu-adaw.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
4: 66th Palarong Pabansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C alkaline based vitamin C, D3 Bio antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.

0: Mayong hapon mga pidalanga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kanginan. Ngayon makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hustisya para sa anak ko!

0: Oh, sir. Anong bill niyo, sir?
1: Oh, ako na lang mabayad, daddy.
2: May kwarta ka, da. Basi may short ka.
1: Ah, hindi, oh. Kay pagkatapos na limangitang itatasang terno balay para sa itong second anniversary. Next week na, hindi ba lay?
2: Yes, yes. Me. Mm. Kag may surprise man ako sa imo.
1: Abay?
2: I'm sure. Manamian ka ginto.
1: Grabe ba?
2: Dali lang.
1: Daddy?
2: May message ako.
1: Daddy, ano bala ina?
2: Ano ini? Hindi! No! No!
1: Daddy! No! Daddy, ano ka? Ano ang message kinabaton mo? Ha, Daddy?
2: Ano ini, ha, Jax? Ano ini?
1: Ha? Ang ano? Abi, ano ang message kay Inabi?
2: Bidyo ina, Sino ini ka laki ang kinamuan mo, ha? Pintor ka!
1: Abay!
2: Pintor ka! Pintor ka!
1: Oh my God! Oh my God! Sino nag-video sa amo ni Gino sa sunod sa CR? Sino? Diyos ko! Diyos ko, nabisto ako! Nabisto ako ni Chris! Si... Hindi! Si Randel! Si Randel siguro nag-video sa amon. Tawagan ko siya! Tawagan ko siya! Gin-set up din ako nila! Gin-set up din ako nila!

0: Miss. Hindi ko mabato nini. Ginatunto lang kali ako ni Jax. Kag ginapatiyog lang niya ako sa palad niya. Pero nga may video ka, ha? Kag sino ako po niya nga lalaki? Sino? Sagiri ako, sis. Sagiri ako. Sino?
1: Hindi na importante kung mahibalaan mo kung sinong nagkuha sang video. Kag kung sino ang lalaki nga ginatsurva sang luwiraw ay mo, mami. Sis, breaky na siya, be. Kadamo sa pwede mo nga ibulos siya. Kadamo.
0: Ang sapa to? Nagapanawag?
1: Ang butiti na. Abi, be, ako pa sabta. Abi. Hello, Jax? Ano? Traidor ka ganyan, no? Amo na nga pagpalangga sa utod ko, simo, nahimaw mo pa siya katuntuhon? Kapalag ka ganyan! May mula tani ko kagwapo-gwapo, simo? Itsura mo nga daw!
2: Tama na! Tama na, Nika! Nagadudagin ko nga ikaw ang may plano sinitanan! Pahambala ko kay Chris! Pahambala ko sa iya, please!
1: Hindi! Hindi mag-istorya si Mang Manghod ko! Kag-break na ka mo! Amoy nang hambal niya sa akon! Kapudlay na ko, no? Kay base ko, no? Malatnan mo siya sa balatian! Kay base kong sinusino lang ang lalaking kinatsurva mo!
2: Ginubog nila ako! Plano mo ni tanan! Kag nakatabi na si Randall sang adlaw nga nag-check-in kami sa hotel, nga ikaw nagbayad sang hotel room namon!
1: Ano? Nungay ka gani mo yung mustorya nga agi ka, ha? Labot ko mo niya sa bigil-bigil niyo, ya! Ha, kag ano ganyan yung gad-gad ko? Kagastuhan ka mo para mag-check-in? Ano ko, gaga? Akong gaga nga maghimo sa butang para masakitan ng utod ko?
2: Magwa, mangyapo na ka matuoran, Nika! Sooner or later! Magwa, ginakamatuoran!

0: Oh God. Naginulusulgit ako nga. Inipasugot ako nga gamito ni Nika. Sa mga plano niya, gumun si Jax kay Chris. Suknaan ko siya kung magkita ay kami din sa eskwelaan karon. Suknaan ko siya.
1: Randel? Randel? Animal ka?
0: Gino? Ay, kintawag mo ko yung animal, ha? Ano'ng sala ko? Ha?

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika. Kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: ini? Ha? Ano ini? Oh. Nga agin post mong sex video sa social media? Parandil?
1: Ha? Hey, wala kuya sa may ginpost ha? Promise, wala gid.
0: Paano ka kambal nga wala? Kay ara sa account mo?
1: Oh.
0: Basi maabot sa iban, nga ako ang ara sa video.
1: Oh, shit. Hindi ako nagpost sina. Bisan patyon mo pa ako. Hindi ako ang nagpost sina.
0: Patyon tigit ka, Randil. Kung makikout ako dito sa eskwilahan.
1: Oh.
0: Patyon tigit ka! Oh. Patyon tigit ka nga itong tuha.
1: Oh, God. Wala ko sang ginpost. Wala gindi ha. Oh. Sinika? Ginpost siya ang video sa account ko pa? Uy! Oh, shit! Shit!

0: Absent si Jax. Nahuya, siguro siya nga nag-viral lang sa scandal niya.
1: Hoy, Chris! Nakita mong scandal sa amigo mo? Kagsang duha pagid kalalaki?
2: Hoy, correction mo, Rat! Duha pagid kaagila!
0: Pwede ba na? Ay, palayan niyo ko di!
2: Hoy, hala?
0: Wala ko sang labot sa mga hirap ang hambalin niyo.
2: Ay, hala?
0: Palayan niyo ako!
2: Ay!
0: Tayo!
1: Ay, wow! Sorry!
2: Sorry!
1: Tila ka ta!
2: Ay, sige,
1: tayo! Padalahig na pati ka ron!
0: Ay, amunta! Palayo ka mo!
2: Ay, amunta! Dahi! Amunta, dahi! Ay, amunta! Ano ko na siya? Hoy, dahi! Malat ako!
0: Hindi ko mabato, hindi. Hindi. Pati ako. Nagakahoyan ha. Tungod sa sex scandal ang ginihimo nila. Gagin po sa social media. Hindi ko kaya, kuyanan niya ini. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya.

0: Pa, nakapanilag ka sa hulag subong ni Jax?
1: Oh. Ha? Ang nga man. Ay, ako man yang imo pa man kuton nga, wala man ko diya nagatiner sa balay. Kamong man nga duha ang permi nga nagaupod.
0: Ay.
1: Kamalo ka nagid ang permi kuya out of town tungod sa obra ko.
0: Eh, kwan pa. Daw nagniwang siya. Kag wala permiga na magkaon.
1: Oh.
0: Kag pila na kaadlaw nga absent siya sa klase niya.
1: Oh. Abi-abi. Tawga siya. Kay istorya honta siya. Mayo kay day off ko subong.
0: Ay, oo. Ay, daligid lang ha. Kay kadtuan ko sa kwarto niya. Matyag ko pa. May dako gid nga problema ang bata ta. May ara gid pa.

Masend ako sa voice message kay Chris. Mapakitluhi ako sa iya for the last time. For the last time. Ari, i-press ko ang voice message button. Di sa liwat, nagpangayo ako sa sorry sa imo. Kabalo ko nga dako-dako ang sala ko sa imo. Pero hubog ako sa mga time nga ato. Kagin set up na ako sa magulang mo. Nagapati ako nga siyang nag-set up sa akon, di. Daddy, pastay din ang mambal ako. Handa ako ba matunan na hindi ko hungod ang natabo. Hindi ko hungod yung sakit na balatsyakon mo. Sorry. Sorry. Sorry, Daddy. Sorry. Kagbasya mo na ining last ko kapag sabad sa'yo mo. Amo na ini ang last. Patawara ako, Daddy. Patawara ako. Daddy, patawara ako sa mga sala ko nga. Kung nga nagsugot ako nga magupon sa ilang. Kaya kuhon ko. Kuhon ko nga nagbuting ako sa imo. Kag-deserve ko ini nga kaugtan mo ako. Ayan! Ayan, naghuyang la ako sa mga temptasyon. Pero tao na ako, Daddy! Tao na ako! Pero I know! Hindi ko na mabalik ang tangan! So... this is goodbye. I love you. Dalon ko sa biyak na kabuyang paghinulsa ko. Dalon ko ang kumbako sa imo.

0: Nak! Nak! Abi-abrihi ang pirtahan sang kwarto mo, nak! May istorya kami ni papa mo sa imo! Anak! Nak, kung may problema ka, istoryahan ta ah! Agod nga masolusyonan man! Pamatian ka na mo, nak! Nak!
1: Oh. Ay. Ma, kaina pa nga panuktok mo, wala ginagasabat si Jack. Abi, ang yabi sang kwarto, kuha ato.
0: Ay, oo, kuhaon ko.
1: At nasiga, ma, ha? Oh, Diyos ko. Palayo lang. Palayo lang. Kahit hindi pa to ng ari sa pinsar ko. Ipalayo lang, Diyos ko.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-inti matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang

0: Supplement for Men.
1: May maca
0: at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: K5 News FM.

0: may balain ay han ganatabo kay Jax o Kundiyosa. Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat na kasugpon sa atong drama sa kanginan. Medyo gid makuhaan sang pagtulunan ng ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Botenya, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: i pani tugan kak pia si pia.
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa Biente, kita karoon sa bala naman sa Mayo Siningatuig 2026. Agapangalaga naman ng programang El Castigado. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five sa aton singa palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga mga tagpalamarin sa bilugduman nga probinsya sang Negros Occidental sa sur nga bahin sang Negros. Nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga ka K5 sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU. Kanang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod. Nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Live magkita ang mabatian sa amon sing mga social media accounts sa YouTube channel at K5 News FM Bacolod, kag sa TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Mabatian man kita via Facebook Live at K5 News FM Negros Island, kag K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaupdan ako karon sa akong sing mahangkilan ng mga sparring partner sa technical side. Upod sa kay K5 Remuel Damaster Pugi Alcantara, kag si K5 Adrian Gantalao, ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho. Ako naman si Kubos ng Alagad, si K5
2: Spalma El Castigador.
1: Kubos ang aton si mga suki nga tagpalamarin sa bilog naman nga probinsya sa Negros, especially sa may bagsakan area sa may Libertad Public Market. Sa aton si mga mangunguma, medyo nagtulo talithina. Tiya mo na yung sinyalis nga ti mag-ulan-ulan kadali. Tiya mo na yung tawag nga grasya halin si Ginoo. Kay ti kabalog ka naman, halin sa gligad gamay nadlaw, puwerte ang tagi ti sang init. Nagalitik o kag nagamala ang duta, special minti sa aton sing mga kaumhan. Ang katubuhan na tonto, daw nag-arikutoy, nagawin niya tubig. Diba yung manikong gisa, mag-ulo-ulan-ulan, magkakifay, pero at least mabunyagan naman ang nag-uhaw nga tanom. Sa aton sing mga suki nga nag-upon sa itong pagpangalagad. And of course, dira mismo sa may banwa sa Morsha, sa may Danas Highland Cafe. Kanami ko na isang kwano ni Comaricoy sa Limarga Gravino. Kag ni Paricoy Rami Gravino, pinakamanamit paborito gid ang binakol. Chicken binakol. Inablang manok nga bisaya gid na tula. Tapos binutang sa may butong baw sa pagkanamit. Doon na hidlaw ng kuda, Paricoy Rami. Danas Island Cafe, dira mismo sa may Barangay Santa Cruz, Murcia, Negros Occidental. And of course, si Paricoy Kapitan Gravino sa Barangay Santa Cruz, nagapang-invite niya lagaw, di ba? Kay maihaw ta manok na Bisaya. Siling ko, kulokalmahi, ano kay mahal pang gasolina? Si Ma'am Merlita Malvas, nag-linya present na ko, sir. Si Elena Pablico, good PM, Sir Rods, nagpamati kami diri. Si Bing Selfine May Dagay. Si Ma'am Riza Bauer, Sir Rods, shout out kuda lihog sa akon miga nga si Jingle Tikar sa Barangay Granada, nagpamati gid siya subong. Ay, oo, sila ni Ma'am dira sa may hasinda, Teresita, bla, Barangay Granada. Si Ma'am Erlinda Bunat Cotejo, nagpamati kita si Ma'am Gina Purano. Niya ako man, itamyawa man ko di. Orlini Lim, mayong hapon si Rods, kag si Anselma Robles, and Janice Bandico. Nagpamati man si Toto Alarcon, Araneta Veronica, Jennifer Gumban, Drowa, mayong hapon si Rods, mayong hapon man sa mga KSS members, solid supporters, sa Phase 1, Phase 2, din naman, sir, sa seller man ko, ari lang di sa may Phase 2 Block 5 Lot 8 sa Changi, available lang di. I told ka Ma'am Jennifer Gumbandro, ha? Diba si Way Canada product sa malon mo ko kaya ko ma-deliver si mo, ha? Pero kung may upod na ko nga nag-deliver, then hindi ko na pagkwaon eh. Balo ko naman sakon, basta may tag-iya na, Way, na kuya ka pang nawa. Ang wala lang niya tag-iya, pwede ko ma-deliveran. Basta nagagamit ka mo sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center products. Di Mighty C, di Alkaline Base Vitamin C. Amunin nagapabaskog. Oh, ka nagapabakod, ka nagapaalam sa atong singa immune system. And of course, ining DTX 500. DTX 500 by K5 mo naman ang may pinakamataas nga antioxidant nga nagapanglimpyo. Amuning nagapagwa sa mga tuktok, kaglata, kaghigko o kung free radicals lawasta. Plus, mayarap ni siya sang anti-diabetic properties. Meaning, pangontra sa mataas mo nga blood sugar, ginanormalize niya bangod naman sa kontinido sang DTX 500 mga K5. Di kung gusto mo dang matyaga daw may ara kada pilas-pilas o kung lanag pagkatawagon natong steel. Okay, ti kung nag-ubog kada sa lunang, o oh, nag-kwan ka sa ano ni sa may tubig, ang imusing pagitan plus ang imusing mga tiil, very soft na mo. Di ko mapilas na, ang ibang dugay mapali, kaya ti simpre kakipot lang. Oh, that's why nga, yeah, ang D3 Bio magka-K5, push on mo sa soft gel, kagton mo siya, mapisweet na siyang oil niya. Amo ng virgin coconut oil sa Clinica D3 Bio. Amo ng pahid mo sa lanag ni mo. Oh, kag-ukon sa din nga bahin ng mga pilas mo da, ha? Ay importante, pilas, ha? Ipahid mo na siya kay mga mala na siya. It means nagariak ang imulawas, mas dasig ang healing period niya. Pero namit gin magpangapi samtang nagapamati kita sa programa nga El Castigador. Pero pagkadaloon ko lang niyo, this is a serious note mga ka-K5. Gika naman diri sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ako as a station manager sa K5 News FM, ang akong diri nga mga nagaginuha subong sa Facebook, babalok ko ni Saton sa mga suki. Subong nagakandak ako sa kamisang amusing investigation, internal investigation regarding no kung ano gid man ang napagwa ka ina sa programa nga 11 Mbps. And ginasigurado naton nga right after the investigation, may baluan naton ang matutuod ti ang management in way man niya nagakundinar. O, way man kita yung nagakundinar kung may mga sala nga nahimo sa atong sigamang impiyado. Ang atag lang diri magka-K5, ti kon may nagaginuwa subong nga mga splice videos, mga edited videos, ti way natada mahibo magka-K5. Ang amon lang di pagkasiguro dohon, na ti nagapadayon kami sa amon sing investigasyon, nagakonsulta kami sa amon sining mga abogado para at least mahitso initanan. Bantayan nyo lang ano, sa mga pila ka siguro buwas makapagwa kita sa nanuman official statement naton para at least ma-address ining mga bagay nga ni kay this is a serious no o serious matter mga K5 nga dapat naton nga pag-tunan gid sang mayad. Sa pagkasako sa akong ginabi kay laban ko bigwa. Ay, nagkapasalamat kung galing ka ginaha, dira mismo sa may Valya Car Transit Incorporated sa kay Ma'am Jade. Thank you so much, Ma'am Jade, sa pag-cater kay ginasakon, ha. Ipag-abot ko di sa station, doon kadamu-damu na sa mga information na naglabot sa aton, tiway ko pag-idyamayo matunan pa. So, medyo pasensya lang gid kay madilatar gamay. Dugay-dugay, maplastar ko ginamayo. After the program, pag-abot na din, nag-program tada yun. Dara sa Lucky AKK Department Store. Oh, salamat gina Lucky AKK Department Store. Ti mangin na sponsor ina sa aton singa. Ika siyam na nga tuig nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod 101.5. And of course ang nag-gross power, salamat gid papang Jonathan Cabrera sa kay sa Negros Power, Negros Electric and Power Corporation's president. Si Sir Ruel Castro, sir, salamat gid sa pag-sponsor man sa amon. For those mga sponsors naton, ginapasalamatan gina naton. So, madamo, pag gina mga sponsors, nga gusto gid yang magbulig maghatag sa bugas para naman sa mga nagakinahanglan. Ini mga sponsors way ni kagdos bulsa sa inyos ning nga mga Kaki 5. Oh, automatic niya ginahabalik na kagnadugangan balik para naman sa mga pumuluyo dire sa syudad sa Bacolod. Tilapit talaga that would be next month June. May arat na kami ukod pagahiwato na nato ng aton sing Asyam nga anibersaryo sang K5. Oh, nagapamati man si Ellen na publiko, good PM si Rods, nagapamati Subong, si Anselma, si Aizel Diaz, maying hapon. Si G. Humawan, Casilnado Relos, nagapamati man. Ako si Rods, habang gapamati, kagalantaw sa live, gainom ko di DTX Coffee Mix. Si Shella, nagapamati man. Rabina Valencia, sir, akong radyo, nabasa sang baha, pwede bayluhan, maying hapon. Pwede gid ma'am Rabina, no? Rabina Valencia, isend sa akon. Hindi gani kay Sir Bong sa Usalo Maino, check mo lang imo sining area. Kay Island ta nang radyo mo ko nabasa kag way nagandar. Christian Suwalto. Sige. Oo, sige, di nga pamati ko diyan, hindi ko niyo edited, may hawid ko di. Sige, mas maayo gid. Very good. Gina Purano, Wilfred Barzaga, maroon si Kenya Kanyete, Susan Gillian, Jimmy Aragon, nagpamatiman Luz Viminda, Olarte Belyasa, Mr. Alcacer, paano nyo? Sige, actually, ay gusto ko explain na, one of the reason why, nga gin-remove, ako ginagpag-abot ko din sa station, may mga information na nga daan, ano? So that's why pag-abot din, medyo minimal ang akong sining time sa pag-check gid. But I, ako gid nag-remove. Because kahit hindi man ta gusto nga mag-damo-damo pa bla, kahit nakikita ko, may ara gin man diferensya. So that's why nga nagapanigayon kami sa mga investigation, idriya hindi taman gusto nga mahibaluan nga ti, why man naton ginadisiplina or something daw ginapabayaan ng laton. So, mahuma na nga mong investigation and afterwards, ti magapatigayon kami. And of course, ang network and the, ang amon singa CEO nga si Doc Ramiloy, magahatag niya singa-singa sanction. So, ginapasalig ko na sa inyo mga kakifive. Binks Delphine, Mylene Joy, MC Dayon Canteveros, so basit mamangkot, kamuding nga agin remove, no? Kay first and foremost, kung sa akon ha, kung sa akon ni nga biha, eh kung hindi ko ya pag-remove, tipyas tahan, ina. Damo-damo na nga mga ginuha, nga mga speculation. So, hindi man tag gusto mga kaki-five. Nga tanan na lang nga mga hatag sa ilasig mga opinion or komento. Ang iba dahil si okay man mahatag kita opinion. Naway yung taman na ginalimitahan. Tinga ko niya, siyempre, as a station manager, ginapanindugan ko. Pag nakita naton nga ti may kapaltahan, tihimuon naton ang nagakadapat. Jonah Duga-Duga, good PM si Rods, may dag-ay, nagapamati man, no? Si NN mayong hapon si Rods. Si Numat Rolizelia si Rods, nagapamati na kami di, si Rigi Dolia. Good PM Kuya Rods, shout out sa tanan nga nagapamati Idol Rods, lantaw na kudi live from Cebu, Dumanhog. Oy, Dumanhog, Cebu. Di mayong hapon kaninyong tanan diha sa itong mga suking tigpaminaw diha sa Dumanhog, Cebu City. Alas 4:47 na, no? And plasta lang mo mga kaki 5, ano? Check taguro kaki 5 Rimwell, no? Wala ko di ka bago lang tabi ka sa yudri sa stasyon. Huwag ko ka plastar sang ano ni sang akon sing pasunod ng mga reporters. Ilang gida mo ni mga check ko na i-check ko basic kaki 5 bomba na lang siguro. Bomba Marilo ining pipilak ka mga oh di amo ni gid report ni kaki 5 Michelle nagligad. Okay lang, hindi lang ko si Kaki 5 Bomba, si Kaki 5 Wilson na lang. Kaki 5 Wilson Villana. Oh, i-check na ang balita na ligad oh, sa pagkasapo, pagkapatay ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, ti Abianta Mani. nga may nakitaan kuno sang igo sang bala kag may na recover man nga pusil sa lugar. Question on tanak ron kon ano na dinang igo niya sa ulo, sa kilid, sa tangkugo or nanuman. Ipa-check tabing balita kay ka naman kay ka K5 Wilson Villian na. K5 Wilson. Rigi Zinga, rin na kami diga pamati, nami-nami, gidang DTX Coffee Mix. Si George C. Vlog, Seldora, good afternoon sa Rods. Kita ta kaginar ka sa Ceres. Ay ako to kagina, nag-wave, nagkagtukod asa sa Balyacar Transit. Kay Mama Jade. Salamat kay Ma'am Jade, ha? Ikaw to kagina. Di na pagsugid ang salakyan ko bala, ma'am, ha? Kabalok ka, nagpanglibot kita. Sininga Adlao, bangod naman ti kay may palabuton kita ng anniversary. Ginanglan naton nga magdamo pagid kita nga mabuligan. Kinangita man kita kaina siniga sang ano ni sa mga poorest of the poor nga target naton nga pagatagaan naton regalo this coming June sa tong sing anniversary. Si Kenneth Yongko, mayong hapon sa Rods, maayong hapon, Team K5 News FM Bacolod, God bless always. Monitor lang kami, Barangay Kabug. Denet Marquez, Baskog, kadi sa amon, sa may purok paho, takuling si Rods. Ay, salamat. Aras si Kagi 5 Wilson. Kagi 5 Wilson, kumusta ang update sa pagkapatay ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas? Kagi 5 Wilson, ibalita mo.
2: Kasi February, kagina sa aga, no, nagpatigayon sa press conference ang Bacolod City Police Office, no, kagagin say dito ang gamay na lang sa initial malami kay February nga detalye sa nagnuntag pala itong pagkasapos ni sa kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, diri naman niya sa may Zone 11, Barangay Handuman, National sa Bacolod, kagapon sa aga. Kaga, base sa initial na informasyon yung ginhatag sa ato ni Police Colonel naman niya Eugene Ripadomia sa ato siling City Director, iagintahaya kasi February nga nakitaan siya nga pilas ni sa posible kung kay February naging confirm niya nga gunshot wounds kasi February o kung pilas ang agi sa pagpangtiro kasi February. And at the same time, kagapon to ang initial na information nga nakuha kasi February do negatibo sa armas ang nakita dito sa lugar kasi this is raised pa sa rescuer o kung sa first responder nga nag-isita.
1: Kasi ang ila sininga tuyo kasi Wilson, sorry ha. Ti mag-respond mo. Siyempre ang imong nga focus dira kay K5 Wilson sa nagahigda dira ko nagakulob nga yes, nga biktima. Hindi man sila yabi soko nga mangkolekta sa mga yes, ebidensya. So that's the reason why hindi na nila yabi task nga mangita sang nanuman. But anyway, based on the investigation of the police station police station 10, May nakita nga armas lutang. Sa diin nakita yes, dampi sa kilid, sa punta, sa kamot, na naman.
2: Actually, kay February, muna gani ang ginakuha namo di sa aton sining sa presscon kagina. O galing lang initial bining details sa ginhatag ni Sir Ribadomia, no, basta gi-confirm niya lang nga may armas nga nakitaan kay February sa lugar. So ginahulat-hulat niya pa sinisiguro ang report gid nga details kay February sa Soko. Agud mabalambla kon na din gid nga ano na suok bala sa dalong katre ini pusil kag ang ano pa bala nga sistema kay February, pero dugang pa ini sa impormasyon kay February nga ang armas nga na-recover dito ng K5 Rods, hindi siya tawag sinigani man, service firearms.
1: Uy!
2: O kung iniblang armas nga...
1: Issued firearms, bali, kumbaga, gin-issue sa PNP.
2: Yes, so,
1: gin-issue sa PNP. Ano nga kalibre sa armas lutang kay K5 Wilson?
2: Basi sa kay Sir Ribadomia, ang personal o kung private, yun nga firearms kay K5 Rods, ang nakuha kagaway man niya ginambal kung yung caliber ano ini kay K5 Rods ang armas, waya pa na nambal sa aton kagina. Kaka K5 Rods, ginambal man ni Lakibot, git ang bilog na BCPO sa natabo kay K5 Rods, especially si City Director yun mismo.
1: Okay, nag-hard pa ko to gani sa post ni Police Colonel Eugene Ribadomia right before the incident, a day before, na-post pa na niya kag nag-comment pa to gani nga o mga baskugan ni sa BCPO. And all of a sudden, a day after, amo nang natabo kay police, mabuot ni BC Colonel Vargas, kilala hagid kami ni ano, kilala hagid kami ni Adwa. Kay kabalok ka, siya ni ang edad nam, hindi mas nga pare-pareho kami edad, pero daw maamo lang. Oh, kilahay kami, kilalahay kami kay di mga classmates niya, mga amigo, Commanders BCPO. So, medyo mahipos, di siya being a type of person, di siya being wakalan, pero kilala ko, di ko lang pag-mention na pangalan. hindi siya being, hindi nga pagkakita si Moma. Ah, wala, kwan na sa mo. Musta Rods? Mamula sa sakon. Musta Rods, kumusta ang buhay-buhay na DTX? Ang ginapamangkot na sakon, din ang DTX Coffee Beaks mo. Kaya nagpromisa, pag ko nagani sa unang adalaan, balikan ko sa DTX Coffee Mix sa BCPO. Galing kiti, why na kukbalik, Lakaki 5 Wilson? Mabuot. But anyway, ano pagidyabi ang mga, ang pinakaulihi nga update with regard sa service, sa may armas, kag sa igo sang ni Colonel Vargas.
2: K5 Rods, mamuna no ang bago ni Sir Bato Miap do nice sila sang gabi ito kay 5 Rods antes pa ini natabo. Kag ang plano ka kay 5 Rods supposedly ni Sir Sir Vargas October ni iya sini nga retirement mo kag nagambal pa ini siya kay Sir Bato Miap after sa retirement niya kay 5 Rods maano na siya malagaw.
1: Now to away nagli sige. Pasensya gid ka balikan ko sa karon gud gaya mga kaki 5. Sorry kaki 5 Bolson na utod ka. Balikan ta ka karon dugay-dugay. Mabuhi lang ko commercial, no? Balik ko karon mga kaki 5 sa pinakauling update sa balita ni kaki 5 Bolson gikan naman sa may Bacolod City Police Office pagkatapos ni pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500.
5: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GPO, yun yung sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
5: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
5: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patsy sa mga tonsils,
5: mm-hmm.
6: nagapaos, the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
6: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection kaangay sang trangkaso kining flu.

0: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi dya kung nakainom ka ni Tx 500, nakainom ka may TC, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag may TC. Kaya iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag may TC. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag may TC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
1: DTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imong blood sugar test.
1: Ilatong score gani?
2: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
1: aga. Ilan na lang imong blood sugar?
2: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
0: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ang dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangon sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, baba eh. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag may TC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag may TC.
1: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
0: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, may TC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent the DTX 500 kag may TC, kundi pati na mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag may TC na adlaw-adlaw.
3: DTX 500!
4: Gina Cano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
5: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: Sa
5: DTX 500?
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginapat.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX, Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
3: DTX, Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
5: Mugali si Bibi.
11: Mas masami ko bina-allergy.
5: Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C,
11: grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot. Diti.

0: Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
0: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
3: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Energy booster.
5: Muter na Max. Muter na Max. Max Epic.
6: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Klinika for Biotics.
8: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala? Maluya na?
11: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta po lang kagabi pre?
9: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya. Yeah.

0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andasur, for the 66th Palarumba Bansar.
1: 66th Palarumba Bansar.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansar 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita. Musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansar Special Coverage. Ihatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigurity, gidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Ang kontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 car, DTX 500.
2: Number one, hit music station, 101.5. 101.5, K5 News. Castigador.
3: Welcome back mga ka-K5 sa programang El Castigador. Merlita Malvas, mayong hapon si Rods. Good afternoon si Rods. Isam Rods, dito lang ako. Enjoy your afternoon program. Ika nami kay Ma'am Gina Burhaho, sa kay Bings Delphine, kag may dagay kay sino Matt O'Herol Lizelle. Si Marianne Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Papang Jun Ramos, nagpamati man si Lydia William, kasi Roslyn Dili ka na. And of course, ang may good friend man, si Barangay Kagawad, Jojo Eduardo Galuna. Nagpamati kami di. Si Lucia Serato, shout out sa Colonia Divina kag sa nagapanga PDTX. NN Jen Yabla, oy si Ma'am Jen Albay. Albayo, oh. Nga pita sa Rods, sige. Ah. Salamat gid Ma'am NN Jen Albay. Happy birthday May Dagay. Birthday ni Ma'am May Dagay. Happy birthday Ma'am May ha. Bagulong balong nga birthday mo, di way kita kakwan. Pwede kita di spaghetti. Last time check na ton, si KK5 Michelle Patino. Sige, o si KK5 Bomba Marilo. Either sino pa una sila, KK5 Rimwala. Kaya kay Bomba Drioti ang nagligad ang report ni KK5 Michelle. Nga ako nung nagagamay ang itlog sa mga layered chicken. Isubong kay Bomba naman, mga sizes kuno sa mga itlog, kamanok, wala nagakapiktuhan tungod sa init, kundi naggamay ang produksyon. Ay, duway gasanto. O, nagligad na kay Michelle to. Ang iban, nga aga gamay ang ila itlog kay kulang ang nutrients kay kinakaon sa manok. Kay laban inom tubig. Sumbong ang kay Bomba naman. Ang kanakuon ko no sang itlog, sang manok. Wala yan nagkakapiktuhan. Kundi nagagamay lang yung production. Meaning, wala ang sizes, same Japan, pero gamay ang production. Abi lang taon ta, kung pamatian, tang detalye, kay K5 Bomba na lang. No, interesado ko niya. Si K5 Bomba, Michelle. Check na si K5 Michelle Anay. K5 Michelle, please stand by. K5 Michelle, ibalita mo.
4: K5 Rods, sinilang atlaw. K5 Rods, naglupok ang balita. Ini may angot ya. Kaduha ka mga engineers na gindagdagan naman sang suspension for 60 days without pay. K5 Rods, sabahin niya sang Kapitolyo Provincial. Daw sabahin sang formal administrative investigation sa ato niyang PLO o Provincial Legal Office, ang duha ka mga inhinyero sang PEO sang Negros Occidental ang ginpapanaugan sa show cause order bala ka K5 Rods may amot sa grave misconduct, gross neglect of duty, serious dishonesty kag ang conduct prejudicial to the best interest of the service kag ini nga mga kumbaga K5 Rods ini nga mga obstruction ang sabahin sa aton dira balas nga silay K5 Rods nga proyekto sang aton nga provincial government. Okay, na si Gayon nga natawagan ato no si Attorney Alberto Nelias Jr. Sa aton nga legal office dira sa Kapitolyo Provincial. Kagin confirm niya, ining duha ka mga engineers, K5 Rods, nanday engineer Sunny Balinas, kag si engineer Rodney Dihilya, kag ang ilang suspension o kunang order nga permato sa aton gobernador ang ginpapanaog sa 2 Mayo 14 sa K5 Rods. Sila ni ang karon ginahulat-hulat pa no sang aton nga legal office nga magsabat sining mga ginakuan sa ilang mga kaso ka K5 Rods.
3: Sa dinis lang kanina assign ka K5 Michelle
4: sa PEO Provincial Engineering Office okay. K5 Rods kagati isa sa ginalantaw di ang aton nga planta dira bala sa silay kay ti ini kuno ang proyekto is under provincial government but as they've checked kumbaga wala na maintenance ini kay K5 Rods but they sent sila sining mga billing kag gin-confirm ni Attorney Nelias nga bayad ini tanan kay K5 Rods.
3: Hala? Bayad pero wala ma-maintainar?
4: Yes, wala mabaklan.
3: So meaning gatubod na gatubod ang bayad?
4: Yes, kay K5 Rods. Uy. Isa na exactly amuna. Ang gin klaro sa ato ni Attorney Nelias kay pipila na ka billing kung baga ang ginpagwa sang provincial government naton updated with gani kuno ka K5 Rods pero wala development ang planta dira sa silay ka K5 Rods nga tani amuning ilag diyang hitsuon every kumbaga every month ka K5 Rods nakita nila kuno na doon nabihangan na toya ang planta hindi amuna ka nami ang pagmaintinar dito kada pila ka mga balaklon bala ang ilang aging pangayo nga wala man na bakal sa K5 Rods.
3: Uy! So pila ka tuig na nga nag-amos na?
4: Amo na ang ginat-check nila sa karon kay K5 Rods kasi gusto nila maklaro kung saan sa nogi din nagsugod. But nevertheless, confirmed ini nga mga kaso ang tatlong aging mentionar natin kay K5 Rods. Those are admin cases okay. Kontra sa duha ka mga engineer.
3: Suspended may, until when?
4: 60 days effective May 14.
3: May 14, June, July 14, balik sila?
4: Yes, kay K5 Rods.
3: Without pay na? Without pay?
4: Without pay, kay K5 Rods. So may gamay kita dira ang interview with our Attorney Alberto Nelias Jr. ang aton.
3: Dali lang, before tana ipakuan kay Attorney Diaz, ining suspension nila kay K5 Michelle, kundi without pay for 60 days. May ara pa na sugpon nga ibalik tong kwarta, way na?
4: Wala pa. Kahit na ginahulat pang ila sa bat kay K5 Rods.
3: Ah, okay.
4: Explain pa niya sila. But this is, again, ha,
3: kay kon, oxygen. Kay kon, ano ba, kay kon ipaminsarun ta, kay isumahon ta, depende sa nakwa na nga kwarta nga bayad, tapos amuni, wala man, ano, Basi chakto-chakto man natuod lang, igo-igo, nga bisang way kaobra, do bayad ka Japon, do mga muna bla. Una bayad eh. But anyway, ulaton na lang ang final nga sabat nila, and then initial investigation, and that would be, namian ko di ba catcher ni D, kay at least hindi man bla ma-ano ni, matawag ng investigasyon. Hindi bala ma ano tawag ni oy nga daw intrahan bla at least makaimbestigar mayada
4: correct get kay Fevrads but nakita ra kita dira
3: sige pa matian da si idol attorney DB oy si attorney DB yas sponsor naton sa palarong pambansa ah thank you so much attorney DB amo na tong nagligad
4: amo ning ato niya na interview ya sa PLO ni KK Fevrads Alberto Nalia.
3: Ay sorry mo na no si Attorney Diaz bigyan ka pinsara ko.
4: Idol mo
3: gid ko. Idol la vlogger nang daan idol ko na si Attorney Dean. Oo. Attorney Nilias gali sorry ya attorney. Go ahead kasi mag Michelle.
4: Ligat nag-hawak mong date ka man with Attorney Dean.
3: Oo, kay kabalo ka naman ti sponsor ta na ya linya sang Holy Week. Asta sa palarong pambansa. Dabati ko na ma-sponsor mga sa Musaton ng anniversary. Pero ginaklaro ito na yung mga sponsorship nila kay K5 Michelle. Why nagkakagtos bulsa natin? Gakagto niya kay K5 Michelle sa mga pumuluyo dito sa Bakulod kag sa Negros Occidental eh.
4: Yes, get K5 Rodson. Anyway, aring pahayag no, ni Attorney Alberto Nelias Jr. ang ato nga provincial legal officer.
5: Ng mismanagement no and also alleged corrupt practices sa ato na Silay Oxygen Plant ma'am. Bali ano ni siya no inang this is because nga may nakita kita nga upon inspection nga deteriorated na gid ang ano no ang aton Silay Oxygen Plant wala may gina-undergo ng mga preventive maintenance kag di upon checking ta sa mga financial docs nila declare sila preventive maintenance however the process pagit sila for payment no pero upon checking sa actual gid nga inspection wala preventive maintenance nga sa kinatabo so amo na ang ginpasaka ta informally charged ta sila for grave misconduct serious dishonesty and conduct prejudicial to the best interest of the service.
3: Oh. Nadakpan gid gali kay K5 Michelle. Ngayon na lang oy may ano ta ha, may maintenance sa aircon, ting aircon patang gabi sa estasyon ha. 1 2 3 4 5 6 mga 17 or 15 to 17 aircons ang sa station mo. Dala na sa newsroom kabilugan, dress compound. Ti ang maintenance bi sa isa ka maintain butang na tama isip matatag 2,000 sa kada aircon 17 times 2 ti that would be 34,000 bi oh? Gin charge mo sa station ang ginding wala man maintenance
4: ginbayra na ni Doc
3: gin bulsa ni Rods na mga muna si ayo but anyway still ha, tagaan sa Japan sa ang PLO sa ang nagkakaigo nga time sa pagsabat and if ano gid man ang finality sa ang investigation ti hulaton ta kay balita ta man ha tagaan ta man sa labi sa ila tawag aton benefit of the doubt
4: correct ka kay Severance karon gahulat no ang aton nga legal office sang ila sabat kay gintagaan man sila kay Severance actually 10 days para nga magpadala man no sang ila nga sabat regarding sining mga admin cases nga ginfile batok sa ila kay Severance
3: sige salamat kay K5 Michelle kini namian ako sa balita ni kay K5 ano ni Kaki 5 bomba. Kada way gaangot inyo balita nga duwahaw.
4: In contrast ang nagapa-itlog. Ang itlog nga nagamay.
3: Ang imo balita nagligad, no? Abel, ang sa tuod ako, ang sa wala gamay. Oh. Ti ang rason mo to yang nga nagamay ang itlog bangod naman sa mainit nga panahon kay ti ang manok laban na lang inom tubig instead nga magtuka sang bubod. Ayo, excited na ko din mamatian ang report ni Kagipay Bombao. Salamat liwata Kagipay Michelle.
4: Yes, Kagipay Bros, balita gikan sa Capitolio Provincial. Kaginan nga balita ang ginadulong naman sa ato na sa kaluan sang DTX 500. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report. Go.
6: buksang ginabigos.
3: Madamo salamat kay K5 Michelle Patinyo. Sa imo sining balita. Last time check naton si K5 Bomba Marilo. Ang balita ni K5 Bomba ining sizes ang mga itlog ka manok. Wala iya kuno nagakapiktuhan. Bahala na dako ano, medium, large, small, extra small, jumbo. Ang apektado ko niyang production, video na ganinit, naging man siguro magpangitlogan, ID. Check tabi si K5 Bomba sa line number 2. K5 Bomba, ibalita mo!
7: Yes, K5 Broads, kadamo sa mga nagpuan bala K5 Broads nagpalaman ko tanon, kun bala konting ilinit, nagagamay ang itlog.
3: Ang
7: size ang itlog, K5 Broads.
3: Oo.
7: Pero suno sa pagpangusisa naton kay K5 Broads, diri sa may syunod sa Cadiz, mayari diri sa mga nagasagod man sa chicken layering o kung pagpangitlog.
3: Ang kay Michelle, ang kay K5 Michelle nagligad, kay K5 Bomba, ang kay Michelle nagligad, ya based sa ano ni, sa province, itong iyang report. Ang imo naman niya, halin sa Cadiz, kag sa manog sagod, gidya ka manok.
7: Oh, nagkatugin kita ka K5 Road sa mga manok sa nagasagod diri ang sang chicken layering diri sa syudad sang Cadiz. Isa diri ka kilala ka K5 Road ang ginkadtuan naton nga si Honorable Gary De Los Reyes. Kaya kung sanina ganigusyo ini siya sang itlog kag nagasagod gid sa blaka K5 Road sa mga piso nga nagapangitlog tapos kinabaligya eh naman.
3: Mm-hmm. No utod guro ka K5 remote.
7: Cooperative. Sa mga asosasyon ining naga-supply ka K5 Roads kung sa diin nga ti ginagamit nila sa livelihood. Now, K5 Roads, darado kayo guys sa video ta may tingog ina sa iyang interview. Suno sa iya K5 Roads, sa iya experience sa pagsagod sang chicken layering, wala nagabag-o ka K5 Roads ang sizes ang itlog, kundi iya, ang iya na-experiensyahan nga naganubo ang production, nagabuhi ng ilang kumpila. Like for example, ka K5 Roads, kunting ilinit, imbes nga tag 20 ka tray, mahimo na lang siya tag 15, tag 14 marbes nila sa isa kadlaw ng mga munabi ka K5 Roads. Wala yan nagagamay. Suno sa iya lang yung experience. Wala sang pagbag-o.
3: Sa sizes?
7: Ang nagabag-o. Suno pa siya K5 Roads, ang init, kinanglangin man niya gali isang chicken layering ang init. Kaya ang sa case ka K5 Roads, kinahanglan dapat ni sila dikit-dikit kay kinahanglan nila ang init sa isa kag isa.
3: Ooh.
7: Namin nagali sa pamatasan kay K5 Roads ang chicken layering kay naganami pagidang pagpangitlog.
3: Ang chicken layering, wala na ginabutangan sulog or ano nga, aga itlog ng sla? Sa init lang?
7: Bro, Sarah, kung makita mo dira sa video, ang dapat ipatuka mo si K5 Roads kwan is layering feeds man. Layering feeds man. May feeds gidya nga nagapaitlog. Wala ni siya K5 Roads si Milya nga may piso. Kundi yan nga itlog gidya K5 Roads paagi sa bubod. Paagi sa bubod K5 Roads. Ara kung makita mo dara sa video,
3: ari.
7: Inang mga manok K5 Roads, tupad-tupad lang na sila.
3: Uh-huh.
7: Tupad-tupad lang na sila. Kaya nagakinahanglan sila sa isa kag isa.
3: Init
7: ka K5 Roads. Kaga suno pa siya experience at iya experience pala na ka K5 Roads. Uh-huh. Kaya suno siya kung may mga pagtuon gid man niya nga napamatudaan niya nagagamay ang itlog tungod sa init. Mm. Inarespeto, wala man sa nagatuntra. Uh-huh. Uh-huh. Pero sa iya ka K5 Roads, ang iya experience nga sa madugay na nga pagsagod, wala iya nagagamay ang sizes ng itlog. Kay palariyo lang man gyapon kay K5 Roads.
3: Kadamuon lang.
7: Production. Kay palariyo lang man ang ratio sang pagpagwa niya sang large, extra large, medium, small sa experience. Ara din ka K5 Broads no, sa video ta may voice, may tingog na K5 Broads.
3: Sige, pamatian tabi.
7: Ang interview ta sa isa sa mga nagasagod sang chicken layering diri sa syudad sa Cadiz.
8: So far sa experience ko just now, wala na iya gagamay ang ano ang itlog kundi naganubo lang ang production. So sa experience ko, balik sa sinyo, mga grabing init. Ang amon, 16 trees kada adlaw harvest. Nagahimo na lang kita 15 trays or sobra 14 trays.
9: Oh, sang una, pila sang hindi, pati kilinit, pila ka tray ang maharapis.
8: Mga 16 trays sobra.
9: 16, tisubong agrabing init, nag-14 lang.
8: Sa 15, sa 14 trays.
9: Oh, nagnubo-nubo sa bidwa, ka tray ka dadlaw. Isa ka tray ka dadlaw.
8: But,
3: so muna ka kifa. Grabe, gali ka kifa, Chester, no? So, diri ko pa lang, siyempre, hindi man tabi mahilig sa manok, manok pangitlog na manok. Isa na din common denominator niya, ang init, kaki-five, Chester. Gamay man tong spiak, nagkunol man tong spiak na itlog, diri si Imuya, same lang Japon ang sizes, sa production naman. Ang common denominator is init, kaki-five, Chester.
7: Meaning to say, kaki-five, Rods, may ipikto, gijagali, ang sobra kainit sa production sa agricultura, especially sa pag-itlog, kaki-five, Rods, na ganubo man ang imunga binta, na ganubo man ang ilang ma-income kag ma-harvest, kaki-five, Rods.
3: Ang importante, diri, may nag-itlog Japon, ah.
7: Oo.
3: Grabe no, bilib na kita mo ang ano, ang kaalam sang Ginoo no. Feeds lang ang ginapatumar mo o ginapakaon mo kapang itlog yang manok, you know, without any contact sa male. Wala ni guro kasarian ining mga manok ay babae, lalaki ni slide no.
7: Oh, wala. Pero magpa-breeding kasi nagali ka Kifa Bros, kinakadto kita dito sa iyang nga the farm. Nang may palakupahan gid jagali ka Kifa Broads, may sulod kag bunga nga pakupahon mo para kun sa diin amo naman na siya ang ma-produce pila ka adlaw sa itlog. Pero kung paitlog lang yang imo ka Kifa Broads, ang mga bunga lang patukon mo lang na sila sang layering mash or layering feeds nga kun sa diin amo lang na ang mga kun sa iya magapaitlog baga.
3: So it means pamangkuton mo pidason bi ka Kifa Chester ining itlog ni pwede ni nga mapahuluman palumluman mo kag papisoon.
7: Oh, pero kung magpalumlog bro.
3: Hina
7: kag may munga kag kag ang ratio sila gid Kifa Broads is kasulog lim ayo pang manok. Kamo nang iyang ratio kag Kifa Broads. Isa para na kwanta kag Kifa Broads nga na diskubrihan ta kag Kifa Broads nga may ipikto gid jag yapon ang init sa pagnubos.
3: Dita Sony kun itapos na tas manok. Kag Kifa Chester
7: wala na sa bat. Sino gid bala ang nauna?
3: Kag Kifa Chester kitapos tas manok. Yes. Boss, follow up naman ang mga baboy bi ning mga hog raisers naton. Lantawon ta kon ang mga idik, habata, kinsik bilog, subong naggamay naman o nagnubo ang production. Pero at least ang aton bi kag Kifa Chester mang informative kita sa aton sing balita, no? Kay kabalok ka ang laban diri nga apektuhan ng mga utod naton nga mga mangunguma mo nagasagod sang manok para inog peskwela sa bataan nila. Tidriya sa syudad ti maintain ni biyahe lang ta diya sikad okay na sila yati matanom kwan dito managod sang manok baboy.
7: Yes, ka Kifa Broads, di baga mo nga tigilinit, apektado, gid ang may mga paitlogan. Pero ang until now, ka Kifa Broads, ang wala, ang palamang kotano lang yung wala gyapon masabat kung sino ang nauna, itlog o kung manok.
3: Oh, tuod, no? Si Imo, ba nung una? Depende sa ginambali, no?
7: Depende ka Kifa Broads, kaya tikon magsiling ka karon manok, masiling masabat, man siya, dinalin ang manok sa itlog, dinalin ang itlog sa manok. Pero iyapon ka tapusan, Kifa Broads.
3: Halimbat asang una nga debate, sa subong ay matapos, no? Ayo, sige, salamat ka Kifa Chester.
7: So para mo na ka Kifa Broads, again, katuan naton ang isa sa mga may farm diri sang chicken layering, nga di ara apektado gid sila tungod sining init nagnubo ang ila produksyon sa pag-harvest sang itlog tungod sa sobra ka init nga panahon ka Kifa Broads. Mga balita nga natipo naton diri sa siyudad sang Cadiz, inis ka Kifa Chester Jan Veronque para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM live report.
3: Maraming salamat kay K5 Chester John Veronque. Nga gamuto kay K5 Rimmel, nag-ikaw, naka-loudspeak siya. Si si siya Ma'am Chimi Aragon niya tsakto gi man na si Rods kay bisan sa tanom gani kung tamaan ka init gari kutoy. Hindi na siya magbuto si Rods. Ay, tuod ka. Ambal ni E.W. Brizuela, una ko nung itlog, itgol man yung sulat niya. Sa John Yerosabel Lorejo, Governor Sir Rods, nagpamati kami. Di una, manok eh. Depende sa una, ambal ah. Si Papang Nestor Antonio Dandoy, kag Noli Dandoy, nagpamati Sarge Bourbon, dira mismo sa may Dalan Lacson eh. Damo na ko, native manok, Morsia Idol is Emeralds. Dutay lang itlog, harvest ko. Ay, Ma'am Gina Burha. Sabay mo kung balong kami manok ka, Ma'am Gina. Kaya mabalaan ko lang ako may tinulang manok na Bisaya. Kami din yung makaon sa stasyon. Roy, so good mo sa akin. Yung damo ka na manok, I don't care. Ay, kung kapati nga damo ka na manok, ha? Mabatsyagan ko na kung damo ka manok kung may dala ko na ding itlog kag Bisaya ka manok. Mining galalawas sa simo. Amuna gali ang manok gakunol ila pangitlog. Oh, yan tuman sa kainit ah. Mirian na Mirian Olvido wala si Milia sir. Ayo. Kim Arizona ne Flora, good afternoon Sir Rods. Mati lang kami sa may barangay Sumag. Good yoko. Gusto ko mag-ihaw, hindi magdakop, idol is M. Ako manakop eh. Pabati-bati ka pa akong manakop. Sa atong sige mas okay, hindi gibagalipat permi magtumarsang suplemento, suplemento ang makatag kayuan sa itong kalawasan. And of course, ay balikan ko pa to si Wilson, di na. Si Kaki 5, obre, suspenye na lang kwaunta. Ining anay naman katapo sa RPA ginlutang patay sa may banwa naman sa Binalbaga, no? Amuni, Team Malos, ayan, or na naman? I-check tabi yung detalye, gika naman sa kay Kaki 5, obre, suspenye.
10: K5 News FM Live Report.
3: Kaki 5, obre, anong hinungdans ni nga ginpatay naman ng anay katapos ang RPA? Ibalita mo.
11: Kaki 5, Rod, mayong hapon na so, papay, giring isa matapos nga ginluta. Prakapatid lang sa Kaki 5, Rod. Ito sa Purok Vanda, Barangay Santol, Binalbagan, kagabi, kay K5 Broad, sa 8:30. Ang biktima ang ginkirala kay Joseph Agustin, trafiko sa Manos, sa residency man sa nasakit nito ka kay K5 Broad. So, sa kapulisan, kung kay Police Captain Pinton, hepe sa Binalbagan Municipal Station, na tanggabi kay K5 Broad, nag-at ipapuli ang biktima sa kabatay. Halin sa ilimnan sa proper kay K5 Broad. Ang ginali lang ginlampas
3: Kaki 5, obre, dali lang kita. Establish pa namo ng musining contact. Ay musining komunikasyon. Ginam nag-utod-utod siya. Inab lang may puno, pero way punta. Kalaway isang signal, gino. Ano na sa init man ang signal? Ito, bati ko doon halin to sa ano, inom-inom. Si Jovel Okilaza, okay man lang mga itlog di sa barangay Binaguhan. Binaguhan, sir, ah, pihakan lang. Ha? May itlog na pihak? Ara ka K5, obre?
12: K5 Broad, okay na.
3: Ara, mas okay siya daw. Ginsend mo ninyo sa out lang. Dumuamog ng iyang huni. Go ahead, kagipay mo, bre.
12: K5 Broad, ang biktima ang ginkilala kay Joseph Agustin. 38 anyos, kag-residente sa nasambit na lugar sa Purok Banda, kay K5 Broad, sa Barangay Santol, Binalbagan. Susuro kay Police Captain Jolan Vinson, hepe sa Binalbagan Municipal Police Station, kagabi kay K5 Broad, mga alas 8:30, nagalakat papuli sa Ilabalay ang biktima, halin sa ilimnan kay K5 Broad sa proper. Sang hinali lang kay K5 Broad, nga ginlambatan siya sang wala makilala nga suspektsado, kag gintiro. Hinali sang makapila ka beses kay K5 Broads. dugang pang initial ng investigasyon sa kapulisan ang biktima ang anay katapo ka K5 Rhodes ang RPA o kon Revolutionary Proletarian Army ka K5 Rhodes kag base naman sa pamilya wala man sang pagpamahog nga nabaton ang biktima antes pa man ini ka K5 Rhodes ginluthang nga patay. After sang insidente ka K5 Rhodes naglagyo ining suspetsado kag na-recover sang kapulitan ka K5 Rhodes ang
3: nakibot man ko ano to nung naghala ka man ano galinog
12: sabi ko ka K5 Rhodes na patay.
3: Awa. Sige pa dai ka pamati kami balita mo. Tingala ko gulpiada, abi ko nakibot ko yang abi ko naglinog dang gulpiada ka naghala. Oo.
12: Na-recover sang kapulitan ka kay Five Rods ang bala sang 45 kalibre nga armas luthang
3: kay Five Rods. Uy. Didigo ya gani ka kay Five Bubre?
12: Ya ginilawat ka kay Five Rods.
3: Uy, pilak bilog sulod, pilak bilog igigo ya. Sa ulo ay sigo.
12: Nangyara siya igo sa ulo ka K5 Broad kag laban git ini sa iyang kalawasan.
3: Mm. Anyway, sa pamilya wala ni sang may nag-ako o may mga suspect nag-ako na sing kamatayon sang RPA RPA nga anay miyembro?
12: So far kay K5 Broad wala pa man sang impormasyon nga nahatag sa ato ng kapulisan kay na-interview taman kay ina si Press Captain Jolan Vinson kay K5 Broad.
3: Sige, si follow up lang buwas sa mga himata kasi kung may mga threat na ni Blang ining biktima ano yan ang hinungdans ni siya daan nga ano ni trabaho personal may mga tema-tema away-away nanuman.
12: So sa pamilya ka K5 Broads wala man kuno sang pagpamahog nga nabaton ining biktima antes pa man siya ging luthang patay ka K5 Broads.
3: Sige. Salamat ka K5 Ubre.
12: Thank you so much, K5 Bros. Report, gikan diri sa Surunga Bayan sa Negros Occidental ni si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: K5 News FM. Live report. Ginapigos.
3: Matamong salamat kay K5 Aubrey Suspenye sa imo sininga mga balita. Oy, grabe, kagabi. Akin sang kagahon na ining dako nga bulto sa nga kinilo-kilo, 4 ka kilo nga shabu kinang recover mo. Grabe no. Sa di na yan naghalintong mga ano ni mga ginapatihan nga shabu mga kaki 5. Ay grabe ni gitsa bakul. Abi kong bakulo daw ay naman ni mga shabu nga damo-damo Japan no. Wala untat Japan niya ang binaybasanay sa mga otoridad di. So as long may mga by-bust operation, it means na gagawa Japan ang illegal nga droga. Oy, update kita na ya sa ang madumduman naton dito sa may Senate nga shooting lang. Gamay lang yung update ah, no? Ngining si Senate Sergeant at Arms ang gitawag aton nga USAA Chief Mau Aplaska. Di pagpasakaan kaso. Inline ni sa ginatawag naton nga ginkuan man ni kay K5 Julius ining shooting incident sa Senado bla kay kaina sa press briefing sa Criminal Investigation Detection Group o kon CIDG o po diri si Director Major General Robert Murico II nyati may kaso nga kriminal nga pag ipasaka sa kay Aplaska kag sa duwaya pa no ka mga kaupdanan regarding ini sa pag palupok nila sang armas lutang. Tigin na isa-isa to kagina mga CCTV mo. Pinagwa to sa investigation sang PNP. Kagina si Secretary Jun Vic Rimulyagid na monitor ta kag si PNP Chief Nartades o General Nartades. Tigin isa-isa nila mga video kung sa diin anong giho sang NBI. Right after nga nakabaton sila sang letter coming from the GSIS na nagapangayo sila sang dugang nga puwersa para man sa seguridad sang GSIS. Isa to karason nga nangayo sila kay ti basi bala konsudlon sila kuno sa mga tao to kay ti si Senator Bato de la Rosa ang nagpangayo tong daan sang bulig no especially sa mga grupo nga basi bala kun gulpiada lang dugso dagsaon sang tawo. Tingin isa-isa to magka K5. Kag dito na lang ibaluan nga ti nag-engage gidya ang wala yan nagpanguna ang NBI kundi ginunahan gidya ni Mau Aplaska. Kag ina panindugan man ni Murico. Kaya may violation regarding since implementing rules and regulations on IRR sang Republic Act 1197. Ang muna nga tawag na ton nga Private Security Services Industry Act of 2022. Ay, grabe. Isa pag hindi mga kakipay, pag kwanto, hambal sang PNP, huwag na niya subong ginagamit sa mga police ang mga warning shots. Sang una, hilig mo may mga uso na be. Sang una nga mga gamay pa ko to. Uso na yung mga warning shots. Bisang barangay tanod, ganun ka warning shots mo. Pag may mga ginagamo-gamo, palupok-puk. Untat ang gamo. Ti ambal sang pulis, subong niya, why na. Niya, why na niya ginagamit ang mga warning shot nga na. Ti ilang taon tama na, kay ti pasakaan man sa kaso. Walo ka naman ti ang imbisigasyon sa mga otoridad naton, hindi man yung mabutigan, may mga CCTV footages man mo. Pero ano yan, no? Ano yun ang rason nga nag-engage si ano man ang ranggoy? Major General Sir Jules, no? Si Mau Aplaska. Si General, hindi mo na maglabot si General kung mangu na klase General. Diba? Ano yan ang rason? Iban din yung mga pakuno-kuno nga ti para na lang kuno nga ti maka-exit si Sator Bato de Rosa. Ito, nag-exit ganyan mo. Pero doon din-deny ito sa Supreme Court kay Kipab Julius. Ang petition ng TRO ni Sator Bato de la Rosa sa Supreme Court. Ay, oh. Pero nga tag din magka-Kipab, grabing init, eh, no? Init sa politika, init sa talakayan sa Senado, kag talakayan sa kuan pa Japon pa dayon pang investigasyon kag impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ibaloon ta na karon sa programa nga Larga Vista kun sano ang schedule naman san og dayon mapakita, no, kag mag-attend sa trial. Sa ano ng presentation kay K5 Julius, si Vice President Sara Duterte would be next pag siguro, no?
14: Ang pre-trial late sinigabulan mga June paguro.
3: Mga June, no? Alam mo na ba mga projected nila nga mga kwan? Kay supposedly dapat may aras ang subong eh. Pero ito why, no?
14: Why?
3: Oo. Oh. So isa ina ka masiling naton nga ti hindi man ay delaying tactics guro kay ti gasunod basus proseso. Pero ang COMELEC di mga K5 ang Commission on Election sinigi lamang nga Miyerkules nagproklamaro sang duha ka mga bag-ong mga representative sang party list, amuning Pinoy Workers Party List. Ay, nag-exist man igle. Pinoy Workers Party List o kung PL. Pero tutuod, no? Gusto ka yung homes kung mga party list ni Blamo. Kaya supposedly, amuning dapat ipakigbato nila kaya amuning ilang mandato. Pero ang ka-interest sa lain-lain, mga politika naman ila. Galibog blaulo ko, nagpatukod ka mo party list. Na supposedly, kung ang imo sini nga mandato, no, para sa edukasyon, edukasyon ka dapat tutok. Hindi ka mintra, katuyo sa ilinaway, isang duwa ka mahiganti nga mga pamilya. Tapos, lagay. Hambal ni Kwandio, ni Ma'am Romeline. Si Rod, salamat, Gid. Nakita ka na akong, pirminyo lang ko kakita. Sa Lucky AKK Department Store, nagsulod ka, nakakalok. Grabe. Kadelikado, Sir Jose, akong gini. Kakakita ako nila, oh. Wala, nagkagto lang ko sa Lucky AKK. would likely magsulod-sulod kundi sa mga kalakalanan kay G5 Julius kaya identified ko galing nila. Oh, hindi ko galing panago na eh. Kita naging tawag yung ko, Ma'am Romilin. Oh, sige ah. Mabuhay ko timprano mga kaki-5 kaysa tutuod lang. May ginapreparahan pa ko ano. Kaya magabalik ko to sa akon sining investigation. Oh, diri sa station. Okay, ti kinanglan ta na tutukan para at least ma-plastar tamayad mga kaki-5. Salamat gid sa inyo sing pagpamati sa aton sing mga suki dira mismo sa may banwa naman sa ilog. Kaga banwa sa inigaran ng Family Palma nagpamati na Tatay Rudy, si Nanay Elsie, Tatay Indot, si Jason, si Rhea, si Romel, si Ninin, si Realini, si Peter John, ng Rio Tingson, si Randy, si Ilmer, kag si Ray Palma. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM, Bacolod 101.5, sa amon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Adrian, ako naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM. D3, Bio, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
15: D3 Bio. D3, yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Masali, CJ. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
6: Kadaragsa nga punggot DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit DTX Beauty Soap. Galaong magputi DTX Beauty Soap. Puro katul katul DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan ng tabuyan. Kadang mula kakakain ng sang gluten na ga labo akon. And now one, kagang pakita ko nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko bisa mabulid ka akong halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
5: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.
3: Yeah.

0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio MP Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Miyerkules, Mayo 20, 2026. Makita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo. Sa mga headlines nga ginadulong sang MyTC, ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, anay katapo sang RPA ginlutang patay sa Binalbagan.
3: Samtang sa balitang nasyonal, duha ka mga opisyal sang DPWH ginkaka sa pwesto bangod naman sa pagkapatay sang isa ka siklista.
2: Sa balita international, Trump wala gindayon ang plano nga airstrike sa Iran.
3: Kag sa balitang sports, sa K5 News FM coverage team handa na para sa palarong pambansa 2026.
2: Kag sa ato naman balita entertainment, Bimby Aquino, isa na kabutante. Lasay sa Sa
4: Ulat Panahon.
2: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
5: Maka-experience sa mga paggalom nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat ang kalabanan sa mga lugar sa Luzon kag Visayas bangod sa epekto sang easterlies. Sunod sa pag-asa, ginalauman ng partly cloudy to cloudy nga panahon sa Luzon, lakip na ang Metro Manila kag Visayas kag madako ang posibilidad sang mga pagulan sa hapon kag gabi. Ang mga localized thunderstorms naman ang nagadala sang pagulan sa Mindanao. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Sunod naman sa mga meteorologist, posible nga mabatsagan na ang epekto sang southwest monsoon o kung abagat sa madason nga semana kag sa ila pinakauli nga update, apektado na ang pila ka mga lugar sa Southeast Asia. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang mapaang nga panahon sa aga, apang sa utto nagataas ang tsansa sa mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang easterlies. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 34 degrees Celsius naman sa utto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5 Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal.
6: Balitang lokal.
0: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasay 7 ang sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Na-recover ang isa ka kalabera sang tawo nga yara sa katubuhan sang City Ubay, Barangay Ginpanaan sa Banwa sang Moises Padilla, last 3 ang hapon Martes, Mayo 19.
3: Ginkilalang biktima nga si Teodoro Mayagmas, 35 anyos nga residente naman sa sabitan nga lugar.
2: Nahibaluan nga anong kabulan na ini nga missing matapos ginaligar, nagsungod kag posible nga nagtiner ini sa nasambit nga kampo kag nasupay sa gutom.
3: Sunod sa kapulisan, ginkilala sang pamilya ang biktima, pinagi naman sa panapton nga suksok sini sang nadula si Mayagma.
2: Nahibaluan man nga mayara sang balatian ang biktima.
3: Sa dugang pangamabalitang lokal, patay ang isa kalalaki matapos kamaigos ang kilat sa may barangay Tanawan, siyudad sa Kabankalan, hapon sang Martes, Mayo 19.
2: Ginkilala ang biktima nga si Mark Haleya, 29 anyos nga residente sang sitio Mambulansa na sambit nga barangay.
3: Sunod sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Kabankalan, kuhaon kutan isang biktima ang ginawig sini nga karabaw sang ginali ini nga naigo sang kilat.
2: Sa karon, yara na sa punerarya ang bangkay sang biktima para sa nagkaigo nga disposisyon.
3: Sa dugang pang mga balita, aging kumpirma naman sa Bacolod Gugma Foundation Incorporated subong Miyerkules, Mayo 20, na nagsugod na ang pagplano kapag panghanda para naman sa selebrasyon sang Mascara Festival 2026 sa sudad sang Bacolod.
2: Sa ginpatigayon nga pagsinapol kaupod sa Bacolod City Mayor Greg Gasataya, kag BGFI President Rodney Ascalon, iagin pahibalo sa alkalde nga magalawig ang Mascara Festival 2026, humalin Oktubre 1, tubtob 18.
3: Nakaschedule naman ang pila ka mga pre-maskarang aktibidad para naman sa among festival. Kag ang mayor nga aktibidad, kag hitabo nga igapatigayon sa highlights, humalin Oktubre 9, tubtob 18.
2: Samtang ang closing kag awarding ceremonies, ang natalana naman sa Oktubre 25.
3: Ginabulubanta, nagabugat naman sang 4.2 kilos ang gisuspitsuhan nga siyabong nga nakuha sa ginakabing nga pinakadako ng operasyon kontra illegal nga droga sa syudad sang Bacolod.
2: Nagabalor sang 28.5 milyones pesos ang ginasuspetsuhan siyabong nga nakumpiskar sa 36 anyos nga babayi sa Purok Fatima sa Barangay 31, takna alas 11.39 sang gabi sang Martes, Mayo 19.
3: Base sa monitoring sa mga otoridad, nagas serving runner, bodyguard, kag manog paslak sang syabu ang nasambit nga babayi.
2: Ginpangunahan ang operasyon sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit, kanagabot man si Police Brigadier General Romano Cardino, Acting Regional Director sa Police Regional Office sa Negros Island Region.
3: Anay, katapos ang RPA, ginlutang patay sa Binalbagan, may kampiyon nga balita si K5 Obre, suspended.
4: Patay sa kalalaki matapos nga ginlutang sa Purok Vanda Barangay Santol Binalbagan las 8:30 sang gabi, Mayo 19. Ginkilalang biktima nga mo si Joseph Agustin, 38 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Jolan Vinson, hepe sang Binalbagan Municipal Police Station, nga las 8:30 sang gabi, nagalakat papuli sa ilabalaing biktima halin sa ilimnan. Sang hinali lang, ginlambatan kay Gindiro sang wala makilala nga suspetsado makapila ka beses. Dugang pa sa inisyal nga investigasyon, ang biktima ang anay katapos ang RPA, Ukon Revolutionary Proletarian Army, kag base sa pamilya, wala naman sang pagpamahog nga nabato ng biktima antes pa man iniginlutang. Naglagyo naman ang suspetsado pagkatapos ang insidente. Samtang ang biktima ang gindala pa sa ospital, apang gindeklarar nga dead on arrival. Na-recover sa lugar ang anong ka mga balas ang .45 nga armas lutang. Sa karoon pa tayo pang investigasyon kag hot pursuit operation sa kapulisan bahin sa insidente. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balita lokal, cloud seeding sa probinsya ginaduso sa tunga sang mainit nga panahon. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
6: Hinahanda na karon sang probinsya sang Negros Occidental ang mitigation plan bilang pagpangaman para sa mga mangunguma sa tunga sang tuman nga tig-ilinit. Sa pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson, amat-amat nagakabatsyaga ng mga epekto sang tuman nga kainiton sa mga kaumahan sa probinsya. Kagbangod sini, ilaman hinyoon ang Bureau of Soils and Water Management agud magpatigayon sang cloud seeding. Ginalantaw man sa karon ang pagtandog sang DRRM funds agud mahatagan sang bulig ang apektado nga mga mangunguma. Samtang, yara naman ang Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC agud maghatag sang bulig sa mga mangunguma na nakapa-enroll sa ila samtang handa man ang kapitolyo nga dugangan ng pondo agud masiguro ang insured ang mga mangunguma sa probinsya. Inang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluan sang MyTC. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay sa 13 kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Duha ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH sa Cordillera Region ang ginkakasapwesto may angot sa kamatayon sang isa ka siklista sa Benguet subong ang Miyerkules sa Mayo 20.
3: Pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon, iyang nga ginkakasapwesto sa Tay District Engineer Isagani Kaime kag Engineer Marjorie Banawa bangod sa ila kapaslawan nga magbutang sang nagakaigong road safety signages kag traffic control devices kaangay sa mga concrete barriers sa abandonado nga narumpag nga saksyon sang isa ka dalan sa Barangay Bicol sa La Trinidad.
2: Ang mga kakulangan sa mga warning signs kag sang concrete barriers amo ang rason kung nga napatay ang isa ka 13 anyos nga siklista matapos mahulog sa amo nga pilas.
3: Diwat nga nagpandaw naman si Dizon sa mga DPWH contractors nga wala nagasunod sa safety requirements samtang nagapatay naman ang construction na ang pwede manabata sa ilang mga kakulangan.
2: Dugang pa ang narumpag nga road section ang wala na kayo humalin pa sang naguba ini sang mga naglabay nga bagyo sang 2025.
3: Sa dugang pangamabalita nasyonal, ginsungka naman ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ang yasining armas tutang sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG.
2: Suno sa report, natala na nga ipaidalom sa ballistics examination ang armas lutang sa PNP Crime Laboratory.
3: Madungduman nga kahapon nga adlaw ginpresentar naman ni CIDG Director Major General Robert Morico II ang CCTV footage kung saan makita si Aplaska nga nagpalupok sa yasining armas lutang sang nagluntad nga ginaligar pagbailuhan ay isang lupok sa sulod naman sa Senado sa tuglagdan nga Mayo 13.
2: Ginpaidalom si Aplaska sa anong kabulan nga preventive suspension sang Office of the Ombudsman matapos ang insidente.
3: Samtang nga gingkumpirmar man sang Office of the Vice President kon OVP sining nga Miyerkules nga nabato na nila ang summons gikan naman sa Senate Impeachment Court para naman kay Vice President Sara Duterte.
2: Suno sa OVP nabato ng summons takna alas 10:40 sang aga sining nga Mayo 20.
3: Madumduman nga nag-convene ang Senado bilang Impeachment Court kag nagpadala sang writ of summons para naman sabto ni Vice President Duterte ang mga aligasyon sa articles of impeachment.
2: May napulo kadlaw ang Vice Presidente humalin sa nabato ng summons para ipadala ang iya sabat. Kung hindi ini makasabat sa among tion, madayon ang trial sa impeachment court.
3: Sa katapusan ng balitang nasyonal, wala na punggan nga mangin emosyonal ni Senator Pia Cayetano matapos gaging pakigbahin ang eksperyensya niya sa tong nagluntad ng Linok Panay sa Senado.
2: Kasunod ini isang pahayag ni Senator Risa Ontiveros nga daw wala sang natabo matapos ang kinagamo.
3: Samtang emosyonal man nga nag-speech si Senator Pia Cayetano, nagpalapit kag nagtulo man ang luha ni Senator Loren Legarda.
2: Gilayon man nga ginathag ni Ontiveros nga nahanungod sa mga nagluntad ng lagsanay kag lukpanay sa Senado ang iya pahayag. Lasay sa 15.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, ginpahayag ni US military Donald Trump o kun US President Donald Trump nga wala niya gindayon ang plano kung tani nga military strike sa Iran kahapon nga adlaw Martes matapos nga maghingyo ang pila ka mga kalyados nga pungsod sa Persian Gulf.
3: Sa post ni Trump sa yasin nga Truth social page, mayara na subong sang seryoso nga mga negosasyon nga nagakalatabo agud nga man nga matapos na ang giyera.
2: Dugang pa sini naghingyo sa iya ang mga pungsod sa Persian Gulf nga hatagan na isang hatubtub tatlo kaadlaw ang negosasyon bangun nagapati sila nga walapit na nga batunon sang Iran ang deal.
3: Dugang pa niya, isa ini ka positibo nga development kag indi ini parihas ka nagligad nga mga proposals.
2: Lasay sa Jesse Sai.
1: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: K5 News FM coverage team handa na para sa palarong pambansa 2026. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuaz.
7: Halaga padulong na ang coverage team sang K5 News FM Philippines sa Agusan del Sur kundi pagkahiwaton ang palarong pambansa 2026. Nalakipan ang coverage team sang ambiente ka mga reporter, technical kag creative personnel nga magadulong sang resulta kag iban pa nga mga impormasyon angot sa pahampang. Pagapangunahan ang reportorial team ni K5 Red Salgado, ang creative team ni K5 Rene June Ugapong, kag ang technical team ni K5 Solomon Recto. Nagabantay man ang mga news centers ang bugos nga network, kag pagagiyahan ini ni K5 Eljan Castanyo, nga Vice President for Operations sang K5 News FM Philippines. Ipatigayon ang opening ceremony sang ika-66 nga palarong pambansa sa Domingo, Mayo 24. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix, ini naman si Marv Aranuaz. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan, sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bimby Aquino, isa na kabutante. May chika si K5 IV Cordova.
8: Isa na kabutante ang anak ni Chris Aquino nga si Bimby. Matapos ini nga nagparehistro sa Commission on Elections sa Tarlac City sang Lunes. Sa madumduman nga nagtakop sang Mayo 18 ang voters registration. Ang 19-anyos nga si Bimby ang anak na day Chris kag sang basketball player nga si James Yap. Ginupda naman si Bimby sang mayor sang Tarlac nga si Susan Yap. May mga aligasyon nga posible magpadalagan bilang sangguniang kabataan chairman si Bimby sa Barangay Central. Apang wala pa nagpagwa sang pahayag ang kampo sang mga Aquino. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 IV Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Kag K5G, no? Grabe galing sa Senado, no?
2: Grabe kag ina, doon na puno sang emosyon.
3: Pia Kaita, no?
2: Yes.
3: Kay nag-mention gali si Satorisa Hontivero.
2: Ang na-mention ni Senator Risa nga na para bang walang nangyari, no, something like that. Nga do.
3: So kabalaw ka kay K5G, hindi kun way kayak balos ang nagkatabo sa gwa, batian mo lang alinok panayon and then ang mga tao nagkinagbual. Bisan sino ban siguro makulbaan.
2: Amo gani.
3: Oo. So ako gapati kun ni kulbaan gining duha ang ning mga babayi.
2: Yes, kay nag muna gani pagtapos ng hambal ni Senator Hontiveros na parang walang nangyari nga statement niya. Nagpabutsag man sang iya nga pahayag through her statement man si Senator Pia Cayetano. Ngi emotional si Senator Pia.
3: Kag si Loren nagkagtuman.
2: Yes, samtang ga speech si Senator Pia, nagkagtuman kag nagtulo man ang luha ni Senator Loren Legarda. Regarding kay hambal niya. Hindi gani, kay hambal niya gani na hindi niyo alam kasi wala kayo
3: wala
2: dito.
3: Sila dito. Oo. Correct.
2: Oo, hindi ka wala sila sang natabuan ang nang tawag sini naglinok panay dito sa Senado. So may mga gin ano to siya mayati kung ano to ko no, irespeto ang iyang experience man ng yaman nga kung ano man tong natabo sa Senado.
3: Dapat anyway, dapat maging sensitive man si Senator Risa Hontiveros regarding sina.
2: Hay nako.
3: But anyway.
2: Ano? Hindi mo na makita? Okay. Oo, pero after sa Doka Cave Rods nga nagpabutsag si Senator Pia, nag-clarify man ni Senator Risa nga ang ginambal niya about to ya sa linagsanay kag linok panay.
3: May natabo gidya nga linagsanay kag andito kay syempre. Nagbinaslanay na mo.
2: Mm-mm.
3: Okay lang to tani kung sa sulod lang ang halin nga lupok. Sagwa ang riktada or sa piyak mga bahin isa lang. Kailang katigil na panay, gabinaslanay na. So, bala dan kay K5G. Ang may concern.
2: Correct. Na. Ang sadya pag inikagapon, kitigin pagwa na ni sa press conference ni DILG Secretary John Vicrimulya o pudang PNP takag ang ano. Ang video, ang CCTV footage.
3: Sa NBI.
2: Sang natabo dito sa sulod sang Senado.
3: That's why ingin pa sa kaagi kaso si Mao Plus ka.
2: Oo. Kay ano to, may nakita sa video nga nagpalupok siya.
3: Duduwagin to kung saan naka... ang ambal niya, isa lang niya, warning shot.
2: Warning shot.
3: Kaya niya, sinuman ba nga police nga mag-warning shot ka, duwagin kalupok.
2: Mm-hmm.
3: Pero nakita dito, kag din confirm sang DIL, sang ni Secretary John Vick, kag ni General Natates, na duduwa ka lupok ang gin-discharge niya.
2: Yes. So, subong adlaw, gin-surrender na, gin-sungka na ni Osaa, ano tawag ni gani?
3: Osaa, Sergeant at Arms, Mao Aplaska.
2: Mao Aplaska, ang iya sila nga armas. Yes, kay Paidalom to sa ballistic examination. Oo, ang iyang armas.
3: Kagkuan pagili, kagkabay pakunta niya, no? Eh, damo-damo, biga ginawa. And kita mismo may ara man do makasiling kita nga. Ang iba nagasiling, that would be a stage. Mm. Nga
2: damo gani kaduda, no?
3: Nga to para ma-exit. Ang punto, din yung resulta, nakagawa na ginman si Bato mo. Oh. And that would be isa ka the best nga opportunity na nakagawa si Bato de la Rosa. Yes.
2: Another thing, pagid ka kay Fevrods, nga na-mention ka gina sa session sang Senado, of course, ginisoryahan nila dito ang timeline para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oh. Oh, ilang taong ta na ang mga next?
3: Yatag na kagkakipay Julius Marimeles. Itinabato ng sumon.
2: Yes.
3: 10 days. Ginatag nga alatid days para sa Vice President to
2: magsabat.
3: Answer.
2: Oh, sa articles of impeachment nga gin ano sa iya. Ay, grabe, kabugat sa bungadlaw, no? Anyway, mayong gabi kay Ma'am Merlita Malvas, kay Kima Flora, kay Lucia Serrato, kay Sir Ray Sendico, kay Ma'am Bings Delphine, kay sino pa ginindilig? Mang ano na ko sa bungadaan?
3: Kay
2: Death Delmo Tobaga, gamamati ko, no? Or lantaw sa may takuling. Subong lang kami nakapang-greet ni Kay Five Rods. So, lubos-lubos, so naninamon. Si Ma'am Gina Borja, mayong gabi sa inyo, tanan. Ma'am Gina Porano.
3: Sa mga update ka, Kipab Gina. Based on the investigation natin internally, so, ang anchorman sa 11 Mbps, ma-issue ang public apology.
2: Yes.
3: Sige. Bantayan. Sige.
2: Oo.
3: Isa yung naka-statement ka, wala kita kapabaya diri sa sulod ka kay Pep Jean.
2: Yes. Anyway, leksyon na ina sa aton tanan na. So, hindi ako kumalong mag-end sa nga kung nga ano. Sige, bantayan yung mga K5 update ha sa Larga Visa Program with ka K5 Julius Mariveles. Mga ka-K5 amuya itong dalag ko ang mga balita subong ang Miyerkules, Mayo 20, 2026.
3: Bante man buhas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
2: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sang numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
3: Padayon lang sa pagmamati sa mga programa sa K5 News FM, ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapiga na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Muter naman. Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Muter na Max na ayaw ang akong kamatyag.
8: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Number 1 Hit Music Station 101.5. 101.5 K5 News.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, champion.

0: 22 minutes past 6 in the evening.
1: Larga
0: Mayong Vista. Gabi, Banwa. Ini ang Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga
0: ini ang inyong bagong atilimanan sa balita, ihibalo, komentaryo, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko. Diri sa akong bag-o nga puluyan sa kahanginan.

0: Sa sweltering o kon nagabalingaso nga mga adlaw kag hazy o kon na tuman nga pag-aso ang ginahandaan sang panguruan sang pungsod Singapore kag pila ka mga nasyon sa palibot sang Asia bangod sang expected o kon gina-forecast nga pagtupa sang Godzilla o kon sa simple kag laktod nga pulong super El Nino nga ginapaabot nga mag-trigger o kon magasindot sang intense o kon tuman nga kalayo sa mga kalasangan kag subuman ang pagluntad sang aso sa Southeast Asia sa katapusan nga bahin sang tuig 2026. Amo man ining panahon nga ang hangin ang trade winds o kon ang dapya sang hangin nga makapulupabugnaw kuntani sa pila ka bahin sang kalibutan kag ang init sang tubig sa kadagatan ang magasaka. That is why nga aton bantayan ang pagtalbuman sang init sa aton sine nga kapungsuran. Hibaloon ta na karon dugay guys sa aton nga pagpangarad, but first yari ang pagbalingaso sang politika dito sa Metro Manila.
1: As the nation stands on the edge of a political crisis, K5 News FM Bacolod writes the first draft of history, the Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment complaint sa Senado, ang inyong masaligan nga waragwagan sa patag sang News and Public Affairs will bring you the news as it happens, where it happens. The Duterte impeachment. A special coverage of the News and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sang K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sang makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte impeachment coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update. Lorga
0: Vista. Standby karon dugay guys sa report ni K5 Berto Gakit Jr. This would be an exclusive angot sa isa ka makatalanhaga nga itabo diri sa Negros Occidental sa isa ka bata nga nakit-an nga nagatulala apang ang iya sini panaysayon dalayon sa iya mga ginikanan kag sa iya mga kapartidusan nga ini siya ang ginbitbit kag ginkuha sang magagmay nga mga tinuga. Nano nga istorya ini sa karon nga information age mayara pabalasang nagakatabo nga abduction sang mga diwende maligno kag iban nga mga laman lupa. Hibaroon ta na karon dugay sa aton nga pagpanganad, but first let's have this video. Samtang naghanda kita sang pagtalbo sang kainiton sa bugos ka Pilipinas kag sa pagsaka nga pagsaka sang mercury o kon sang thermometer tungod sang Godzilla El Nino dito sa Metro Manila, nagabalingaso ang kainiton sa politika. Karon gid lamang hapon si Senator Pia Cayetano ang bag-o gintalana nga chair sang Senate Blue Ribbon Committee ang nangin emosyonal sa iya sinipahayag sa Senado kasunod man sang ginpabutyag ni Senator Risa Ontiveros sounding as if nga wala sang natabo nga pagpang-atake sa Senado. Damlag pa madumduman nga mayara sang Linok Panay nga natabo sa Senate of the Philippines kag amo ini ang kabangdanan kunya ginpabutyag sa dalayon ni Senate President Alan Peter Cayetano utod ni Senator Pia that the Senate was under attack. Ginatake ang Senado. Let's have this video sa kay Senator Pia Cayetano.
2: Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later. kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
0: Ay, lain buot ni Senator Pia. Uy.
2: And I didn't even hear any of you.
0: Hello.
2: Kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you.
0: All right, si Senator Pia Cayetano sa iya sinipagpamulong-pulong kay ina sa Senado.
1: Lorgo,
0: now apparently nga ining istorya nangin emotional na tuman nakataas ang emosyon sa sining natabo nga pag linukpanay sa Senado. Mayara pa sang investigation and ang siling sang DILG lain ang pahayag sang Malacañang spokesperson si Claire Castro Tuhay sa hambal ni Senate President Alan Peter Cayetano. Remember ang hambal ni Cayetano that the Senate was under attack. May nagpalupok ng mga tao, may naglutang sa session hall sang Senado, but eventually sanggin patigayon ang pagpang-usisa sang DILG nagapakita nga ang yara reportedly sa likod sang pagpalupok amo ang anay in charge sang Office of the Senate Sergeant at Arms o kun usaa nga si Mao Aplasca. I don't know kung anong buot silingon sinimbala. Was it made up? Ginimu-imu lang to allow Senator Ronald Bato de la Rosa nga makapanagyo sa Senate Hall. And that's one question. But then again, gabay luhanay pa karon sang mga aligasyon kag mga claim. Sa aton nga pagpanumbalik kadto antay si K5 Berto Kakit Jr. pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
6: Kadaragsa nga punggod.
7: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi.
10: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
14: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
15: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayo na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsita ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manita.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified na probiotics! Klinika Spore Biotics!
18: Gah! Mag-joy ride man tabi ka!
19: Wala sa kondisyon ang makina ko.
11: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men.
11: Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
18: Tika, ma-joyride na ta.
19: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
18: Sakay ka kidiya!
19: Siyempre! Naka-extend ko ya!
18: Basta sagad nga driver, extend lover.
15: Extend Supplement for Men.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
7: Ang inyong palatuntunan, Larga Vista, mabatian live sa 101.5 MHz FM sa siyudad sang Bacolod, samtang nagapalayag man kita live syndicated broadcast dire sa Abanwa sang Tuboso, pinaagi sa Fabulous Radio Click FM sa Tuboso sa pagpanguna sang akon idolo si SM Randy Kangki.
15: Larga
7: samtang dira sa dakpan wasang kabankalan, mabatian man kita live sa 100.5 Mascovado Radio.
15: Larga
7: maingabi lang kay SM Floor Lingamen kagtanan nga staff sang Mascovado Radio.
15: Larga Vista.
7: Larga da kita sa aton nga pagpangalagad sa iluantang balita this time ni K5 Berto Gakit Jr. angot sa isa ka bata. Currently, bata gid ini, I'm not sure kung pilang edad. Hibalaon ta karon dugay na sapuan gid lamang nga nagatulala sa dalayon nga pag-istorya sang iya mga ginikanan kag sang mga kapartidusan na iburuan ngang ininga bata na dula kag suno sa iya aligasyon ini siya ang gindala sang pila kagagmay nga mga tinuga
8: Lorga,
7: sa karon nga information age taon na kalabot na sa bulan kag iban pagid nga mga moderno nga kagamitan ang pamangkot diri bala sa probinsya nagapati pakita nga mayara sang diwende tamawo kag iban nga lamang lupa. Let's have the details tonight with K5 Berto Gakit Jr. upod sa Palaro coverage team. Bert, may gabi, please come in. Berto.
9: Kakibag Diyos, good evening. Sa atong sininga mga K5, medyo malayo-layo pang Nobyembre, pero doga pala nindog man ang balahibo ko. Sa sininga balita ang aton nga nakuha sa may siyudad sa Talisay, K5 Julius. No, kay Timan, may isa ka bata, actually ang video ara sa Facebook, galing hindi sila mapagkita. So kung kay ti sensitibo kag minoridad dire, may isa ka bata, walo ka tuig ni Kakita Julius ang bata, no? Walo ka tuig ang bata, ginpangita ini sang iya sini nga mga ginikanan, nagligo lang ni sa may bomba bala, Kakita Julius ang bomba bala, lapit sa Balay Nila. Na ginakwaan nila tubig, dira siya nagligo. Aram ako nung dangiya sininga ginikanan ang mga pamilya niya, aram ang tako no. Kilawin nga ginpangita nila, siguro do ang punto pala nga si aram ang ta, dudugay ginpangita siya, kundiin siya.
7: Ano kalaya ang ano kalayo ang bomba sa ila balay?
9: Lapit lang man ah, no? Siguro oh. Malaharap sa mga 100 meters, Kakiba Jones.
7: Uy!
9: No?
7: Ulo.
9: Medyo 100 meters.
7: No? Mga dua kapuste.
9: Lakton. Oh, laro lakton-lakton lang man.
7: Oo.
9: 100 meters ang kalayoon distansya sa Balay Nila. Sige, pangita nila. Sinatong nga kung ang bata nga ni, ining walo katuig, isa ka oras nga pagpangita
7: ay,
9: wala lang, nagduha na ka oras, tugtog nga naglabot na kagiba Julius sa 4-5 ka oras nga pagpangita ay kung diin ang bata nga ni. Kasi yung nakuha natin yung information, may laktan tali ni sila mo. No, sa pagkahapon ngini, may laktan ni sila o galing siya ang iya, sininga iloy kagaamay, kinapangita kundi inilig bata. Gin may ara sila diri Kakipat Julius pala nga do tawag na do superstitious pala nga kumatula ang isa ka bata, especially taga bukid pala no, kung sa mga bukid ng area Kakipat Julius tawgon gid kuno ning pangalan no, hindi lang nga Noy. For example, matula di si Berto, di ako, di tawgon, di ko nga Roberto, Gakit Junior, tawgon kita ang pangalan. So, munang ilasin nga pagpati, Kakipan Julio, sige nila ko nung panawag sa pangalan, nakalabot na to sila sa piyak ng mga kakahuyan to, kundi nung bata kayo natula, man siya imposible, man ko nung rin matula, nag-uli ni sila. Ining pamilya, kagang ginikanan, dito Kakipag Julius, nakibot sila.
7: Mm-hmm.
9: Ang bata nga walo katuig dito sa likod sa kursahan.
7: Uy! No? Danay, Bert! Bata, Bert, i-contextualize ta lang ang balay ni sang pamilya kag sang, of course, ta lang bata, bukid-bukid ini nga porsyon.
9: Yes.
7: Ano nga, how would you describe sang ilagi na istaran when you say bukid?
9: Kakiba Diyos, actually, wala kita. Pero ti ang area, diri nila, wala, actually, wala kita kakato sa area. Kakiba Diyos,
7: okay. Ha?
9: Pero ti sino, diri sa tiyo, ya, nga na-interview naton, do typical lang at do may mga puto sa palibot, no? Kaya din nga doon sa banwa.
7: May lasang-lasang.
9: Lasang, oo. Kasi may mga talatan, no? May mga lawikan, dabi kang kanting, no? Hindi man to palibukid, hindi na, but, so amo sa habang mo lasang no, may mga pulo sa palibot Kakipag Julius no, so ginpangita diri nila ang bata. Pagpangita nila sa bata, nakibot sila nga pagpauli nila dito ang bata Kakipag Julius sa likod sang purtahan.
7: No,
9: sa likod sang purtahan ng bata ang hambal sang tiyo, nakita nila ang bata nga naga nag ano ba lang dako ang mataya nga tulak ibot na kay Kevin Julius
7: na tulala
9: o tulala tang malayo ang tingin ba lang tulayo mm-hmm. panulok ya
7: oo
9: kay Kevin Julius tapos kiba mangkot siya nga tuto ari kade no nakibot kay mangkot nila wala gi nag response ang bata kay Kevin Julius kag ang kin kakibot pa kag kinakatingalahan sang pamilya ang bayo sang bata kay Kevin Julius gisi
7: okay.
9: Gisi-gisi kita mo na kagiba Julius ang bayo bala nga naging guntingan nga may buho ka gunting dit, no? Arang gimbuan pero gamit ang gunting. Do amo nang sitwasyon. Asuno sa pamilya kagiba Julius 30 minutos o more or less 1 hour at least yun na umpawan kinipata.
7: Oh!
9: No? At least yun na umpawan yun nakabalik sa iya sining pamitaron. Kakita na Julius
7: kaka, lawig nga pag tulala ya
9: yeah. Lawig malawig dito no
7: okay
9: oo malawig nga pag tulala sang naghibi tayo ng bata mo no naghibi tayo ng bata sang nagbalik ng iya sining ani body no nagbalik ng bata di ba mangkot na dito na nila nga sa video sa Facebook la no
7: mm-hmm.
9: Makita mo dira kay Julius ang bata nga ginatipunan sa pamilya ginaintirugar no ginapamangkot ining bata kag dirigin tuad sang bata hambal sang bata wala ko kabalo kundiin ko naghalin balaan niya lang kuno halin siya sa bumba may nanghagad si iya hampang
7: ha?
9: Lima kabilog nga mga 20
7: ha?
9: Actually ang term niya wala hindi 20 no?
7: Mm.
9: Ang term niya sini hindi 20 ang term niya wala siya nag-direct sa terminolohiya nga 20 kagiba Jules. No?
7: Okay.
9: Ang iya kinambal, may naghagad sa akon, mga tigulang. 30 katigulang, pero ang ilang nga unong katason, 30, I mean, hindi sila taas, 30 kung kaputot. Pero 30 ka, tigulang kagiba Jules.
7: Oh.
9: Tapos, ang ila sining nga ilong, 30 ka dako-dako.
7: Okay.
9: Ang ilang talinga, dako-dako, kuno ka dapat-dapat. Amo ning yang ano, nga pag explicar man.
7: Okay.
9: Sa pamilya sa kusa iyang mga ginikanan, Eva Jones.
7: Okay. Danay. Sulitun ta, wala siya una-una naghambal nga diwindi ang nagsugat sa iya. Paano nagsulod sa iya panguna-una nga diwindi ato? May ara sa ba na mga mata nga nag-prompt sa iya?
9: Peter Julius, ginalantaw sang mga himata nga based explanation, duwende. Kay ang pag-explicar sang bata, gasanto sa duwende.
7: Okay. Inaya, presumption sang ginikanan kagkapartidusan.
9: Ano?
7: Presumption nila nga duwende.
9: Yes.
7: Diba?
9: Yes.
7: So, kay ti si dagol ga kasalaan maning nga diwindi mo.
9: Hmm.
7: Diba? Anyway, ang point ko Bert is hindi iya bata nagambal nga diwindi.
9: Hindi.
7: Ang iya himata. Okay.
9: Ang ginambal sa bata karadlukan
7: tuloy
9: nila
7: nga. Nga Bert?
9: Actually makita mo reaction sa bata kahambal baby.
7: Oh, yala.
9: Baby ang bata.
7: Okay.
9: Kaya ginadukan pag yun ang bata kagatulo ang luha niya.
7: Ahay.
9: Habang yung mga gagmay sila, kinabutong nila ko kung gusto magampang sa akon. Di, wala na ko dahil animo, ginbutong nila ko, tugtog ko nung nag-iisi ang bayo, ya?
7: Uy!
9: No, nag-iisi ang bayo, ya? Kung pangbuktaw, ya? Ara na siya ko, no? Nag-inapukaw sang iya, sini nga, pamilya.
7: Oo!
9: O ginikanan. Dito na nga pinatukiban, kagipag yun.
7: Bali ang gwa nga da, may ginkadtuan sila, why siya kabalo kundi na to?
9: Wala.
7: Uy. Ang the next nga moment nga nadumduman niya, ginapukaw na sa sangiya ginikanan.
9: Yes. Ato na ginatipunan na.
7: Ay, okay.
9: Pamilya, kung malantaw mo sa tanda, ang bata ginatipunan, ginaitinugar mo. Sangiya, sang mga pakaitahan. Kay si Tanan ka pangita siya mo, no?
7: Okay.
9: Kag dito na nga pinamangkot sa nagalingin pa ng ulo din nila kung ano matabo siya, no?
8: Paano nagsunod siya?
9: suno sa tiyo kag sa pamilya bala Sir Ernest Katipa Julius. Ginalantaw man diri nila nga basi posible halusinasyon lang sang bata, but still hindi man tunog yapon matula nga diin nagalin ang amusina ang mga pamintaron kag nga ano ang eksplikasyon sa iya sini nga bayo nga itigili. Diba Diyos, diin siya nagalin kay tunog sa pamilya no. Dapat pakita ni siya mo, no? Kag wala siya kung galagyo, galayo. Amo naman na ang mga palamang kutanong sa mga

0: sa Facebook nga gin-upload, maambal mo kagid mo Julius nga they are convinced no nga may malain nga tinuga nga nagkuha sa ila kini nga bata no. Kaya si ang response sang tiyo, ang response sang tiya nga amuna tuya ang mga sundo ko no. No, so, well, wala ka, ako nga pamilya, pamakoton ka ng mga tao, so sa palibot ka, hindi na ito makitaan. So, ingat, diba, si Balagi na pamangkot Manila, o kung hindi na contradict silang statement sa bata nga, kasi at, o kung psychological problem manabi, so, lang taon sa kay mismo sila, ginadakugi lang ila, sila nga pagpatik, kasi pa Jol, nga malain nga, o kung malain nga taglugar, tawag sina, no?
1: Oo.
0: Tamauda, or duwende, ang may kahimuhan sa natabo sa ila sini nga sa bata ako nini nga walo ka tuig nga bata.
1: Ay ala. Okay. Are sige. Ikuan ko anay ang video nga ang bata ambal ka bata pula mata kag taas dalunggan. Uy ala. Nano ni Bert standby Bert ha. I-play ta nang video. Are.
0: Yes.
1: Pamatian tang video. Ay, partner, audio only lang ta, kaya dapat i-blur ta ni ang ilang itsura. Audio only lang ta, partner.
2: Kay may nagbutang sa una ko, portal angel, may pakpak, tapos nakabalik ko daw.
1: Ay, ahay.
3: Basilingon, gingabayan ka kang Ginoo, ginpadalay ang angel para makagwa ka to sa dimension sang iya ka main kanto. Ang buho to nga pagkuha mo kahabon portal to nila but silingo na ila natulig pakadto sa lugar nila mayroon lang kayang angel nagbulig sa imo ang angel naghimo man portal para makabalik sa lugar sa mga tao
2: may nagsugo sa kongulpe nga ma sumbagon ko kuno ang ano natumba ang ikanto
3: sinong sugo si mo?
2: Si Ambot may nagambal sa kon ng to sumbagalan to
3: gingabayan ka to. Hindi ah. Hindi niya wain si Janet. Hindi niya sila nga manugulong si Janet. Gabayan niya sa'yo ka Ginoo. Pray ka mo perme.
2: Sambal sa kon ng to. Sumbagalan to.
3: Mayan na kayo na kaya mo.
2: Sumbago na tumbangin kang to. Pulay yamata? Duwagid. Itom sa?
3: Itong kulor ya? Pulay yamata?
4: Isog ko, no?
3: May laki na kaya mo sila.
2: Ginpunggan ko nila. Pa. Lima kabilog.
3: Ginpunggan ka nila, lima sila kabilog?
2: Oo.
4: Nagisi, nabalabayo yun na mo, nasa bulay ka, Gina. Nakibot na lang na si Mas, yun nagtuwaw sa gulpe.
3: May, hindi na lang kumugubra para bantayan na ka. Ha?
2: Ha? Nadlo ko yun sa bumba.
3: Sige, hindi madlo ka. Pray ka lang, perme. Ha?
2: Hindi na ko magadlo sa bumbaya.
3: Salig ka lang permi sa Ginoo pre ka gabi-gabi adwadlaw oras-oras ha hindi na sila kapalapit sa imo hindi na sila kapalapit
2: gimblisingan ang balay
3: gimblisingan nanay sino ang blessing ano blessingan nanay
2: sige na ano blessingan nabatuan ko engkanto.
3: Okay, nakaya mo sila. Di mas nakabilog. Ano sila kadagko?
2: Dari, ang boss dari yun nila, ang ari.
3: Pariyasin mo kadagko?
2: Oo.
1: Uy.
4: May taga-abagay.
3: Ano yun? Kama-kama na kong duwende. Kama-kama na guro?
2: Ang isa di ang ari nila.
4: Oh, anong dalunggan niya to?
2: Laba.
3: Ate duwende.
1: Oh.
4: May barangos wala.
2: Ara.
1: Okay.
3: Duwende.
1: Bert?
2: Maangis adi ka matao.
1: Bert, post anay ka dali. Bert?
0: Yes, Tito John.
1: Sino ni ang ga-istorya sa iya, tiyo, yao kong tatay?
0: Kakita Julius, ang ga-istorya, sino sa iya, ang tatay niya.
1: Tatay niya. So meaning, ang ining mga description... Bert? Bert, are, ang description nga duwende, hindi ni iya ka bata, iya ka tatay.
0: Yes, yes.
1: And then ang hambal nga may ara anghel nga nagsugat sa iya sa kung ano tong dimension hindi ang

0: bata na gambal nga anghel ang tatay.
1: Yes.
0: Ah, okay.
1: Yes, ang tatay.
0: Mm-hmm. So bali ginhaw maom sa tatay nga mo to.
1: I do assume sang
0: tatay.
1: Oo.
0: But karoon ta ang tatay wala niya ginabdak sang mga kuno di Windi.
1: Wala, ang bata lang.
0: Ang bata lang. Okay, okay. Pero ti ang bata karuoy kasi gihilibion eh. Ti kamusta ano ang plano nila Bert dalon ini sa doktor kag ipa-check up?
1: Amo man gani ang aton man nga pag osisa man pero as of this time kag ibatilyos kinakon.
0: Hello Bert? Bert?
1: Kag ima Jones?
0: Dula ka ba si ikaw naman balang nagsulod to sa buho? Ara ka da?
1: Ima Jones?
0: Ara ka da?
1: Ima Ari ko dari ko.
0: Okay. Anyway.
1: Ari ko alam mo ko din ko.
0: Din.
1: Ari ko din si babaw sang barko.
0: Wow. Din na kamo pagkadto na kamo Agusan del Sur subong.
1: Ah, going kami Agusan del Sur kag iba Julius. Pero ari pa man kami di sa no sa barko sa Cebu.
0: Cebu. So bali ang barko halin sa Cebu, halin sa Cebu, diin kamo madungka.
1: Alin diri ko na si Cebu dito ba dong ka, sir? Sa Butuan, sa Butuan.
0: From Butuan, malang trip pa ka mo?
1: Malang trip pa kami?
0: Okay,
1: sunod diri kay Sir Makoy kay Ina, no? Sa
0: Korea
1: naton. Ang itinerary director.
0: Okay.
1: Kasi ba Julius, kasi mga ara, kung mga utso, ara naman kami sa ano sa Agusan del Sur.
0: Alas utso sang gabi o kung buwasaga?
1: Ani utso-utso.
0: Ah, utso. Ah, okay. Buka layo.
1: Medyo malayo-layo gani.
0: Oo.
1: Yung biyay, tinig ani sa barko, mga ginadalagan, mga walo, tutubisyan ka oras.
0: Buka layo.
1: Ang biyay, medyo malayo-layo man gani.
0: So si Butuan to... Diin ka mo malad.
1: Agusan?
0: Anong sentro sang Agusan nga kadtuan nyo?
1: Agusan del Sur, git ka T5 Julius.
0: Oo. Okay.
1: Ang ilagid nga main git ka dito man niya ang host git nga palarong pambansa mo. Pero tiway kita kabalo ko ano gini exactly nga please pala.
0: Okay.
1: Lang taon ta lang kung ara na ta. Pero ti okay man ari man diri si OM operation as you know si PP for operation Eljan Castanio why na go put sa mun dayaon nag aeroplano sa kuno
0: wow
1: pero ni so go ari gi na nga report ta ka mura nga
0: ay Bert, ang capital city sang Agusan del Sur Prosperidad. I don't know kung dira ka mo madiretso, ha?
1: Ti, mostly, kung amuni malaban-laban, kung ang host, Agusan del Sur, kung may mga kapital, laban-laban, dira agit sa tibagin.
0: Ti, sige, balikan. Kwanunta ka muna, buwas. Halong ka mo sa biyahe. Kagberto, isa lang panugyan ko sa imo, ha? Pakabuot.
1: Buot man kuya, bal ano man po nang una ko po nanay na buot kuya.
0: Nugay. That was 5 years ago. Sige, sige, halong ka mo.
1: Sige, ang aton sinig mo doon. Again, sa aton sinig mo doon to make our report nga magaan man sing katapusan nga report. Kagi ba, Julius, again, ginatinguan naton nga malabot ang pamilya. Kagati ginagaan ta ni sentimento ng aton sini nga tagpamati no kun ano diri ang ila sini nga malantaw da natoy gina-report ta lang dito anong aton sini nga manakita kag batian kag sa statement sang both sides sa kibagdilo. Sige, ang aton sini nga balita inadulong sa kaluan sa DTX 100 D3 Bio My TC kag DTX Double Mix Made Coffee ka na daka detox ka pa. Opo diri sa tana sa amon diri no. Ako si Steve Berto Gakit. Para sa kambing na balita, serbisyo publiko, kalingawan sa negyo, C5 News.
2: Lorgo,
0: ang mga balita, kagiban pa nga mga komentaryo, nga inyo nabatihan mula, ginamang maduga, gindala sa inyo sa kaalwan, sang aton masaligan nga mga tagsakdag, sang libre nga balita, ibalo kag ginaalam, diri sa Larga Vista. barista every night. DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
2: Lorga,
0: ang aton masaligan nga mga tagdala sang balita. And of course, masaligan man nga tagpangapin sang inyong karawasan kontra sa balatian.
2: Lorga,
0: magabalik ang inyo para tuntunan Larga Vista. Pagaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
4: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Salit si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
11: Duha ka klase ang asma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Sporin Capsule. Kaya inayol niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Sporin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
11: Dr. Pinoy Sporin Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
13: Kusan tabuyan. Kasi nga mula ka kainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa Glutena, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisa mabulig sa aking kalawasan.
14: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska.
15: nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaukat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
0: Inisagya po ng inyo bagong nga tilimanang sa balita. Ibaro komentaryo kalingawan kag matuod nga serbis show publiko Julius Maravera sa Gyapon sa aton Miyerkules nga edisyon sa inyo para tuntunan Larga Vista here with us tonight live sa Studio A sang K5 News FM Bacolod. Wala sang liwan kundi ang aton nga City Director sang Bacolod City Police Office kun BCPO Colonel Eugene Rebadomia here with us tonight. Katuan na lang siya karondo garugay nagaparabuot kita sang panamyawa. Advance happy birthday sa kay Nong Edmund Diaz dira sa Barangay Tangub kag maayong gabi man sa kay Roda Angeles Knight dira sa Hong Kong.
21: Larga,
0: sa pamilya Alonsabe dira sa siyudad sa Sipalay, subong man sa kay Lieutenant Colonel Medina kag tanan nga mga role models dira sa may La Granja La Carlota sa aton nga Mobile Division Training School sang Philippine Army mayong gabi sa inyo tanan. Ilakit na ang tanan nga mga detachment commanders sang aton kaa sa ilatag sa tagsa ka mga area mayong gabi kag welcome sa inyo. And as I have said, we have Colonel Rebadomia tonight diri sa aton nga studio. Na very interesting kay samtang nagailapit ang maskara na si Batgid sang kapulisan amo ini so far ha, ang pinaka dako nga drug bust diri sa Dakbanwa. Colonel, good evening po.
22: Mayong gabi sir, no, kag mayong gabi sa tanan nimo nga naglantaw kag nagpamati sang programa nimo nga Larga Vista.
0: Salamat gid Colonel for dropping by. Tingala ko nga kainan pag ug Tagalog sa imo, pero si Colonel Rebadomia true blue hiligay non Bacolenyo tunay. Bacolenyo puro-puro ni BPP si Colonel Rebadomia. I heard nga sang una nakaagi ni sa street vendor. Diin gani nga particular area to sir?
22: Diri sir sa ato nga Central Market check sa mga banwa-banwa diri sa Negros Occidental sir.
0: Kagi ka bulante?
22: Yes sir.
0: Wow, grabe no. Anyway, Colonel, first of all condolences. Medyo bittersweet itong interview kasi we're ang ginaistoryanta diri is the death of Lieutenant Colonel Vargas. And then today, may ara kamusang drug bust. Pila gid ang confirmed nga estimated value sang sininga shabu?
22: Bali sir, ang weight sa to is 4.2 kilos or 4,200 grams. Ang value niya sa peso sa base sa market natin is 28,560,000.
0: Wow. Amo ni so far ang pinakadako nga drug bust diri sa Bacolod.
22: Ayo sir, sa I think 4-3 years siguro. Amo ni sa I don't know na sa exact niya data but based sa mga report natin diri sa Bacolod City Police, ay usually tag 1 kilo pinakadako ito kilos. So subong we able to confiscate 4.2.
0: What do we know about the suspect si alias Bungi?
22: Yes sir, actually sa totoo sir, we do not expect na makakuha kami sang dako nga item sa iya, kaya ang gin-report sa akmo sang ako niya CDO Chief si Police Lieutenant Colonel Albert Singh, probably mga 200 to 300 grams ang iya ginabalik sa to. Amo lang to siya ang iya gina-expect na mo. So ara kami sa area kay ga-monitor ako every drug operation that we have. Then nagtawag siya, sir, ano niya gali? Sobra 4 kilo ang nakuha namon.
0: So, kadako nga volume, sir, ako?
22: Yes, sir, kadako, sir. Kabolume. Hindi ka mo kabalo nga abay namon, ordinaryo lang siya nga courier or nagabaligya siya. Dako galing items ang iya ginakaptan. O kung basi bago abot ang item sa iya. Kaya newly identified siya namon. Wala siya sa listahan.
0: Ah, okay. So, I don't know kung may factor, Derek Kernel, ang seemingly inaway subong blas ang mga drug groups.
22: Hindi lang nato na ma-confirm ang amos ng report but we able to receive report coming from different sources nato sa mga ginakuha nato ng mga alpas nato nga ginakonsider mga agent nato dira sa dalawang gatag sa tong information but this information naman na accomplish sa sini based ni sa series of this by nga ginobra na nato ginamonitor sa bag-o siya nga personality. Wala, we do not expect na dako makuha ganin nato sa bag-o isa nga personality,
0: which is quite interesting kay kun bag-o ka nga personality saligan ka sang amo na kadako nga volume. Why so?
22: Siguro sir, basi kwan man ni sa amo niya wala siya na monitor but dako nagliiyaya nga mga ginapagawa nga items. Probably is naka-focus kami sa iba niya mga personality diri sa Bacolod City to include probably the PD and other PDIG. We have also PDIG kasi tatlo ding operating units naton. Probably na ano na ni siya na miss ang word ko siguro is probably hindi siya na muna consider, hindi siya una nakitaan but ara lang gali sa iyang dakong items.
0: Sa simpleng istorya na overlook lang siya abi. Daw lain ang ginatutukan nyo, wala pa siya nakita una-una. Wala siya nasiplatan.
22: Sir, ang consider ano naman sa kaya is daw gamay lang siya, gina-tisbay lang siya naman, gamay lang man items yung kakakuha. And we do not expect sa nga sa itong item.
0: Pero style man na sa mga drug lords, sir, or drug syndicates, kasi nga ining isa daw medyo bag-uni, kag daw wala pa ni tanto na tukiban ginsang polis, dirita abi ipaagi.
22: Probably siguro, sir, ang tawag natin nga daw gina-decoy siya. Isang grupo nila nga ginafront na siya nga gamay galing ara siya yung dako nga ito.
0: Hala.
22: Probably, sir.
0: Duga alam ang mga drug syndicate sa raw?
22: Siguro, sir, they also no, sa ga-develop ang ilang mga technique based man sa pag-develop sometime. Sa amon na loob. Amon na pating palising natong gina-adjust. Sila ga-adjust man. Depende sa subong electronic na tanan. So, ganda ko ba ng ilang ako?
0: So, technically, ining si Bungi, ang classification ni Yani, hindi lang kay HVT. Budigiro man siya.
22: Ang classification niya is runner siya o courier lang siya. Amo lang ng una. Nga report naman na-receive.
0: Runner or courier, both silingon, ano originally magambal ka runner lang siya?
22: Nag-distribute siya sa mga barangay-barangay. Siya ang distributor sa
0: pinapadala
22: ng items. Ginagaalan siya, ginasulan siya para mag-distribute sa mga items. Or amun ang abang nyo na...
0: Makuhan ko, anay sir, gamay nga bulig sa vocabulary, bla, mga tinaga sa nga ginagamit sa kapulisan. Magambal ka runner, nagbaligya ka barangay-barangay. Mga ano kadamo na supposedly lang?
22: Bulto-bulto lang, sir.
0: When you say bulto-bulto, mga pilana?
22: 5 gramo.
0: 2 ka gramo.
22: 5-5 mga amo-amo siya.
0: Bali dira ka masugod. Bali kun sa amon pa masugod ka lang reporter ka lang anay abi. Antes ka mag news director o mag anchor man.
22: Yes sir, masugod ka sa hindi bulto sir, gamay-gamay sa shay lang anay. Pag bulto ka na medyo may saling na sa imo ang ga-supply sa imo, dako ng imong market.
0: Ang tinaga sina runner.
22: Ang runner sa amo sa gakwan sa mga items nga distribute.
0: Okay. Bali man, nagtag lang na siya.
22: Yes, sabi ka, pang-mission na siya.
0: Ano-anong suktanay na da?
22: subong sira ga innovate man sila, they use GCash gaya Paymaya sila. Damo na sa mga electronic naman ang ilang bayranan. But there are some mga personal na mag-kwan nga diritsuhan na gid ang bayranan.
1: Grabe ba?
22: Yes sir, ga upgrade man sila sir.
1: Wow. So kung may Grab sa delivery sang pagkaon, may Food Panda, sila may araman.
22: Yes sir, to include sa delivery subong sang drugs. They use also some Grab actually. Amo nang isa sang inalantaw natin subong mga kwan kay kinalantaw na itong galing medyo kuhaan siya, but siyempre ga-innovate man sila how they transport these items.
1: Hindi iya ang Grab mismo, kundi may ara sila delivery riders.
22: Yes, sir. May
1: pinag-tanga
22: mo sila, sir.
1: Grabe ba?
22: Then probably hindi na itong gina-discount ang possibility nga ginaagin na sa Grab in different items, nakatago sa different nga mga items.
1: Di, pero paano nyo na, sir, maano, madakop ina? Kay ba, si ang driver, why kabalong rider eh?
22: Yes sir, probably wala na kabalong driver. Ang ginakwantahan sa aton na monitoring, ginaspatantas na kundin ang source eh. Then sa basement sa ginahatag sa aton sang aton yung mga agents, nga information. Then ang iba na, actually sir, ang iba sinigatag sa aton subong information is coming from the community itself.
1: Ay nice.
22: Ang ginaobserbahan nila. Gina-report nila amat-amat ni yung sa ibang trunk line. Kaya gina-validate na ito. Totoo din man ganito.
1: Balikon amuni ang gakatabo sa NPA nga mismo ang tao ga-report sa ila, amo man ang sa droga.
22: Yes sir, amo nang six. Actually sir, most of the operation that we have here in Bacolod City, ang information is coming from community. Silang kapalapit sa ato niya, CDEO.
1: Pero sa prangka nga istorya, Colonel, sa tuod lang, ha? ako mismo naka-witness ini. May mga barangay de, nga pala nindog blaybo ko sir nga ah. May kadtuan ko binga tao halindi pakadto sa piyak nga bangga kundi labyan ko iskinita sa kadaliko mo nga may tiangge may tao mangkot sa imuto din ka makadto dasun sa sige mo lakat may ara kabataan nga ga-overtake sa imobla.
22: Yes,
1: ang akon nabalaan nga part na gali sang Intel network sang mga durugista man may ara pagin man sir mga community nga ang drug operations kabahin na sang ila way of life.
22: Based sa mga previous mga reports namon amo na sir ang amal mo is pasabilis nila.
1: Correct. Do NPA man sir.
22: Yes sir. Control nila isa ka area. And subong ang nami subong kay ang balkon is gako damo report coming from the community. Na diri sa amo nya kalye. Amo ning sisima actually sir sila pag-send sang video sa amo silang ga video. Damo na pasubong na. Damo tabay bas operations diri sa Bacolod City. Nga nakandak nga sila mismo ang gabidyo ginasend sa aton ginasend sa dalaing sa kilala nila ginapakita sa aton ang ibang gani is ang gatag sini is coming from the city mayor ginapasa sa iya ginapasa sa amon amo na ginapasa
1: wow. Na amon so balikon ang mga sindikato sa droga naka take advantage of technology kamo naka take advantage man.
22: Yes sir, oh. Tanan-tanan ginaga kay mabilin man kita sir kung hindi kita mag
1: amo-amo man sa NPA no nga ang yes, tawo nagapabalo na sa army subong niya ang mga droga, ang durugista, gakapir di man sa inyo intel.
22: Yes sir, damo man galusot sila pero most of them subong is tungod sang siguro pagsalig na sa tao sa aton nga kapulisan. Siba sinatakaan naman sila. Nagamuan dira sa community kako sang hazards, probably gamuda sa lugar. Amo na sila nga ga-report ng isa.
1: Inagusto ko na sir istoryahan ha. Kay kun sa kabukiran ang tao takaan na sa pamatay sang NPA, wala tuo sang civilian, so ga-report sa army. Ang droga, ya, paano natakan ang tao?
22: Siyempre, sir, gahod sa ilang lugar.
1: Nga.
22: Kay kunara na ang mga gamit, hindi man sila at is ang community. Then, pati mga treatment sa kabataan nila, kusang kinawatay, bunan na, ano pa nga ginamo. Actually, ang isa ginagan, even the statement of our honorable mayor, ang most of the cases here, ang kinawatan, ang mga subject natin, mga drug addicts.
1: Droga. Grabe, no? Sir, sang una, abi ang style sang durugista ala Robin Hood, eh. Saguron ang palibot. And I've heard, many years ago, sang chimpo pa ni Anay Presidente Duterte, do amo-amo manigyapon ang ila style. May ara ganin sa prangka nga istorya, Sir Gambal, ang mga sources ko. Sige, Sir, why na naginasapak sang tao yung four-piece? Kay ang ginahatag daw sang drug operator, mas dako pa sa ginabaton sa four-piece. Tood na, Sir?
22: Probably yes, sir. Kay una-una is mag-an ang items ngayon na bit-bit nila. Dali siya dispose. Ang kapital mo lang iso.
3: Grabe.
22: Lakas ng loob lang.
3: Grabe.
22: Ang kapital mo. Amo na siguro na-encourage sila ng amo na LeBron. Probably, sir.
0: Isog kang nervyos lang.
22: Nervyos. Ngayon ka lang madakpan.
0: Tay, sir, ari-ari ba lang? Tuod lang amo niyo. Subong, especially during the time of Duterte, and especially Subong, nga may trial na to sa Dahig, ang ginaistoryan ng Subong ang supposed EJ case o extrajudicial killing. Pero ano ang epekto, Subong sir, sa mga komunidad tungod sa kampanya kontra sa illegal nga droga? Wala ginman to pulos?
22: Mabunda. Siguro, a kwanta ng appreciation sa community during some time kung ano siya katawa i-compare sa Subong. Samo naman sa law enforcement, whatever the mandate that we have na-receive naman, amon man naamon yung gina. Patuman din sa edad naman.
0: Mm-hmm. Yeah, very interesting. Sir, kadto ko balik sa kay Bungi, ang classification niya budigero. Magambal ka budigero, anong buot silingon sina?
22: Kung amon na ginagamit ng item, ng words sa budigero sa ilang language, is probably ikaw ga-stacks dira sa items. Based sa word niya, word yung budigero. But ambal ko ganit kayo na, ang word naman sila is courier lang siya, or runner, transport. Ang ila kung ginagamit niya ina is kabayong tawag sa term nila dira. Kabayo lang siya. Ibig sabihin, gidala siya sa mga items.
0: Ah, okay. Runner or kabayo?
22: Amo nang ginagamit nila dira.
0: So,
22: based sa language.
0: Bali, ang runner, siya lang niya ang madala.
22: Supposedly, sir. Pero ang iba pare siya is ga-dispose man siya sa mga items. Kasi sayang man ang income.
0: Bali, ang guwaya daw 3-in-1 siya.
22: Yes, sir.
3: Oh, grabe ba? Sir,
0: siya ang kabayo. Halimbawa, diri maabot ang droga, butang ta sa amuning barko o aeroplano, siya makuha.
22: Probably sir ginadulong sa iya. Kailain naman siguro nga kuha pag iya sa mga main source.
0: Dispues, taguon niya.
22: Yes, sir.
0: Kung magambal ka budigero, kung nimuon ta class nga tinaga, sir, warehouse man.
22: Amo na siya siguro word, pero ang among classification sa iya is only a runner. We do not expect amo na kadako sa item.
0: Kalilibo gaw. Yes, but sir. Lucky break ninyo.
22: Yes, sir. Sobra pa sa kisama naubos siguro ng chamba nila na kuha rin sila nato. And even the regional director at city mayor nato is na-presyo. Nagkatugito ganyan si RD kagawa.
3: Wow. Nagkatugan. Grabe,
22: because
3: no.
22: Because this is the... siguro lang kung ang kakuha sa iba niya province or city. But sa Bacolod, nga concern is isa na siya sa pinakadakpo. So medyo alarming siya. Ang ginaisip ko dira ganyan, sir, ano pag-idayan ang wala naman na dakpan? Pinakpan na ito naman ang apat. Ano pag ilayan na distribute na sila? Kasi may na-distribute na ahit.
0: Ang pamangkot karon sir Amunay, sang nag-NIR na ta, nag-increase bala ang sulod sang shabu diri o kung wala?
22: Actually, sir, based sa monitoring na doon, Subong nagnubo siya. Kay, because of the operation na ginakantak sang ato niya kapulisan, kag PDEA, kag PDIG. Kung nakita niyo, pero may kita may bypass operation, makuha niya ninyo sa ato niya kuhan. Damo kita accomplishment. Kaso hindi na siya amunika dako. Usually 60 grams, 200, 300. Gina-report pa na naman sa weekly naman. Ang BCPO is wala sang week na hindi kita. Usually 1 million worth ang makuha na ito niya dari weekly.
0: On the average, 1 million?
22: Subong, sir. Ito mo nang amun.
0: Grabe ba?
22: Amun nang amun yung campaign. Sir, amun nakita mo gamahal ang values ng droga sa iba niya mga barangay, iba niya area. Because of the intensified police operation that we have. Kag ulit, yung pasalamat yung sa community. Nagahatag sa information. Kaya ang ko gani is without these people sa ground, ang mga tao mismo ang observe nga gusto niya linong sila, hindi na natin na-accomplish ang iba. Hindi ni kaya sa kapulisan.
0: On the average, 4 million a month, Subong?
22: Usually, amun na, sir. Makita mo sa press briefing naman every
0: since week. Saan o nga bulan na, sir?
22: Since nag-assume ako dali sa February, hindi ko lang nakita ang data sa previous kay sir ko, sa previous ng boss na ko, nagkumatuloy lang mga items. So sa 3 months ko, usually amon ang amon niya, average.
0: Wow. Uh-huh. Grabe, no? Pero ang bulig is because of the community.
22: Yes, sir, because of the community. Uh-huh. Without this information na ginapasa sa amon, kabudlay magkuhan, una-una is kabudlay mag-identify sa ila. Kaya mga bagong iba niya personality. Except sa mga tao nga nagaling sa prisuan, nakagwa, nagbalik sa ila nga dating nga bisyo. Amula na, usually, among ginamonitor ang pinakadamo, ang halina sa nadakpan na sa una, natokang sa una na priso. Pagkagwa, they go back sa same negosyo, then subong damo kami na identify. Example na gani, wala na sila sa listahan namon.
1: Oh.
22: Because of the support document, sila mismo.
1: Sir, ang akon balang talupangdan amon eh, nagligad kundi may ara issue sa district jail diri sa barangay Abuanan Bago. Nga may ara sila sang operation kontra sa illegal drugs sa sulod mismo sang prisuhan. Ano ang possibility, sir, nga ang prisuhan subong nang insentro na sang illegal drug operations?
22: Pagkabalo ko, sir, restricto man doon ato ng mga jail, no? Though hindi ako makakomment yun, party sila. Probably, ang transaction na kay wala man sa sulod siguro. Probably, hindi lang takakwanggit sa comments, ay nakay unfair man silang ako mag-comment ng amo sila.
1: Although, sa bilibid lang ito natabo sa una, no?
22: Yes, sir. Yes.
1: Allegedly. Yes. Di way man napat-od yun hasta subong, eh. Yes. Ka-interesting ni sir sang inyong ubra subong, no? 4 million on the average per month over the past 3 months ang pagpungko ni Mudre.
22: Yes, sir. Po, sir.
1: Oo. Ang akon nga ginalibugan sang ulo is this. Diin gigahalin ang supply ta, sir.
22: Based lang git sa amon, sir, ako sir ma-comment, sir, based lang sa information na receive namo. Kay considering island kita. It's coming from Mindanao Park, Cebu, Region 7 and sa Iloilo Park. Kay kwasang roro eh. Agagit. So basically kisaga kalusot sila, then may mga bangka kada diri nga gap dungka sa mga gabay nga babangka ga dungka sa mga kundi na portions ang ano. So amo na gina monitor, amo na gani damo ta subong ga kadakpan because of intensified monitoring naton. Siguro ga kisaga abi nila okay na tanan na makalusot na sa din kadakpan gyapon sila.
1: Sang una, ang aton nga mga roro o mga barko halin sa iban nga lugar pa kadto dire, ang ginadala sa kada. Karga tapas ang kadto nila dire. Subong niya karga bato. Grabe nga development, sir, no? Very interesting. Pero ang pamangkot, sir, amo ni, gadamo ang adik o kun nga very profitable ini.
22: Siguro, sir, ang ginalanta na ito niya, kung isang kay na ginambal ko is gamay lang siyang items. Madasig siya, siguro madispose. But sa base naman sa ito, dire, sir, ang report ng kwan, sa iba niyang barangay, medyo haga-haga na, naglubo na, pila na ka barangay, subong nag-stop ang ano sa kay, amo na ginadamo ang operation ang ginakandak na ito, o upon sa PDIA, kag isang PDIG. May PDIG pa kita, sir.
1: Ang PDIG is?
22: PNP Drug Enforcement Group. Separate unit asal sa National Headquarters.
1: Saan sa nulang gin create ini?
22: Hindi dugay na, sir.
1: Ah, dugay na.
22: May okay. Mga satellite offices sila dere.
1: Galing so, daw hindi gid noon, you know?
22: Wala na sa masyado ko pa interview, sir, but they have series of operation here in Bacolod City.
1: Bali daw hungod gid ini.
22: Yes, sir. Diretso ang report na sa National Headquarters.
1: Oh, kaya wow.
22: Diretso ang National Headquarters.
1: Doon kasi krito ni sila. Doon mga James Bond ni sila, be.
22: Yes, sir. Mga PNP members man sila. sir. Coordinated man na ato niya trabaho.
1: Wow. So,
22: then we have the PDIA also. Hindi man tanan ginabalita man sa PDIA ang ilang accomplishment.
1: No, sa bagay. Operational secrecy.
22: Yes, sir.
1: Yes, sir. So, halin sang una, ang classification sa Bacolod is transshipment point. Hindi tayo production area of Shabu.
22: Yes, sir.
1: Oo. Same. But when you say transshipment point, sir, of course, natural damo kita puerto eh. May ara kita from San Carlos, may Cadiz, may Escalante, may Ibi Magalona, may Bacolod, and may ara pagid Pulupandan.
22: Hinubaan.
1: Okay.
22: Then coming from Dumaguete.
1: Correct. Pero kung dirig na kwa ang panawag nila ni sa mga sindikato, ang istupa, ang staff, diin nga mga probinsya ni Sir Gina Paslak?
22: Considering the race, for example, pag halin siya sa Dumaguete, bagsakan niya is going to Occidental. Then pagkadto dire sa aton sa Bacolod City. Amo nang usual din itabok siguro na sa Iloilo. Pag hindi naman sa Iloilo, the same thing. Kung sino ang supplier niya probably. Amo nang ginawa.
1: Okay, so transshipment point lang gid kita.
22: Yes, sir.
1: At the national level na no ang identified nga laboratory sang Shabu subong.
22: Subong, sir, hindi
1: ko
22: comment sa ano no, kay hindi na sakop sang
1: correct.
22: As far as Bacolod City and is concerned, wala dire sa aton.
1: Tingmayo lang. Pero gadamo ang addict ta wala.
22: Subong sir, siguro is may mga may ginarecommend ganin Subong sa aton ang ano nato niya for drug clearing barangays na may isa nang ganin gina-consider na kita. But sige ngon ganun po.
1: Isa pa lang.
22: Oh, isa pa lang sir. May gina-consider na sir.
1: Oo.
22: Tapos mga next month once makompleto nila.
1: Dako nga barangay ni sir o kung numbered barangay?
22: Numbered barangay.
1: Numbered barangay. Di mo do gamay.
22: Gamay sa at least sa we're able to have one.
1: Grabe no.
22: Then gamatama siya sa expand because ang some of the areas subong nag laylo na gin man ang iba niya area.
1: Ang iba niya tao sir ginalantaw ta ang droga as not really a problem eh. Eba? Sa guys sa pak sa gobyerno dapat yang sa pakon corruption kinawatay etc. But ano ang tuod nga sitwasyon when you say illegal drugs is it a problem hindi
22: asama sa pinpi problema gyud sir.
1: Correct.
22: Because ang tanan yung mga kriminal diri man naghalin eh. Pag high sila pangawas sa pagwala sa gamit ang gamiton mang hold up sila ma naksaks la maniro sila pag sobra na kahit pag wala na produkto para sa mo is kuan gid siya sang crime dere attributes ga hatay siya ga contribute siya sang kuan.
1: Yes,
22: sa
1: yes.
22: Sa city.
1: Colonel, I'll switch kadali sa natabo sa kay Lieutenant Colonel Vargas. Is there anything new karon nga adlaw?
22: Subong sir no ginahulat na namon ang final report sang SOCO so that we can have ang progress report abi namon na the same nan man kahapon. So ginahulat naman ang progress report kung ano bala ang ano bala nato ang cause ng death is gunshot wound. Oh, is there na accidental or is it self-inflicted nga kwan? Aksidente niya or ginhungod niya? Muna inalantaw nato niya mga angulo.
1: Accidental, buot silingon nga hindi hungod niya naglupok ang iya pusil.
22: Isa na sa ginalantaw nato, sir. But we're just waiting for the official report of SOCO kasi sila ya ang expert sa amo sina.
1: Correct.
22: Kaya kung sa aton layman's view lang as investigator, ako na ganun ako sa CDG nakita naton ang ano amo na ning panulok naton but sa mga expert naton ginalanton ang trajectory sa bala.
1: Correct.
22: The positioning pati ang pagparafin test na tanan ginalantaw ito na tanan.
1: Pero ang ato nga gunshot wound was it caused by his service firearm o kun lain?
22: Actually sir ang service firearm niya is na ano yan na turn over na kay kun pa-retired ka na sir.
1: Correct.
22: Na turn over na it is his personal firearm.
1: Personal.
22: Firearm,
1: ang iya service firearm nga assigned sa iya was what model and caliber?
22: I think it's 9mm sir. Kaya 9mm na makakamitan ang tanan. Ano to know ba rin ah? Hindi lang ko ka kwansang tama nga. I think it's 9mm.
1: Ano 9mm.
22: Hindi ko lang na-monitor.
1: Ang nakita iya sa 45. Premises?
22: 45. Yes,
1: ano nga model and caliber? Model sir?
22: Ang nakano dito is ang marking niya is Colt. Yeah.
1: Colt?
22: Yes sir.
1: Mark 4?
22: Hindi na daw hindi daw Colt 911 na siya ng kwan.
1: Colt 911 polymer o kun na 1911 nga original ang frame.
22: Daw,
1: classic.
22: Chrome na siya sir. Oh,
1: wow. Ano
22: na to nakita?
1: Hilig gid man ni magtiro si Colonel ano?
22: Actually sir hindi ko siya masyado na ano gid kay bago lang man nag-update na lang kami dire na lang pag-assign ko na dire sa Bacol City for 3 months. Kami abi pagaling ka sa mahilig ka gid magpalupok gid man. Pero subong daw wala ko siya nakita nga firing eh.
1: Ay
22: busy man kami pala din siya busy naman siya sa pag-asikaso sa mga clearances niya and he's preparing for his retirement actually.
1: Nakamuno siya kung maano siya after retirement.
22: Actually sir atob lang ginistorya ko nga nagapungko kami to sa tupad sang may bisita kami ginistorya sin ko nasundo ko sati ano na ubrahon mo sa pag-retire mo sin sir malagaw-lagaw na ko
1: at sin
22: ko enjoy mo na ganyan ano mo sin ko ano ubrahon mo sa milyones kung makuha mo kay 33 years in service considering nga ma-retire sa Sultan Colonel ang batuno niya nga pension is pang Colonel para sang rank namon so dako-dako siya sa kwan sin ko sin nga i-enjoy ko na ni sir ang ako niya yung pangabulayan for 33 years.
1: At least, I don't know if you can say something about it, mga ano kadako ang retirement benefits niya overall?
22: Actually, hindi ko lang gid magkuhan. Siguro hindi siya magnubo sa mga 5 something or more than. Hindi na. Kasi sa number of years, kasi rango abi, sir.
1: Oh. So, bali, ang iya lump sum usually, pila nang gina-release?
22: Hindi lang ko kakuhan yun, okay. Sir. Pero probably, generally, siguro mga hindi siya magnubo sa 5M.
1: Hindi ka pa man niya retirable, no?
22: Hindi
1: pa dugay pa. Although, yes, hindi ka mag-attack detali ba si Mbatian Mrs. mo?
22: Okay man, sir, kay open, ano naman natin sa kapulis.
1: Joke lang, sir. Joke lang.
22: It's no problem.
1: Colonel Ario,
0: Ari, I have to ask you this one, no? Of course, with due respect sa kay Lieutenant Colonel Vargas, ang iya bala pension, the fact nga will be a pensioner later on, is this a factor sa natabo sa iya?
22: Hindi man siguro, sir.
0: May galagas sa pension niya?
22: Wala man, sir.
0: Wala man?
22: Because it's normal, they have a family. Automatic, it will be his family. Kasi siya mismo ang beneficiary sa iyang pension. Kaya ang mga bata, ilagko naman.
0: Subo, may istorya man naman?
22: Oo, oh, amon na gana, sir. Then, amon na siyang kwan.
0: Colonel Ribadomia, sir, hindi na ko magpadugay. Salamat, kid, nga naghapit ka.
22: Ay, sir, salamat. Sir, gusto ko lang magpanawagan.
0: Of course,
22: sir. Una-una is, gusto ko ipabot ang programa sa aton nga regional director, no? In the person of Police Brigadier General Romano Cardinio. Ang inatawag niya nga SAFE.
0: Which is?
22: Inayara. Ang inahambalta, isang dapat ang police natin, S, makita, SIN. Na din pangdua ang A, ma-appreciate sa community nga ara kita dira sa komunidad. Then, field, mabatsyagan. Then, ang E is extraordinary job. So, muna ginaubra natin sumo sa kapulisan. Then, ang isa naman nato kapanawagan, sir, any concern that you have, maobserbaran nyo na may kahinayanala sa palibot nyo, hindi ka mo makulbaan mag-report. Magtawagan mo sa 911. Eh, kung magtawag sa sir sa 911, safe ang ilang katawag. Confidential siya. Pero hindi nyo pagampangan ang 911. Hindi ka na pwede magprakay. Kung sunod pagtawag mo na ginrespondihan, wala. Ang sunod mong katawag is hindi ka nabatunan sa 911.
0: Dapat so, lang.
22: Ginapabalo natin sa aton sa malabutan sa mga programa, sir, sa Larga Vista, kag sa K5, sa data ng K5 station, na mabutan sila nga hindi nyo napangitaan ng polis na ang numero sa atong kapulisan. Tawag na ka mo dahil 911. Libre na siya. Hindi, sa cellphone, mapatelepono, pwede ka mo itawag. Then, ang encouragement ko pa, sir, is before kita mag-post sa social media, inabla mga posting na ito sa social media, sir, nga videohan na ipo sa social media, tawag ka mo anay sa kapulisan. Kay kanugon sang element sang oras. Kaya kung nakatawag tani ka mukha sa kapulisan, marespondihan dahil problema ka. Correct. Problema. So, nami pamatian. Gabuli kita sa kalinungan sa kwa. No? Then, pangatlo, sir, is gapasalamat kami sa pumuloy, number one, sa Bacolod because I'm just more concerned sa tao sa Bacolod. Sa ginakandak natin, sir, ng police visibility and checkpoint kada gabi. Na, nabatsyagan nyo kada gabi, ginang checkpoint ka, hard checkpoint kami. Kung mag-agi ka mo sa mga checkpoint, ang police natin ara, drop, hindi ka mo ginaharas para proteksyonan ka mo. Then galibot ang atong kapulisan pag abot 10 o'clock kanto na sa kalikali sa maabutan lang sa atong kapulisan. So palihog cooperate kita. Then, any information that you have ipadala nyo sa amon. Basi magaan natin sa solusyon, no? Kagbudigan natin ang kapulisan, no? Ginasulit yung perbi without this community, without these people, without sa kooperasyon sa Bacolod noon, banwa lugar na natin, syudad din natin, budigan natin anti sa magpost ang kung ano-ano. Kaya kisa basi makakusap na sa alarm, sir.
0: Correct.
22: Ginakulban din ba? Hindi mag-inatabo din sa Bacolod. Hindi ba, sir?
0: Yes,
22: damo ka, gina-reshare ka, hindi mo nabutangan sa tamang date o ngalan o tabing. Ginakulban ng tao, hindi mag-inatabo sa Bacolod. So, please, before we click, panumdum mo ginanay natin. So, una na magpasalamat din ako, sir, sa inyo sa time, no?
0: Yes, sir.
22: Pasalamat magkita sa...
0: And I hope nga one of these days mismo si RD ang magkadto dere.
22: Yes,
0: of
22: sir,
0: course, with your help, willing, no? Bulig tas PNP, ha?
22: Yes, sir.
0: Kiti sa tuod lang kung may galing nagatok ang imo atop kung gabi, yes. Anong iambal mo tawag ta pulis?
22: Yes.
0: Huwag kagambal tawag gantang NPA. Tawag gantang akyat bahay. Pulis, yes, gina. Diba?
22: Yes, sir. Tama, good, sir. So, amuna palawan. Amuna, sir, salamat kami sa inyo. Welcome kami din sa inyo.
0: Of course.
22: Kaya sa ibang kisang assignment na katuan ko, do alof ang pulis kami dyan din namin ang relationship sa pulis sa media. Tungod sa inyo, sir, na paabot mo ng amon niya programa sa community na batian nila. Ang bakulita, manawag kita sa 911. Then, siyempre, permi kita mag-pray sa Diyos nga, ba tayo permi ang ato niya lugar? Tanda nato ng ang sakripisyo sa any agency diri sa Bacolod City, media man, PNP man, local government ka man, or plain member ka sa community, may responsibilidad kita para sa katawahan sa Bacolod. So, I challenge everybody, whatever nga suspicious looking sa lugar nyo, maobserbara nyo sa lugar, report it to the Philippine National Police para yes, ma-respondihan nato agad. Amo na, sir, kakuhin kami sang amon mga force multiplier. Nga tanan trabaho tanan. Para sa aton ni para sa next generation ni para sa aton.
0: Kag kung sa bagay, sir, kun ang anti-insurgency sang una ni President Duterte was whole of nation, I think that should also be in terms of confronting crime.
22: Yes, sir, actually.
0: Hindi
22: sir,
0: pwede nga police lang eh.
22: Yes, sir. Amo na gina-engage naman mga stakeholders, sir, mga other agency. to include the force multiplier nato, to include the pinakaluwes mga barangay ano natong gina-engage ngayon sa kapulisan. Amo nagapasalamat yung Mr. Damo na kita sa kwan sa mong sa safe city approach naton campaign ay nakaisa NJ na ginakaduan na as much as possible kung pwede lang kaduan sa pulis kada kalika na gabi kaso ulang man ang aton din yung strength. So gina-maximize naton force multiplier. So amo sir ka pasalamat din ako sa inyo sa media sir for inviting us here. Amo na nga yes, po sir. May oras katuan ko gani.
1: I hope one of these days makaistorya pag kita malawig kag mas madalom parte sa policing naton subong ha sa siyudad sa Bacolod. And let me know Colonel anytime kung paano makabulig. Yes, bukas sir. Ang larga vista.
22: Madamo inyo salamat sir.
1: Yes. Yes sir. Colonel Halonggid, salamat yes, sa serbisyo.
22: Salamat sa ato tanan.
1: Good night, good luck sir. All right. Si Colonel Eugene Ribadomia. Lorga, balik kita pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
5: Yung may D3.
23: Mabakas, mga butika.
5: D3 Bio.
24: Sir Boy, second topic is brought to you by D3 Bio. Ang imo nga D3 nga may VCO. Hindi na magsigiinom sang ordinaryo nga D3 kay sayang lang ang imo nga D3 nga ginainom. Pangita ang D3 nga may BCO. It's all D3 Bio. D3 nga may monolaure.
25: The amplified vitamin D3 no found in D3 Bio.
5: D3 Bio.
26: So, istoryahan ta subong ang cortisol, which is the stress hormone. Permitan kang batian nga ang cortisol, lain lang tanan, no.
5: D3 Bio.
26: Cortisol has a purpose, no. Ano ba lang purpose ni cortisol? Ari, gaanta ka mo sitwasyon. Galakat ka sa dalan. Agbang galakat ka, may nagwa nga ido.
5: D3 Bio.
26: Mm-hmm. Mm-hmm. Gin sa ruso ka sang ido.
27: Gin taguan.
26: Ano, ano himoon mo? Tubangon mo si paon mo ido, awayon mo ido, o madagan ka. Ano nakakita sang ido? Ang imo mata. Ano sa likod sang mata mo? You will find your pituitary gland, no? Your pituitary gland, pagkita ina, you're in danger, suguon niya si adrenals mo, adrenal glands.
27: Adrenal cortex.
26: Release kada sang ginatawag nga
27: cortisol.
26: Ung nagigani ipinitrin, no?
5: D3 Bio.
26: Or your adrenaline, no? Ang adrenaline mo unagit. Pagsaka ni adrenaline sa imo dugo, ano imo ni adrenaline? Pasakaon tanan. Pasakaon niya imo blood pressure. Nga
24: ah. Nalang ka, Sir Boy, no? After mo ginalagas ka, daw kahapo, kagkagutom.
5: D3 Bio.
24: So, meaning pa, the more nga damo cortisol,
5: D3 Bio,
24: nga magawa sa imo lawas, the more nga glucose ang kinanglan niya.
26: Correct.
24: The more nga glucose ginagamit sa lawas,
5: D3 Bio,
24: the more nga damo latak nga matabo.
26: Correct.
24: Damo oxidation.
26: Oxidation.
5: D3 Bio.
28: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio. Ayo pagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
29: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
23: Pamakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
26: So, during that nagtaas mo blood pressure. Nga mataas imo blood pressure para ma-deliver da yung tanan nga oxygen, tanan nga glucose sa imo organs so you could function.
24: Ang grabe imo... ang brain sir boy no. Mm-hmm. Dasig kayo ang one blood, dasig ka tama ang reaction. Anong decision mo ngayon on that time sa pagka-stress mo? Either you fight
27: or you take flight.
5: D3 Bio.
24: So, kisa ang stress, makabulig ni mo kung gusto ka nga may blood circulation.
26: Mm-hmm. Correct.
24: Kala pero hindi mo... lang nami siya ang epekto tungod kay glucose ang iya ginagamit.
26: Grabe ang latak.
24: Grabe ang latak, grabe ang higko, grabe ang oxidation. Mm-hmm. Ang sobra nga gamit sang cortisol sa imong lawas, it will lead to chronic inflammation.
26: Correct.
24: And this chronic inflammation will cause you
5: D3 Bio.
24: Damo-damo nga balatian.
26: Here's another dilemma. Mm-hmm. Kung taas ang imo cortisol, ginabaliwala sang cortisol ang imo immune system. Mm-hmm. So study shows, kung taas ang imo cortisol level, kay permika stress, ang isa pagiginaobra sang cortisol, waya ginapa-absorb ang calcium sa imo bones. Mm-hmm. So, basi prone ka naman sa ginatawag nga kidney stones. Mm-hmm. No? Ang mga tao nga permi-stress, ang ila bones brittle, hindi bakod. So, ano pag-git? Kung permi ka-stress, ang imo ang tawag sa kanini, your body is in a permanent overdrive, no? Kung sa salakyan naka sports mode ka permi, permi ka kahakog si imo sa energy, most likely makaon kaliwa to provide yourself energy ang gwa mo sa ulihi obese.
2: Ang una sir boy kon stress ka permi para di magabok ng tulaan naton. Di tribayo ka.
26: Correct.
2: Ang una panguntra sang stress eh, ang ginatawag happy hormone bala. Ang happy hormone magdamo lang sa lawas na kung naka-ditribayo kita, sir boy.
7: Si ditribayo ko. Kung ara na damo sa imong lawas,
26: dami absorption mo.
7: Kag ang epekto sang stress sa imo, medyo kaya niya, no? Batuan ang mga stress sa lawas. Kung naka-ditribayo ka.
8: Ditribayo! Ditribayo with Vizio!
9: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
8: Ditribayo!
10: Ang Ditribayo!
8: Yung may Vizio!
10: Ang Vizio!
8: Yung may D3!
10: Mabagat sa mga butika.
8: Ditribayo!
10: Health! New
8: Ditribayo!
10: Ditribayo!
8: Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso, mag-Ditribayo ka! Ang Ditribayo! Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. Ditribayo! Ditribayo! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-Ditribayo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa Ditribayo. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag-Ditribayo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag- DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
11: Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butik.
8: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butik.
8: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
32: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
32: Ga! I-shoot na ga!
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
34: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula galgitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your

0: ang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: 101.5 K5 News.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
5: Sugiran, takamublas ang sekreto man ang aton nga sosyudad, ang aton kultura nagasiling nga kun bata ka ti ikaw ang ginalagas kay tuon may energy ka, may ara ka sang kapagsik, agud nga magamit ka sa mga ubra kag iban pa. Pero kung ga edad ka na, kung ka isa ga kalimtan ka na, that is why nga akuya tungod sang oportunidad kag kay gayunan nga ginatag ni Dr. Amil Uy nga maka trabaho diri sa K5, ako yaga salig gid ako sa mga produkto sang Klinika di Alternativo nano ini. Amo ning mga produkto nga nagapasiguro nga makaprograma ko every night, makapangalagad sa imo nano ni. DTX Premium Coffee pagpuli ko, timpla sang kape. Mambal ka tigabi na makape ka pa. Yes, you know why? Tungod ang DTX Premium Coffee, ang iya sang cup nga kape hulhustuhan lang. Hindi pait, tungod medium roast ini, meaning katamtaman ng ang pagsanlag bala sang coffee beans o kon mani. Nano pagid, ang iyang anong panawag sini patam is ang ginagamit stevia, malahalon nga klase patam is plant-based sweetener, hindi makapatalbo sang inyo kalamay, makabulig pa sa pag-stabilize ang inyo blood sugar. May diabetes ka man type 1 o kung type 2, ini ang kape para sa imo. Nano pagid, ang importante makarelax ng ulo, ang lawas makaayo pa. Tungod ang DTX Premium Coffee, may milagrosong uhong. Amo ni ang Gano Derma nga antimicrobial o kung kontra

0: gagaw sa inyo lawas. Lorga, DTX Fisa. Premium Coffee, ginapadalundon ko ini. Sa akon idolo nga mga suplemento, DTX 500, amo ini ang kargado sang antioxidants. Meaning, amo lang ini ang makapasiguro nga hindi magrandade, hindi magkinarandagan ang free radicals sa imunawas. Ano ning free radicals? Amo ni ang latak gikan sa mitochondria. Ang mitochondria, amo ini ang makina sa imo selula. Kung wala mitochondria, wala energy o kung kusog ang imo lawas. But in the process of giving us energy, ang mitochondria may latak nga ginabilin. Just think of a makina. May ara ginaibilin nga byproducts. Amo ina ang free radicals nga nagapatuktok sang imo lawas. Now here comes antioxidants. Amo rin, op, insakto na na. Pulo lang kamo kabilog. Amo ini ang makakontra sang free radicals. Antioxidants. Mas madamo ang antioxidants, mas healthy ang imo pamatsyag. Ang DTX 500 may ara antioxidants gikan sa disugard sugarcane extract, ang pait nga bahin sang tubo, kag of course gikan sa dahon amargoso. Lorga Vista. Kung pang malawig yun, strategic health. Amo ni ang DTX 500. Lorga Vista. And of course, ara pagid ang D3 Bio, pakarunan ko na. Kay gastandby na si Michelle Patiño at this time. May balita tak o karon si Michelle are anay D3 Bio. Ang D3 Bio amo niya nga namian ko nga ah. Ang DTX 500 pait giniya mabatsagan mugid nga pait nga bahin sang tubo do pag inom mo kapait. Pero kabalo ka nga may antioxidants kada la, so okay lang. Ti para nga daw ala makaroon sa ngakon ginainom, ginadungan ko sila sang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio, amunia ang damo sang extra virgin coconut oil. Lana sa simpleng istorya, ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang medium chain triglycerides nga amo ini ang nagapatay sang kagaw sa imulawas. Virus, bacteria o kon fungus, patay sa D3 Bio. Once again, DTX Premium Coffee, DTX 500 and D3 Bio. Ang akon sikreto, agud makapadayon pagpangalagad diri sa Larga Vista. Sa ilawang takatapusan nga report tonight ni K5 Chel Patiño, na ano ini ang kinagula ang pagbulubaliskad sang kaimtangan sa provincial capital, sino ini ang suspindido ang dako nga pamangkot nga a. Mami Chel, mayang gabi, please come in.
1: Sa K5 Jules, sa mayang gabi, amuman sa mga tagpulamatid.
0: Wow, hindi kagid niya magsabat kung hindi mami ang panawag sa imo. Ay na, mami gid ya. Ano gusto mo, mami o kun mama?
1: Mami ang mami, pero sa balay mama na na.
0: Ah, okay. Tinugagurama na na isang mama? Hindi man.
1: Pero sweet ka kay Five Jules.
0: Yeah, sabagay, sabagay. Ano tabo?
1: Yes, saka kay Five Jules, inyo, May 14 ha, nagsugod ang preventive suspension sa buhatanan ka mga engineers, no, sa idalom sa Provincial Engineers Office. Ini kay K5 Jules ang 60 days suspension without pay. May angot ini kay K5 Jules sa ginserbe bala sa ila nga head or ginserbe sa ilang nga head. May angot sa silay oxygen plant sa sulod mismo ini kay K5 Jules sa compound sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa K5 Jules. Base sa aton na pagpangunseho, no, sa aton niya na provincial legal officer with attorney Alberto Nelias Jr. sa K5 Jules, ginpatigayon dili iya sa aton nga legal office ang inspection dito mismo, no, kay kin-turn over ang General Services Office. Kagdating in-check nila ang tanan-tanan kay K5 Jules, including ang mga accessories, ang medical equipment, kagang pagpila ka mga gamit pagidlong tiara dito sa sulod kang among pasilidad kay K5 Jules. kag dito na diskubrehan nila kasi nila daw ang mga machinery dito kag iban pang mga medical oxygen nga mga gamit daw wala bala na manage mayo kasi sa
0: oh, nga
1: ato na pabayaan kasi sa dito wala ma-maintenance.
0: Oh. Okay.
1: At, isa pa sa nagpabakop pa sining mga admin cases na ginfile batok sa duwa ka engineers ining financial bala ka kay Sir Jules nga bahin din check man no sa aton legal office kag dito na tukiban to kay Sir Jules nga si every month updated ang billing kag ang payment sang aton nga provincial government sa amo nga ti dapat i-maintain na pipila ka mga equipment sang probinsya apang wala ini na maintenance kay kay Sir Jules kumbaga na pabayaan ang asset sang aton nga provincial government sa especially dira sa may hospital sa may Taligsay, sorry, sa Silay, sa Kaysa Jones. Kaya amo na, no, gilantaw, wala gali ini tanan-tanan na pa, kumbaga na pasunod, wala pa Kaysa Jones. Sa dito, nag-ugat, ining pag-file sa pipila ka mga, kumbaga, pipila ka mga kaso, batok sa duha, sinika mga inhinyero. So, isa dira ka Kaysa Jones na panumbungon, ining grave misconduct.
0: Uy!
1: Gross neglect of duty, serious dishonesty, kag ang conduct prejudicial to the best interest of the service si kay Sir Joseph. So, amo ni tanan, no, ang gintang file ay siyang aton nga provincial legal office patok panday, engineer Sunny Salinas, kag si, Rodney Dihilia si kay Sir Joseph. So, si Sunny Salinas, amo ni siyang engineer 3, kag anay nagapamuno siyang Silay Oxygen Plant, samtang ini naman ang si Engineer Rodney Dihilia ang sa Program Development Officer 2 sagsagto pinuno man siyang Silay Oxygen Plant kay K5 Jules. Si karon na kahulat-hulat no si Attorney Nilias sang ila sa pat ginatagan sila actually 10 days kay K5 Jules agudto nga masabat nining panumbungon no sa aton nga provincial capital kay tikon aton lantawon investigating officer kumbaga base niya sa memorandum order number 202616 nga ti kumbaga pasakaan sila sang formal nga panumbungon kay Kaysa Jules sa kadti karon ginapapili sila kon magasumiter bala sila sang position paper o kon magatubang na lang sila sa formal hearing kay Kaysa Jules si ina wala pa tanan sang kaklaruhan kay ti wala pa man may nabatian si Attorney Nelias sa duha ka mga inhinyero. But I believe in this coming days, masabat gining duha sa mga inhinyero. No, 60 days without pay ni KK5 Jones.
0: Agoy!
1: Sa bantayan tani ang update sa inyong nga balita. But anyway, KK5 Jones, ni ara kita dira no, sa bahin sa aton nga interview with Attorney Alberto Nelias Jr., ang aton nga provincial legal officer.
0: Attorney! Attorney Nelias?
2: Regarding niya sa ano, no, ng mismanagement, no, and also alleged corrupt practices sa ato na Silay Oxygen Plant, ma'am. Bali, ano niya, no, inang, this is because nga may nakita kita, nga upon inspection, nga deteriorated na gid ang, ano, no, ang ato na Silay Oxygen Plant. Wala may gina-undergo ng mga preventive maintenance, kagpi upon checking to sa mga financial docs nila, pre-declare sila preventive maintenance. However, the process pagit sila for payment, no? Pero upon checking sa actual gid nga inspection, wala preventive maintenance nga kinatabo. So, amo na ang ginpasaka ta, informally charged na sila for grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service.
0: Hala, Chel?
2: Amon ang ila reply.
0: Chel?
1: Yes,
0: kay Sir Joe. May detailed breakdown ini sa simpleng istorya, may ginakubra nga kwarta pero wala ginaubra.
1: Yes, kay Sir
0: Joe. Ola!
1: Suno kay Attorney Nalias, nagkalakuba na kunong mga machinery dito.
0: Chel?
1: Yes,
0: sir. I hope nga tomorrow makaschedule kita interview one-on-one kay Attorney Nelias kag ikadua. Kung may ara kita sang detailed breakdown bala sang mga items kag pilagid ang total amount nga ginaistoryahan ta di. Pero una ko nga pamangkot sa imo chel amo ni. Ano ning purpose sang oxygen plant nga ini?
1: Asa sulod asa sang hospital kay Kaysa Jones actually ginagamit na siya dito sa may Teresita Halandoni Hospital sa may Silay.
0: No. When you say oxygen plant, ginatago lang dang oxygen tanks ukon kita mismo makapatubas na sang oxygen niya mismo.
1: I believe dira na siya ang daw ginatago ang atong mga oxygen kay 5 joules.
0: Okay.
1: Dagdati ang area bala nga ti at least ma-store sila properly kay 5 joules na hindi man maano bala gamito naton.
0: Working
1: ang atong mga oxygen kay 5 joules.
0: Sige sige, ibalikan ta na pud puron ta ning issue buhas ha.
1: Mm.
0: Sige.
1: Yeah, I try ko hang balon si attorney Nelia by tomorrow kay 5 joules and the update ta kadayo na.
0: Oo. Nano pag kinatakata da sa inyo da? Sa Kapitol eh.
1: May ara patapi pila ka mga gina-follow up man yung mga balita including atong DA kay Frank Jules ining cloud seeding bilang gina-propose man no sa atong probinsya gusto nga ti masalbar ang atong mga pananom ina patpaton man aton once malambot na naton si Sir Barogo kay Frank Jules.
0: Ay, Diyos ko. Why pagin sila wala pagin sila ya kamaa?
1: balon sa kabuasa.
0: Ay, oo. Pero wala sila kabalo nga ang El Nino, hindi na super.
1: Oh, Godzilla na.
0: Godzilla na?
1: Yes, sir. Oh. Yes, sir.
0: Tukbon na sila dugay-dugay sang Godzilla. Why pa tamay na himo?
1: Yes, maging natin safer girls. But anyway, sabay pang malambot na to, no? Si Sir Barogo, parang at least may ara man kita sa klarohan sa issue including sa aton mga mangunguma man.
0: Sige, kay mapairan pa ko may gabi lang kay Inday Ivy kag kay Inday May. Ara, slash piyak.
1: Sige, sige.
0: Oo, sige.
1: Update sa kabuhat si Sir Jules. Anyway, nang aton balita gikan sa may provincial capital na ginadulong naman sa aton sa kaluan sa GTX Topic X, nakakapisa na nakadito. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko sa Kalingawan sa Negros.
0: Lorgo. Ari ang katapusan nga video parti anay sa Iran. Lorgo. Ari nagatuhaw ng anggulo nga ang inaway sang Israel, Amerika kag Iran is actually a proxy war o kontalos sa tuod nga inaway which is between Amerika and China diri sa Asia, duha sa mga superpowers sa kalibutan. Ari pamatian tang video.
3: Why are Russia and China losing influence? Syria, Venezuela, and Iran were China and Russia most important partners, but one by one, America is taking them out. Syria's Assad regime collapsed in December 2024. Russia and China watched, did nothing. Venezuela's President Maduro was captured by USA. Russia and China condemned it, but took no action. Now Iran is under attack. Neither Russia or China has provided so much military support to Iran. So why aren't they save their friends?
0: Oh, hala. Te, ang tuod ko nung inaway sa tunga sang China kag Amerika. O galing ang pamangkot amuni. Sang gindakop si Maduro sang Venezuela nga ginabaklan man langis sang China, wala sila nag-intra. Sang gingira ni Presidente Trump ang Iran nga miguman sang China kag Russia ang natabo, nagtulok lang sila. And so, of course, we don't want war, pero amuni karon ang ginalantaw nga extension o kun awas abi sang gera sa tunga sang China kag Amerika. Pero ang iba naton nga mga analysis pabwasanta kay te sa punta sang istorya wala abi sang tao nga gusto gera sa karon nga panahon nga may ara kita problema sa klima. May El Nino kita nga atubangon. That's number one. Number two, may ara kita sang palaligban posible sa Ebola. Meaning, nga hindi lang COVID ang posible makatuga sang isa na naman ka-pandemic, kundi may isa na naman kakagaw. Amo ini ang Ebola.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Visa! Larga Visa! Magdala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Samtang ang aton ginaistoryan among epekto sa El Nino sa aton sinimpananom ilabi na sa industriya sang karamay dito ya sa Metro Manila ang ginaistoryahan amuna ang politika eleksyon sa 2028 ang analysis karon sa mga political analyst dito sa Metro Manila nga may abanse si Vice President Sara Duterte ari bala pamatian ta ang isa ka video sa Talakayan party sini. Let's have that video. May ara bala sang tsansa ang iban nga kandidato kontra kay Sara Duterte? I don't know. Pero pamatian ta ang ini nga video.
5: Siguro po para sa inyong mga wala dito.
0: Hindi na. Arang isa partner bago ko lang gin forward.
6: Is it possible
0: okay
6: that the Iran war...
0: Ay, ah, sige, sige. Iran galing, gimin.
6: ...between Israel and Iran or the U.S. and Iran. You think that China is a major contemplation when it comes to the United States getting involved in Iran?
7: Your previous question about China's role in this conflict with Iran, you know, I think Iran poses enough of a threat to the United States that it's enough to act on it. However, there are secondary implications of this chessboard because everything is kind of interconnected. The first thing Trump did when he came to office the second time, he booted out the Chinese from the Panama Canal, right? The Panama Canal is one of the, you know, another choke point.
6: Yeah.
7: And it's the one also closest to the United States.
0: Oh.
7: He forced the sale of the Chinese company that owned the two ends of parts of the Panama Canal, booted them out. And then the second thing he moved on was Venezuela. And then the third thing he moved on was Iran. And all of this has the effect of changing the geopolitical chessboard in such a way as to slowly try to fix China's incursion, right, into all these different places on the chessboard.
4: Larga!
0: All right. Kung sa dama pa nga istorya ang hulag sang Amerika halin sa Panama Canal, tandaan nyo ha, ang hulag sang Amerika nga sikaran ang China sa pila ka mga alagyan sa kadagatan. So meaning, amuning ginasiling nga geopolitics inaway sa mga lugar sa kalibutan. Kung sa dama pa, kung maghulag gani ang pitsas sang dalagko nga mga nasyon, ang gagmay pati kita apektado. Halin sa Panama Canal, pagkadto Venezuela, pagkadto Iran, diri mo makita ga isduganay na ang Amerika kag China. And that is what we call as geopolitics. Hindi tagid man na madula sa kalibutan. Minano ta kasinggitan kontra sa Amerika? Minano ta kasinggitan kontra sa China? Kung ako pamangkuton, pisanan ta na lang ang aton kabuhi. Tanom tugabang, tanom alugbate, tanom okra. Siguraduhon ta nga may kalanun kita sa aton ugsaran.
4: Larga Vista!
0: Pero iniyang iba niya siya, muning Amerika, muning amo to. Amuna na sila, alin sang una. But anyway, buas tani, talakayon dugang.
4: Larga Vista!
0: Kaya na ko sang tiyempo, sa ngalan sang amung Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Larga Vista! 101.5 K5
8: K-5 News.
9: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So na,
14: pwede, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
16: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Muterna Max Epektibo.
19: Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nagainom ko sang Muterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
20: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
21: Mapakal sa malapit na butika.
22: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
23: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
1: 66th Palarumba Bansa.
28: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod. Mayor Greg Gasataya of Bacolod City. Clinica Power Trio. DTX 500. Your superior antioxidant. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. D3 Bio. Antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On. Clinica DTX Beauty Soap. At DTX Herbal Oil.
2: Number one, hit music station 101.5. 101.5 K5 News.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carrots.
8: Hindi lang carrots, mga kauturan.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang akong ulo.
3: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
3: Ano tayong interval?
28: Maidukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
28: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
15: Of course.
13: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, ti hindi pag-in mo na. Kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
15: Mm-hmm.
13: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa kurason? Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
15: Mm-hmm.
13: Kaya wala ka pa-check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa-check up gid. Especially sa imo nga blood pressure. Kaya kung ulihin mo na balaan, wala na nagdako ng imo nga kurason. Now, we'll discuss ano ka-epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
0: Thank you, Doc Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang ga-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amon ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Initapat nga mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabug at siya.
13: Pero kung bastante ang imo nga lawas sang antioxidant, kung halin sa DTX 500,
0: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
13: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
4: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sang aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ining RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga ang naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors Sir Boy kaga Doc Ramil no nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
13: Plakaon mo muna para ta.
4: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system no. RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
13: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
4: Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
13: Yes. Sa so, ibagit yung kwa na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka gainom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam, katunta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kagining ito ang hypertension?
7: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa kakabadanan siya na ining na tuwag pag-inflame sa ato yung mga blood vessels. No? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatawag antioxidant, no? Sana silingta na Sir Boy na balik-balik kanin baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way mga high blood tungkol sang automatic ang ilang lawas nang produce ang vitamin C,
10: which
7: no?
10: Is a powerful antioxidant as well.
7: Na ang vitamin C ngay pares naton sa DTX 500 ngay sa mga kasayasang antioxidant mga vitamin C makuwatan na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
13: Ang namiya makainom ka maitis kay kung maitis ti isa lang ka maitis pulo na ka
7: pulo ka pungkan no
13: pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka namin sinakaw ng pungkan
7: pwede na tumalikawan ng hypertension tension do kumiyara kita sang vitamin C sempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
3: ina nuts,
7: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin
3: A kung kaon nga bukado kung damo kada butong kaon ka man butong oh. Mga bulig na while nga gainom ka sa imo nga DTX 500 imagine ba? Gainom ka DTX 500, gainom ka MITC, plus pamanan mo sang mga butong da, avocado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imong hypertension.
25: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
11: Saan naginom ka?
12: DTX 500.
11: Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naginom.
25: DTX 500!
3: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kagainom sining DTX 500 mighty C or pure C adlaw-adlaw.
4: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa MITC nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty si adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
3: Especially nga damo pagigainumon nga tubig. Dok Sam.
7: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon ay mga sulila.
3: Wow, ano na gusto ko?
7: Oh, hubin
3: Sir
7: lang.
3: Sir Boy, ng hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo, pero 40 ka pa yan.
7: Oh, okay naman. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag, hindi dasig blood sir.
4: Hindi mapalya, hindi mahina.
7: So like kung hubin stroke ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mo nga organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
3: Kung hubin ang korason, kung hubin ang tsura mo.
10: Oh, correct na.
7: Oh, correct.
3: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man sa antioxidant, di ba?
10: Correct.
3: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
7: Uy, kamahal man, Dok Ramil.
3: Siyempre. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dere ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi dere sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
12: Ang nami sa DTX 500, may kampyo ng iya antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
3: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga palainom DTX 500, may tisik ag pure C, syempre, malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy.
13: Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, amo nang permitindog ang manoy.
0: Makabulag.
13: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market sir boy, inya ikaw gali ang kuan, damo kalamay.
0: Ikaw gali ang gahort.
13: Mas pinakadelikado matabo. Kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom ITC para ngano malayo ka sa komplikasyon. Kay nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imutiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
28: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan itong score gani?
14: 470.
11: Nagtiko 2
14: sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
28: DTX 500.
13: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
0: Hamot ilok mo.
13: Hamot ilok mo?
0: Hamot ka, no?
13: DTX Herbal Soap.
0: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
13: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo na.
0: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
13: especially sa guwa.
0: DTX Soap ka na.
13: Yes.
0: No?
13: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
0: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo, gaya lang fungi, kag bakterya, nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh, makagatag si mo sa 48 hours of freshness, kay ini nga mga mikrobyo, ginapatay, ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat paputi. Kaya ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
13: Ang kapi nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato ginarecommend upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
15: Yes, DTX coffee mix.
13: DTX coffee mix.
15: Antioxidant, ha?
13: May amarguso.
15: Mga bita, ti piliyon ta ang kapi nga nami na may antioxidant pa. Nagugasan, Sir Boy, tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
13: May amarguso, may disugard sugar cane.
15: Yes, DTX coffee mix.
13: DTX coffee mix, Sir Boy.
0: Gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo super amligid si imo. Mag DTX premium coffee ka. May ergotionine, the herb of immortality. Kung nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE nga sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, Stevia. Why gyan nagpataas ang imo blood sugar? Kampiyon ang tamis and healthy and natural. That's why kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee. Pero kung gusto mo
13: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar ya, sugar free.
0: Sugar free.
13: Dili free sugar.
0: Hindi siya, hindi ni siya kulang nga tawag nga table sugar ang ginputang
15: stevia
0: niya.
13: DTX
0: South
13: premium.
0: America, no?
13: DTX premium. Tandaan niyo na, medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
0: Si Sir Kevin, niya may ari niya may ginadugan pag ini sa DTX premium. Anong ni ginapuga mo, Sir Kevin?
4: Ginapugaan namon sang duwa ka D3 bio. Luwas sa ginapuga namon nga D3 bio sa DTX premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa, naga-creamy
13: pag gananam siya.
4: No? Nagananam, no. Luwas sa nagananam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon
13: bulletproof coffee na eh.
4: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio.
16: So, amo na suggest nato Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo kape, kampyo ng epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permina mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga santon, i-upgrade mo na.
0: Oo. Ano na ngalan niya na son?
16: Siyempre, DTX 500 liniment.
0: Wow.
16: Bantayan.
0: DTX 500.
16: Ano na i-change na. No? Kung may ara man amo na, tindi na na amon nga produkto.
4: Mas gin pa-epektibo.
0: Mas gin epektibo. No?
16: Yes. So amo na, bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
25: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
17: Di na kano. Ang ginibatsak ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
18: Sisa, kadlo ka pila sa DTX 500.
17: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
18: Subong, kamusta?
17: Uy na, halin sa, nalik kami sa DTX 500. May nigo ginibatsak.
25: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
19: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
20: Kagsubong kanami sa akong paminsara.
25: Mighty C mabalit sa mga butika.
21: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
16: Anyway, tuta sa topic ko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
22: Talk ni Doc.
0: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
16: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong mga selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components sina, amo ang lipid. 40%, Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
0: Meaning pa,
16: si ga-function siya as energy nga energy storehouses, kaga-function siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila maging tsindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Klinika D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya Klinika D3 Bio, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gituwag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. Di may MCT pagin, Sir Boy. para maabsorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag ni Tribayo kung ara na siya sa imong selula. Gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas.
12: Correct, no? That's the effect of D3Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas sang aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3Bio ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3Bio.
16: Sa klinika D3Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
12: Napag-gabi no? Ka-importante.
16: Ginaprotektahan niya ang buhi
12: nga selula.
16: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane, patay na iya. Dali na, dali atak yun, dali matoksin, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagwa nga higko halin sa sulod.
12: Correct,
16: no?
12: Tililipon na sulod, patay selula.
16: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
1: Pati mo, Doc, exposed,
16: oh,
1: no?
16: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3Bio.
25: D3Bio. Problema sa pagkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. At D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
25: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
25: Mighty C. Mabalik sa mga butika.
21: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
25: Informasyon sa ikayong lawas.
16: Kanto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3Bio. Di siyempre nabalaan nato, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
12: Wow.
16: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3Bio, ti may ara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-the best ang antiviral abilities.
12: Wow.
16: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana nga sports, no? That's why ibagid kung adlaw-adlaw kag inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag siyempre nabalaan nato nga may inhibit pagid niya ang mga virus, mga kagaw nga HIV. Kukaw, according sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw nimo ginainom ang Ditribayo?
5: Ang isa pagid sir boy kanan mi ang ko sa Clinica Ditribayo kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo sir boy, no? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo kay kun adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa Ditribayo once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kun bastante o kun gina-regulate niya ang leptin mong hormone sir boy, kun tama ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kun busog na si Chan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
12: Kung baga,
5: tin kang hormone sir boy.
12: Sir Kevin, ano pagit?
4: Ang manubo nga number of chains sir boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica Ditribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananaw

0: Nahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Radio ko.
1: Kampyon Radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upta na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kagusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number. 0928-611-2263. Agon sa ating Globe and number 0927-748-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues kag mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Sa ating Globe number 0927-748-940. May 20, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo! Mayong gabi si mo, K5 Jirilin.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo?
1: Well, nothing gonna change. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanahan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati, good. Very good. Mayo, mayo ah. Maayo kagi. Mga ka-K5, saliwat, wala kita unta sa pag-remind sa atong tanan nga ibutang tagid sa pinakamataas nga prioridad ang aton igkayong lawas sa subong nga panyimpo. Kay kabudlay magmasakit kang magbalatian, mga ka-K5, no? Kag wala kita unta sa pag-remind nga piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para magbakod ang aton lawas. Ang pagpalimpyo sa palibot nami gid nga inisyatibo, mga ka-K5. Kag subong man ang paglimpyo sa aton sulod panimalay para hindi magtinir ang kagaw. Mga kagaw nga nagalagaw kag nagahatad sa aton sang balatian, aton ginatapnaon, aton ginatagaan sang itulupangon pagi sa pagpanglimpyo adlaw-adlaw, ha? Isa pagiging importante nga himuon naton ang magpabalhas. Ang pagpabalhas isa ka natural nga proseso sang aton sistema nga para maeliminar ang mga toxin deposit sa aton sistema. Amo ining naghatagid sang mayor nga rason kung nga nagamasakit kay nagabalatian ang tawo tungod sang toxins nga nagadipundo sa aton sistema. Pagi sa pagkaon naton, gawpod ang toxins. Mga junk foods, mantikaon, masin, taas ang kalamay, ng mga klase sa pagkaon kang ilimnon. May mga preservatives, etc., etc., kag etc. Sa kada ilig sa balhas naton, mga ka-K5, nagaupod guwa ang mga toxins. So that's why amoginig ang hataga naton sa importansya. Ang rason nga makapabalhas kita tungod ginabuligan naton nga maglimpyo ang aton sistema, mapaiway, mapalayo sa kunano man nga masakit kag balatian, tugas ang mga toxins, no? kag subong man ang ining stress. Ang stress simple lang diri, no? Sa likod sang kada high blood diri li, may gaka-stress gali. Tungod sa stress, pwede ka high blood doon diri li mo. Ha? Tungod sa stress, pwede ka makaangkon sang problema sa kurason, heart attack o kon stroke. Tungod sa stress, pwede magtubo ang kanser eh. Kag iban pagid nga mga sakit o balatian kag kalabanan, delikado kag makamamatay. So gani aton gid andaman, bantayan tagid ang aton na kaugalingon, mapaiway kita sa mga stress nga mga bagay kag mga butang. Kag indi gid magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Himo ini sa Ampalaya Extract nga nagahatag gid sang benepisyo sa aton, especially sa aton nga blood sugar. Ginamintinarya nga magnubo ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw sa level, papanaugon sang Ampalaya Extract nga aras sa DTX 500. Kag maipikto siya nga parehas sa insulin. Kag subong may ginarepair yung mga damaged cells and tissues, ginatagaan siyang nutrition kag protection kag nagapabakot, no? Kag ginauso ya, kag ginatultol siyang DTX 500, ang Ampalaya Extract, ang mga toxin deposit sa lawas naton. Ginailiminar bulig siyang DTX 500 ang mga toxins nga nagatinir sa aton sistema. Kag luwas sa Ampalaya Extract, may super antioxidant nga halinaman sa tubo. Nga mo ining aton gin mawa tagaan sang pasalamatan tungod aning nagahatag sang depensa batok sa mga free radicals. Ha? Ang mga free radicals nagahalit gin sa aton nga mga selula. Kag kung mahalitan, posibleng makaangkon kita sa masakit kag balatian. So gani pasakaon tagid ang level sa aton immune system pagi sa pag-inom sang DTX 500 nga may ara sang super antioxidant ang Ampalaya Extract pagid ang kombinasyon. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nagulan subong adlaw mga kaka-K5. Naguom-guom ang panahon naton. Bisan pa paano, eh, naka-experience kita sa nga medyo mabulubog naw nga panahon. Pero daw bitin pagid. Daw kulang pagid, no? Kagkabay pa madayon na ang forecast ang pag-asa sa pinakaulihing simana sining bulan sa Mayo up to sa second week. Tunga-tunga bulan sang Hunyo, may posibleng madeklarar na ang pag-asa sang rainy season na mga kaka-K5, no? Rainy season. Do gusto tatani nga halason ang panahon? Sige lang, maabot ginang chimpo mga kaka-K5. Weather update, anay, dirilina, no kunong lakat siyang panahon, tabi.
0: Yes, lo. Weather update, mga kaka-K5, maka-experience sa mga pag-ulan, ang mga okon nga may upod nga mga pag-ulan. Okon. Maka-experience sa mga pag-galong nga may upod nga mga pag-ulan. Kag pagpangilat ang kalabanan sa mga lugar sa Luzon, kag Visayas. Bangod sa epekto sang Easterlies. Sunod sa pag-asa, ginalauman ang partly cloudy to cloudy nga panahon sa Luzon. Lakip na Metro Manila, kag Visayas, kag Manako nga ang posibilidad sa mga pag-ulan sa hapon kag sa gabi. Ang mga localized thunderstorms naman ang nagadala sa pag-ulan sa Mindanao. Wala sa mga ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Sunod naman sa mga meteorologist, posibleng mabatagan ang epekto sa southwest monsoon o kon habagat sa manasun nga semana kag sa ila pinakaulihing update. Apektado na ang pila ka mga lugar sa Southeast Asia. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang mapaang panahon sa aga apang sa ugto. nagataas na ang tsansa sang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto naman sang easterlies. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 34 degrees Celsius naman sa ugto.

wala gidlo presyor ba? Wala man bagyo. Prote may Easterlish, no? Easterlish. Kaya mo ning mapaag hangin gid. Huyop sang hangin halin sa Pacific Ocean nga mapaag. Nga matyagan mo nga daw kakapoy sang lawas mo. Daw kabugat sang lawas mo, gasakit ang ulo mo. Amo na ning epekto sang Easterlish. Tungod sa nga huyop sang hangin halin sa Pacific Ocean nga mainit. Plus bagid ang init sang adlaw. Daw parihas lang ning may kalayo ginbasyahan mo gasolina. That's why maghalong kita. Pasalamat kita subong. Kay mapiara naton lagko yang mga panganod nato, no? Kag mga galom naton nga nagatabon sa init sa adlaw. Somehow maka batya kita sa nga mabulubog daw nga klima, no? Despite nga may Easterlish kita. So padayon lang ha. Tiara na nagaprepara na guro ang aton nga klima nga magabaylo na sa tig-ulula na. Ay, salamat, Lord. Nainom ng Mighty Shea! May bagyo man o kung siya wala, ano man nga tsimpo o klema nga may ara kita importante. Ang tugon sa mga eksperto pasakaon ang depensa kag resistensya. Pagi sa pag-inom sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, madasig lang makaangko ng aton lawas sang depensa kag mataas nga resistensya. Resistensya nga makahatag sa aton depensa batok sa mga sakit kag balatian, tugas ang klima naton. Kag kadasig mag-adjust ang aton sistema sa pagdepensa gyapon dili. Nga hindi kita makaangkon sa hilanat, sipon, ubot, ragkaso, allergy, kag iban pa nga mga sakit sa subong nga panyimpo. So kinanglan tagid pasakaon ang resistensya kag depensa, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga kabataan subong, mga nanay kag tatay, amat-amat na kita kondisyon sa ilang kondisyon ha. Painuman ang mga anak naton sang Mighty C syrup for kids, ha? Nainom ng D3 ba yun? Ati, good. Now, pasalamat kita mga ka-K5 kay may mga ari kita ng mga suplemento nga siya dogit kay piktibo, bla? Sa tiyempo siyang pandemic, mga ka-K5, namugid na igo siyang virus. Kag nagalibogid ang ulo siyang halos tanan, especially ang ara sa tawag naton sa medicine. Mukun ang mga tao nga eksperto parti sa mga masakit.

Depression. Kung may aragin man, makabatsyag ka sa mga simptoma, dasig ka lang maumpawan. Tungod sang monolaurin nga ra sa extra virgin coconut oil nga makuha naton sa tagsa ka kapsula sang D3 Bio. Madamo pagit sa mga benepisyo ang D3 Bio ay kumatol ang akong tutunlan. Duha ka D3 Bio, kinagat ko mga kamyanan. Dogin pahid lang na dula ang katol sang akong tutunlan. Kung may bagras ka kag may pilas nga nagadugo, ina man lang mga pilas lang nga ordinaryo, ni sila nga dalom, ganyan nga gulot, dirili. Patuluan mo lang D3 Bio. Kay mauntat lang bleeding ya, kag hindi siya may infeksyon. Kag madali siya magkupos o kung magpalib lang. So based ina sa aton personal experience, sa mga paso, ba't hindi na ko maistoryahan sa paso ni Hu-Ubaw-Hu. Lumupok yung mantika, dinili mo. Ha? Magluto ka sa lechon kawali, tiil siyang maboy, bla, dalapata. Kundi huruman mo na ya, i-marinate mo na kang isulod mo sa imo refrigerator. Kundi cold siya. Ngayon dakal nga kainiton siyang mantika nga ra sa kalaha mo, pagwa mo to sa freezer, dinili ang na-marinate mo nga tiil siyang baboy na lapata, lichon kawali mo. Pagbutang ko, may kulay masirit lang. Hindi gali sirit, lupok mo. Bang! May kulay kung ano na blati, nakita ko gin nag-alwak ang mantika pakadto sa guya ko. Mayo lang nakalikaw ko gamay dinili. Tani, ha? Igo git ang mata ko eh. Pero since then, mga kakipay na tabo to abe, inbutangan ko lang D3 Bio, huwagin ko nakabatyag sang ining padayon nga ngot-ngot. Kaya nag-amat-amat na ngot-ngot mo. Nag-amat-amat na sa sunog. Ah, pangilam mo siya kung guya ko D3 Bio. Bulag to, eh, yan yung year mo. Makispipata. Makano ka, mga lechon kawali, kahit New Year mo. Kaya pangilamos kaya D3 Bio. Wala ginaghamok, kaya gina-expectar ko inang blister na lang. Inamlang mahamok siya ang imong panit, tapos sa sulod do tubig, bla na. Ngakon mapusa ganina, pila, sapdi, katama, nugay magayo. Mga ka-K5, this is my personal testimony. My personal experience about D3 Bio. Ginapagkaaga mo na dinili, ginalita-lita ko ang espiyong. Hasta nagtulog ko, eh, kung ginagkasan D3 Bio, mayaan ko lang na, hulom ah. Kaysang pag-alwakin, pag-ingo sa guya ko, dugay-dugay, gabiti na siya. Hamba sa mga upod ko sa balay, niya, lohi lang mo siya, lohi sa tubig. Kung hindi, kuha ka mo ito, D3 Bio. Yan din, lo, siko kwato siya may kahadihiro ko. Yan ang password, lo, siko 1, 2, 3, go. Di pagkwadwak bilong mga ka-K5, ha? Min kagat ko kaghala, lamhit ko sa bilong kong naguya kagundin pa itong nag-biti lang abahin itong naigo sang nag-indakal nga mantika. Ni dugay-dugay nag-subside, nag-lula ang doon nag-apangagat ni mula siyang doon ginasunog ng imo panit, ha? Di bulag to, eh, ganilupok ang mga pwetis, triangulo na, whistle bomb, kag iba pa mga magic fountain na kunano na ang mga New Year na. Ako yung pangilambos ko D3 Bio. Kag dintogin ko mga ka-K5 na ka-experience, this is my personal experience. Kay pinsar ko yan nga makambang na tsura ko mo. Pinsar ko masuta na ko mula. Ginablang na may puti ka tapos may brown nga bahin sang lawas mo da. Daw sunog siya mula. Ay waagin mula kaluoy sa Diyos. Grabing D3 Bio mo.
Mapuslan mo gid sa

siya ginarekomendar tagin. Nga tagsa ka panimalay, may ara gin. O kung magbiyahi ka, biadlaw-adlaw, dapat may ara kagin sa bag mo da, o sa bulsa mo. Kay parihastos kang kaginan, kung magkatol ang imo tutunlan, ah, kagat lang siya ni Tribayo, kagship-shipin mo, baby. Maga po Dr. Kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C&D3 Bio. Saranggin mamakal sa halos tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore, Generics Pharmacy sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar mangkutalag palihog. Ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kakung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Okay, let's go to work, mga kakipayam. Tawag na kamo sa aton hotline. Mga problema about sa mga buhi. About sa love life, sa relasyon. Mag-asawa kang magnubya. May ara ka siyang naluyagan nga babae. Paano mo ipabatsyag o kung ipabalo sa iya ang imo na batsyagan? Anong nabatsyagan mo? Masigakutoy ang imot yan. Hindi gali. May kusunada ka sa iya. May luyag ka sa iya. Pati nagapangibabaw ang imong nga pangduha-duha kag kulba. Ano ang mga pamaagi nga para maka angkon ka sang kagayunan nga mapabutyag mo ang imong nga balat yagon. Okay, tawag ka mo sa aton hotline, ha? Istorya kita. We can talk anything and everything, ah, under the moon with clouds tonight or without clouds. May ara ka muna siyang opinion o komentaryo about issues kagbalita. Tawag ka mo sa aton telepono 09-277-448940 kag 09-28-611-2263, ha? Mayong gabi na sa tanan natin ng mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Rojas Capiz. Kamusta ka muna sa tanan natin ng mga suki nga mga taga-Canlaon? Ka-tune in sa K5 News FM Canlaon City. Mayong gabi na sa inyo, ha? Dari sa bahin sa Escalante, K5 News FM Escalante, Sagay, Cadiz, Victorias. Hello! Sa mga kauturan nato nga nakatune in sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Hinigaran, Kabankalan, K5 News FM Sipalay, kag K5 News FM Hinubaan. Kag sa kuto malamutan sang aton pag-broadcast mo nga gabi. Hello. Oy si Noni, good evening J Lolo. Mayong gabi man, ah. Mayo lang ang pagpamati na sa inyo sa Talisay, ha. Nagpadulong na ang aton nga news team sa Agusan del Sur para sa pagahiwaton nga Palarong Pambansa 2026 kagina sang aga. Nagpadulong ng aton nga grupo. Kag magasugod ang Palarong Pambansa sa pizza. Ano ganit niya nila? Sino gali masugod ang Palarong Pambansa man? Abi, tanawon naton sa aton nga kung medyo malipatan, kumunikad doon ka sa Facebook page. Facebook page ang aton K5 News FM, no? Aha.

Yan sa nung ganyan nga ito, malarong mamansa yan? Basta sisininaw. Okay. I guess until 24, no, i-confirm ko lang abi, no? Kito nalipat ako. Sisibong mula daw medyo malipaton ako sa mga numero. Pero kagina nag-send off na kita eh. Sa aton delegasyon, mga K5 News Team, pagkanto sa bahin sa Agusan del Sur. Parang ihatag sa aton ang mga events kang mga kaitabo, no? Kang mga report, kang balita sa pagkatigayunon nga 2026 palarong pambansa.

Kaya mo, di ko makita. Karoon lang ka na mamangkot sa news team para makonfirm kita. Mudlay palagpatan eh.

Kamusta ang impeachment, man? No way ko nakabalikid, anay, kino ka sako. Sako pamumud sang manok, kuya. Mga bisaya ko nga manok, subong nagakakak, nagadaan. Kakakakakak. Sako pangitlog. Oh, nanoni. Kunita na naman. Gatsalyan emerges as possible replacement for Cayetano amid calls for new Senate leadership. Ay, sadyan ni Jerry Liho. Kadamo sa mga balasahay ni kag mga sugilanon. Padlagana na ng impeachment kay parang masaysayan na ang kudano gena. Para makamove on na tabladayon ho kang mga kabataan nato na piparahon tanin siya nungidugay may liskwila na sila ho. Mga kabataan nato, mga farmers nato, mga wala sa trabaho, mapikuran nyo na bala. Ang gusto ninyo, all eyes, di kita na matanaw sa inyo, dayang mga shootout sa inyo, yung mga palagwaon dami. In preparation nga maging familiar ng tao sa 2028 elections, dalian nyo na na ang anuning impeachment na bala kung priso ah. Importante nga matagaan na atensyon ang aton pagkaon, ang aton nga siguridad, ang aton nga mga pumuluyo nga wala sa trabaho, makaubra na para maka-move on na kita na yun, no, ah. Makaprikuran na kita sa aton nga dapat ulubrahon nga as public servants, no? Ang aton nga mga tubig, ang aton nga mga pagabalaklon, ah, ipikuran nyo na nga magnubo kag affordable, pasakaan ng swildo, bala na yun. Panubuang mga balaklong ang patasa, bla, tagal-tagal lumapaw, ginang syuldo, patasa, sa atop, bla. Kung kada Pilipino, siguro mga kakipay, magsyuldo 1,500 a day, sinya sa Diagro na. Mag 1,500 a day, syuldo, tabitanan, tanang empleyado, minimum wage. 1,500. Sa Diagro na. Galing mga negosyante, maminsan naman na damo kwarta mga tao, ano nga mo untang negosyo man. Yeah. Ah, pasakaan na naman presyo mo niyong muto. Hindi mo lang doon mo na kuisang economics, bila? Punti sige lang, at least siya way ang gutom, kagwaya nagapalang nakaladus mo, bila? Wala kaladus mo, wala gutom, wala siyang gamo, kaga busog ang tanan mo. Maka-afford magbakal sa malaklong kaginaglanon, especially sa mga ginikanan, hindi mabatas nga ang kamataan niya nag-anay, tay, sakit na kakuntyan. Nagutom na mo. Di pa yung agaw to, anay, misa tiyanggiyan na ito, kakwai to, anay, binulo, si para makakaon kamataan. Dito, nakuhalin sa tiyanggi, sa matang asawa. Ay, ate, ano, di, ano ka lang? Di na ito pagkwaon sa tiyanggi. Ngaw, ka? Hindi tayo magpagkwaon kay gamayan man ta. O gani gamayan, tapos kung hindi naman pautang sa ito, gikanugay sa ito magmayan. Muna, ano, muna iya si, ano na si... Hindi mo lang maninay ng tangiya sa tiyanggi na siyang mata ta. Maninay, gani po, ti wala ulo maninay, kay daw natakaan na siya magpautang sa ito, kay daw... At kadugay sa ito magbayad? Di kayo gabayad, man. Kung gusto mo, ikaw to kanto, ah. Nahuya na ko siyang ibalik-balik. Kung tahon ko na lang niya ang akong gutom. Di ba lang may mga amo sila ng mga situation? Plus, pagin nga... nagataas ang mga... balayran sa kuryente, sa tubig, sa rinta, kung nagarinta, be, pagkaon mo pa, tapos wala gasakang sweldo, daw ma, singgit ko guro yung, ako, ang nagwag eh.
kamudlay, no? Pagpuli mo si inyo malay, tingala kaya brown out. Oh, brown out, bilong ka barangay, day? Hindi, yeah, kita lang yung brown out, yeah, Nga na, no, nang tamo nga, way, siga-sugaw. Ginot na na ta, ano, way, kamalo. Pagpatubod sa gripo, paglisyo, oh, wala tubig. Nanong tubig ta? Ginot na man ta sa tubig. Wala kuryente, wala tubig. Pag-abris kaldiro, oh, wala unod. Dugay-dugay manokto kami, ha? Gagarinta ka. Eh, saan ako mamabayan sa rinta nyo? Kay kundi mamabayan, boss, halalin ako mo de. Imaginon mo na. Pro kalabanan, jiri, hamalon nga, anong gusto mo sa pagabuhi mo? Simple lang yung gusto ko sa pagabuhi ko. Pero kung mag-amaw ng sitwasyon, doon hindi na guro simple, guro. Doon masirable na guro. Dibla? Nga wala ka tubig, wala ka kurinti, wala ka siyang pagkaon. Kulang suldo mo, wala ka saka mga balaklon. Anong gusto mo sa pangabuhi mo? Ah, gusto ko simple lang. Simple. Simple. That's why nga mga ka-K5, bisan ano nga aton nga paninguha abi. No, kamudlay, blakay tungod nga ang availability sa oportunidad sang trabaho do ka iwat man mala. Even do nga iba nagagiho man abi, pero do ka iwat bla, do hindi malabunan siya blang oportunidad daw. Dani matapos na ng ilang kinagamo na sa kunano ng mga politiko ta. Kagtutukan na na yun kung paano nasulbaron ang aton yung kakakulangan sa aton yung kinanglanon as Filipino people. Di ba? Amo na lang natani ya. Hindi kay amo naman ni may mga kudita, may mga lukpanay, may mga take over, may mga, ay, bon, may mga impeachment. Pero maabot ginang time nga matapos ginini ka maplastar ah. Sa kaluoy siyang mahal nga Diyos mga kakipay.

Good evening, J Lolo, Jirili. Share lang ko kung ano mahimo kaditri bayo sa akon apo. Nagpatuli ang akon apo. Oy! Ating tululi, sumong gali, Jirili, no? May operasyon tuli, sumong. Nagpatuli ang akon apo. Pagpulit namon sa balay, kay bag-o lang ginabutangan ko kaditribayo ang bandage nga pagka, ano ni, pagkaaga, pagbugtaw niya, na, nakalakat, ano ni, nakakad, ano nakakad, nakakas, guro ni, nakakas ang bandage ti oil ni, ano ni, kay di ang oil, wala na siya ginadressingan, kay okay na ang mga upo niya, gabaka-baka pa ya. Tadlong na ang lakat niya, mangkot sila kung ano ginbulong hambal ko di tribayo. Nagbakal man sila, tested and proven ko nga tested and proven ko na gid ang D3Bio. Salamat gid, J Lolo. Ano na si NPE? Asang Manchilingan, ha? Nancy Papa Eco, NPE. Okay, do ka sinampaw nga text. Nagpatuli ang iya lolo, ang iya bata, ang iya po. Tapos, ti siyempre hiwa ni Rile, no? May pilas, eh. Ariho, pagpuli namun sa balay, ti ga maka-maka pa siya kay bag-ulang gid, no? Ginbutangan ko kaditribayo ang bandage. Kag pagkaaga, pagbugtaw niya, kalakat na ang nakakas na ang bandage. Wala niya naging panisingan kay okay na. Ang mga upo niya gabaka-baka niya po. Dasing magpaayos sa pilas mo. Basta pilas. Kaganami pa kay nga man, ang ngot-ngot mo lang, nag-ngot-ngot mo. May pilas mo lang. Madula ngot-ngot, no? Kag protektado nga kung hulom gid ang ditribayo sa pilas, hindi ka penetrate ang kagaw. Mga bakterya, hindi ka penetrate, Jirili. In short, abe, nag-ayo na ang pila sa paltak sang iyang lulo. Ay, sige nga po. Tungod sang ditribayo, Bertino. Ang ako, lulo, tani mapapaltak man, Jirili, no? Galing hambal siya malagpaltak na tatigagin. Jep, isprihi anay siyang DW40. Nason ko ato na yun sang Ismaril. Oh, hindi na guro na, no? Hindi na lang guro lo, ah. Hindi na lang na guro, ah. At least may extra ka pa yung panit. Okay, te, amoning mga chimpuya nga mga kabataan, no? Ano arang ginaguro, nung existir ginagiri, no? Nga once paltakon ganing lalaki, circumcised blood. At the age of kalamanan, 12 years old, usually, napira na to, nilili, nga, ang mata do yun, no, naga, nasing taas, nasing dako, no, naga sinultiro na yun, no? Kaya tiyan mo ng edad sang

bata, 12 years old, adolescent na siya po. Amo man na ang timing siguro, kahit ang tao may stages mo. Halin sa pag-baby, baby siya be, maging bata siya, dugay-dugay adolescent, young adult, adult, no? Di ba? Muna ang mga level eh. So, transition period, no? Timing man, gano, mahambal kita yung tungod sa circumcision. Doon naghinupang siya. Pero actually, inagali iya isa ka natural nga proseso stage ang aton nga pagkatao sa aton sistema sa lawas ta. Nga nagakambyo ang bata nagakanto na sa soltero, adolescent na bla. Ga sinultiro kag nagadinalaga ang bisa babayi. So, di mo na no. Di mayugin man di tribayo. That's why, inaglan tagin nga ang di tribayo mga kakifab sa subong nga panyimpo. Mayong gabi da sa inyo, Jilolo, katawag ko si Imo, hindi ko kasulod. Basiguto ka. Mag-greet lang ko sa bana ko, kag sa bata ko, si Maylin. Si Maylin ni Jilolo sa barangay ito, Kabankalan. Maylin, dali lang gichikon ko nga ako ng telepon number. Ara Maylin, ang smart nato na 0928-611-2263.

maghalong sa mataas nga heat index. Ari naman, mayuni kay gina-update kita sa nga aton nga mga kauturan from Pag-asa. No? Possibly magdangat na sa 41 degrees Celsius ang heat index buwas nga adlaw sang Huwebes, Mayo 21. Kalakip ini sa extreme caution category kung sa diin posible ang nga magresulta sa heat stroke ang magtinil sa initan sa madugay nga tion. Hindi ta magpasil, hindi ta magpasulay giriling. Papasilog kita. Ting problema sini nga ito nga mga kauturan nga nagalubra sa kampo, bla. Di grabe, may kalo sila na putos ang lawas nila, pati grabe pagin ang init. So na swing iban, nagaubra sa kampo kagahon. Kay pag-abot sa nga tagitis ang init, ahay, ti mapasilong gin sila eh. Nasweng mga kauturan na ito nga ubra sa kampo abi, aga pa na sila yung gabugtaw yung kamagamatamat niya, iban ganito ay pagkasilak yung adlaw mo. Kakanto na nasa kampo kay bugnaw pa. Kung mag-init natin pa huwain, ni kaya mag-sige na iya saruso sa init, kaya ay kabudlay magmasakit ka. Ma-heat stroke kaya mo. Pag-inom gin regular sang tubig, kaglikawan ang magbabad sang madugay sa init sang adlaw. Di 41 degrees Celsius ang forecasted na heat index buwas. Daway naganubo ko rin tama. Ding super El Nino yung mga K-5 nga gina ano ni? Nga gina monitor man sa aton nga mga eksperto. According sa report mga kakipay, maluntad niya sa tion niya sa mga Nobyembre pa. Nga daw super El Nino. Di magwasi na di, may mga chimpo, yakang may mga lugar. Nga grabing init, sa piyak naman to, yung grabing naman tong baha. Daw nag-balansi ni siya mo. May mga lugar nga grabing init. Kung may mga lugar naman nga grabe ang ulan. Dito diri sa aton, di sa Pilipinas. Abaw, di kakalamanan niya nga init. Kaya halingin niya ang ining El Nino, halingin niya sa Pacific Ocean, ginang hangin. Abi mo, no? Kabay pa magkambyo ang panahon kag ang klima na to, no? Sa sinigi na forecast nila nga super El Nino kay delikado ni. May no drought yun mula no, gatigang ganyan yung mga atalam na natin. Hindi ganyan katanom eh. Kagrabe ang kainiton, mga kasapatan, hindi kakaon hilamon. Hindi takatanom sa nga ining tawag naton ni mga utan naton. Tungod sa kainiton, damo sa mga suba nga maganubo ang level sa tubig o kung iba gani, masi maghubas pa. So muna ilang nga gina-forecast, no? Forecast pa malang na. Di wala man sa imposible sa Ginoo. Pasi hindi man madayon, ah. Ang kabahay pa hindi madayon, ah. Hindi lang, ay.

di na nuna ni si Batoni. Supreme Court ginbasura ang TRO para sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Ano mo silingon sinimang? Supreme Court ginbasura ang temporary restraining order para sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Ginbasura. Sa boto nga 9-5-1. Amundi ang mga numero nga nagbuto abi sa bahin sa Supreme Court naton. Ginbasura sa Supreme Court ang ginahingyo sang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga temporary restraining order o TRO batok sa implementasyon sang ICC arrest warrant batok sa iya. So ano nila ginattempt nila yang i-delay o kung iharangan? Hindi anay, hold anay. Nag-decision ng Supreme Court nga padayunon ang arrest warrant kay Bato de la Rosa. O, tiyan mo na yung sakto. Nga. Di halin sa Supreme Court, tiyan mo. Halin sa Supreme Court, tiyan mo. At least klarong ang korte, tiyan mo yung nagamando si Daya. Hindi kaya ang korte nga sa dito nga kalibutan. Kundi nami, kaya hindi na at least naklaruhan kita, kung nakpogi man si Bato, kitungon nga may warrant of arrest from ICC, the order should be coming from ICC, not from Trillanes, or not from anybody, kundi sa Supreme Court, ha? Kiti ang ginastoryahan ni legalidad mo, layin naton mo. Di mo na kumandakop si Bato, titumango niya eh, kaya order na sa Supreme Court.

0: Grabe man din ang mga kuring kag ido ni. Masobra si Timil ka mga ido kag kuring. Nabakunahan na batok sa rabi sa syudad sa Iloilo. At tinami Iloilo. Kaysa mo nga grabing init, Jiriliho. Nagating karag ni grabi sa mga sapat mo, ilabi naging ido kag kuring ko. Tinami ya kay may-ari sila sa ambos hindi nga programa. Kay man na makarusan ka lang kang makagat ka sa kuring, hindi mo manungod abi nga lalapakan mong ikog ya kay harada ngin siya silagyan ka marakang na. Malapakan mo mga kay silang tindinsin nila mangagat la. Hindi ka rin makagat ka still sa kuring na kung ido man abi. Grabe-grabe sila, no? Makita mo sa mga dokumentaryo abi sa social media, sa mga YouTube, ang taong ginaigo sa rubbish, gapalak din, kaluluoy mo. Kaya ang rubbish gasaka sa utok sa tao, ginagapo sa katriya, gawaras, blaw. Ay, kaluoy. Di po riyan palayo lang, abi, no? Ano aming mabatsyagan mo, makita mo na yung bata mo o kung ang imo yung nga parinti o kung lapit sa imo na nga huwag siya may mahimo kundi huwag na siya kay chindis ang iyak o galingon sa ginabuhan tungod nga igo na siya sang rabis tungod siyang mga kuring kag ido ni nga wala may diksyonan ni ho. Ay gapalak, Jirilin, ginagapos ang kamudwa kakamod kag tiil. Kaluoy mo. Daming Iloilo, abirigod ah. No, may ari matadiguro, Jirilin, mga sapat, de. Nabakunahan, ah. Oh. Bantay El Nino, ano ning Bantay El Nino? Nagkupos ang itlog sa mga manok. Ha? Nagkupos ang mga itlog sa mga manok, ho? Nga ayan, samtang nagkupos ang lawas sa mga kasapatan sa panugod ng mga binulan sang tikilinit. Nga gin pa luba sang El Nino nga ginalantaw magalubha pagid sa sunod nga tuig. Aho ang itlog magamagin man tungod sang El Nino, tungod sang klimata, ang manok Chrysalis mo. Ang manok Chrysalis, no? You know what, mga kakifay, may ara ko sa unang isa ka sponsor, no? So when he was working as a black time program, may ara ko kliyente nga ilang negosyo itlog. Sa pagkadamo-damo ng itlog, diri kag manok. Mga kakifay, first time ko makasulod sa ilang poultry farm, no? Sobra guro mga 20 mil ka manok mo. Kagang mga manok, mga kakifarm, nakibot ko. Magluwas nga may mga tubig na sila-sila kurong, mga nagapangitlog, mga layer ni siya nga manok eh. May mga feed sila be. May sa ila kurungan, no? Nga laba-laba na may ara yasang speaker bla. Kag may nagatukar nga sonata nga piano diri. Piano bla. Do parihas ni blao. Nan. Do mo nang mga piano nga tukar. Bilog gidai nga poultry may mga speaker mo. Kung grabing life siyang manok ba? Nga may mga sound ni sila man. Mag-ulag ko kaya di para kag mag-ulag ko ka-encounter. nga may poultry nga may mga speaker kaya may nag-sound nga mga piano. Out of my curiosity, namagkot ko sa sponsor ko, sir. Excuse me. Nang ang mga manok mo di ka ilang mga kurong ni nga may speaker kaya may mga background sila nga music nga piano, wow. Kamalo ka mong mga kakipa, mga sabatya. Nyalo kinanglan ang manok, hindi ma-stress. Kay confirme siya stress, kag makibot siya, kung hindi siya kalmado, nagagamay ang itlog, ya? No, hindi siya makapangitlog, no? Kay ginanerbiyos. Kay tungod nakibot, hindi siya komportable, hindi kalmado. So, amo ganin lang rason sang aton to kilala. Abi ko na daw yung buhat lang mula. Ang sambat niya sakot, hindi ka pamati na sila music lo kay para nga mayong itlog nila. Kay gali pati mo na mga kakipaib, no? Kung nag-negosyo ka gali, no? May mga psychological effect gali na sa negosyo, abi ko sa mga manok, abi. May ipikto gali na nga kung ang sound vibration sang sonata. Mabatian nila nga do ka melodic, abi kakatawhay. Nagatawhay man ang utok sa manok, dasig ila pang itlog. Di ina siya mga biyan na naiya sa ato niya nga normal nga nabalaan nga buburan talang manok, butaga talang tubig. Kurtingon tada abi, no? Kung arasi mo na iya sa free range mabida sa lagwerta mo. Pero kung nagasagot ka manok na yung sa lihir mabi, tiya mo malang nagnaubrata, nabumuran ta kang nabutanghan na miya tubig na kami may matamin sa midang tubig, ya? Pero ito yung full tree farm, no? Sobra 20 mil ka manok. May speaker, ya mo? May sound. Piano nga tukar. Piano nga tukar. Kay para ko nung magkalmang manok, kag sigil ang pangitlog. Kag kung may chimpo, hindi mo na basta-basta yung magsulod ka nila sa manok. Kung oras ang pagbubod mo sa atag sa fridge, amula na, guwa ka na na yun. May CCTV man ang iya poultry, dirili mo. Kapamati na galing migo ko nga si Sir Pipito Lim. Sir Pipito Lim, itlog ni siyang manok na istoryahan ta. Kag si Ma'am Juji Lim, may gamida Ma'am Juji. Grabe no, dito lang ko kamalo dirili. Nga ining manok galing ni. Kinanglan pakalmahon mo sila. Kag tapos sa nito na ko sa ilang intorya ko mo sa ilang polte kaso nagkadlo na kami sa pang-sorting, abi, no? Pang-sorting lang siyang itlog. Small, medium, large. Gailig lang na yung itlog. Tapos, do may ara yung sa punta nga mamalaan ko anong bugat siya mala. Kag mahulog siya sa wala, tanan nito yung mga medium. Pagtongtong sa dokiluhan o kung something nga daw ilan na iya pamaagi nga para ma-determine daw ining makina. Kung small, medium, large itlog, gahulog lang na iya kung dito. Automatic na nagpili na iyang makina. Kagtapos, hamba siyang migo ko, katang iya siyang farm, siyang itlogan, siyang manukan. Yalo may double yolk ko di. Tagaan ta ka, tatlo ka tray siyang double yolk. Ning double yolk bla, dubli matog bla dirile. Kita ka na na?
1: Yes, la.
0: Duwang yilo ya silod bla. Mga kakipa, bausos grabe. Ang iyayang itlog, orange mo. Ang matog bla, kung di kalamanan yilo, ang yelo nag-aagaw yung yelo, orange bla. Sini ko pinasahin yung itlog mo, sir. Nini itlog siya manok. Oo, gani man, gani man. Niya nga manluaw. Siling ko mag-ulog ko kita, yan nga daw amuning kolor, nga daw yellow, orange ang kolor sa itlog, aw. Yalo, gusto mo, himunta ba ulit, aw? Rico, ha? Natungon na lo sa mga advanced research namon. Kag nag-develop kami sa mga amon nga feeds. Nga tungod ina sa nutrients and vitamins nga gina-develop namon nga mga feeds nga ginapatuka sa manok. That's why nga amon ang kolor sa iyang itlog. Oh, guli ko. Dipindi gali siya pagkaon. Nadumduman ko man, Jeline, nga may natanaman ko mga kakipem. Daan mo manigistima, ho? Ito ya hindi manok, kundi mga baka mula sa Australia. Nga, ang mga baka sa Australia, mga kakipem, kasi lang ko, tama mo. May aragi gali chimpuya yung pagtubo sa gilamon. Ginat bulubanta nila nga amon ining edad sa gilamon, no? Kag ipakaon la sa maka. Kag ang kalidad sang duta mga ka K5 nga ginatubuan sang mga hilamon. Kay ang rason ko no, ang mga bitamina kag mineral sa duta nagakadto sa tanom o kun sa mga hilamon. Kag amo ina ginakaon sang itlog. Asang baka. Karon ko may ining a portion, kundala na nila dili. Kundala na nila nga dala niya matiyog-tiyog ang mga pila kalibo nga baka na sa Australia. Kung maurot na siya, ang mga hilamon niya, dito naman na nila isaylo sa piyag na kwadra nga kalapad-lapad naman, nga tinubo naman tong hilamon. So that's why ang kalidad sa ilang nga karne, nami, girili, no? Tungod gali, depende sa klase sa hilamon, nga ginakaon sa itlog. Ah, isang baka. Tiyan mo mato na doon na dumduman ko, nga migo ko nga ga-portray siya, big, yan o, pwede na yan natin himuon gani yung bayulit ang iyang ano ni? Ang yelo siyang itlog, ang yok mula ni? Ang yelo na kalabanan niya, pwede yung bayulit ha? Butangan mo lang niya siyang sa mga pamaagi para magbayulit yung itlog. Kung budlay ba? Kita ko yung itlog yung brown. Di ba may brown yun mang itlog? Kung mayulit yung itlog, masigin sa puti ni Aguruya. Nga, tsuray na may lagom niya, no? Hindi lang na Aguruya. Masimamba niya yung manok na ng itlog, higit sa puti, yung itlog niya nagmayulit. Pero mga kabyanan, tungod sa technology, tungod sa advanced nga mga kaalam sa tao sa mga bagay-bagay, daw hindi na blame posible lao, no? Ang imposible na lang sumong is kung paano kita mag-guha sa kapigaduhon, wala? Tani matapos ng ilan na problema na sa itlog nila. Oh, isti siya ilang politika na daho. Kay parang tauhay na tami, tutukan naman nila ang pag-asinso sa tagsaka Pilipino. Mayong gabi, day man siya yung tanada. Sige, harak-hakal na day man siya. Mano man tami. Amo na lang ning libre sa kalimutan subong pwede naton himuon magharakha. Don't you know ang pagkadlaw mga ka-K5? May health benefits na mula. Pero yung malang tao mula, pero may malang nga nagakosmod mula. Kay mas tigulang siya sa edad niya. Prong tao nga permi nga kadlaw kag palayo home, abe, mali pa yun nga tao. Ay, kahubin, tulogon ah. Kakalamanan nga tao nga mali pa yun, lawig ka buhi, dirili. Because ang ginahambal nila lang nga laughter is the best medicine, no? Nga laughter is the best medicine. Because kung kita gali, nga ka-feeling kita, lipay, kag kadlaw kita, kag malipayon kita, abi, ang aton sistema nagapagwas ang sekreto nga hormones. Ining tawag nila yung, hindi lagi ko kamalo sa specific, ining tawag, ha? May-ari ning medical term, hindi, no? Ang aqua na nabalan is happy hormones, no? Pero may ara, bagay na siya nga, iyaging nga correct, yung ngalan, abi. Pero happy hormones, amo inigali nagahatag buling nga magbakod ang immune system sa tao. Grabe, no? May ara na kita gali, no? That's why we have now the reason nga maging malipayon gali. Puti galing kay ang problema, malamang nga kakipay mo. Ang kapigaduhon, paano tani magyuhom? Di bala ka budlay? Puti, sige lang. Mag-too lang siya Ginoo, ah. Kang pamati na niya sa programa na to. Saan pa paano makayuhom-yuhom kita misyan kadali lang? Kay after that, siya problema naman ang magpangibabaw naman sa paminsaron. Tapos at least nag-balansi ng tabla. Hindi ta malumo sa kapigaduhon kag sa kasubuon. Yum-yuhom kita at a time, ha? Okay, hindi nga bahin na dulong na sa aton sang kampiyon ng kape, DTX Coffee Mix. Sunday ka man, kag anuman oras, aton piliyon gid ang mapuslanon, kag may aras ang health benefits ng kape. Ginanami yung area mo, yung gina-eliminar yung waste mo, ganyan. Ang isang ginjirili, ang ginapangamuyo sa kalabanan, is ang makarias banyo, gano'n. Oh. Kag makapangihi siyang nami-nami, gano'n. San amo lang nakadadlaw, Lord? Okay na ko, Lord. Kaya may ara mo lang ng mga kultura na ito sa tuntuon lang, no? Nga, amo lang gini kasimple ka bagay, punamunayan sila. No? Kaya tungod may mga problema sa sulod sa ilang sistema. So kita mga ka-K5, ha? Atong ginhalungan ng atong sistema. Kung magkapi kita, alarms na, matik na. DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: lagi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, good ka na, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Lakas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan. Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pretonyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: awan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila, tira pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: J5 News FM, oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko mo nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulong na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
5: Kanami ganyahan mo ng DTX Beauty Soap dirili. Nagahubing ka kung may edad ka na, especially seniors ka na, no? Edad mo ba, ara ka na sa 30s, sabi pa siya ka? Especially ara ka na sa 40s, 50s, dirili. Ang wrinkles mo, ginabahig, dirili mo. Hindi hil mo noon, bla? Ay kanami nga habon. Kag tapos, bukal siya nga habon, bla? Dutay mo lang ang bagno sa almasa mo nga bahay sa lawas mo, mabukal siya na yun. Kag bukal niya sa ilong mo sa ibang nga bahay sa lawas mo, sige siya bukal. Pero hapo siya mong lawan, bla? Kiman may ara habon nga tapos ka na paligo, doon ka pilit niya po lawas mo, doon may habon niya po, bla? Ang DTX Beauty Shop, amo na na-experiensyahan na to, no? Nga bukal siya, pero hapos mo siya mong lawan. Kakas kita yun without greasy feeling after nga makapaligo ka. Kagapresko siya pamatsyagan mo, kag gina kakasyagin ang mga oil, ang mga yamog, ginakakasyagin ang mga kagaw, dirili. Even ang imo yung mga dead skin, ginakakasya mo. Ang imo ng mga whiteheads, siguya kang mga blackheads. Ginapangkakasya man. Nadula yung inang oily face mo na blan, nagamantikang guya. Mga punggol, payuhon niya. Mga alap-up kang mga pikas-pikas, dulaon niya man. Kanaming ahabon, kagkakinot ah. Kajutay lang yan niya nga magno sa masa nga maid siyang lao. Mabukal siya eh. Kagparagin siya bilog nga pamilya. Sa may mga problema, ginda siyang itong ngaylok. Tuhod, siko, liog, hawak, ilok, abing itong. Ginapatinaw siyang DTX Beauty Shop. Sa may mga edad, ginapahubin niya. So, ang nami nila, testingan ah. Testingan ta! Para gid sa bilog nga pamilya, DTX Beauty Shop. Mabakal sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Available sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online. Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kung gusto nyo nga barato nga DTX Beauty Shop kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayad. Tanawa mo lang si paring Pipito Limla. Ara, 70 plus na na siya, ha? 70 plus na na siya. Hubi lang yapon tulokon si paring Pipito, ho? 80 na gani ko, no, eh. Ambal ni Ma'am Judji Lim, ho? Bata, yam lang agwapahon, manjiliyaw. Nga daw ang tsura siyang mata ni si Judji Lim, ni eh. Tsura daw si... Ang ex-girlfriend, bla, ni Dingdong Dantes, bla? Si Antonetos, na Antonetos, bla? Antes kay Marian Rivera, ng asawa ni Dingdong Dantes, ang nubiya si Antonetos. Amuning tsuras ang mata ni Sir Pipito Lim. Guwapa nga Chinese, bla? Di ambal ni Judji Lim, effective Gigi Lolo sa allergy ni Papa Pipito Lim. Mayong gabi na, Judji. Ikaw, Georgie, lagamit ka na, dai. Kay man magwa pagid ang imo nga Miss Beautiful pagid. Parehas mo lang kay sister mo mo lang nga kilala ko mo lang. Regards na ko sa amigo ko.

0: Okay, lo. Ini kabahin naman nun, doon naman sa ato lang sang Dr. Pinoy Squalina Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalina Capsule. Mga ka-K5 after ABS-CBN, MOR. Na kami nag-program ni Jirili. Since 2006, nagwa kami mo. Sa ABS-CBN, kaga naghimo kami sa programa namon sa isa naman ka radio station. This time, hindi kami empleyado, kundi ining black time program. Ining black time program, ikaw yung mabayad sa stasyon para makaprograma ka. Te, ang isa sa mga unagin nga sponsor sa akon, Jirili, nga nagpa-commercial amin nga nag-support sa akon programa ng black time program, amuning Dr. Pinoy Squalina Capsule. Siya gining una-una nga sponsor ko, Dr. Pinoy. Now, almost 30 years na kita sa aton nga ubra magaga K5. Asta sumong haragya po ng Dr. Pinoy. Tungon nga tested and proven nga epektibo siya mo. Kay man ang Squalina mga ka-K5, biskan i-research na ton abi. Ginakilalagid sa bilog nga kalibutan nga may damo sa mga minerales kag vitamina kag mga essentials nga kinanglanon sa aton sistema nga magmakod nga hindi kita magmasakiton, hindi kita magbalatianon. Sa Pilipinas, ang number one ginga Squalina, amuning Dr. Pinoy. Ang pinaka-the best source ng Squalina, amugit ang shark liver oil. Mas, kumbaga pa, mas class A ang iyang agrado sa ginatawag nga Squalina oil. That's why nga epektibo siya, no? Asta sumong na mintinar nila, ang ini kay epektibo sang Dr. Pinoy, wagin problema kay aprobado sang BFAD. Kay man hindi ka makadistribute sang imong nga suplemento kung wala aprobado sang BFAD mo. Dakpon kaya dirili. Sa mo silingon, safe, aprobado sang BFAD. Kag halal certified. Ining halal, I think iyan is sa mga Muslim. Nga daw ilan daw BFAD inin mo. Nga pwede sila makainom sini. Now, kay ang mga Hudiyo, yung kosher rating na sila, daw ilan yung nga pamaagi, nga inin nga mga klase siyang pagkaon, o kung mga ilimnon o kung suplemento, nagauyon sa ilang nga kaugalian, kag sa ilang nga reliyon. Di sa aton niya, di sa Pilipinas, di BFAD kita yay. Di may ara na halal kag kosher rating. Kung may iban pagiging mga approving bodies sa iban mga pungsod. Di sa aton ni BFAD. Wala overdose kay ti food supplements eh. Wala man siya overdose. Wala siyang side effect. Kagkanami gindirili, tungod siyang Squalina, asang Dr. Pinoy Squalina Capsule, ginauso yung ugat, tabla. Kay man amuning highway sang dugo, tamo. Amuning ginagyan sang dugo, tamo. Ting dugo ta, tananda, mad ginakargaya, vitamins, minerals, tanan. Pati o toxin ginakargaya mo. Magkaon ka nilaga, kundi kon init ang nilaga, mga kaka-K5, daw may yelo-yelo na siya, eh. No, niblado ka na, may do ka na namam, eh. Pero napiran ko na one time. Nga ginbutang ko instead sa chiller lang, sa pressure ko nabutang. So, ang sa mabaw, dili ang yelo, daw matyagan ko, daw mga kadamol nga nag-wax, wala, nag-wax siya, yellow. Ang tambok, grobla siyang laga, grobla. Hindi ta na mamatsagan, kiti isuri magkaunta ni laga, init mo. Ti pagsulo na to galing sa aton tina ito, suyupon mo na siyang lawas ta, ikarga sa dugo, ang dugo madlaga na siya sa mga ugat. Ti ina siya gali, pati itong mantika, to siya nga sibo. Sibo bala sibo? Hindi ay sibo yung lugar ha. Sibo siyang tambok bala. Mapundo na siya sa mga ugat. Ti siya nalayon kag sa tinuig ng galipas. Nagadamol na siya. Ti ang buho sang imo ugat, nagagamay na lang. That's why nga may presyor ng dugo mo. Kalimbawa bla, nga kung may ikaw nagapamunyag ka siyang tanong mo da, kag may host ikaw, ang mga layo yung tanong, punggan mo lang punta sang host. Gasumpit siyan, malamot siya tong layo mo. Tungod nga gin, punggan mo siya gamay mo. Naon, ipunta mo lang sa hos. Tiyan mo man nagkalimbawa sa aton ugat. Tungod nga, barado siya, nagtaas ang presyur sa dugo. Ta? Ting delikado, magkapol ginirili. Kaya hindi naging kagi masyado ya ang aton dugo. Na. Di hindi ya madeliver sa bahid sa aton sistema ang nagakinanglan sang mga kun ano dira nga importante nga mga nutrients, no? That's why heart attack, stroke, mga kaka-K5, kalabanan nga katabo ina kun maradong ugat. May ara ko kilala, no? Siya ni siyang una ang director siyang Philippine Heart Center, Black. Galing heart bypass. According sa, hindi siya mong mag-o naguro mga technology, but according sa iya, during sang siguro mga late 1990s, doktor ni siya. Mag-heart bypass sila kuno mga kaka-K5. First time kuno since nga pitos kapag ang-ara ka pa sa sulod sa nanay mo. Ang una, nagapitik ang heart mo. Kung ikaw gali i-heart bypass, first time matamo, nga i-pull out ang kurason mo sa imo yung lawas, abi. O kung ara malang dira, puro ginaangot sang isa ka makina nga nag-aserbi nga temporaryo mong kurason. Di ang nila ginabuhat gali na, ginaupirahan nilang ugat kamarado, dirili. Kagtapos, magkuha na sila ugat somewhere diri sa tiil sang tao. Sa tiil mo man, siyempre. Eh. Nga daw parihas magkadako sang balbula na sang heart mo na ng mga ugat mong nalagko. Kagtahio na nila kagsugpunon, pukakson to nilang marado. Amuna sa una mag-heart bypass sila. Mag-operasyon sila kuno. Di kinanglan mo na milyon. Di subong nga panahon, moderno na may mga pamaagi na iban nga mga doktor nga wala na masyado gin-operasyon. No? Sa una, kuno yung ginakakas, ginayam, ang heart la. Nga ginabutagan na sa makina nga nag-sirbi heart na nga sige pump ng imo yung dugo lang abi, circular. Tining doktor ni, siya mismo nag-schedule siyang operasyon kasi siya ginag-operami kasi sa Philippine Heart Center mo. Sang iyan observeran ang isa kaklaseng fish oil. Basta fish oil. Gintagaan niya ang mga pasyente yung gischedule di about mga 2 months before siyang operation. Nakibot siya dirili. Tungod sa pag-examine niya, nagnipis kag iba nagkaladula ang mga plaki nga nagabara sa ugat. Tungod siyang fish oil. Bad cholesterol eh. Ang makatunaw gali amat-amat sina is good cholesterol. Di Gamitin ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang may mataas na kalidad sang good cholesterol. Mga kakipay, maumpawan ka daw. Adlo-adlo ka mainom, Dr. Pinoy. Ginalimpyuhan niyang ugat mong abarado. Kag hindi lang ina, dala sa onyang uric acid mo da. Nga nagatugas ang pinitinsya na si mo da o. Nagakiang-kiang ka kag nagawiit ka kay matandog lang gani imong arthritis gani dahil mo ka sakit. Siling mo daw ginhiwitan ka kay dugun barang ka kung ano na. Kung gali, ano lang gali? Uric acid lang. Pati uric acid tunawon sa Dr. Pinoy. Ang isa pagiging kanamik sumong, kay ang kidney naton malimpyuhan sa Dr. Pinoy. Kay ang kidney ta amuning salaan sang lawas na mo. Kay ang dugo ta gani, no? Nagaagi sa kidney kag ginasala yang dugo ta. Ang tanan nga higko sa dugo ta pamilin sa kidney ta na. So ang kidney ta kaluluoy diri basurahan gawa yan eh. Kung nagainom ka, Dr. Pinoy, pangalihon niya tanan ng mga higko na kidney mo, limpyuhan niya, kag kondisyonon niya jirling nga magmayo. Mga mayuma ni Perte, ara sa sulod siyang lawas na kabudlay, no? Mga hubag na naya ka, antala na niya siyang basiho sa supply siya kagbalbalon, yun yung buswang. Kuning mayuma yat isimple sa mga babae ni sa ilang nga reproductive system niya yun eh. Nagabanog niya nila. Basta gani kung ano nag-inflame o kung nagabanog sa sulod sa lawas ta. Ang Dr. Pinoy nagabuligid pakupos sa mga banog sa sulod sa lawas ta. Ining mga irregular menstruation ni eh, kululbaan ni. Eh. Sa mga mamagi, abe, kag sa mga bana mismo. Kay manti siyempre, may jaram lang, masibusyong guayam lao. Kay gari irregular lang siya gali, no? Iti siyempre, kung mabusyong naman, magbata naman, masugod ka naman, puno, na ili-ili ka na. Mapatiti ka naman, tatay. Ay, ti bata. Masugod ka naman mula, ti siyempre kung ikaw yung mga mag-asawa ka mo, ti siyempre doon nagkakamalaka ka mo mula, kati paano naman? Another expenses ni? Gatas kung ano na, oh, mga vitamins na, mga check-up na, diaper na, oh. Kay tungod irregular menstruation mo, kulbahan ka mo, di ba? Kung gainom ka lang, Dr. Pinoy, i-correct yan ang irregular menstruation. Mapanormalon sa Dr. Pinoy. Ining lula ko nga doon na siya lang kung gani aswang mo lang. Kay man na gatuhan sa dilim. Ambil ko na kaswang na lula ko. Sigo nga ano ka na, manuglupan ka, ano kaswang ka? Hindi. Kung ano man, nakasakit sa dysmenorrhea ko. Nano ko nung aligid, yung posisyon na nung ginakumos ko nung iyang, somewhere ni sa iyang, chan, no? Di ina specialty siyang Dr. Pinoy. Kay nag-inflame ina, nagabanog ang ilang reproductive system somewhere, no? Grabing Dr. Pinoy, kinami kay wala siyang side effects. Wala overdose. Mga bata, pwede man ni kainom, basta katulon lang kami. Kani katulon kami mga pila siya, hindi malamang kaswalo. Kay ang bata mo, ang brain niya nami kay nag-develop. Basta makatulon lang si Dr. Pinoy, okay gid. Kung ikaw naman maindad ka, kinanglanta siyang memory, no? Nga abtik, wala memory at abtik. Hindi malipaton, layo sa Alzheimer, kaga kung ano pa na yung mga problema sa brain naton, dementia. Kaga kung ikaw may depression, kaya nabilang gulpi ka lang kubakubadughan. Doon ginakulbaan ka na yun, nagka-problema ka, nag-worry ka. Ha? Kag iba na niya isa nga kasubuan. Gulpi lang nga masubo niya nili. Si Dr. Pinoy, inom kagi Dr. Pinoy. Ba si Juju Lim ho. Gwapo ka man gyapon, no? Baskog ang profile picture mo ah. Wala galupad. Good job, J-Lo. Kau mala, Juju, lagi nasyagi mo dahil mo taran ang profile picture ko na. Mausugan ko gani ah. Ayos niya. Thank you gina. Tiyan mo na mga ka-K5, Dr. Pinoy, ato ni pribiliyo, kag ato ng oportunidad, nga may amo ini nga klase nga kalidad nga mga produkto para initanan sa ato ni kayong lawasa. Mabakal ang Dr. Pinoy sa halos tanan nga mga butika kag farmasya dira sa bahin sa Kabankalan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, araman sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy. No? Sa mga butika na sa Lakaluta, Morsia, Talisay, Silay, Victorias, Escalante. Halos tanay nga mga kasundaran kakabanuhanan din sa Negros Occidental kag Sumungman. Sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Juju nga pang stock ha. Sagi himutan kaya mas madimilob ka. Mga ka-K5, mahingagaw ta break anay kadali liwan. Kay para makabasa ta sang problema niyo. Medyo malawig-lawig ningin padala sa aton nga sulat, ho? So, piparahan na niyong ma-break tanay para hindi ta mabitin sa pag-advise. Adi na tong aton nga direktor na. Aha. Okay. Alas o si 30 na mga ka-K5. We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lamas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi? DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol?
9: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
14: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
15: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics!
16: Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer!
15: Mag-Clinica Spore Biotics!
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Kagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
20: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
19: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
21: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
22: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
23: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
24: Di nakabaluman o sick?
25: Performance mo bala? Maluya na?
26: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
22: Di pre, musta po lang agabi pre?
23: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
26: Extend Food Supplement for Men.
27: Tikasin!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: This is K5 News FM, your official news and music station.
31: What is love meant to you?
32: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
33: makipaghiwalay.
31: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Hey, Shama, Jimo. Ay, mayong gabi, Danay. Good evening, Jirili, Jilolo. Monitor na ko di, tamyaw ko lang. Ako nga, mga manghod, si Virginia Lumangyaw, and ni Misyo, Dacomos. Nami, Hipilido, Dacomos, no? Dacomos, no? Dacomos, ya? ang isa ka ano ni isa sa 22 ang isa di lolo sa 25 ano ni tay anda kag sa tanan ano ni birthday ni siya monitor ko lang ano ni tamyo ko lang akon mga mangho si Virginia Lumangyaw kag ni Misyo Dacomos. Ang isa sa 22, ang isa, Jilolo, sa 25. Kag sa tanahan nga nagpamati sa radyo sa K5 News FM. Nagatamyo, amansenta na kayo, habla. Ano ning 22 kag 25 ni? Ano ni? Tayanta na eh. Happy birthday, advance! Susway ka man ka. Ay, yung hablas yung punikin doon, naglibog ang ulo ko. Abi ko na, itayaan ko na kay sumunga gabi, mga kakipay, managdaog sa luto, milyon-milyon, no? Advance happy birthday si Ilang Aduan, J. Lolo, sa akon ng mga bangho, dira sa bata, kag sa Samay San Dionisio, ah. Si Virginia Lumangyaw, kag si Dimisio na Kumos. Okay, sige. Mayo lang ang pagkumos. Mga kakipay, sumunga gabi, sa nagtaya sa Grand Lotto, 655. Abi, tanawan nyo lang kung nakataya ka mo sa Lotto, tanawan bingin nyo, bingin ticket, man. Base ikaw na, ne. Kag kung magdaog ka magin sa Lotto, hindi kagin magkalipad kay Parintiana itabla. Basta magdaog ka lang, Parintiana itabla, matik na na, ha? Okay, okay. Sige, Grand Lotto 655, subong ang gabing kombinasyon. Pero ano-areho, ang daog is 115.3 million. Wow, di ko ni sulod man sa tatlo kamalita, Roy. Basi mag-imponto sa mga malita ni Anobla. Butada lang guro dyan sa sako para hindi mag-impon sa malita. 115 million. Kundi pakabiyuhan mo ni guro tag 100 pesos, guro. Damo-damo, guro. No, doon siya guro kakabinet ay. Ha? Doon siya kakabinet katangka sa lisadalong pagkantos mamaw, mila? Tita, para hindi mo na mag-isip, tag isa klimo, eh, no? Rukun isang po lang blan, tag sin-sin, ame. Alam mo na mo, guro, yawan ka guro, pala guro kasakon, eh. 115.3 million ang jackpot price sa Grand Lotto 655. Ari ang kombinasyon. Hala! Ari, tanawa. Numero 41, 8, 45, 27, 9, kag numero 10. Liwata, 41, numero 8, 45, 27, 9, kag numero 10. 41, 8, 45, 27, 9, kag number 10. Nagdaog sa 115.3 million pesos subong nga gabi. Konsin o ka ba nagdaog, hindi ka gin magkalipad, nga pariente mo ako. Moti ano abi ko mag-amuni machambahan mo, Jirilino? Mabakal kita guru sang ining alahas di rilib lang ano kulintas lang ang pindan na pinggan ka na ko nga gold lah. Nga kung maglakad ka dukaduko ka kay 20 kilos ang bugat. Tinonto. Okay, sige. Makanto na tayo sa ano ah. Kumusta na? Congratulations sa nagdaog ka. Kung sino ka man, masi... Ara ka ba sa taga-ano na? Iba na way nag-apate sa luto? Di ba? Kinundamo, mula si Pitso, mula yung... amunin mo to, di ba, no? Tingi niya kanya-kanya, eh. Pundamo mag-apong nga taya. Masa ko'y gandaog? Gandamo mag-apong nga taya. Niya, sumada na. May mga amusini, may amusina, may nag-ano na sa sulod. Damo kasi yung ilanon matiyan about luto, eh, no? Nga mga negatibo, bla. Puti hindi mo man mabasol ang tao. Kay Tani, you know what, eh. Tani ka na si Mana, may madaog man, bla. Ginapatambok, anay, kag ginapadamo, anay yung premyo. Kag, may madaog na yun. Di bla? Nasuwing tao, ganunda niya ginapadamo. Alam niya, masisilang managyapon sa sulod na. Na, may mga amunang asugilan, which is mga aligasyon, no? Okay, di mga opinion sa mga tao na iba na dulaan ka na magtaya sa luto. Pero di siya makulon, nagligad lang may nagdaog di siya makulon o kung taga Negros. Kagadamo na siya nagdalaog sa luto, ha? Kaga ako mismo may kilala ko nagdaog sa luto, di liberty mo. Isa ka retired police. Dugay na to, dugay na patay na gani. Retired police dirili, no? Nakadaog siya sa mga 21 million, no? Di less 20% somewhere nakakuha siya nito yung mga 16 million. Sa mga 20 years ago, gro. Di tingala lang ko nga ato na siya sa Amerika, dirili. Tapos nakamakal siya malay, money mo to, mga salakyan, mga duta, no? Sa ulihin na lang ko kamalo sa isama naton kamigo nga retired mga pulis. Yan lang kamalo ka, niya migo tanao. Pusipo siya nagdaog na siluto. Uy! I-confirm, confirm. Anyway, tiyan mo na, no? Ni taman mabasol ng iban tungod sa lawig na magrusagon na sa ilan ng mga wagin. Isa patas lang sa wagin. Anyway, sige. Ari na ang problema ng atun pagamasahon. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Lo, may problema ko sa akon nga nobya. Jay Lolo, natabo na kami sa akon nga nobya. Hoy, natabo sila, Jerry Lee, oh. Di ka mo natabo sa tupad siyang kabo. May lang may kamo nagsulod sa kabo. Natabo na sila kuno mga kakifive. Natabo na kami sang akon nga nubya sang gaupod na kami lapit isa kabulan na Jay Lolo. Oh, gabi, no. Di amo nagugmay, no. Way ka choice kundi sundin ang tibok ng itlog ng puso. Pero antes ko siya nakuha, Jay Lolo, hindi na siya birhin. Oh, hala. Tiyan-tiyan eh. Pasimang-simangdan mo ko. Huwag ako kilala yung nubya mo, Blaya. Mga kakifay, mangiya ko nung nubya na tabo na sila. Pero sa nakuha, ya, hindi na ko nung puro. May nagsimbog na. May nakauna, abisiya in short, ha? Kagsumong palanganaan, letter sender, pamalon na ka. Wala, aging ko kakilala, sinubya mo ya.
0: Basta ikaw lang nakauna.
1: Ay, ay ko gani, misan crush. Padayo nun ta, ha? Kag ang katingalahan ko lang, Jay Lolo, kay nagabusong na siya duwa ka bulan, ha? Dali lang. No confusing eh, no? Kay according sa iya, isa pa lang sila ka bulan kuno naga-nubyanay. Ari ho? Natabo kami siyang ako nobya sang gaupon na kami lapit isang kabulan na. Pero antes ko siya nakuha, hindi na siya birhen. Kag ang katingalahan ko lang, Jay Lolo, kay gabusong na siya duwak bulan. Ola, grabe ba? Advance ba? Isa pula siya kabulan nobyanay. Pero ang busong siya nobya, yan doon nakabulan. Basi kapid. Kay kung kapid, hindi mo lang doha. Ang isa siya kabulan, ang isa siya magkabulan. Kung hindi doha kabulan, talan. Tinon to ito. Dumingin na namin siya, no? Aming padayo nun ta. Ginolo palangga ko siya. Hindi ko gusto nga madula sa akon, Jay Lolo. Pero ang hindi ko lang nagustuhan, Nga nagabusog na siya sa duwak bulan. Dirili, ako na lang balani.
0: May ko nailabot, lo. Basi ikaw, lo.
1: Ako, hindi ka mag-ako. Minagin ko ye, eh. Basi si paring pipito, lem. Paring pipito, basi gusto mo mag-ako. Okay, okay. Why siya may mako na? Hindi ko gusto nga mawala sa sakon, Jilolo, pero ang hindi ko lang nagustuhan, kaya nagabusong na siya siyang duwak bulan. Nga isa palang kabulan ang amon pangubdanay. Anong himuon ko luman? Hindi niya akon. Hindi niya ako nang ginabusong niya. Dali lang. Kung hindi ikaw mag-ako, kagway makamig-ako, sinong makuon mo sumong? Kaya hindi man na imo, kag kami way makamig nakilalay sa nobya mo, hindi man ko yung mag-ako, yaya. Kaya hindi man si Jirli mag-ako. Pari pipito, lem, ikaw na nag-rumako niya. Lahog lang pareha. Okay. Hindi niya ako nangyag na busong. Ginimo ilang ko panakip butas aragoy. Jilolo, naghimoon ko man. Ano, bulagan ko na lang ni siya? Wala man siya gasugid sa akon sang formal. Nga nakamitir siya sa iban nga lalaki. Jilolo, please advise me, anong himuon ko? Okay, sige. Tinong may himuon mo, may kuhan lang na. Total, harang ka naman lang ginda. Pero eh, siguro dapat mo na ipadubo, check up, guro ni. Basi kung nagsala lang pag, ha? Pasala lang, guro, ano ni? Ang resort, guro, basi nagbayluhanay, bla? Oh, ni bla? Basi bla, ti nag-switch ang bayan. Tanawagin mayo si sa akong yangin ngalan. Kagtapos ipa-review liwat. No kay posible man iyang isa pala kamo kabulan niya nag-abdanay. Nagbusong siya, no nakbulan. Ano niya nga, ano ni, masigin sakop. Ano man? Gin-advance yan, ano? Well, say mo na iya letter sender. I-confirm lang yun dyan, ay, no? Pa-testing lang yun yung what? Para sigurado, kag-try to kalmado lang na pag-istorya siya. Pero antes siya mag-istorya na, ibuguson mo na yung pinsar mo. May ara ka na yan sang in-mind nga plano, salbaron mo ni siya, tindugan mo ni ang iya sitwasyon. Or it's either nga anong ang gusto mo nga madistansya ka lang anay sa iya? Kay feeling mo nga daw ginpanakibutas ka lang? Masalo kaya sa nga problema? Pero kung nagapangibabaw ganyan ang imuyaluyag sa iya, di pwede mo manitindugan. Pati galing di kakasur kung luyag sa imo, basi ginagamit siya lang kaya nga para yang may maako ya ya ni bla kay ako hindi ko yung mag-ako ya. Di na sure ko na una on board time before ka mag makipag-istorya siya. Unungan ko ni siya no matter what akon man ni kung hindi o kung hindi ni akon malisin siya na kuya formal siya istorya nga masipret ways lang kami anay. Mabulig lang ko sa iya, pero hindi lang ko yung mag-unong. So, arasin mo yung desisyon. Puro ko na mo nagali sa liwan nga na ko nag-inakal ganyang luyag mo sa iya. Kaga, well, willing ka man mag-hatag sang responsibilidad, imo man ako hindi. Mutantami, hindi imo. Willing kaya mag-padayon sang inyo yung pang-inubdanay. Kundi, plastar mo siya eh, para mabalaan niya nga kabalo ka siyang matuntun. Hindi na ako, day. Sa suma ko sa kalkulator ko, isa po lang kabulan of the night, ha? Pero ang resulta mo yan sa doktor, yan doon na kabulan. Ginpalpag kong akon kalkulator, basi battery defect lang bala. Hindi ka, Jay. Hindi ka, akon. So, nagsindihan ko, pangkahalan ko, may takiyan, ha? Sino na siya? Kay once nga prangkahon mo ko, nabuo ng pinsar ko yung matunod na kaya gyapon. Unungad na kaya. Prangkahalan ko para hindi ko maglain buot. Kay palangga na ka, unungad na ka. Hindi ko gusto nga mahuyan kang magbuang bata mo nga wala siyang amay. Kundi, siyempre, why's a choice? Masugid siya. Tinugano man ang imuya nga pangamalanon siya. So that's why ganing gaianay chimpo uras ang imo ganun eh. Gaigid uras ang imo kongalingon. Gamaminsar ka. Question nagin na kongalingon mo nga ready ka, kagwiling ka. Pero kung ang desisyon mo yung hindi ka mag-unong siya, ti, imo na yan desisyon. Dahil, sorry ganin na akon. Hindi ko ya mabaton ina, no? Pasensya gid, no? Ti ang mabulig ko lang gro si imo is pangamuyo. So good luck lang si imo. Di ba simple as that, no? So ari man lang ko gyapon de kung ginanglan ka siyang support ko, willing man ko gyapon mag-support, pero hindi lang ko ya mag-ako, yabe. Tawagin lang Miss Gilolo, masi gusto siya mag-ako. Hoy! Hindi magtawag-tawag, hindi ko yung mag-ako. So, you have to pray, anay, iho. Katagaan ka sang kaalam sang Ginoo. Kagpangitaon magigit ang rason sa imo tagipusoon sa imo nga paghimo sang desisyon. Kay kung ano ang desisyon mo diri, amuning manging future mo. Maging future ka nga maging amay sa hindi mo yung bata, abi. Pero ano ang mga kinanglan mo na piperado ka sa pangunahuna kang balatsyagon nga matunod mong responsibilidad bilang amay. Ah, di ba? So, ikondisyonon mo na no, kag ipiparahan mo ina kung amugin man na ang direksyon sa imo desisyon. If not, ti, siyempre, ti, sorry lang. Tingin mo na yung desisyon mo, hindi ka mag-unong. Hindi kaya mag-ako. So, nasuhay nga gaan mag-italay chimpo sa pagpaminsar para makaangkon ka sa nga final nga desisyon. Kaysa liwat, what will be your decision of today? That will be your future. Kung anong maging desisyon mo maging sini, amunang imo palabuton. Good luck si mo, iyo ha? Kung ako si imo, katlo ka na sa Gina's Seafood Restaurant. Kagpasugba to siyang tangigib lang. Kagpaluto to siyang sinigang nga lapu-lapu kay para makapaminsar kamayo. Huwag nga ginaluto yung sinugba nga tangigi. Paluto ka man to butter garlic shrimp po. Tapos calamares. Gambas na lang na yun. Baka namin siyang gambas ba? Kinilaw nga tangigi dami. Namo ka na pilihan ni timpura nga ano ni? Timpura nga pasayan. Kasag na o, ha? Steam lang ha. Ni gani may chili, garlic na nga kasag o namit man ha. Mga kakifive matik na basta gani sipos ang pagkabalan. Isa lang aton katuan. Kagwala na sang ibang. Gina's Seafood Restaurant. Salamat mga ka-K5 sa pag-upunsa mo ni J. Lolo Sumong ng gabi. Kita na kita bukas ha, 9:30 in the evening to 12 midnight, dali lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee, good night and God bless everyone. Shelly Watt, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: natulong nga dugay mausasang lawas, not too short nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas ang sa aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki kagambihon, mm-hmm. it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 bio ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 bio.
1: Sa klinika D3 bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ka provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Ti siyempre nabalaan nato, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
0: Na pag-gabi no? Ka-importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
0: nga selula.
1: Nga selula. Uh-huh. Kung wala nang putos, wala nang cell membranes, patay na yan. Oh. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gituwag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gituwag fatty acid nga makita mo sa D3 bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapaguwa nga higko halin sa sulod.
0: Correct. No? Tinilipon na sulod, patay ang selula.
1: Ah, ti imagine ba kung di mo paguwaon.
2: Pati mo dok, exposed,
1: oh,
2: no?
1: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso,
3: hilana,
4: sipon, kagubo,
3: tugasong virus, kagbikrobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio,
4: puno sang lauric acid
3: na ginahimo
4: monolaurine sang atong lawas
3: nga tumang ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
4: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
4: D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: Matagat sa mga butika.
3: May DC.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
3: May DC.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
8: Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City,
7: atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo,
8: Reventor Building,
7: Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique,
8: Wantiong Building,
7: Barangay 8 Bagumbayan,
8: fronting Quezon Mall.
7: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
8: Kulasi,
7: National Highway,
8: kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina,
8: Kabangkalan Branch,
7: located at ACM Building,
8: Texas Street,
7: Corner Bread Box,
8: Kabangkalan Public Market.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City,
7: Radyo Bandera Compound,
8: likod sang Pag-ibig Office,
7: and
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City,
8: Ernai Street,
7: fronting Paglaum Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kanto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Ti siyempre nabalaan nato, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gituwag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
0: Wow.
1: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
0: Wow.
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga ma-inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. According sa gituwag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo at loud-loud ni mo ginainom ang D3 Bio?
9: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yan ko sa Clinica D3 Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
1: Uh-huh.
9: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio,

0: So, kay kung adlaw-adlaw ka nakatumar galit sa diterbayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung ginaregulate niya ang leptin mong hormone, sir boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
1: Kung baga,
0: leptin ka nga hormone, sir boy.
1: Sir Kevin, ano pagit?
2: Ang manubo nga number of chain, sir boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa klinika D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kay nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, ka ginhimo energy sang imo nga lawas nga among ma-supply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nag-a-talas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-D3 bio, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
3: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom D3 bio, hindi ka malipaton, sir boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit pija katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:37.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita! K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Mercado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balita sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga. Parte ng pangita nila ni Bato, Pros Bato, Arelandis Bakulod.
14: Ikaw ang person of interest naman mo.
13: Ikaw ang person of interest.
14: Puro pa-picture pa kamo ha.
13: Lakson kagid ni Gabriela. Areglado mga kaki-five sa aton sininga mga suki nga mga tagpalamati, standby na. Tutok na diri sa aton nga pagpangalagad. Ang inyo palatuntunan. Palatuntunan sang tanan. Ang inyo palatuntunan nga ginakakunyagan tagsagid kaaga. Pilit nga dagdagon. Apang hindi ma. Areglado sige. Oy, nanong mga dalagkon ato nga mga balita karon nga aga mga kaki-five. Balitang K5 sa umaga, rikita sa adlawng nga Huwebes. Pitsa 21 na kita sa sining bulan sang Mayo, tuig 2026. Ako si kaki-five, babes gantalaw.
14: Naman si Kaki-5 Robert Picardo.
13: Sa mga balita lokal, mga Kaki-5 sa aton sininga mga pangulong dinalan. Suspect nga nag-maltratos bata sa Bacolod Public Plaza. Napasaka na sang kaso.
14: Kung sino ang wala sang sala, Kaki-Babes, magpulot sang bato kag habuyon ako. Kung wala ka sang sala, para sa pamatyag mo, kag ikaw, K5 Itan, wala ka sang sala, pulot ka mo sang bato, kag batuhon ako. Sa pihak nga nagapangayo ako sa inyo sang pasensya, dapat intindihon nyo man, kay tao lang man kita, nga makasala.
13: Osto.
14: Nagapangabay kami sa balitang K5 sa umaga, nga kun maglapaw manggid ang amon di nga mga ginapaunahan amon. Kun maglapaw manggid kami di, paki-message lang kami kay agad namon na nga i-correct. Kun naglapaw na kami sa amon boundary. Sa pihak nga bahin mga kaki-five, pilason nga katapos ang NPA, yara na sa kustudya sang Kawayan Municipal Police Station. Do kalayo niyo. Lapit ah.
13: Municipal Police Station.
14: Sa
13: Kanduni. Ano sa Kawayan?
14: Samtang sa pihak nga bahin, duha ka empleyado sang Provincial Capitol, ginsuspende. Dali lang halata.
13: Halata. Pero halata, gining kalabira sang tao. Na-recover ito ya sa may banwasang Moises Padilla. Halatang-halata, ganyan.
14: Grabe, ganyan pala yung kaki-five babes. For 3 years ko diri sa Negros Occidental, Kay manti nabihag ako sang taga Gimaras.
13: Okay.
14: Dito ko yas ang una sa Iloilo ga duty.
13: Mhm.
14: Eh, do talagsa ko lang ni grabe niya, talagsa ko lang ni batian ni mga kalabiran ni nga masapuan podria sa Negros.
13: Da perme-perme no.
14: Do kumo na lang niya kaki pay vibes no.
13: Uh-huh.
14: Oh, tisinuayhan atong mga kalabira tong nga nagkasapuan to no.
13: Mm-hmm.
14: Magluwas abi sa bagyo kun ka isa nga agi sang bagyo to.
13: Mm-hmm.
14: May mga salvage diyan nga katabo kag may mga missing diri.
13: Mm-hmm.
14: Do halos do hindi na maisip bibla.
13: Dere sa syudad, dere sa Negros Occidental, sa syudad sa Bacolod, kung may magkalasapuan, doon ka normal naman lang.
14: Doon hindi na makilala, okay lang man, oh.
13: Okay lang, ah.
14: Oo.
13: Dito, timuso, tan lang na sulod sa ako, kagilubong, eh.
14: Grabe.
13: Amo lang na mga kakifive. Pero, wala naga, hindi lang pamilya.
14: Mm.
13: Kaya daw wala agad sa pamilya nga may, na nagka-interes abi nga magkadto lang to ko mag-coordinate sa nga tong sini nga mga katapos ang suko team.
14: Hmm.
13: Kagadto sa NBI.
14: Why ano? Ginahimos na lang dayo na no?
13: Himos lang dayo na.
14: Oo.
13: Mga kaki 50, ini mga kaki 5, daw matyaga ko doon, okay naman lang sa mga pamilya siguro sini. Hmm. Kaya daw ay mas pamilya nga may nangita, hindi ka nadulaan sila sa isa sa membro nila, mga kaki 5. Mascara Festival 2026.
14: Oo.
13: Pagkahiwato na kuno sa Oktubre 1, Tugtog 18 ni.
14: Oo.
13: Ang pinaka-highlights ni 19. Kaya manti ang charter day 19 mo.
14: Mm-hmm. So balan tayo man ng atong Mascara Festival diri sa siyudad sang Bacolod samtang 28.5 million, ha? Mutungin ang balta kapon nga Shabu nakuha sa inakabig pinakadako ng operasyon kontra illegal nga droga sa siyudad sang Bacolod.
13: Grabe no. Ari pag ido lalaki nga nakilatan. Nabala kong kay Isaya.
14: Grabing kilat kahapon.
13: Dito sa kuano. Nabala ko siling nga kanu sa akakig mo bla. Sino ka ba pa makilatan ka?
14: Oo.
13: Hindi na pamatudan o ng iba niya. Nakilatan patay gido.
14: Oo.
13: Sa siyudad sa
14: grabe no. Swerte mo na gidman niya kakipay, babes, kung namuning ang mga hitabo. Sa pagkadamo sang tao, ikaw yung pinakadimalas.
13: Mm-hmm.
14: Kaluoy man sa pamilya.
13: Osto.
14: Ang term na sa amon niya kakipay, babes, kung pertigid niya nga pangilat. Grabe. Ang term sila sa mga katigulangan. Grabe ang panampalak.
13: Panampalak?
14: Oo. Oh, nagrabing panampalak. Oo. Oh. Amo nang term nga kung nagrabing no, bilang lupok bala. Nagapanampalak ba? Daguob kilat. Oo. Oh.
13: Amo na?
14: Oo. Oh, din ang mas, ano, din ang mas dasig. Ang kilat o kung daguob?
13: Ang kilat, guru mo?
14: Ha?
13: Kilat?
14: Aha. Base sa eksperto sa akong nga research, ang kilat kag daguob, pareho lang nakakipay, babes.
13: Aha. Uh-huh.
14: Kay pag pangilat na, lupok na yun gina.
13: Mm-hmm.
14: Daw pareho na nga bala, pag sindi mo sang libintador,
13: mm-hmm.
14: Pag sindi mo, lupok.
13: Okay.
14: Dungan lang na. Galing kay ang sound, kung malayo nagpangilat, yung nagdaguob,
13: uh-huh.
14: Ang sound mahinay kag makaabot sa aton. Libawa, dito ya sa Rosal ang nagpangilat, kag nagdaguob. Pagpangilat, nag-uob na, kung lapit ka, lupok na dayon. Galing kay malayo kita, ang dalasang sound, labot din sa aton, may time pa. Delayed ang munang hambal nila.
13: Galika?
14: Muna ang base sa mga pagtuon, sa inyo alagad nga daw may pagka-erne-erne baron man. May pagkakuyaki man kita kung kaisa. Kay gagataya aton nga utok. Tungod sang klinika di Tribayo.
13: Hindi magaman ni Paldo naman.
14: Paldo! Paldo si Boss! Paldo si Boss!
13: Magaman ni nga... Paldo naman eh. Ang kilat, makita nga... Magaman ni makita ang siga ni. Nga daw kuryente ni. Mga kagimang nag-irab lang. Nag-irab. Samtang ang daguob, ang tunog nga mabatian mo. Sa ton mas ulihi tungod nga mas hinay ang dalagan sang tunog kumpara sa dalagan sang kilat. Dasig yung kilat eh!
14: Hindi. Ang dasig siya kung layo.
13: Mm-hmm.
14: Pero kung gaingod ka lang sa kilat at naguob, lapit lang na siya.
13: Mm-hmm.
14: Galing kay ang sound, nagakuan pa siya.
13: Mm-hmm.
14: Nagatravel.
13: Mm-hmm. Sige ah.
14: Nasa man kaya ka sa travel?
13: Nag-travel ah. Grabe ang kilat galiyo no. Sang dalaga sa kilato. 300,000 kilometers.
14: Oh.
13: Ang iab lang ako na ang karit yung mga nagadalaga sa iblam no. Terrible no. Tila buto niya ka na kundiin kaya man na yun. Pangitaon niya ka ito. Dala ka. Kapin pa ako nagdala-dala ka ispading mo nang ginadakop yun sa kilat mo. Bate-pate ka na? Pate ka na?
14: Basta gani ka kipa, babes, may kwan. May pwede malatayan sa kilat. Mga salsalon. Mga sa aton tawo kay may dugo kita. Iron. Dira na nag-aagi ka kipa, babes. Amago niya na. O kung dira gid sa yamagi. That is why may ginahimo nga sa mga tower, sa mga radio station, may ara nga lightning arrester. Nakita ko lightning arrester ni Solomon, kuan man lang gali, mga wire man lang nakakipay, babes, nga daw ginadragid mo unang kilat. Kag sa punta to, dumudamo man nga wire nga daw ginapuron lang bala.
13: Amo na yung rason kung nga ining damo antina, ang antina nga kadamo sang banting. Kag may mga kwantos babaw nagalabaw bla lang ginabutang tos babaw sa puro babaw gid punta lightning arrester na kay kung pagkilat sa naya sanggo na to sa kwan punggan na to sa arrester na ang kwan ang kilat din na makalapta maglikaw na siya kaya nga may arrester si mo. Te adlok ka ng kilat na magpalapit to kay may arrester kasi dakpon siya bla.
14: Ang pagsumalangay sang init kakipay babes kag sang moist o kung sang tugnaw nga ara sa kalangitan labi na gid kun magulan amo na sa naga-create sang electricity nga naga-spark sa kakipay babes kag likawan nga magpalayo kita sa mga computers sa aton nga mga cellphone mga electrical equipment ilabi na gid sa pag sa bisan sa mga gripo ka kipay babes ha
13: gripo
14: mana maligo ka sa mga gripo nga nagaulan pagtandog mo sang pating tubig na kag ang salsalon ang gripo abi maigo sang kilat dalasa kada ka kipe babes
13: grabe delikado gid jay no
14: kag kun indi kun magpangilat sulod jay gid sa balay indi ka sa expose sa gwa nga nagalakat ka o kung nagapamayong ka kay kun isa ka lang nga nagalakat sa karsada may tendency nga maigo ka sang kilat amo mo na kun kay sa mga manguma galakat sa ilat talamnan gadalatay sa kahon siga kaigo sang kilat kay open kag sila laban-laban silang unahon nga maigo ang pinakamataas kag kun ga arado ka pati karabaw mo gani ka kipay babes dala sa maigo man sang kilat ang imuon kun nagapinanaguob kag nagapangilat sulod sa inyo kwarto wala sang gadgets kag magpahimunong
13: ang advice lang namon sa inyo nga kun nagadaguob kag nagapangilat sulod ka mo sa balay nyo kagda pang unflag ninyo ang iyong mga TV
14: okay maguba man na
13: refrigerator ang iyong sininga electric fan tanan ng mga gadgets nga ginakuha nyo nga gina-charge nyo i-unflag nyo na kadakpo na isang kilat
14: kag hindi na wala na sa matuod yung explanation nga SPO ko no ginaamag wala na ya. Wow. Wala na sa explanation kay hindi man na iron, hindi man na steel. Magluwas lang gid kun steel ang frame. Pwede pero ko siling ang mirror, wala na ya ka kipay babes.
13: Mayara to ya nga gindakop. Nagapangilat, naglad kadto sa espejo, kita itsura ya. Nya do na doon yun di man ni ako. Na sobra pa man sa nakilatan. Kinabunan nang iya nga kun ni. Espejo.
14: Hindi na kakipay babes. Ang delikado nga kilat kakipay babes. Inang wala ka lang imo bilang sweldo gin ubos mo bayad kuno sa utang mo tapos gamay na lang kay
13: amo na ang pinaka delikado makilat
14: amo man ang kilat nga delikado
13: man delikado nga kada masame tapos sweldo kag tapos may damo gahulat nga manog panukot kasi like so grabe nga kon nga kwarta super paskilat ba dula dayo na amo na ang kilat masyado ka delikado
14: hindi na mapunggan ang kilat ako gani mapunggan ko ba mo? Halimbawa, B.
13: Ang baba na, mo yan, baba mo yan.
14: Ay, kalit! Pungkan ko na yan. May arister na yan. May arister. Kay bad na kiganta ka rin naman ng sinerta. Ibas naman kita nila. Ang bawal mo, din po may ayaw. Dapat may pugong.
13: Ang baba mo daw kilat.
14: May pugong ka kita, babe. Ay, kalit! May pugong. Dapat punggan mo gid kay babe.
13: Kinanglan may arister ka.
14: Tapos, kung magpamuyayaw ka, ako yan wala kong gapugong mamuyayaw ka.
13: Wala kang gapugong.
14: Sa balay, bisantiin lang ka, pamuyayaw ko.
13: Pamuyayaw ka.
14: Hambala-bala ko pamuyayaw.
13: Pamuyayaw eh.
14: Pamuyayaw!
13: Daan palagi ko.
14: Hindi ko yan mapunggan mamuyayaw ka.
13: Hambala ko bala. Sige, hambala ko nga. Binastos.
14: Binastos?
13: Ako masinggit, di ko karon binastos.
14: Sige.
13: Ha?
14: Tinggit ba?
13: Hindi mo kumpong. Singgit ko karon binastos.
14: Tinggit.
13: Binastos!
14: Wala na yan bawal. Samo ninyo kami pag-ibasa. Oo. Napunaan na kami disang bas. Tapos itugpon nyo pag ito. Bisa nagapangayo na pasinsyang tao na hindi nyo pa mapatawad. Abi, pulot ka mo. Bato kag batuhon kami. Hindi ko may sala kami.
13: Ang tao, pangayo, pasensya. Kaya daw, hindi pala pagbato, no, tapos pasensya. Dapat na mula na tapos. Ang tao, malang kita mo. Hindi ko rin nagkakpasensya. But silingon, may personal ka ginkakakig, eh. Ginahingabot po kayo dyan tao. Ano, daw na-treaten ka kayo siya. Mga kaki-five.
14: Nobody's perfect ka kay babe.
13: Wala nyo, hindi man ta-perfecto.
14: Hindi man na-criminal nga nakapatay ka, gid. Ini speaking of bus.
13: Tanan na kaya mo
14: tanan naman. Tanan na kita. Kaya hindi kita perfecto ka kay babes.
13: Kini ba lang nag-comment pala? Matyaga nyo sila. Kaya baka perfecto man. Pero kung sila yung gano'y no, matyaga, kung doon nag-tankil man sila yung mga Biblia.
14: Amalik ka kay babes. Makabalo kita magpatawad sa mga tao nga nagapangayo sa atin ng pasensya. Kaya kita hindi man perfecto. Ari-ari yung si Mrs. Si Mr. Gabi nagapuli, inong pa sa barkada niya. Pero ginapadalaan lang niya sa isog sang Mr. Kikuluya ang akigan kaya sang asawa mo sa dailim na, di ba?
13: Unahan niya ang asawa niya.
14: May SOP na niya si Mr. Testing-testingan mo sugaton. Kaya may SOP na. Ari kakipawitan, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang kaping healthy, wala na sang iba na sa Libertad Public Market. DTX Coffee Mix, DTX mga kakipaw. Titingin nyo kay less acid kag may bulong pa ka mo sa sining ang kape. DTX Coffee Mix, ha? Daman yun, hindi ka mag-DTX. Sige, kipawitan. Ari ang mister.
15: Hindi ko na lang niya,
14: Hindi na.
15: Sumbra-sumbra.
14: Isa-isa. Inom. Ilimnan na hindi na yung isda. Ilimnan.
13: Lain matarara.
14: Ha? Ilimnan to yan.
13: Ilimnan.
14: Hindi amo. Amo nang nagsulod. May tatto. Sige, sasundaan na lang. Sasundaan nga akig si mister.
13: Lain man
14: to. Sasundaan na lang. Lain nang nag-forward o. Ari gan, hindi. Hindi na yan mo. To kayo nang una mga gameplay.
13: Nang may dala isda, bla.
14: Oo.
15: Ang bahay ni Porto, kung mariyay ka muna niya sa waho niya, pag gusto ko na lang sa presyo. Huwag mo muna niya nga 200 na eh. Balik ko na lang niya. Bakal lang kami sardinas. Damo ko yung sardinas, mabakal ko. Sa amun niya nga 200, sobra-sobra naman na yan.
16: Kumare?
15: Huwag ko sumabtan sa balay, pero nag-text sa sako niya. May isda, dalin sa kay kumare, 200 ko. No? Si Pablo Amadjo, na-expectar mo na ganyan makabarato sa kay kumariyay ka mo. Tapos 200 pa, balik ko lang na. Hindi yung 200 dyan, Mads.
16: Amo ni pre, nagato si kumare. Nagayo sa. Wala ka mo sudan. Amo na nang utang sa.
15: Utang nila
16: eh.
14: Amo na nga kung gabay mo lang kwarta mo kipay, babes, bakal ka na lang sardinas. Kaya kung magmahal-mahal na, ilabi na gid kong utang, Way ka pa kay Balugalin ng utang pag-isip mo. Ikaw di si Baskog ka pa magreklamo. Amuna akong kaisa, kung mahal, magpautang kita ka kay Babes. Hindi man pagpatamaan ka mahal. Diretso naman tas paho. Alimbawa, sa Libertad, 180. Sa kay Kakipay Robert, 150. Utang pa. Tiga pa itong man ang mga reseller sang 70, 170 or 180. Ti parang may ara man sila Kakipay Babes. Ti utang na iya, maintindihan mo na. Kagpareho lang presyo sa Libertad. Way na yagin 200.
13: Ang kay, ang paho niya... Ang paho ganin ni Kagawada, Lando Agonasi to sa Barangay Busaway, ganito kapital.
14: Oh. Ay, way kapital. Dapper Dio niyo. Ati, ang akong to pangatag.
13: Isa kasako ah.
14: Ang akong to pangatag ko lang to ah.
13: Salamat gida, Kagawada, Lando, ano ba, Agonasi
14: to sa Busaway. Isa ka magpasalamat, advance, hindi ka magpasalamat, advance.
13: Salamat man sa...
14: Mamahaw takaroon bla.
13: Salamat Sir Robert sa 170 mga kilo.
14: Ano na gagawa? Tingala, sige lang kita bitan din lang din lang.
13: 170 kilo sa nga imo nga kwan nga nagimaras na paho.
14: Na amo na sa.
13: Pero ang paho ni Kagawad Lando Agonasi sa Barangay Busay. Why kapital?
14: Why kapital?
13: Bago pa nga pangani.
14: Ginadabukan niya, guro kakwan. Ginadabukan niya ka... Ginapasuhan niya ni para mabunga. Wait, gamit.
13: Sang... Damo to bugas. Bago pa nga ni si Kagawad Lando Agonasi.
14: Kung gusto mo magbamunga ang paho mo, Kakipay Babes, na wala kang gasto sa chemicals, na pasprihon mo para nga magbunga, dabukan mo lang aga hapon. Papatubukan mo lang ka... Ano, kaso?
13: Kung gusto ka to mangita to sama gusto ka tambes kadlagko sang bunga sang tambes may may santol pa santol ang bangkukan paho Injan Mingo kadto ka to kay Juliet Morancil ay
14: sige. dalon takaron ng patrol kada nga akon sa lakyan imo man sa lakyan
13: 35
14: hakuton ta to ha hakuton
13: 35 ka box malantong coffee in order ito
14: hakuton tan lang to hakuton dalan ta sa lakyan
13: boxes.
14: Sige.
13: Salamat gid Kagawad Agonasi ha.
14: Salamat gid Franklin Martinez, Ali Alminchon, Jin Montesino Arroyo, Ma'am Marilyn Caranza, Bings Delphine. Salamat gid sa inyo pag-upod ha.
13: Inogan na pa Gabriela. Are gid. Siya ni.
14: Oh, kita ko kapon ni Kipay Bitan.
13: Daw ipaano yala sa paho yun yun.
14: Oh, kita ko kapon ni Kipay Bitan. Gasulod ko. Nagkato siya, nag-text ako. Hindi na nuktok. Pagbukas ko, hambal ko siya. Sige ko, total alas 12 pa man to.
13: Oy,
14: trabaho.
13: Ang DTX 500, mga kaki-5, may nagatrabaho siya niya. Pabayinan na sila na yan. Trabaho ta mga kaki-5. Ang DTX 500, kinanglanon, kinatong lawas. Ta kay Mantia, kung magala ka kapamati sa mga negative nga mga feedbacks, mas stress ka ni. Kinanglanon, kinatong ang DTX 500, paramdula ang stress mo.
14: Si Sir Madjubi, Tomlos Willy naman ka kalingling ka cellphone niya. Malat na agani dahil aswa mo karon. Balik na to, nabiyo si Malata.
13: I-maintain na to ang normal nga blood sugar level na to. Kinanglanon, kinan na to mga kaki-5. Ining mataas nga kolesterol, panubuon ta na mga kaki-5. Panit nga buhok mo nga daw hindi mayo. Pa maniho talaga kagapahamison ta na mga kaki-5. Nagabulig na sa liver cleansing mo. Kaga with loss, mga kaki-5. Ang DTX 500, ang muna pinakanami. Gidgin nga, inamuligan yung lawas mo.
14: Sa aga, kaki-5, babes, pag panotras ko, siling ko ahay. Nalimpiyohan yung ngipon ko. Pero ito nga, ano, ambal mo, liver? Cleansing sa ano?
13: Ang matay.
14: Siling ko, limpiyohan yung ganing ngipon ko, wala ko malimpiyohan atay ko. So, karon pag pumahaw, mag-DTX 500 ako.
13: DTX 500 ka, ha?
14: Mabudlay, ang higo balay sa ngipon, kaki-5, babe. So, isa, pwede mo lang ganit, tutpikan.
13: Gusto?
14: Pero ginatutbrasan mo, ganyan, mangin mayo. Pamangkot lang kita sa listener ta. kumusta ang liver mo? Kumusta ang atay mo?
13: Na?
14: Na DTX 500 mo? Kung wala, hingagawa ang atay mo. Kaya kung wala ka sang atay, patay ka na.
13: Kapiyar ka bala nga ka baho sang ginhawa mo? Tungo din na sang higo nga alas sa lawas mo nga nagawala makagwa.
14: Amo mana. Amo mana ang sa sulod dapat i-cleansing tama.
13: Cleansing mo. So dapat pagwaon gina sa mga kakivibe. Now, kung nagabudlayan ka magpagwa sina, nga daw ginhawa lang ginapamatian mo kaginaano mo nga nero kabaho. Kay tungod sang higo na sa lawas nga makagwa. DTX Coffee Mix kampiyon ng mga kagipay.
14: Yes, kagipay babes. DTX Coffee Mix. Ang clinic ni Sri Bayo naman, kagipay babes. Ang gapanami niya gapa-enhance ang aton memorya. Budlay kung mangin malipato na kita. Kung may Alzheimer na kita, kagipay babes, budlay na iya magtrabaho. Bisan gausik na sang kimpo mo kung malipaton ka. Kung diin mo ito ginbutang, hindi mo na madumduman. Sa kadamuon sang imong transaksyon kay gagutok na ang mga ginakarga mo sa memorya mo. Di ang memorya mo paano na iya makasustener karon kun wala mo man ginamintinar? Ang computer gani nagakurap, nang computer gani nagareklamo. Ayan pa nang utok mo nga damdamo ka sa panumdom. So ang maintenance na kakipay babes, Clinica D3 Bio, hindi lang utok, brain, heart. Nga nagapitik na adlaw kagabi, bisan katulog kagapitik na. Tiway mo yan na maintenar, i-Clinica D3 Bio mo ko mga kakipay.
13: Na. Amo na pinaka importante mga kakipay. Power trio ang sabat sinitanan mga kakipay, power trio. Kaya manti ang D3 Bio mga kakipay, ang gina-regulate yung aton nga blood pressure mo. Nagapahagan-hagan pa sa inflammation. Ang inflammation, hindi mo lang nagahubag, lang nagtubo sa latrasan mo kung isa. Masakit-sakit na, nag-inflame na, nagabanog na mo, nagahubag. Sige na, paghanagan niya na mga kakipap. Ang kasakit. Dulaon niya na mga kakipap. No? So, di rin natin mapamatundaan. Kag napamatundaan ng santanan, ang Power Trio. Ining DTX 500 D3 Bio, lakip na din eh ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Di man ni mabakal. Kadto kamo to sa may Maze Wellness Product Center sa may ground floor sa Plaza Mart Building, available dira mga kaki 5. Kag dira sa may Barangay Panukoy sa Ninyo Store, available dira, pakita lang si Maminda Noble kag toto ninyo Bonito Noble. Gets?
14: Gets.
13: Sige. Tima commercial kita na eh. Commercial kita, commercial kita. Balik kita.
14: Balik kita pagkatapos din sa kanta ni Kipay Vincent Tumani Coralde, Kahit Minsan Lang by Ariel Rivera.
17: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
17: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
17: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
17: DTX
1: DTX Beauty Soap.
21: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
23: So una,
22: magid ako sa akong body odor.
23: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
22: Pero subong,
23: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
22: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
23: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
21: Babakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
24: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
25: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
24: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Protection sa mga balatian.
26: Tato si Pimbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Buternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
27: Buternamax capsule and Buternamax coffee blend.
28: Makakal sa malapit na butika.
29: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
30: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
29: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
32: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
33: 66th Palarumba Bansa.
32: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM. Balitang K5 sa umaga.
0: Balik na kita mga K5 sa atong sininga pagpangalagan oras alas 5:12 na. Ini nga bahin dolo sa kaluan sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Dr. Pinoy's Qualin Capsule mga K5 binapahaganhagan yang atong sininga problema. Ang stress naton mga K5 ba mo na pinakaimportante nga madress na mali-stress kita mga kakibay kaya mo na naghalid sa lawas naton. Ha? Ah, nagabulig man sa aton sining mga oxidative stress, mga tok-tok sa lawas ta. Ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, ginakakasya ni mga kakibay. May kapasidad nga mag-pabakod sa epekto sa mga chemotherapeutic drugs mga kakibay. Uy, pati liver mo ha? Pati liver disease mga kakibay, pinagay sa pag-regulate sa fat metabolism. Ang pag-controlar mga kakibay sa atong sining cholesterol. Nagapaganhagan sa bad cholesterol kag nagabulig sa pagbataas sa good cholesterol o HDL mga kakibay. Amo ning Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Tindi mo ni mabakal. Kadto kamo din mga kakibay sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy kag mga butika dira sa Silay, sa Talisay. Kadto nga mo dira kay available ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule mga kakifive ha? May alkay glycerol man nga nagapabakod sa immune system. Nagabulig, nagaaway sa infeksyon, cold kag viruses mga kakifive. Cardiovascular health? Name mga Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Now na! Dr. Pinoy's Qualin Capsule, yun ay pagpalampasan na ni mga kakibay. Last 5:13 na! Kadamo nag-ijabala naka-inom sang DTX Coffee Mix kag nanamian. Kadamo nag-asiling nga nabuligan gid sila sang DTX Coffee Mix. Kay pag-inom ng lina sang DTX Coffee Mix, balik normal ng pupo nila. Ginalimpyuhan na nila mga kakibay ang tinae, kolon. Aman kabalo ka, pinasahin ni nga coffee mo. Coffee lang eh, pero pinasahin ni mga kakibay. Dako nga binipisyo sa aton lawas ang DTX

0: Pero kung ibasihan mo sa mahal sa ang per box, pero kung basihan mo ang per sachet, gamay-gamay ang diferensya.
1: Gamay ang diferensya, no? Pero ang ka-epektibo niya, ara mo makita, kaya man ti...
0: Gano derman niya kakipay, babe?
1: Amo ning kape, nga bisan na diabetic, pwede ka kinom.
0: Oo, diabetic. Kaya matamis ang imo panapor. Kaya hindi niya ganit tubo, stibia ni
1: sa
0: safe sa diabetic.
1: Amo naman namin, kaya nga, ang iba nagaduha-duha pa, nagahagan-hagan pa sila. Kaya nga, yung diabetic ko, niya pwede lang eh. Oo. Pwede na.
0: Ang iba niya diabetic ko, kung mga pikaki pa, babes, puro, nga stick copy, wala kalamay,
1: tipo rin kapait.
0: Tito na immune naman lang na sila. Pero mas marami, yung may panabor ka nga matamis, kaya ang Pinoy may hilig sa matamis. Pero ang safe, ang sweetener mo, stevia kaki pa, babes.
1: Correct. Amo na ang premium, DTX premium coffee. Sige, kaki 5 ba?
0: Mamugno tanay, mamugno! Mga Kaki 5, mamugno kita anay. Samtanggahan sa apa si Kaki 5 Itan Sarmiento. Dadboy Mendoza, mayong agal, Leonardo Rilo sa Tangob. Sali Alminsyon, Ma'am Erlinda Bunat Cotijo, kag si Sir Godofredo, aga pagabugtaw, Bings Delphine sa Mansilingan, kag si Ma'am Indang Sarad sa Jiki Village, kag si Sir Jonathan Sarad. Si Zinaida Villarosa Andumanan, kag si Ma'am... Marilyn Caranza, nag-meet kami kahapon sa Green Subdivision para lang sa kape kag sa paho. Julita Magayon Dokto, Delmar Delpin, Nueve Portado, kag mayong agaman sa Tarubales, Robby May Tarubales, kanoy kag si Romeo Tarubales Jr. from Belma Tarubales. Rochelle Kasuyon, mayong agaman ha, sa kapihan kuno ni Nang Murina at Nung Willy, Pamili Kasuyon ni Gali. Di ni nga lugar, butangi madasang DTX Coffee Mix, ma'am. Sige.
1: Happy 21 birthday sa ako ni Nablos, James Trinelia. Mga Kaki 5 naga sa ulog sa ikadlawan kahapon pa belated happy birthday. Kaki 5 Vincent Tabarek Medina Coralde.
2: Kaki 5 Balantay Mercado.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sih kita berobat kami lagi kita tanik kampung yang lepas di dalam di situ sangkido.
1: Why kalah ibau?
3: Why kita terima patawan kita ini di sini dia terima kaki 5.
1: Viber.
3: Viber ang
1: Oh, Viber. Tan. Wala sila Starlink? Wala ka ba Starlink?
3: Wala. Isa na ito sa konti kita rin.
1: Imo ya na Starlink? Ha?
3: Dita.
1: Ara na. Ara. Kampiyon.
0: Kampiyon na.
1: Kampiyon pang?
3: Pagi.
1: Bisa namo amo lang ni pero ugtas ng iban sini.
0: Ano on mo kami ang biruan kami ya.
1: Bisa namo amo lang ni pero ugtas ng iban sini.
0: Hindi ka kuno mag-change ang location. Grabe ng advice ba di mag-change location.
1: Hindi ka mag-change location, steady ka lang da, hindi ka magigiyo. Hindi ka lang mag-iyo, ha?
0: Pagi, pilang kilo?
3: Is it false?
0: Ano pagi?
3: Pagyang 20 marot, pagka 100-100, ang marot, is it false man?
0: Ang marot na lang ko, gagmay?
3: Marot na medium size.
0: Okay.
3: Kaya tinapkan na ton, 100-100 man na rin. Tapos ito, lagi ka rin. Tapos 100-100 ang kilo. Tapos pangros, sa mga 100-100.
0: Amo na mga presyos ang ano, 100-200 mga isda, sweldo minimum wage 550. Grabe, baklan mo bugas, kuryente mo, pliti mo, wala na, no? Bulong mo, kung magwasakit ka, wala na.
1: Wala na.
0: Tunga lang gid ang isda ka, baklon mo.
3: Gani.
0: Tunga sa kilo.
1: Ang pamangkot na kilo mo, tsakto.
0: Ano pagid ang
1: pila kagwet ang kulang sa kiluhan?
0: Bang Ross, pila da?
3: Bang Ross, sa disintol, sa jason ng ating pinataan, pinataan sa sinta, talagang lagaw, naman, yung lagaw si Amrea, yung mga nagawa. Kamu sentos, kamu

0: Kasi ka talagang gusto na po ang pakinakal sa Tabaytay da po. Talagang mga Grecian na po. Talagang yung mga one-action na rin. Pero sa mong Tabaytay ka dito rin si Maguire. Ang ating persoan ng sa pakinakal niya. Pagka nga po, hindi rin yung mga event pa kasag. Naramat pag nagbuot na na po si Kinito. Talagang ba so, isyon sila sa ibang lukos. Naramat po si Kinito sa Kinito pa. Kinito po sa Kinito. Depende sa kalakon. Kinito po. So far mo lang nato na presyo na diri sa nato na presyo diri sa may Universal Public Park at dinadalong dito sa MyPC at diyan sa Landay Vitamin C kaya nga ato klinika di Tripayo klinika di Tripsaban kaya nga ato na bitig o coffee mix kaya mapakal kaya mapakal kaya kaya Arnel alias Pantapantay at yan pa kaya sa may barangay Sumag.
1: Sino na daya gani sa entrance ang public market da nga may beligya panakot da nga lanong ang radyo ya ha
0: Mary
1: Jane pangalan niya si Ma'am arada kapon si Ma'am Mirian Olvido. Thank you so much gid kag si Ma'am Dosa no. Kahapon dira gid nagmeeting naman kita da sa ila.
2: Okay.
1: Oo. Kay tudloan ta sila nga may livelihood pagid sila magluwas sila mga negosyo. Kung paano sila makabarato sa ila nga kinanglanon sa panimalay.
2: Mayna.
1: Paldo.
2: Paldo eh. Mga small entrepreneurs.
1: Small entrepreneurs.
2: Paldo. Regards na ko na kay Kuana, kay Adelva alias Tosilog. Alias pantay-pantay na.
1: Sir Ernesto Muyani, may yung agama na.
2: Erwin Kapada. May yung agal na. Gary Siboko, sang Siboko Litson Manok. Alis.
1: Tore de Sousa Hercolesa.
2: Si Pablito Pabling Gialon. Ging. Sa kay Joy Manog sa ging daw. Konsing itire. Ay! Damo no? Top G Tire Supply. Jid Store. Salis. Norma Store.
1: Inday Belyesa.
2: Norma Store din sa may Talok, Bago City. Ambal ko gini.
1: Mix store sa Panukoy, kag Starlight sa Panukoy.
2: Rico Baranal. Dulaw naman na.
1: Ay, grabe.
2: TV store. Available din na ito na DTX Coffee Mix.
0: Hindi magkalipas kung baong ilo-ilo mag-call kita dito rin sa klinika. dira kita mga certified dira para mapakal kay certified kita Robert dira sa aton sa station kay di mga kamakabakal dira sa may Rayo Foundation mga kagira dito kay mo sa pamasyan ang aton nga DTX Copernic Tarawat available today sa mga barkat public market na ilang wala
2: Tarawat regards na ko ni Sally Alminsyon ko na
0: Sige.
2: Oy, Arena. Arena.
1: Oh, kahit kahit minsan. Sana kahit minsan. By Ariel Rivera.
2: Sala ni galing ni sila mo.
1: Sana kahit minsan, lain galing minsan lang no. Sana kahit minsan di, you know. Lain man ang minsan lang no.
2: Lain man ang minsan.
1: Sana kahit minsan sa 1991, ginkanta ni Ariel Rivera, isa ka sikat man nga Filipino singer. Ilabinagid sa original Filipino music o kon OPM. Nagsikat ining sana kahit minsan no sa nakaabot pa nakaka nagasawahay gini sila ni Jilly De Villene no din mas guwapa si Janice De Villene o kung si Jilly De Villene
2: si Jilly De Villene guwapa kaya nang asawa mo
1: mga kakipipe arana sana kahit minsan lyrics. Butangan mo lyrics. Sana kahit minsan lyrics. Kaya rin karidi na sa Libertad Public Market.
2: Aha,
1: ano na? Daw remix. Hindi. By Ariel Rivera. Nga daw si Vincent, daw si Ariel Rivera man.

0: Oo,
1: nag-aburon ang kami raw.
0: Aro na.
1: Ang pagigid ang ilatripa ni Kipay Biabin, senta na wanta ni kung makakuha agad man sa karun kapag nga premyo, wala kong ma-announce ka po ni ang katahon. Way sing interesubong. Bebe, Kipay Vincent.
0: Aro
1: na. Pag nakita ka. Nga tabon ang kamera mo.
0: Sige, be.
1: Ang liad-liad mo na karon.
0: Hindi mo nga ako, no? Kamot mo, ara sa iyo mga kamera.
1: Ara na. Buhin na.
2: Pag nakita ka na, ayun ang bumulap o pumikit.
1: Kalimutaw mo kita, ano diyo?
0: Hindi, pagtabunin yung mga kamera. Ang kamera mo din makita. Hindi kayo makita, oh. Kamot ang makita.
1: Sige. Nga ginatabunan mo na, oh.
0: Ara.
2: Okay na ako na?
0: Oo. Hindi kayo okay. Okay na.
1: Na.
0: Ara. Ayos.
1: Ayaw! Liad.
2: Kapagising ko, ay di na magsagot na sana kahit minsan.
1: With feelings ba?
2: Nalaman yung di tayo mahal at yan ay totoo.
0: Ayaw!
1: Okay, magamo na nga panganta. Pwede, nagdaog ka giman pagi, pero ikog. ikog pagi. mayo na maglakat ka. Ang unod, kidaho. Hindi mo ibilin mo gid ang unod da kay Pai Vincent. Ikog lang kuno ang pwede sa imo, ha. Kun ini mo matunon ang ikog pagi among sumalang mo, ha. So kuada isa ka bilog kay ikog tang pagi.
0: Pag nakita ka na ayaw pumakit man lang. Dahil baka mawala kang bigla nang hindi ko alam. Minsan hinahagkan, yakap kita. Ngunit sa pagising ko ay di

0: Grabe, wow.
1: Sana ay mapansin ako, malaman mong kita'y mahal at yan ang totoo. Huwag mong isipin, nagbibiro ako. Tunay ang pag-ibig na alay sa'yo. Kanya't ay minsan, minsan lang.
2: Sige na!
1: Grabe. Thank you, Kim Vincent. Ano, may ara ka pala?
2: Ano to?
1: Pakak? Breaking news?
2: Ano na?
1: Breaking news? Thank you, Kim Vincent.
2: Kalbo mo.
1: Thank you, Kim Vincent.
2: Sige. Nautod.
1: Tawagan luwat.
2: Tawagan luwat. Nautod siya, nautod siya. Gasin niya siya.
1: Gin-off mo? Ano mo? Silent mode mo?
2: Sige, aran na.
1: Okay, Kim Vincent.
2: Aber?
3: Tingog.
2: Kampiyon
3: ng mga tingog, yung mga dawa, punto patrol, kaki 5 Wilson, ganyan na. Ina naman si kaki 5 Wilson, to adipar sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Telegros, K5 Lucifer!
4: K5 Balantay Merbalitaw!
2: Sana kahit minsan ay napansin ako, malaman mong kita'y mahal at yan na totoo.
1: Wow.

0: أناك اثنين سان. Thank you so much, Gabe. Give
1: him a salamat, salamat.
0: Mamarilin ka rin taga yung yuhom. Aga pa. Tamtanga pa nga pitang dito, X-Coffee Mix.
1: Aga, enjoy man si Gingging, si Rebelio. Sa Gingging store sa Gonzaga. Madam Ging! Banat, Sir Vincent! Still watching alive, si Lenny Jean Montesino Arroyo. Ikaw na lang kanta si Robert. Sila yung ni Bings Delphine.
0: Candela Ria Wright, may laga sa Amerika. Si Celia Banson. Jolie Lumugdang. Sino pagiging ulat na malawag? Ruina Villaran Erbito, nangapi kami to kapon. Sa sunod ko naman, balik tato kay Pe Babes. Kaya sa kapreparar.
1: Sa diin?
0: Sa Dulao.
1: Sa Dulao?
0: Mabalik talunan mo lang nasang pili sa proper.
1: Sa kay Erbito?
0: Oo, kay Ambot. Kung pangako lang ni, kung mapako ni. Hey, ihawan niya kuto kuno kita ka manok kay Don Hoya sa nga way sa kuno ka preparar ka hapon. Ina balik lang ka mo di sir kay Don Hoya ko ah.
1: Oh, okay.
0: Uy, uy, uy, ka man nga kadto ko daway kuya ka pamahaw. Oo.
1: Hindi niya pareho ni Vinci Sukita nga.
0: Oo. Pero bawian niya kuno ka kay Babes.
1: 35 ka bisayang manok tong hindi ako ni Vinci Sukita.
0: Aton way mangidamo kuno ka manok si Ruina.
1: Pero
0: bisan ang galuob kuno ka kay Babes.
1: Basta ara ka.
0: Basta ara ka kita. Ihawon niya. Ihawon niya. Tapos ang itlog nga nabilinti, wala naman tayo maluob, mabahog mo lang na.
1: Mabahog.
0: Ipadalaya na lang sa aton. Oh.
1: Nagagamay subong ang itlog, pang.
0: Oh. Kalaw ay kabatasan ni Ruina Villar.
1: Nagagamay subong ang itlog.
0: Mm.
1: Ang itlog sang manok.
0: Oo. Oh.
1: Nagagamay.
0: Oo. Oh.
1: Tungod sa init sang panahon.
0: Oo. Oh. Ginapilit na lang guro ka
1: kay sulog ni. Kaya nagakupos man ang manok mo.
0: Oo.
1: Oh. Nagagamay ang itlog subong. Oh. Grabe, kada ko sa diferensya.
0: Mm-hmm.
1: Kake 5 sa sinong ara sa patrol
0: Wilson
1: si
0: Villena.
1: Wilson Villena. Kake 5 Wilson Villena.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
1: Sir,
3: malutin mo ako.
1: Na,
0: na.
1: Bisaya, bisaya mo na
0: ang itlog dalo namon. Ay himo na balutin namon tapos himo on balot.
1: Balutin mo ako ang mga son anakita ko.
3: Kilala ko din yung palapot.
1: Kilala mo mga galing ha?
3: Oo, kilala ko lang siya. Anyway, kaya kay Fred Robert, nobo balanig ato, sinig ang balita, no? Masubo man ini sa gapon na awin, no? Nga naman ko siya rin ato, nga daw mabaskog ang pagpangilat. Kaya nagbubo ang makusog na ulan. May wain naman niya sa sur naman niya bahin sa probinsya sa Negros Occidental, to be specific, no, sa siyudad sa Kabankalan, isa kalalaki ang napatay matapos na maigo sa nga kilat. No, sa may barangay Tanawan sa siyudad sa Kabankalan. Ang biktima ang kinala sa kay Mark Halea, 29 anyos, ni residente sa Sitio Mambulan, barangay Tanawan. Kamala ka mo kay Sir Stephen Robert kung anong tuyo yung sinitanik sa naigo sa sangkilat. Gusto niya tanik, no? Kwaon ang daw nalawig niya yung ano, ang nalawig niya karbaw. Ginalik na lang sa naigo sa sangkilat. So sa karoon, gindala na inis sa sakwan sa punerarya para mahimos ang iyasin ng bangkay. Nagkakit pa yung Sir Stephen Robert, yung pili ka delikado, especially sa open field bala, no? Kung ma-abdan kita sa kwan, sa sang pagpanaguog at pagpangilat sa open field dahil hindi nakita magpasilaw sa talong sang kahoy eh masamihan mo ginaperme ang ginaigo sang kilat kaga magpangita kita sang pwede masilungan nato yung mga balay-balay na hindi na mag cellphone kung ara kita sa ano sa tunga sang nagasigi pang lipak ng mga kilat para malikawan nato ng ining mga insidente so along kita kasi ammunition ni sumunod
1: pero nano Sonson nano say mo ang ining karbaw yan mga kasapatan nga sa field na ginaamagin man ni sa
0: prone man kilat
1: prone man sa kilat sila
0: kay silang kay kung sa tunga sang talamnan silang pinakamataas mo kalabanan man lang mostly ang pinakamataas tamo na ang balik kay Pepe Wilson kung manilong ka kung nagaingod ang duha ka puno sang kahoy hindi ka magpanilong sa mataas nakapuno
1: okay.
0: Dito ka sa manubo
1: manubo nga puno
3: Okay. Pinakataas amo ginang inalaga.
0: Amo nang ginauna igo. Pasalamat kita nga tatlo nga hindi kita mataas.
1: Dito ka lang to panago ya son sa kwan sa inang bonsai. Napuno. Bonsai. Mapasilong ka inang lan mapasilong mandong ka. Dito ka sa bonsai nga puno.
0: Si Pai Wilson, may 2 kami notos tapos ang balita.
3: Sa puro di los pueblos naman yung programa si Pabinsin kay Fem Robert, kita dulungan na po na karoon ang sinasin ng lugar, especially ang pamilya niya kung sabihin na ang mamanihan niya na istoryahan si Bisang Bata. And hopefully, malapot man natin ang mga bata kung ano kayo ito, maging karain niya sa iya sinihili niyon, karain niya sa iya sinihili niyon, karain niya sa iya sinihili niyon, karain niya sa iya sinihili niyon, karain niya sa iya So, so far, mga nabagay sa television kay Fem Robert, ang ato, sige nga balita, no? Ang nilagol ko naman sa inyo sa Kalwan, sa Mike Lucy, di Trivalet, and Big Extra Verde. Ito na ito, sige kay Vincent Kreider, ito naman sige kay Wilson Villera para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Balita FM. Maraming salamat ka K5 Valson Bellina, mga ka K5 sa atong sining balitang kilat. Happy birthday kay Mrs. Emily Taladico from K5 Ding. Aha.
0: Si Kwanaya, tawag ko sa iya.
1: Sinadong isa
0: ka si Ding the second.
1: Ding the second. Papang Ding Taladico. Sa Victoria City, mga ka K5 Ding, si Mrs. siya nag-kwangid. Naga-monitor ka. Gina-celebrate siya siya
0: ng kaglawan. Gina-pangita, gina ko na agang ang mga tingog na nga kanami. Alam niya kay Kakipay Vincent Tingog.
1: Sige. Oy, dali na kita mga Kakipay sa itong sininga K5 kamustahan. Matabid na kita sa Antique.
4: At NDP. The Honorable SB Member, Sir Ray, good morning.
5: Mayong aga mga ka-K5, good morning in Western Visayas, Negros Island Region. Nagpangapi na kami dali sa Clinic DTX Coffee Mix sa maayong morning. Balik sa iyo mudra, ka-K5 Mr. Napalinga.
4: Thank you so much, Sir AVP. Saylotas sa Kalibo, Sir Michael, mayad nga aga.
6: Good morning, K5 Western Visayas. Antique, Bacolod, kag Rojas, Ililo, good morning. Baskog di ang ano ang daguhob sang kilat pero so far basog ang signal naka detect coffee mix na kita ulan-ulan di kagabi at tubdob subo nagatulo taliti gamaya balik sa imo Sir Nestor.
4: Kampiyon ang signal sa Kalibo sa Ilota sa probinsya kang Capiz. SM Jobert, good morning.
7: Good morning, Sir Nestor. Good morning sa atong tanan-tanan nga makaubdanan ABP. Maulanon nga agad diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Baskog ang signal sang Antique, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Nestor.
4: Kampiyon tuod ang signal, importante ka DTX Coffee. Sa Ilota sa Negros Island Region, hidlaw ta kay Daddy Babes kag Sir Robert. Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning, Sir Melmar.
0: Naka DTX Coffee.
1: Good morning, Sir Nestor. Antique. Good morning sa tanan-tanan nga nakainom na DTX Coffee Mix. Kampiyon signal mo lipang.
4: Ten food supplement lang Daddy Babes ba? Sige, dito magpaligoy-ligoy pa. Anong mga kampiyon nga balita? Una ta sa Iloilo. Nakabaton kang tiba-tiba nga mid-year. Sir ABP, anong latest, sir?
1: Hipos!
0: Iwag ito na.
1: Paldo! Paldo naman.
5: Five kaso ka border ang ginpile na batok sa suspect sa pagpatay sa lalaking nasapuan sa tunga sa talamnan nga may igo sang bala sa may dumangga sa Iloilo sa gintalikdan nga adlaw. Natigayon nga mapasakaan sang kaso ang suspect sa pagpatay kay Elmer Baez Simbahon, 37 anyos nga nasapuan sa tunga sa talamnan sa barangay Bulilaw, Dumangga sa Iloilo sa tung Abril 21. Ang kaso nga border ang na-file sang tinalikdan nga gidlabang nga semana kag suno kay Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga, investigador sa Dumangga Municipal Police Station nagagawa sa autopsy examination nga nakaangkon ng biktima sang pito kapilas tugas ang pagkatiro. Na-recover naman ang 4 kabala sa lawas ang biktima, konserin duha sa ulo, kag isa sa paa, kag isa sa iya, sininga alatrasan. Ang sospek ang wala pa nadakpan, kag natukiban nga amo ang nakontra sa biktima matapos nga gintiklod ang amay sini. Sa dugang naton nga mga balita, binunanay naman dito sa may banwas ang mina, patay ang isa ka lalaki matapos nga ginabuno mga kakipaib. Nagumpisa ang ining antes pa man magumpisa ang pagbinunanay na hibaluan nga nag-ilistoryanay ining duha, ining suspect kagiring biktima mga kakipaib na tuhoy sa jaging-jaging. Hasta nga nakibot na lang ang mga nakakita nga nagpukutay na sila kag nagbinunanay. Nahibaruan nga ginbuno ni alias Erwin, 37 anyos, si alias Joel, 57 anyos, nga lunsay residente sang nasambit nga barangay. Patayog-tayog istorya, hasta naglabot sa pikunanay, o amuna ang rason sang pagbinunanay. Ang suspect nagpalagyo kag ang last nga direksyon sinisunod sa mga kapulisan sa Banwasang Pototan. Padayon pa ang hot pursuit operation, agud madakpan ang ining suspect. Kamuna mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira, Antique.
8: Thank you so much, Sir ABP, sa kampiyon nga mga balita. Halin sa siyudad kag probinsya kang Iloilo, Silo ta sa probinsya kang Aklan sa Banwa Itkalibo. Sir Michael, anong latest?
6: Morning, Liwat. K5 is from Visayas, Negros Island Region. Sa mga balita, diri, ginalubong na, kung madumduman nito, ang report ko bala, itas isa ka nanay ang ginasugid nga nagabata tani sa isa ka-hospital diri sa Banwas ang Ibahay. Pero bangod may komplikasyon ng iya pagbusong, gina-refer siya diri sa Banwas ang Kalibo. Pero wala siya makasalbar kay napatay siya upod ang iya lapsag no sa sulod sang iya tiyan mga ka-K5. Damo sa ito sa mga aligasyon kag sa subong, damo sa nagapaninggitan sa ustisya ang pamilya, no? Kay damo abing mga ligasyon yung mga nanggin patakilid pa kuno. Basta nga mga that's why wala kagwang bata, no? Pero sa subong ginlubong na siya kahapon kag gapaninggitan pa sa ustisya ang nasambitan nga pamilya mga K5. Kag duha naton nga mga balita, may suspect na sa pagbaril sa panimalay sa isa ka SB member sa Banwas ang Numansia mga K5. Padamdaman nyo kahapon ang report natin kay SB member Jerome Begang, iya palimanay, ginasugid nga nakabati sila sa asod-asod nga lupok sa gabi, pero daw ginbaliwala nila pag kaaga nagapanglibiso sila, nakita nilang may mga slag na sang kalibre 45 sa sulod sang ila balay, no? Duha naglapos niya sa ilapertahan, duha gid sa right side, kag sa left side isa, kag anom kay empty shell. No? So sa pag-follow-up sa mga kapulisan, na may suspect na sila, pero hindi pa matumod subong kung ano gid ang motibo sa nasambitan niya pag baril sa pag tiro sa iya panimalay mga ka-K5. Muna mga balita di sa Aklan, Banwas ang Kalibo. Balik sa iyo, Sir Ernesto.
8: Thank you so much, Sir Michael. Samtang sa dugang pagkit ng mga balita, sa bilog ng Visayas, sa Iluanta, ang probinsya kang Kapi, Sir Jobert, anong latest?
7: Mga nagapangunang mga balita din sa probinsya sang Kapi, Sir Nestor. Kagsato mga kaoptanan, good morning once again. Isa ka motorista, 19 anos mga ka-K5. Agin kuano lapak sang oil tanker sa may barangay Batu Panay kahapon alas 4 mga ka K5. So no sa report ining si alias Jam dasig talaga sang motor gulping nga paliko man ang oil tanker mga ka K5 sumuhot gid dito sa may barangay Anhawon sa Banwas sang Panay ining nasambit nga biktima at dunot ang motor una nga porsyon sang motor mga K5 nalapakan ang kamot sang nasambit nga biktima mga K5. Dela gani kay kamot wala masakam mga K5. Ara karon sa bahin sang Rojas City or Rojas Mimura Provincial Hospital nga ginabulong sang aton sa ning mga doktor mga K5. Samtang ang Rojas City mga K5 for the first time mangin isa na ka examine center para sa contesting center sa maabot nga professional teachers examination mga K5. Inisunod sa ginpahayag nga ginaprobahan na within the city government mga K5 nga batuno no diri sa Rojas City mga almost 1300 ang ma-occupy naton sa sining nasambit nga testing examination sang let mga K5 hindi na magbiyahe mga kapisnon mga K5 kag mga taga northern part of Iloilo nga magkuha exam sa sudan sang Iloilo mga K5. At iya mo ng mga nagapanguna ng mga balita diri sa amon matulutaw huay makanay ka na yung sitwasyon sa siyudad sang Rojas, Buasmay, ara ang K5 diri nga job fair sa Banwasang PLR. Back to you, Antique.
8: Thank you so much, SM Jobert, sa Iluta, sa Negros Island Region. Anong mga kampyon nga mga balita, Daddy Babes and Sir Robert?
1: Mga kampyon nga balita, diriya sa amon sa siyudad sa Bacolod, daw hindi ko nagali pag-ibalita. Kanormal naman lang yung nagkakalanabo. Subo nga may mga operations kontra droga, mga kakifive. Droga galing hindi ka dako, sinimo. So ibalita ko na lang gid no, 28.5 milyones ka pesos nga siya bo nga nakuha mga kagayab nga nagabugat sang 4.2 kilos ang ginasuspusyon sa bo nga nakuha sa ginakabig isa sa pinaka dako nga operasyon kontra illegal nga droga diri sa siyudad sa Bacolod. So nagabalor sang 28.5 milyones ang ginasuspusyon nga si bo nga nakonfiskar sa 36 anyos nga babaye sa Purok Fatima sa may barangay 31 taknalas 11:39 na patigayon ang bypass operation. Base sa monitoring sa mga otoridad, nagasirbi nga runner, bodiga o bodigira kag manoga paslak sang syabo ang nasambit nga babaye mga kakimib. So pangunahan ang operasyon sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit kag nag-abot man si Police Brigadier General Romano Cardinio, Acting Regional Director sang Police Regional Office Negros Island Region Ocon Pro NIR.
0: Sa duga nga balita mga Kakifive, daw ginasabot ay kita ni Kakipabita now. Sa pagbaylos ang klima mga Kakifive, o malin sa tag-ilinit pakadto sa tag-ululan, tikong tag-ilinit, tambal sang una sa drama, nagabangag ang lupa, nagakaging kag nagakahubsan ang suba. Ti subong nagamatamat na pinangilat kay dumaulan na naman, diri naman ta sa pag-alawas ang suba, sa baha na naman. Pero bangod sining pagbaylos ang klima, perting pinangilat, duha ka karabaw ang napatay, mag-iloy pa dito sa Pontevedra. Ginsunda naman ini sang isa kalalaki sang nagligad man nga adlaw sa Kabankalan nga naigo man sang kilat, patay. Suno sa information ining si Mark Halia 29 anyos sang Mambulan sa Kabankalan, makuha man kutani sang iya nga karabaw pangga pinangilat kag nagadaguob, naigo man siya. So likawan tagida nga magkadto sa open field kung nagapinangilat kay okay lang man niya ang kilat nga ara sa sulod sang balay, ilabinagid ko ng asawa, wala it kwarta.
1: Dira ka, di ka magwa ka gani, di ka magdala ispading, kay makilatan ka ganyan. Yaka, bay, pa makilatan ka, siling sang kontra. Amin mga balita na mo dira sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region, back to yon, tike.
8: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Mga balita, Arigas Provincia Cantig, kahapon, lima ang pilasan matapos sa sideswipe kang di pampasero nga jeep ang isara ka multicab sa may barangay May Batusor, San Jose. Ang multicab may karagang kawayan ginadrive ni former Mayor Justine Encarnacion kang San Jose di Bonavista. Ang diyang jeep alin rugto sa anini ipagto San Jose Madasig ang pagdalagan kang diyang jeep ni ura kamaan nga may nakapark kali nga multicab nga may karga nga kawayan numanta ng gatad na itong na sideswipe. Pilasan ang diyang lima kag may pag-inistoryan na iring tabo sa magtibang grupo kag willing man kung si former Mayor Encarnacion kag ang diyang driver kang jeep nga i-shoulder ang garastuson kang diyang lima kag mga pilasan nga patayong ginabulong sa ospital. Samtang sa dukang pagitnaman nga mga balita, balik rin kami sa 5-day work week regyo ang provincial government umpisa sa bulan kang Hulyo or Hunyo sa atin mga pinalangga nga mga kasimanwa. After kato nga kang nagligan nga March 9, nagbawa kang executive order si Governor Paulo Javier nga ipaidalom sa 4-day work week ang probinsya kang Antique or ang provincial government banget sa pag-adaptar kang conservation measures matapos ang diyang kinagamurog to sa Middle East ang diyang para manubla matawag ka diyang makakonserve kang enerhiya banget sa diyang energy crisis. So, amura mga balita sa Antique.
2: Balita K-5 sa umaga.
1: Areglado mga K-5 sa atong siningang mga suki nga matag palamati. Madamogid nga salamat. Iloilo Roa sa Antique kag Kalibo. Daw ginakulabos kita sa balita sa panahon niya. Jimmy Bautista, good morning mga sir. Shout out sa chat aga sa Jana. Sabi mo taga din siya, taga Barangay Hunob-Hunob, Escalante.
0: Tapid store, mayong agaman sa Villamonte, kag subong man sa Angel Store sa Villabilieta, Estipadia.
1: Daw bayi tingog mo sa... sige, sige. Why na ta panahon na? May panahon pa pero hindi na ito. Salamat gid sa kay Ma'am Meros Lingaya, George Lauso, dira sa may tutong store sa Handumanan, mga kakifay. Ang iban, basa man na. Sa aton sininga pagpangalagad, mga kakifay, nagtapos sa gidman ang DTX ko 500 Morning Newscast. Masunod na with kakifay Kulin Kobya and Sero Van Albay. Sa ngalan sa mong nga CEO, Dr. Romel Oy, ako sa Kaki 5 Babes Gantalaw.
0: Manaman si Kaki 5, Robert Picardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan, ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sikisakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula,
2: sa akin, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
4: K5 News FM.
2: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Webes Mayo 21, 2026.
5: Makita kag mabatian kita live and where in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa aton nga mga pangulong dinalan. Senior citizen nga bago kuha sang pension sa Sara Iloilo ginluthang patay.
5: Super El Nino posible mabatyagan sa antike sa ulihing nga quarters in 2026.
3: SF-260 trainer aircraft sang Philippine Air Force naghugpaa sa Benguet, duha ka mga piloto patay.
5: Bag-o nga mga botante nagdangat sa 5.4 million.
2: International.
5: Donald Trump wala gindayon ang plano taning airstrike sa Iran.
3: Gilas women may bago ng coaches.
2: Balita
5: Aura Beguela ang ginaligar gindiscriminate ang nagpasaka sa panumbungon sa Manila Youth Development and Welfare Bureau.
2: Balitang negosyo.
3: Kag isa ka managtaya sa loto, instant milyonaryo. Sa detalye sa mga balita.
2: Balitang regional.
3: Smuggled cigarettes nga pagadalon kontani sa Sikihor na intercept sa Dumaguete Port. Nabisto sang team halin sa Bureau of Customs, Coast Guard District Southern Visayas, CIGU Southern Visayas, Mars Leg SV, kag Port Police ang ginaaligar shipment ng smuggled cigarettes ginakarga sa Hacos Transport sa Dumaguete Port. Sunod sa reports ng Coast Guard, pagadalon kontani ang shipment sa Sikihora. Gininspeksyon ang rolling cargo nga ginhold matapos nagpositibo ang findings sa on-site inspection.
5: Duha ka karabaw na igos ang kilat sa Pontevedra. Patay ang mag-iloy nga karabaw matapos may igos ang kilat sa Sitio Mansilad, Barangay Antipulo, sa Banwasang Pontevedra, Negros Occidental. Nagluta ring inserente sa itong Lunes ang hapon, Mayo 18. Sunod naman sa mga residente nga nagbubo sa makadali ang ulan ka nagpangilata antes nga nasapuan nga patay ang duha ka mga karabaw.
3: Sa dugang pa nga balitang regional senior citizen nga bago kuha sang pension sa Sara Iloilo, ginlutang patay. May balita si KK5 Reggie de Mayo.
0: May patay ang 56 anyos nga tigulang nga lalaki matapos gintiro sang riding in tandem suspects sa Barangay Ardimel, Sara Iloilo, pasado las 9:27 sang aga, Mayo 19.
6: Samtang papauli si Ver Concepcion sang Barangay Del Castillo, Sara Iloilo, matapos makakuha sang 3,000 pesos nga pension sa ginpatigayon nga payout sang Department of Social Welfare and Development o kun DSWD, hinali ini gintiro sang wala pa makilalaan nga mga suspitsado nga sakay sa duwag bulong nga scooter kag may suksok nga helmet. Suno sa mga nakasaksi, may nabatian sila nga 4 kalupok kun sa diin una nga naigo ang biktima sa idalom sang wala niya nga ilo kag may igo man ini sa iban nga parte sang iya nga lawas. Ginhingagaw padala ang biktima sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa karon, padayon pang investigasyon sang Sara Municipal Police Station angot sa motibo sa pagpatay kay Concepcion apang mayara naman sila sang ginatutukan nga mga person of interest. Samtang natalana naman nga ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay sang biktima.
0: Suno sa Sara Municipal Police Station nga desidido naman nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa mga suspect nga nagpalagyo sakay sa motorsiklo nga padulong sa nabukid nga bahin nga lusot sa probinsya sang Capiz. Balita nagikan diri sa Banwasang Sara, ini naman si KK5 Reggie Lazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. KK5
5: Super El Nino posible mabadyagan sa Antiques sa uling a quarter sa 2026. May balita si KK5 Aileen Magbanwa.
7: Moderate to strong na init kang panahon ang posible mabadyagan sa pungsod kag sa probinsya kang Antique sa uling a quarter kang tuig. Suno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRMO Antique. Suno kay Mr. Michael Tolentino, ang LDRMO 4 kang PDRMO Antique, nga ang peak ang El Nino ang maeksperyensyahan sa bulan kang Nobyembre kadya nga tuig, tub-tub Enero sa masunod nga tuig. Dugang pa gina-forecast man kang pag-asa nga mabatsyagan ang tuman kainit nga panahon o kon extreme heat nga ginatawag man nga strong El Nino nga isara ka tumalagsahan nga hitabo. Sa tulad, gin-reactivate rin kang probinsya ang Task Force El Nino nga ginalakipan kang nagkalain-lain nga sektor agad magtutok sa epekto kadya kag mag assessment kamangin sitwasyon kag solusyon. Nagpahanamdam naman si Mr. Tolentino sa publiko nga permigid maginam kang duro nga tubig kag magmonitor man kang mga balita agad makapreparar kag maprotektahan ang kaugalingan. Balita regional alin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News
3: FM. Pagsuksok sang helmet sa Dumaguete City, ginpatuman. May balita si K5 Rufa De Vero.
8: Mahigpit nang ipapatupad ang batas sa pagsusuot ng helmet sa mga motorista sa Dumaguete City matapos magpahayag ng pagkabahala ang Land Transportation Office o LTO sa gitna ng patuloy ng mga aksidente sa motorsiklo sa Negros Oriental. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcus Villa Canilaw, na marami mga motorista sa Dumaguete City ang nakikita pa rin nagmumotor na walang wastong helmet o gumagamit ng strapless bicycle helmet sa halip na standard protective gear. Dinagdag nila Canilaw na hinihikayat ng ahensya ang voluntaryong pagsunod, ngunit nagbabala na maaaring simulan ang mas mahigpit na papatupad sa lalong mas madaling panahon. Binigyang diin din ng pinuno ng ahensya ng hindi pagsunod sa mga batas sa pagsusuot ng helmet ay maaaring makaapekto sa mga motorista sa mga legal na kaso na may kaugnayan sa mga asidente sa kalsada. Balita, gikan sa K5 News FM, Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
5: Rojas City Police Station, mas ginpasangkad ang mga checkpoint operation. May balita si K5 Mayla Fuentes.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: Mas ginpasangkad pa sa Rojas City PMP ang ilang operasyon agad na mapabilin na malinong pagpatawahan ang bugos na sirad sa Rojas.
11: Mas ginpasangkad pa ang siguridad sa Rojas City Police Station pinagi sa pag-deploy sa 15 tubto 20 ka mga personnel sa nagkalain-lain ng lugar sa sirad, labi na sa mga barangay na wala pa madeklara nga drug-free. Sa interview sa K5 News from Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., Officer in Charge sa Rojas City PNP, iyagin payag nga kabahin ini sang padayon nga kampanya sang kapulisan patok sa ilegal nga droga hag iban pa nga kriminal nga aktibidad sa sirada. Ginpayag man ni Tumagtang importante ang kooperasyon sang publiko, mga barangay opisyal kag iban pang ahensya sang gobyerno agod magmadinalagon ang operasyon sang kapulisan kag amat-amat nga batap nang ilegal nga buluhaton. Padayon naman ang investigasyon sa Rojas City PNP sa nagkalain-lain ng kaso nga may kangtanan sa kriminalidad. Samtang ginapatigayon sa karon sa kapulisan ang hugot na checkpoint operation labi na sa tiyon sang gabi bilang kabahin sang siguridad kag pagmonitor sa mga nagaguha kag nagasulod sa syunada. Panugyan sila sa publiko nga kung wala man lamang sa importante nga katuan, ilabi na kung kulang o kung wala sa nagkaigo nga dokumento ang salakyan, mas maayo nga hindi na lamang magbiyahe agad malikawan ang posible nga penalidad. Kaging ganyat man sini ang tanan nga magkooperar sa mga checkpoint operation para sa kaayuhan kagalinong sa komunidad.
10: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kasya ginawan sa kapis, K5.
9: DTX 500 Morning Newscast.
3: Boracay naka-record sa masobra 100,000 nga tourist arrival sa Mayo. May balita si KK5 Leonard Viray.
9: DTX 500 Morning Newscast.
12: Naglabot sa 112,461 ka mga turistang nagbisita sa isla sang Boracay sa unang 15 kadlaw sang Mayo sini nga tuig. Sa datos nga ginpagwa sang Malay Boracay Tourism Office, nagapanguna diri ang foreign tourist nga may 12,761 insundan sang domestic tourist nga naglabot sa 98,571 kag sang OFW nga may 1,129. Positibo ang lokal nga panguluhan sang Malay nga mas madamo pa nga mga turista ang mga bisita sa isla antes magtakop ang bulan sang Mayo bangod sa padayon nga maayo nga panahon. Samtang ginakabig naman sang LGU nga nako nga bulig sa ekonomiya sang Malay kagabugos nga probinsya sang Aklan ang padayon nga pagdagsa sang mga turista. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
5: Pito ka pulis dagin kakasa pwesto bangod sa nadula nga 13 million pesos nga ebidensya sa Pogo raid sa Batana. May balita si K5 Eileen Sanchez.
9: DTX 500 Morning Newscast.
13: Tiniba kamakailan ng Philippine National Police ang pitong miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG dahil sa pagkawala na mahigit 13 milyong ebidensyang pera mula sa ni-raid na Pogo Hub sa Bataan noong October 2024. Kabilang sa tinanggal sa serbisyo ay isang lieutenant colonel, dalawang senior police non-commissioned officer at apat na patrolman. Nahaharap ang mga pulis sa kasong grave misconduct, grave dishonesty at conduct unbecoming of police officers. Kasama rin sa parusa ang pagkawala ng retirement benefits at habang buhay na diskwalipikasyon sa serbisyo publiko. Nadiskubre ang nawawalang pera noong September 2025 matapos ipag-utos ni CIDG Chief Major General Robert Alexander Morico II ang inventaryo ng lahat ng ebidensya ng ahensya. Lumabas sa imbestigasyon na siyam na kahon ng cash ang iniuwi umano ng dating evidence custodian. Bagamat na ibalik ang mga kahon, lumabas sa panibagong inventory na kulang pa rin ng 13.45 million. Nagsampa na ng kasong qualified theft, malversation at falsification laban sa mga sangkot na pulis. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na Impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas.
14: K5 News FM.
3: Sa katapusan ng balitang regional top 4 most wanted person sa Coron, Palawan, arestado. May balita si K5 Gilbert Basso.
15: Arestado ang isang 19-anyos na lalaki na kabilang sa top 4 provincial most wanted persons ng Palawan na Police Provincial Office sa isinagawang intelligence-driven operation kahapon araw ng Martes sa bayan ng Coron. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Coron Municipal Police Station katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Palawan PPO at 2nd Special Operation Unit Maritime Group SBC sa Sityo Manggahan, Barangay Tagumpay. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 163 sa nabanggit na munisipyo. Nahaharap ang akusado sa 4 counts ng kasong statutory rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Coron Municipal Police Station ang

0: Or so kon path nga ila o kon nga ang ila SF-260 trainer aircraft ang nagugpaas sa Cabuyao Tuba sa Benguet last Dias Vientes ang aga Miyerkules nga adlaw Mayo 20 sa tion sang long navigation training flight kabayan sang military pilot training. Ginkilala mga napatay nga Sunday 1st Lieutenant Ruth Angelique Pasos kag 2nd Lieutenant Cherky Embudo ang nasambit ng aircraft nga may duha ka mga piloto ang isa sa 11 ka eroplano nga nag-take off halin sa Fernando Air Base sa Lipa City, padulong sa Baguio City. Sunod sa mga responders sa lugar, unconscious ang duha ka mga piloto sang silang makitaan kagilayon nga gindala sa ospital sa Baguio o galing silang nagtaliwan bangod sang naangkon nga madamo nga injuries.
1: Bago nga mga botante, nagdangat sa 5.4 million. Nagdangat sa 5.4 million ang kabugusan nga numero sang bago naman nga mga botante nga nagparehistro sa 7 kabulan nga voter registration sa Commission on Elections sa Concomelec suno sa ehensya. Ginsug na naman ang pagparehistro sa Oktobre 20 sa tinilikdan nga tuig, top-top sa Mayo 18 sa karun nga tuig. Suno naman sa Comelec, ininang pinakamataas nga numero sa mga plakante sa talan nga registration cycle sa baragtas ng ehensya. Ang Calabar Zone ang may pinakamataas nga numero sa mga plakante kung sari nagdangat ini sa masobra 800,000 kaga ginasundan man ini sa Central Luzon nga may masobra sa 600,000. Magabukas liwat ang voter registration sa masunod nga tuig 2027 para sa preparasyon sa national kag lokal nga eleksyon nga patigayunon sa Mayo tuig 2028.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Dias Shate sa Ngaga.
2: Balita International.
1: Sa Balita International, Trump wala gindayon ang plano kontani nga airstrike sa Iran. Ginpahayag ni US President Donald Trump nga wala niya gindayon ang plano kontani nga military strike sa Iran kahapon nga adlaw Martes matapos nga maging yung pila ka mga kaalyado nga pungsod sa Persian Gulf. Sa post naman ni Trump sa Truth social page, mayara na sa karon sa seryoso nga mga negosasyon nga nagakatabo agod nga matapos na ang giyera. Pahayag pa ni Trump nga naging yung sa iya mga pungsod sa Persian Gulf nga hatagan anay sa duwa ka adlaw ang negosasyon bango nagapati sila nga malapit na lamang nga batunon sang Iran ang deal. Dugang pa niya nga very positive ini nga development kag hindi ini pareha sa nagliligad nga mga proposal.
2: Balitang Sports.
0: Para naman sa ato nga balitang sports, Gilas Women may bago nga coaches. Ginkilala sa Diabetes Toast kag Sandy Ares Pacotchaga bilang bago nga coaches sang Gilas Pilipinas Women. Si Toast ang magapanguna sa Gilas Women samsa o konsamtang si Ares Pacotchaga magapanguna sa Gilas Women Under 18. Gintalo sa ni Toast si Pat Aquino. Si Toast ang anay o konanay bench technician sang Fujitsu Red Waves sa Japan Women's Basketball League. Dugang pa si Toast man ang sa likod sa kampiyonato sang team sa tong 2024 kag 2025 kag nagdaog man sa All Japan Championship. Sa napulo ka seasons ni Toast sa Red Waves, nakalima na ini ka beses sa championship appearances kag nakakuha asang tatlo ka Coach of the Year awards. Sa subong ang Gilas Women ang yara sa rank 30 sang FIBA rankings. Sa piyak nga bahin naghahanda naman ang Gilas Women Under 18 sa 2026 FIBA Women's Under 18 Asia Cup SIBA qualifiers nga pag-aiwaton sa syudad sang Bacolod sa Hunyo 2 to 6. Si Ares Pacotchaga ang nagapanguna man sa Tong Gilas Pilipinas 2019 FIBA Under 19 Basketball World Cup.
2: Balitang Entertainment.
1: Sa Balitang Entertainment, Aura Briguela ginaligar gin-discriminate ang nagpasaka sang panumbungon sa Manila Youth Development and Welfare Bureau. May balita si KK5 Ivy Cordova.
3: Nagpasaka sang panumbungon sa Manila Youth Development and Welfare Bureau si Aura Briguela matapos nga gin-discriminate gikan sa isa ka faculty member. Luyag ni Aura nga mangin healthy ang learning environment sang mga estudyante. Dugang pa ni Aura, dapat may respeto ang isa ka tawo sa isig ka pareho, apisar kung ano ang gender sini. Wala sang estudyante nga dapat ma-discriminate sa sulod sang bulathuan. Nagapasalamat naman si Aura sa Youth Development and Welfare Bureau sa pagpamati sang issue. Ini nga balita balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
0: Sa ato naman nga balitang negosyo, isa ka manog tayo sa Lotto Instant Milyonaryo. Isa ka manog tayo ang nag

0: sa mga sobra 115.3 million pesos nga jackpot prize sa Grand Lotto 655 kahapon nga adlaw sang Miyerkules, Mayo 2026 sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO. Ang winning combination amo ang numero nga 41, 8, 45, 27, 9, kag 10. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines.
0: Bantayan na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of the Philippines, sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay.
1: Bantayan naman boss nga adlaw, panibagong edisyon sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman, si ka-K5 Kulina Ma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. K5 News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
16: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabi kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: Europe mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: responsibly.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansar.
2: 66th Palarumba Bansar.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansar 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansar Special Coverage. Ihatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: Ang aton sibong atak na alas 6:31 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
5: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
5: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
5: Sobra!
1: Objective and analytical.
4: Aprobado ba lang hindi nga proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
4: Diretso naton kimay baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
5: De, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
3: Good morning sa atong mga pinalanggang atag palamati. Yari na ang inyo paborito nga palatuntunan. Inyo kaupod sa tagsakaga 6:30 to 9, Monday to Friday, ang inyo
7: Foro de los Pueblos.
3: In behalf sa aton regular nga partner diri sa aton pagpangalagad, K5 Eljan Castanio, ang aton Vice President for Operations ng K5 News FM Philippines, na subong siya ang nagapanguna sa aton nga team for the Palarong Pambansa 2026. Solo kita anay in 1 week. Of the night kita mga K5, sa isa ka semana, please bear with me the inconvenience. Of the night kita for one week, and this is K5 Eric Tinerefe, ang inyong manging kaupod sa inyong palatuntunan.
7: Foro de los Pueblos.
3: Kamusta ng mga pinalangga naton nga tagpalamati? Kamusta na kamutanan? And kabay patani nga safe ang tanan, and we are all in God's protective hand. Antes kita maghatag sa aton nga mga headlines, kag katulad sang tradisyon sa sining palatuntunan mga K5, maghatag kita anay sang katahuran sa aton mahal nga makaako. Lord, as we open our eyes to this beautiful Thursday morning, ginahalad namon sa imo ang ining adlaw with grateful hearts. Salamat gid sa sining bag-o nga aga kag sa protective mantle nga ginasuklob mo sa amon adlaw-adlaw, Ginoo. We lift up to you the 2026 palarong pambansa. Giyahi man ang tanan nga involved sa sining pagpatigayon sang National Games. Sa amon nga mga humalampang kag mga athletes, Ginoo, grant them strength, endurance and safety. Ipabalo sa ila kag ihatag sila ang matutuod nga esensya sang sportsmanship kag ihatag ang kapisan sa tagsa-tagsa ka mga humalampang. Sa mga official sang palarong pambansa, give them the wisdom and fairness kabay nga mangin tampad kag tayuyon ang ila nga pagdumala. And above all, Lord, to our coverage teams ang K5 News FM, keep them safe and energized as they capture every moment. Salamat sa ila dedikasyon kag mapalabot ang mga insakto nga balita kag ang inspirasyon sa tagsa-tagsa. Lord, we lift up to you today sang amon mga kauturan nga nagtalang sang ilang banas, ang mga kauturan namon nga nagagamit sang droga. Lord, please, nagapakitluoy kami sa imo. Tanduga ang ilang mga kasing-kasing and may they find strength to stop, Ginoo. Turn away from darkness and find their way back to your godly and righteous way. Guide our steps today, dear Lord, and enfold us in your peace and love. Sa ngalan ni Jesus, ining amon ginapangamuyo. Amen.
7: Foro de los Pueblos.
3: Okay mga K5, sa atong pagpangalagad, subong nga aga.
7: Foro de los Pueblos.
3: Padayon naton nga dalon sa kahanginan, ining nasugdan na nga problema diri sa siyudad sang Bacolod, that only K5 mga ka-K5 ang nakakita gid kagintutukan. Ano ini? Ining mga dalan nga nagabaha, ining mga tubo sang prime water nga wala nagauntat pusnga. Ang mga usik nga tubig sa dalan mga ka-K5 madugay na nga nagalik ang tubig sang prime water, wala gid madisponihan. Ang dalan nagabasa, ang tubi nagaawas, pero ang gripo sang mga pumuluyo sa ila tagsa-tagsa kapanimalay mga K5, ninit or wala nagid nagatubod. So subong nga aga, padayon ang mata sang K5. Si K5 Wilson magakadto sa isa ka lugar subong nga aga para dalon sa inyo damo pagid nga mga lugar sa Bacolod ang nagapuluswak lang ang tubi sa dalan, madugay na wala gin kayo sang prime water.
7: Foro de los Pueblos.
3: Mga ka-K5, may balita kita dalon sa inyo. May isa ka dako nga balita nga natandog gid ang taga Dumaguete. Sa isa ka lugar dito sa Dumaguete, mga K5, dako nga manog ang nakitan, nakuha sa likod sang signage or karatula sang isa ka tindahan. May lang kay taga Bureau of Fire ara. But just the same, ipakita ko ina karon sa inyo, so you better load now. Eyes to the board, you better load now. Ipakita ko sa inyo kay subong ang mga chimpolang gabangya, nagtuhaw ang mga manog.
7: Foro de los Pueblos.
3: Damo mga manog aguluha subong, subantayan ta ini karon dugay-dugay.
7: Foro de los Pueblos.
3: Sa isa ka proyekto sang DPWH mga ka-K5, nagaobra ang mga taga DPWH And while working, ang ila dako nga crane may ginalsa nga isa ka prefabricated slab. Sa nanuman nga kadimalas kag kalain sang signos, nautod or naguba ang crane sang DPWH, sang kontraktor. Nautod. Pagkautod mga ka-K5O, ang pobre man nga utod, tanga ginhawa man katinguha, nga patial, nga painit, para lang makakwarta, kag makasweldo, kag mapakaon ang iya nga pamilya. Mga ka-K5, nautod ang crane, kag nagtupa sa isa ka-pobre nga nagaubra. Dugay-dugay, ipakita ko na sa inyo, mga ka-K5.
7: Foro de los Pueblos.
3: Ma'am Mary Ann Cho Ausente, good morning, nanda si imo, Ma'am Mary Ann. Now, sang nagligad nga adlaw, ginbalita nga bag-o na ang obispo sang siyudad or sang diocese o Bacolod. Sino ining obispo sang diocese o Bacolod? I-introduce ko siya karon dugay-dugay sa inyo, ining aton bag-o nga obispo sang diocese o Bacolod. Kag naghalin ini siya sa Diocese of Kabankalan. Sinusubong ang obispo sang Diocese of Kabankalan. Mga ka-K5, bantayan sa aton special report igadulong karundukidugay ni K5 Arf Tugalon.
7: Foro de los Pueblos.
3: Bantayan ha, special report. Bantayan inadukidugay ang parte sa mga obispo ta. May movement. Pero sinong nagbulos sa Kabankalan kag sino ining bag-o nga obispo sang Diocese of Bacolod? Special report. Watch out.
7: Foro de los Pueblos.
3: Sali almensyon, sige lang ang monitor subong sa aton. George Siblag Sildora nagamonitor, Bings Delphine, steady pulso sila. Si Ma'am Roda Angeles Knight wagid nagalingkang ara lang gyapon nagaupod sa aton sa Hong Kong. Mary Jane Misamin Mati nagamonitor, Ma'am Merlita Malbas good morning. Alita Castro, Completos Ricados, ha? Mga ka-K5, ang nagamonitor sa aton palatuntunan subong nga aga. Evangeline Tulyaga Lape, sige man ang pamati niya sa aton. Susan Atres, nagamonitor lang. May Dagay, basta gagargado niya. Susan Guillen, sige lang ang pamati sa aton pagpangalagad subong nga aga.
7: Foro de los Pueblos.
3: Okay, mga ka-K5, so amuning mangin unod sa aton pagpangalagad this morning. Now, talking about manog. Eyes to the board! Eyes to the board! Kaya nagaguluwa na mga manog, subong, itan, ang pagwa sa mga manog, bawo daw adlaw, natsimpog si mga manog, subong, guluwa mga manog, oh. Tan, ipakita, bala na itan, Marjit Tambong Abudag, apamati man eh, John Agel, Haliko, Asosena, Gamonitor, Nenet Marquez, kumpleto na sila, ari na nga ito nga mga kwan, nga mga guwapuhon kag mga guwapahon. Ready, mga ka-K5? Yari ang manog. Uso ang pagguluwa sang manog subong adlaw. Etan, pagwaang manog. Tira, Dumaguete. Mga ka-K5, yari ang manog sa Dumaguete. Ha? Ato blatan kay naging gamit na sa piyaktan. Ipakita bala kay gaguluwa ang mga manog subong. Mga manog gaguluwa. At oblatan kay gamit na kay nasa piyak na nga program. Mga ka-K5. Ay nga haw. Hala. Mga ka-K5, lain. Ano inido ka malamalahan? Ginadownload ni uta ni Itan ang manog mga ka-K5. Ang gagawa hindi manog, guyas ang tao. Uy hala. Dali lang gid. Itan, na anong man, ang manog, tan, gina-download mo, tan, guyas ang taong gagawa. Kay sino guyatan? Oh, Tiger Aswang, mayong aga.
7: Foro de los Pueblos.
3: Kay sino guyana, tan? Na anong man si Itan man? Wala. Amo nang gagawa, tan? Download dabi, tan. Ba sila ay nangimugin download, tan?
7: Foro de los Pueblos.
3: Mga ka-K5 sa Dumaguete, the other day. May isa ka dako nga manog, tandali atan kayong mga marites, gahinulat na tanong, adlaw sa mga manog, subong gaguluwa mga manog mo. May ara nga isa ka balaligyaan nga may signage, may karatula. Babaw ko ni karatula, usually sa guwa, babaw na. tingala sa mga taos dumagiting, dumigagiho-giho. Tapos, nagwa ang party sang lawas ang manog nga daw do sapatos na yung tsura niya, daw design sang sapatos. Now, amot mo kung ano man yung nardurilos nga ang natabo, naging kuhit-kuhit sang mga tao, nagiho, nakibot sila mga kakifay, dako-dako kayo nga manog, dako-dako kaya nga manog. And so, they called the Bureau of Fire, kag sa ila pagtawag sa Bureau of Fire mga kakifay, ginsiod ang manog, ginsiod. May style mo ni taning gusto ko ipakita subong agay.
7: Foro de los Pueblos.
3: May style ang Bureau of Fire kung paano sila magsiod sang manog nga wala gapalag ang manog. Kay gusto ko sundon kay mga manog ni nami ni pangdakpon eh. Nami pangdakpon.
7: Foro de los Pueblos.
3: So may ara sila style. Dako mga K-5. Kag ang manog, why nagkadto sa kakahuyan kundi ara sa isa ka balaligyaan, mga kakipaybe. Do pension house gani siya, do hotel siya bala. Sige, blatan ni pakita ang manog. Tan, go ahead, tan. Ari na, eyes to the board, eyes to the board. Dako-dako. Tan, pose na itan. Tan, pose na itan. Pose na itan. Tan, ibalik man tan ang manog. Tan, basi makabuhi, tan. Ibalik tan na ng manog, ibalik. Balik, balik ang manog. Balik ang manog. O, sige. Hinahiniye na. Yan, blatan, kakulbaan ko ka makabuhi ang manog, tan. Sige. Okay. Hop, hop, hop, hop, hop. Oh, pause! Mga kakipay, tanawan nyo, kung paano ni ang manog, ginhigta nila sang tela nga puti. Tapos, ang Bureau of Fire, daw may ara sila laba nga salsalon, nga hindi kagihong manog. Tanawan nyo, eyes to the board, eyes to the board. Tanawan nyo bala, hindi kagihong manog, oh. Oh, ara sila sa okay, dito ni sa Dumaguete. Oh, tan, tira, tira. Roll tape. Sige, tan. Roll tape, tan. Itan, gintukob ka na sa manog. Roll tape, tan. Roll tape. Sige, sige, sige. Sige, sige, git, sige, git. Hop! Narang manog. Sige, ihulog na lang, tan. Ihulog ang manog, tan. Oh, arang manog, oh. Oh, ra. Ginsulod sa sako ang manog. Ginsulod sa sako. Grabe ang Bureau of Fire. Araw, pause, pause! Ay, naglapaw na, tan. Naglapaw, tan. Balik do tayo, tan. Balik do tayo, tan. Ora. Tanawan niyo mga K-5 ba? Gusto ko mga yon ay bulig sa inyo subong aga. Gusto kong inyo komentaryo na dire. Al Aurino mayong aga. Oh, ginsulod sa sako. Ginsulod sa sako ang manog mahigot nga puti. Pause. Mga K-5 ba, tanawan niyo. Tanawan niyo mayo, 351 live viewers na itan mga yo kanay bulig subong. Hala ay kaladlukan oy manog. Habali mam Bings Delfin. Hala, Diyos ko, kaladlukan, nini, dalaw raw, kulbaan sila sa manog. Slow place, itan, sali alminsyon, kapahinay-hinay man siya. Nga, i-suspense bala ta ng manog, tan. Hindi pagpagwaga ba, gulping manog, tan. Araw, mga kakipay mo. Oh, pause na itan. May higot nga puti nga tela. Tapos may special nga gamit ang Bureau of Fire. Palakpakan ang Bureau of Fire, mayo magdakop manog. Sige, tan, isulod sa sako, tan. Ginsulod nila sa sakong manog, mga K-5. 395 live viewers na tan, mga manog 400 na kita. Grabe, paano nila gindakop ng manog ni man? Oh, you see? Ara na sa sako, kag may higot nga puti. O, gayuhom-yuhom, gandang taga Bureau of Fire. Liwatabitan from the top dito sa babaw, biliwatan, pagdakoptan. Anong nangilang ako, ano? Posanay. Kita nyo nang ginagamit sa Bureau of Fire, oh. Mayara sila daw laba nga salsalon, nga daw pusil. Tanawan nyo ba mga K-5, daw pusil. Amuning kursunada ko, eh. Daw pusil, nga kunipisgaon niya, daw gahugot tong punta, dakop nilang manog. Naara daw namin, natan. Dakop ka daku sang manog mga kakipaybo. Pwede mo na makakwanta, mas sormtan ang manog tan. Grabing manog no. Si Amansya Intana raw, hala. Si Buyet na Rasay nga kadaku ka manog ba? Susan Gillian nga kadaku-daku ka manog ba? Grabing nga itan, grabing manog mo itan. Na mga kakipayb, grabe ni nga manog. May higot nga puti. Sige tan, roll tape kang kadaku-daku no. Grabe. Now, mga kakipay, mga ayo, kuha na sa inyo sang advice abis subong aga. Hindi ko eksperto sini. Anong klase manog ni man? grabing iya nga guray-guray, no, the brown nga daw may guray-guray sa kilid. Kag nga, ang nga nagdulhog siya, ano, sa kabukiran, why na pagkaon ng manog?
7: Delos Pueblos.
3: Nga ang gulpi lang do gaguluwa ang manog sa syudad daw.
7: Furo Delos Pueblos.
3: Grabing manog, no? Oh, Lunita Lucena Mendez Revilla May, good morning. That's Mel. Manog. Taas na manog ang kilala ko. Oh, lain naman ang inyo. Yan, mga lain-lain ang inyo. Manog lang tabla ka tuntuod. Giga manog lang. Kalo. Sili ni Ma'am Roda. Nga kanoo, isang best friend ko ba? Araw na sa kisami. Lain lang ang mga manog ang inyo. Ang manog lang nga, rilang diblaho ah. Mel Sele, sir, kainiton goro sir, amuna nagwa sila sa kuweba. O, oh, kita mo, may finding si may Mel Sele. So, nga sir, ba si Init, gaguluwa na sila sa kuweba. Sila ni Jeffrey Sanico, nga magkal na, sir, magkal na eh. Joel Sky, nga magkal, magkal na. Ti magkal, di bila makadalitan ining magkal na eh. Kakululbaan, no? Magkal. Lovely Marcelo Leysara man. Tamaan guro kainit, sir, amuna nga nagaguluwa ang manog. So, it might be because of the weather. Salamat kin sa bulig nyo, kay ginabuligan nyo ko subong. Ako ga prangka, igo kundi ko kainchindi, ga pangayo, igo bulig. So, magkal ang alan niya. Ang findings ng mga detective na diskilid, ang ilang nga findings, kasi nga, sir, basi, syado na kainit, nga nagaalta ang manog. Or, posibly man, nga wala na pagkao na nago ding manog, kay basi, damo ilaga. But, mga K-5, delikado ini. Delikado ini. Mailang kayo na dakpan sa Bureau of Fire. Kung wala madakpan, dako nga disgrasya. Ginausar na sa Majikiro, sir. Pamaligya, bulong, kagpamanyos. Ay, ni siya? So, basi nakabuhi ni si Majikiro? Nga ang magkal, hindi mangagat, kung hindi maipit. Ay, tuod ka. Kung hindi ko no maipit ang magkal, hindi man na siya mangagat. Tiyan mo ni Guru, no? Just the same, Lorenza Tibos nga magkal, sir. Nga, close up, eh. Amo na na, mama, pinaka-close up. Takay ba si Buntugon, si Itan, si Manog, bla?
7: Furo, Delos Pueblos.
3: Si GC Lumanog, yaw niya namin, niya dubuhon. Uy, grabe, no? Dako-dako to. Makita mo, bugat-bugat, kaya ang kamot sang Bureau of Fire nga nagakuha to. Doga pamirsagin, no? Kasagad sang Bureau of Fire magpanakop manog. Mapatudlo, guro ta sa Bureau of Fire kung paano magdakop manog, no? Albert Iya, mayong aga, nga python ang manog. Oh, masilay naman akaroon. Nga sa Senado, ikaw mo bala mga lain-lain, ha?
7: Furo, Delos Pueblos.
3: Hindi lamang mga lain nga manog, ang tuntuod lamang nga manog, bala. Basi, may tag-iya na saya, sir. Lingnimir na Dagumiyo. Dako, pada sir ang manog ni Kwan, ang bal ni Eugene Malati. Lisa, Eugene, hindi lala, bala. Lain naman na karoon niya, Eugene, ang inyo na yan.
7: Furo, Delos Pueblos.
3: Ibaligya sa insek, kambal ni Nula Dormido, ibaligya sa insek.
7: Furo, Delos Pueblos.
3: Basi may tag-iya na sir, nakabuhi lang, ay tuod no, kaya ginagamit, kuno si magic ni Itan. O, sige, Itan, husto na nga pa manog, tan, husto na nga pa manog, pakanta ha, anay, tan, pwede pa tan, makakanta pang mga kontraktor. Pwede pa tan, no? Alang-alang na. Di makomersyal na lang ko anay mga K-5. Pagkatapos, sambuwa na dayon. Si K-5 Wilson Villena, may isa kami kalugar nga dalon sa inyo subungaga, nagapuswak naman ang tubi sang basiwa, kadugay na nga natabo nga nagapuswak, way pagin kayo, nagakadanlog ng mga tao, mga ka-K-5, ang prime water, gapawala lang. Dugay-dugay, i-feature na ton sa inyo live report. Ang aton sibong atak na alas 6:53. Everybody, please stand by.
1: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K-5.
0: K5 News FM makalipas ang ilang paalala.
8: 5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Mga buti ka. Subong ton anta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, kinapamatay ni D3 Bio. Pawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amo na kasimple ang mechanism sa D3 Bio.
11: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So, meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
10: Correct. Wala makatapik.
11: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
10: Correct.
11: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sa una, ang pinakadabis na mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna padyuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo. Pero sa sige tuon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang D3 Bio, galing.
10: D3 Bio.
11: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gitawag mga good bacteria.
10: Uy, kabalo siya magtanaw kung
11: bata. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
12: Ginabuhi niya.
11: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
13: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
12: Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi naging ko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio, hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria, kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akong vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya. No? So, D3 Bio, kompleto na. Pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. Oh, at the same time, ang VCO, ang immunity na Sir Boy, o kung lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
10: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amo niya ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Waya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Kini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ang nami mo yung bacteria.
11: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo. Again, sa mga kagaw, kung saan o na magsuloda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
12: Oh, masulod ko
11: da. Masulod ko da. Wala. Anytime na yan. Guway na yan, kapabalo yan. Ang kagaw, masulod yun na. Ang mga namian ko sa D3 Bio, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy.
10: Correct.
11: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingkubid niya, lipid coated nga kagaw mo.
10: Correct.
11: Di kong palainom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya tunan. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang D3 Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3 Bio.
8: D3 Bio.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Mga mabuti ka.
8: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. weeks ko pa lang pag inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health. News DTX 500. Nagkataon mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, kuti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
20: Una,
19: problema, gid ako sa akong body odor.
20: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
19: Pero subong,
20: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
19: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
20: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
8: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pagising.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
7: Kitang-kita.
9: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.

0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
1: 66th Palarumba Bansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
2: Foro de los Pueblos.
3: Okay, mga K5, balik kita sa aton pagpangalagad. We are now on the main event sa aton pagpangalagad, palatuntunan.
2: Foro de los Pueblos.
3: Alas 7:08 ng aton Cebu nga takna subong, kag I think it's high time. Kay Webes naman subong, nagamat-amat tugnaw, nagaulan-ulan na sa aton kong gabi. Kadamo ko sa nakitaan ng tao, ginakataro. Kung sa mga tinigulang pas ni pamata, panawag na sini nga mga tao, subong gasiburo. Dumanok blang gasiburo. Nga, ti ulan, init, lain, gidsang chimpo. So, the most nga aton mahimo, mga K5, is we will not allow sa aton lawas nga magsiburo. Kaya kung magsiburo, tayo nita kaobra, sinong pakaon sa ton? May panisubong ko, ipapabalunan kayo, ipaklase. Pero sa simbulan, may klase na. So, do not allow yourselves ka magsiburo. Himuon mo, pabaskugon mong imo immune system, bakal kagid mighty si. Ha? Hindi na sagi pangayo kayo, kaya ginapangayuan mo, bakal man na. Pag bakal na, mighty si. Iwas siburo sa chimpo nga ulan init lain chimpo. Cambio claim, maning panawag na subong mga K5 eh. So, the best way to iwas siburo, mag-inom sang mighty sea. Ako kung aga mighty sea, na, antes ko mag-inom sang akong DTX coffee mix, 2 o'clock, bugtaw na ko na iya, ga-ready para sa program ta. Mighty sea, why gid unod dyan ko, empty stomach nga. Ang iba nga mga CC na, uminom ka sana, gasul-absulok-sulok mo, acid, garisipokar. Ang mighty C wala, kay alkaline sa iyang vitamin C, nga wala garisipokar ang acid mo. Kag pwede, maski lima kabilog, iduo mo. Tiyo ako, dua, tatlo, kada kasi agagin na. Mighty C. Amo na nga, miskan, kisa nagusulo sa grak kita, gakadutlan man kita, kulukataro, kisa gaubo-ubo man kita, pero kamutanan saksi. Si K5 Eric, wala ga-absent sa program. Nga, ha? Kay naka-mighty si, hindi madutlan sang trangkaso.
2: Foro de los Pueblos.
3: Te, kita mo na. Amo na siya, mga K5. Amo na ang aton nga sikrito. Ginasugiran ta ka mo sang sikrito. Ang sikrito ko, ako lang na, ginasugid ko sa inyo. Isugid man ang sikrito ko sa iban para da ka mo kabalos ang sikrito ta.
2: Foro de los Pueblos.
3: Okay, mga K5. Sailuhan ta na ang aton nga main event. Halin sa nagligad nga semana kami ni K5L dyan. Ginadalagid na ton Danny Barcoma ining isyo or balita o reklamo parte sa mga dalan na ton nga nagatahus or nagatubod ang tubig sang prime water nga nangin rason sang madamo nga mga aksidente. And we're talking about that street in that strip dira sa Lacson Rosario. So nagligad nga adlaw, siguro na po kau ang kauyaya kag ang kamot ko na nung panawag si kanami na ganilumpatan lang gabang niyo prime water. Nagpadala sila isa ka team, ginpakayo nila ang side sang Lacson Street. Di okay na to. Pero ang kilid kagapon, ginkantuan naman ni K5 Wilson, ang kilid naman along Rosario Street, sa atubangan ginsang bodega sang New Hope Commercial, mga K5, wala nila ging kayo. Ngadlapit-lapit man lang, mga 20 lang katikang, naano man nga utok ni Mando, hindi ko intindi ako.
2: Foro de los Pueblos.
3: Daw hindi ko makaintindi. Nga ara nagidlang kalapit makita man lang sang prime water wain lagin kayo ang Rosario didto lang yaging kayo lang Lacson until naway pa gani mabalikan tigalibog ulo ko ano ni man ang nga do ka matyag ko ang prime water do ginapilit ta na lang abi ko naglalayas nak mo ari pa kamo disbakulod timintra sa ari pa kamo de obrahan nyo ana yung obraho nyo kay gabayad yang bakulod don sa inyong mga konsesyoner nyo you see. Among mala nakasimple nga ito eh. Ice to the board na mga K5, main event na ini. Mayini kayo makita, saksi naman ka mo, sangga katabo, subong sa bakulod, dalasang prime water. So kahapon, nag-report siya, si Wilson, nagtindog sa Lamawan, dira sa Rosario Street, nabasa ang iyang pantalon kay ginaagsikan siya, ginkantuan ang iban nga area, damo gid mga K5. Subong nga aga. Isa naman ka mayor nga kalye sa Bacolod, ginalabya naman sang linibo kasalakyan adlaw-adlaw, nagaagi man ang mga empleyado sang prime water, and yet, wala man nila ginbalikid kagin kayo. And so this time, mga K5, kasi aga, ang aton palatuntunan, bisitahan naton ang mga kalye, bisitahan naton ang mga lugar nga may mga tubi nga nagalik ang prime water nga wala nila gakayo kag ina ang ginahalinan sang perwisyo and God forbid aksidente sa mga pumuloyong bakulod nun.
2: Foro de los Pueblos.
3: I am asking you, eyes to the board, hambal sa mitong mitsyap na ni mitong kag ni Bilmao. Nya panawag na sa mga tao di si Imo si Rere kung hindi na si lumpatan si Ice to the Board. Kaya ginatawag kong atensyon yung Ice to the Board, tanawan nyo na. Para nga hindi lang kami di sa K5 ang witness, ara ka mo. Kay mayo man ang sugid, mas mayo gid kung may resibo, kita ginakaptan per me. Now, here we go. Now, ari mga ka-K5, ang resibo ta. Ari ang aton resibo, ipakita ko subong nga aga sa inyo mga K5. Ato naman ang mata sang Foro de los Pueblos, K5 Wilson Villena, and K5 Buas Damlag. Ara kami sa dalan dira sa Mansilingan, malapit sa isa kadako nga mall, kayang tubig nagadanaw.

0: Teres uma capaz não, tem que fazer isso. Aí fica a grisa boa, chama a isso e o espírito, não? A grisa mais grande, não se liga, se não chama a color.
1: Ok.
0: Se anda lá, não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. Chama para a arte que fazer isso.
1: Ah, não, não tem lugar, não tem
0: lugar. É que chama para a arte.
1: Ah, okay. Pakadto na sa area, pakadto na sa area sa mga Granville dira na. Okay. Ina nga tubang mo din niya pakadto. Ang atubang mo din pakadto.
0: Abebebe.
1: Tanahon tanay. Ah, highway.
0: Okay.
1: So ara ikaw from the highway of Mansilingan pakadto sa ginatindugan mo da subong mga pila ka tikang may 20 30.
0: Ah, halin sa highway mga 15 meters dire ko sa Amerika.
1: Okay. Now, balik ang camera sa kay Wilson Villena. Kana mi isang takin mo subong noy no kaangayan gid si mo bas-on naman sa dalan. Wilson. Okay, mga ka K5, eyes to the board. Yari naman ang kaoyaya sang Prime Water. The ball is in your hands, Wilson. Go ahead.
0: Yung problema sa pila ka mga residente, ilong baha dito sa tere. So, hindi lang yung sa baskara baha. Wala man din sila yung nag-stack ang tubig na pente sa dalong. Kasi dulong hugot, inihalin sa National Highway sa tere. Panaog dire. Pero ang problema sa tere, kamo masalyakin sa nagkatabo pala sa Lakton Street. Nga halos kalabanan sa mga nag-accidente dire sa mga motosiklo. Kasi ang tendency ko sa tere, once maka-apply sa freno, may dulugod na daan yung area. Once maka-apply sa freno, mapanguna ang motosiklo. Kasi ang tendency niya, ang may tubig, kung di matigan nyo, nag-ipog-ipog na talusin sa tere ko, nagkakadaglog. So,
1: pero inang baha na da, Wilson, ang baha na da, mga pila palang kaadlaw,
0: ay, hindi na sa adlaw ko sa Derek. December last year pa.
1: Diyos ko.
0: December last year pa sa Derek.
1: Hindi ko pala pagulpiha, Wilson. Hindi ko pala pagulpiha. Kakakibot ko. Abi ko agapon lang na.
0: Ay, hindi. Hindi na sa agapon sa Derek. December lang ah. December last year lang. December last year lang. Matabo na isa ka December naman. Isa nakatuin sa December.
1: Basi malipat ko, Wilson. Pangitaa sa punta, may buho. Pag inadaga, shoot na ang mga kwan, mga gamotor, kag nagabike. Sige, go ahead, Wilson.
0: Ari, ang buho, mo gina pangitaa mo sa December. Kari mo?
1: Din?
0: Sa blok ko sa inyong buho. Nga mo lang yan sa nakasimplangan ng mga...
1: Halin sa manog, asta sa buho. Lumatanda ka, Wilson, subong no? Okay, now, Wilson, we need your report. Diin dapit ang nagatubod nga tubi halin sa tubo sang Prime Water. Where is it?
0: Ang tubo ko sa meron, parang hindi sa mabaw siguro. Kaya ang tubo, hindi halong sa ganon. Halong hindi sa mabaw, halong sa highway ko sa meron. Doon ang tubo. Parang doon sa ganon, ma'am. Gabi, ay, usus. Ang tubo ko sa meron, sa kaon ko sa mabaw, halong pa sa highway. Halong sa mabaw, kaya ko sa meron ko. So, muli sa kalaba ang, kuwana muli sa kalaba ang tubo. Doon nga nag-alak. Kasi kung matinagla kung ano kanugon sa tubo.
1: Di ba si hindi man na Prime Water, ba si kalog ina siya?
0: Ay, hindi niya kalog. Tubig niya sa sabere. Sa mga sasantuan, sa mga residente, hindi niya sa tubig na nautod sa dalong sasantuan.
1: Saan?
0: Sa dalag.
1: Timit taga Prime Water, man raga puli sa Granville, huwag ginala makitaan?
0: Ate, ay panuro ka, hindi pa sila alam tumba sa sabere. Kaya mo iluho, manuro, nga mo manuro niya kanila sa sabere ko sa sabere ko.
1: Diin? Oh, grabe
0: man.
1: So meaning, you mean, Wilson, mga ka-K5, tanawan nyo, Blakay, para hapos mag-explicar, tatanawan nyo, anay, ara si Wilson katindog may buho, tapos ang dalan basa, December pa kuno ini, ang tubi, diin pa halin ang tubi, Wilson?
0: At yung dito na gina nila, ito siyang tubig sa tuba, sa sangyo, tapos yun yung nagtubo, mandiri ko sa kere ko, pero ay, ito di ka na nakita, na ginaan yung sa tubig.
1: Oo.
0: Dito sa mabaw. Pero ah, rin yung gusto kami.

0: Are, luho niya ang lubak ni si Tobero. Yung last na ginabot ang na ano, gumasin up ng tubig nila. Kasi ang gabi, hindi mo siya makita. Hindi mo siya makita ni Tobero. Kung nag-motor ka, so ang tendency, kung nag-gagal, gasing niya yung lumandalagal, sa paalang-alang si Tobero. Balis ka, good. So ang mga lako ng resulta, si Mr. Tobero, sa kulente, man sa sila ka mga motorista, no, sa mga motorsiklo, ang resulta, sinisang ang padayon ng Dasubo, dili nga tubig sa may RCS, sa Luz Pacific, dili sa may barangay Mansulungan.
1: Ti ano na lang na Wilson man, ano ti ano na lang ng pamuluyo, da, kadalabay, amula na permi, basa lang nga basa?
0: Ati basa lang sa Tobero, wala ka malahan, wala iyan po, wala basa, wala na sa problema.
1: Grabe,
0: ari, no? Ari matrata din sa iyo kay Mamo, kasi matrata din sa iyo, pero sinag-tabrik sa Tobero, ang boda makasaysay, man, kung nalumit ka pa rin,
1: sige,
0: wala
1: oh.
0: Iyan nga. Epekto, sinisang baha, ang pipipigarin sa inyong lugar.
1: Mga ka-K5, ara subong sa aton Facebook Live, si K5 Wilson Villena.
2: Dalangin. Sa K5 Eric, si Ma'am Lisa, ma-interview kita to, sinisang baha ka para ma-address na inihingagaw ka para malikawan ang sinin. Ma'am, good morning.
3: Good morning.
1: Mama yung aga.
3: Oo, mama yung aga.
1: Oo. Si K5 Eric, tinirefe niya.
3: Good morning.
1: Oh, good morning, ma'am. Si K5 Eric Tenerife ni sa studio sa K5 News FM. Mami okay. Ng baha. Oo. Kamusta? Kamusta ka?
3: Okay man si Lisa Bot, but time nga nag-comment ako dal sa imo, Eric. Ah,
1: oo. Oh, ah. Ti kabalugan ni komo nang nagkadtoy kami sa imo, ti anong luto mo may pamahaw ta da?
3: Kaya di may lastwa, may kala mo ken.
1: Oo, tindi na lang pagpakauna si Wilson kay basi magtambok kay kapat slim na siya. Ma'am Lisa, ikaw gidangin tuyo namon kay kabaloko nga permi kagid nagatanaw kag pamati kagid sa K5, no? Now, pwede mo kami maistoryahan sang langgabang na nga baha da sa tubangan mo? Ano na tabo sa da nga nagbinaha na da?
3: Si may likid ni ka sir, tapos nang ang mga buho di bla nga magano kami bla mas magpatakod sang linya. At the time na takot ang McDonald's, gin-question ko ang contractor, eh kung sir nga, why not, nga wala nyo gin-semento, sila niya sakot, ma'am, wala semento ang prime water. So, natibot ko. Oh, ka mo, wala semento ang prime water. Mm. Yeah, ma'am, amuna, kay dali dito ko nabalaan, nga wala galing kabayad ang prime water sa mga subcon. That's why nga wala nila ni Mas Mito. At to clean niya, dahil parti ka talong-dalong.
1: Ay, kabuisit ba ni Man?
3: Ito na mo nga may makakadto, di mo lang nga makita nila kung anong sitwasyon mo, di. All the tatlo ka motor, aga si Plum, di, kay tungod sa danlog na.
1: Di in the pit. Mother Lisa, pwede mo ma-updan si Wilson, makatinto para nga matudlo din dapit ng buho na nga nagatubod.
3: Ang gatubod? O.
1: Pwede ka mo abi ka kadto, kadtoan, tagita na wunta, agad nga makita sang publiko. Matindog si Mother Lisa with the Toto Wilson, same size. Pakadto. Din. Itudlo, itudlo. Itudlo.
3: Ari gidi sa una. Dirini. Ari gidi sa una. Da may likid na di sang linyata.
1: Kaya
3: ari di ning pag nila mo.
1: Okay.
3: So pagkabuho to sila o, natawa to wala nila gin siminto. Ang ato niya, talong naman, kung magulan, madrasod lang tubig, ang makasinggol na motor, hindi nila ma-notisyaran buho, masit lang, tumba. Pabalik na.
1: Kita mo gilang na. Bo ka buisit
3: na. No, ninyo. Going to, going down to Samo, no? Ari o.
2: Ato, bi kita, ang galing kita, Derek, ang gahalin ko sa buho, di sa tunga, ari, kita sa dalong, galing kita, Derek, ang ano, ang tahos ng tubig.
1: Okay.
3: Nasiksi sa akong malakat ko, nagsiklan sa kundi, Derek, ko.
1: Kasiksi.
3: Wala ka po, hindi sa baut, eh.
1: Oh, sige lang bala. Kay, namin ginagawa may agsik-agsik ang sexy ng taga Mansilingan. Now, tinareklamo na ni sa prime water.
3: Ginareklamo na namo nang sabat nila Mr. Eric.
1: Oh.
3: Wal ko nga maobra. Kay diska nang miga ko nag-apply almost 1 year na, wala gyapon ginaksyonan kay wala subcon.
1: Kay gali kay subcon din la mabayran.
3: Mabayaran ni Villar. Uy, set na.
1: king na si Mother Lisa.
3: Ay, kung magreklamo ka mo yung black,
1: automatic na yun. Oh, tiyan mo na, sintensyahan na lang siyang K5 ni sa atong program Puro de los Pueblos. Oh. Kaya ang Lacson Street na sintensyahan na mo, okay na to. Tisubong nga rin naman. Pila na ni Mother Kabulan? Pila na ni Kaadlaw? Bago mo lang ni, no?
3: April.
1: Sus, grabe. Kadugay na si ni.
3: Hindi, ang December, hindi pa niya. April ka dyan nagmoto.
1: Naglala.
2: December, pero naglala sa April.
3: Ang December daw, hindi pa dyan na ano na.
1: Oo. Bauti,
3: tapos
1: grabe.
3: Tapos ang maglala sa Sir Irek, nga mabuho nyo, di tabunan nyo.
1: Pamati sila subong. Pagkapamati subong ang Prime Water, Mother Lisa, panawagan sa Prime Water pagi sa K5. Mami, one time mamati itas ang hiyunay mo.
3: Prime Water, palihog lang, di makana ka mo siminto kay siningsang sabon, malagid ka mo siminto, gaboho lang ka mo. Ano ni saman? Hindi na bayan na pinagad to. Damo na, kasing kung bukin nyo, hindi tabunan, kaya damo na din nakasiplang ang mga motor. Ako ba ikres ko kung kita? Kung hindi ko manutisaran, makita ako mabiktima man ko.
1: Kita mo na. Amo na nga exercise mo kay gapaslim ka ginabi mo. Oo, go ahead.
2: Nanutisaran ko kay Pepere ko kanami, gali di sang tubo, sang buho, di gali sa may tubang ko, nga may tubig.
1: Oo.
2: Kaya na-awkod nag-ahunas.
1: Gano?
2: Nag-ataas. Kay ko no nagatao tapakan ko gatao man tubi.
1: Abebebebebe. Ay tuodo.
2: Gatao mo na.
1: Janika Wilson. Kun amo kun sa kun tapakan mo mabulwot ang tubi pababaw, meaning guba na nang dalan Wilson.
2: Aro, mabulwot ang tubi ko, aro gadwa ona. Ako pa rin ani pa nasalakyan ni Frederica
1: o. So, buot sing ganon Wilson, mas bugat kasi sa salakyan. Son, seriously, Wilson, Manang Lisa, seriously, sa seryosong istorya, nagaamo ng dalan, bangod, kay wala na ina sang pundasyon sa dalong, kay gingguba na sang tubi ka Prime Water.
3: Oh, correct. Sige, nilang makisyonan, ma problema kami sang ano ni nang traffic maguba na ding dalan.
1: Guba na na. Di Janay, ang inyo nga purok president da na reklamo nyo na ni Mother.
3: Wala ko kapalot ang purok president namon di sir kay kado layo man to sa.
1: Oo. Ang imuon namon karon kay ang bang Prime Water hindi na ko tumagkadto pulpugon kun lang sila's kahanginan kag lumpatan nang makadto kami kay Barangay Kapitana. Kay Kapitana Inday France Blood dito namon isla ireklamo.
3: Oo. Kayo ginasay nga pulpugon mo sa kahanginan para makabatian na nila. Kay kung kami ang makadto, ginapabungol-bungulan niya kami.
1: Inano, amo na nga beauty ng imo, pabungol-bungulan pa?
3: Hindi mo gani mo, sir. Ah, thank you so much. I appreciate my beauty.
1: Ay kasadya man ni siya ato si Bunga Aga Wilson. Wilson, mga listener takita sila Wilson eh.
3: Amo na kagito nakita ko ang kifa niya sa lakya, nagtindugit ko dahil nagontak ko pangapi kasi kung amugini mo ang subject matters mo about ang Prime Waters.
1: Te amugin na mame, okay ka damo, ginsang reklamo, plus ang imo din ang mga comment mabasa namon, nagpadalagi kami tasang patrol daw. Dugay na, wala gid matalupang dan, and sigurado gid nga hindi inihalin sa kalog, kundi tubo gid niya sang Prime Water. Kita mo gid lang.
3: Yes, sir. Okay. Wala na po muta-muta. Ano na lang sir, baka siminto. Kaya sila siminto, ano?
1: Kita pa yung napirwisyo sa mga kalanggabang nila ni.
3: Wala siminto ang Prime Water.
1: Grabe. Mother, salamat, Ged. Salamat, Ged. Mabalik lang na si Wilson karon si Imo.
3: Thank you,
1: ha. Thank you, Ged. Wilson, balikan ta ikaw. Son, pwede ka makaulos o studio tayo sa daw nagasuba-suba to sa dalomso, no? Wilson, nautod. Mga ka-K5, ang mga pumuluyo, mga listener, tagina, dainad ang area, Wilson, as tagina to sa may Granville. Ang K5 na daw barbecue steak na galan, og tingog ta tagsa kaaga Wilson. Listener tagid na sila. Now, ara mga K5 nakita nyo gabaha. Oh, pakadto ka na sa bangga, son.
0: Yes, sir, yes.
1: Uy, may buho, suno. Do ka dalom sina, oh.
0: Basi ma... Basi
1: maagsikan ka na karon, palayo-layo jutay, ah. Oh, basi maagsikan ka, Wilson.
0: Dalom nyo, ah, sir, man. Sinano ka na, sir, man. Dalom nyo, nga rin buho.
1: Dalom gali, no?
0: Dalom nyo ka tayo sa accident. Yung mga accident, ito dito, eh. Ano, eh? Ito kong gamotel sa aking gabi. Kaya nakalangon ko. Hindi mo nyo kapita, eh. Sabi. Dalom tayo, mga, ano, ah. Tapos naka-insert, gira, kito, gira.
1: Ang dalom, Gijaya. Ang nangita ka, stick. Mga ka-K5 nangita, stick si K5 Wilson. Gintakos ya ang kadalumon sang buho. Nga, ang may buho na Wilson na, ano nang buho na? Iyas ang ano na?
0: Ang buho, ang buho, ang buho, ang buho, ang buho, ang buho, ang buho, ang buho, ang buho.
1: Si Wilson, ginatakos yung mga buho. Subong mga ka-K5, ba ginatakos siya kung anong kadalom, ho?
0: Dalom tayo. Ito yung imuguma. Imuguma dito. Lagyan ka dito. Lagyan ka dito yung dito imuguma.
1: Example, Abi Wilson, kung motor ang dala mo, Abi, matumpila ka, hindi?
0: Matumpila ka dito sa dito. Ito yung nakatimpan yung numero sa imuguma mo, dito yung mga bilog pala. Ang taas na dito. Matumpila ka dito sa dito. Nagulog na ka daan. Nagulog ka. Tapos na kalusyo ka.
1: Grabe, no? Nga, amo maning katabo, amo maning swerte eh, nagtupa sa aton man. Nga sa kadamo, isang pwede magtupa. Nga si Prime Water, gini nga pwerte, kauyaya kita mo, gariklamo ang bakulod Wilson, nga why kita tubi. Pero ang katabo, ang tubi taga-alalawa sa dalan, hindi ba sila kapakayo? Oh.
0: Yung mga ano mga lumot naman gagawin ko sa gerit ko, ang sa tinga sa dalan,
1: uy, tidanlog. Tidanlog na nasol? Tida mo, damo ko kilala taga Prime Water, nag-star sa Sulod Wilson? Grabe. Okay,
0: so,
1: di na be focus abi sa kamera tang damol nga lumot abi. Tanawon ta abi Vincent. Grabe no, amo ni katabo sa aton. Ti abi kun way makita ni K5 ni ano lang ni Wilson man.
0: Ati last na mata din na buka na mga ulo ko sa dere tang tisyo on ti dere no.
1: Ay kala. Ay
0: lumot.
1: Wilson nang halindira sa subong ka pamati ang mga pila ka mga kagawad sang Mansilingan gat pamati di sa aton. Pwede ka kuno makadiretso sa barangay hall agod nga maistorya mo si barangay kapitana si Inday France partida agod nga malumpatan kag mapulpog ning Prime Water naman eh.
0: Yes, sir. Sir, sir, sir. Kasi ang nasin ang marangay at sir, sinin natin na ma-ere, no? Kasi ako sili, ano yung mga na may isang sir, sa mga pumuli, kasi actually, kita sir, kaya traveling kita, hindi lang kami, ay tuyo, kaya katuan, no? Kaya nakadulong, di pero kadamo, kasi sa mga nila, sa tubig, na nabakasitan, sa dalan, no? Sibong gati, alang inyo, pero baka ang dalan, sa sir, sir, kasi sigli ng mga liquids lang sa mga liga sa tubig sa Sagero. So sige lang, kapag mag-dress na yun sa Prime Water, mabiluhan natin ang barangay pagkatapos yun. Kaya ayun natin, kasi kapitan nga mag-ibra na sa kitang. Kasi hanamay, gano'n sa mga tubig natin, hindi na mag-ibo sa kasno. Nag-accidente ng mga motorsiklo, mag-dress sa matagaglay na pag-biyahe sa inyong dalan sa Sagero.
1: K5 Wilson, naluoy kitsimo si Eugene Malati Lisas dito sa Inubaan. Nga makapuli ka kuno palutuan niya ka papisik kay daw paborito mo kay dambal ni Eugene. Naluoy siya kuno si imo kay Ginoo. Perte da kuno pinitinsya mo. Wilson ari ay. Nadumduman ko bag-o lang. Wilson nadumduman ko bag-o lang kahapon gin pangabay ta ikaw kung pwede makakadto ikaw sa Basiwa. ginkantuan mong basiwa sa pangabay ang prime water ng opisina, Wilson? Ginkantuan mo kagapon pag pangabay ko?
0: Yes, nagkanto ko dito sa mga opisina sa basiwa sa water kagapon ng Crystal Eric.
1: Okay.
0: Kaya mayaman sa mga nakatibang sa akin. Pero wala kayo nag-apag statement, kayo nag-apag malayo sila ko gamay sa kiran sa ilang sinunagwalya, sa mga sinunagwalya sa ilang sinunagwalya sa office, dito naman yung sa Manila, siguro mo sa Crystal
1: Eric. Wilson, dali lang Wilson. Ano tuliwat tabi, hindi ko pagulpiha, kaya kung mag-init naman ang ulo ko. Ano na ngayo?
0: Pangayo sila sa Iran, anay, mga mag-agmagatag sila sa statement nila kung ano, sa ilang sinunagwalya sa office, sa mga Manila, or somewhere in region, sa Crystal Eric.
1: Buisit! Amo na ning katabo sa bakulod mga yo paslakliran sa Manila. Nagkadto so, kagit Wilson klaruhon ko lang nagkadto kagit sa opisina sang prime water wala. Tuntuon ba lang?
0: May number na ko, may number ko, nagbigay ko number niya, nagbigay ko number ko, malintoy na kasi yung time, nag-expect mo siya na manawag mo sa kagasyon, but unfortunately, wala siya makapanawag. So, ipakita ko lang natin yung video sa pag-isipan, ito sa prime matter,
1: okay.
0: Ito sa recommendation siya lang, may wala ko tayo nag-akabaya, pag sinin sa tuwan, dito na lang, kasi
1: sa pag-isipan,
0: para ma-address ang problema.
1: May resibo si K5 Wilson Villena, gingkantuan man sa pobre nga Wilson kahapon ang prime water. Yari ang kompleto nga video ni K5 Wilson as instructed kahapon nga gapakadto pa lang ga video. Ahay ga dukoy-dukoy man si K5 Wilson basa man ang pantalon niya kagapon nagkadto sa prime water nga opisina. Yari ang iya nga documentation sa pagkadto niya kahapon. Etan, roll tape. Are si Wilson. Kahapon ni nagkanto siya sa prime water. Ara siya. Ahay.
0: Prime water, ito sa gulo sa prime water, hindi prime water.
1: Okay, ari na. Ikaw, bro Wilson, na painit mo kinulo ko mo. Okay, Arina, gasulod na siya, gasulod. Oh, sulod. Pisina sa prime water. Ara na. Ay, amuning itsura. Nagsulod na si Wilson. Arina. Eyes to the board, mga K5. Tanawan niyo kung pisina sa prime water, oh. Arina, nagsulod, Wilson. Naguntat ang video. Naguntat daw.
0: Nautod. Ano na sa kita si Sogere kay nag-ano na nag-asibang na nag-agayon sa akin ang sekretary nila
1: sa
0: prime minister.
1: Ano ang bago no?
0: Sa Japon, so nagpapigapon na kasali kasi siya nga manawag sa akin huwag ka makakuha na sa sangkuhan siyang feedback kalim. Mari naman ito mabalik na lang sa kita Sogere. Feedback kalim sa ila sa mga main office sa agad nag-asal sa mga pinakita. Kaya unfortunately, salamat ko na, nag-apo, nagulat man ko, baka wala sa may nakatawang sa atin, hindi ka naman sa friend natin. So, after sa karoon sa masilingan, at kahit na naman tutuod, kasuod ka naman ang friend natin, kung gusto ka na ang friend, hindi pala po, sumasok ang problema, masa westbound, kasi sa Eric, hindi nambal mo, na hindi lang ang salakso ng problema, kung gatong nabiliin pa ng ulubraho nila sa tubang, sa bodega, dito sa Rosario Street, kaya matutani ang ilang matagugon ng kanilang sulit sa Eric yung matawagan sa sila kagapon, sa napakanawan sila kagapon si Sir Eric. So galing, wala man siyang wala kita nakabapon sa tawagitan sa prime water ito sa Eric.
1: Okay. So, nagkanto si K5 Wilson sa isyo sang Rosario Lacson. Pero until now, wa'y siya gintawgan. Subong nga aga, nagkanto naman kita sa Mansilingan, iningdalan nga Arceo Street going to Granville, mga ka-K5, baha man gyapon. Wilson, the same procedure, no'y palihog lang, mga baykuliwat sa imo, kanto naman kita sa opisina ni Barangay Kapitana, Inday France para isugid naton ang sitwasyon dira and let us check kung ano naman ang mahimo sang crime sorry no sang prime water Wilson.
0: Sige sa barrio sa mga nasa no ang pwede rin marikpakita no sa member ng Dayo isang para sa pasilingan ang yung pala dalat hindi ang baha sa inyong lugar sa gumitawa na aksidente sa Kutong Eric hindi sa may Arceo Street para sa pasilingan sudag sang Bacolod. sino naman ka gumagawa na masayot si Sir Derek sa kalwa sa May 15,000 para sa kampiyon na kung saan kasi si Publico sa Telegrama sa Negros K5
4: Foro de los Pueblos.
1: Thank you so much, K5 Wilson Villena. Mga ka-K5, this is a never-ending story. No? This is a never-ending story. Kadamo na sang mga isyo nga gidadala naton sa Prime Water, and it would appear, mga ka-K5, nga mahulag lang si Prime Water kun tuduhan ta panawagan dire kag lumpat si SK Hanginan. Pero under normal circumstances, makita ta na nga ang general direction sang Prime Water, wala siya nag-respond or nagasabat or nagagiho sa ordinaryo nga yamo kagreklamo sang pumuluyong bakulod nun.
4: Foro de los Pueblos.
1: Makita naton subong nga madamo nga mga lugar sa Bacolod ang nagatubod ang tubig, ang problemado ang ilang nga tubig, and hindi gani mapakayo sang Prime Water. Ang dira sa Arceo Street sa Mansilingan, ang sabat sa aton nga utod nga tagpalamati gid naton nga sang pagkutkot dira sang tubo man ginakutkutan na damo sang Prime Water, waay masimintuhan kay kunong subcontractor wala mabayran. That we cannot confirm. Di ko na yung ma-confirm. Pero ang ma-confirm ta lang nga wala gid man masimintuhan. Why? Matuod ayhan nga hindi na makabayad maskin sa ilang nga subcontractor ang Prime Water. We do not want to believe it. But ang nagakatabo mga K5 is amo inasubong. Nagabuho sa dalan tungod kay hindi masimintuhan. Nagapuswak ang tubi sa tubo sang Prime Water tungod kay wala siminto ang babaw. The worst part is that naguba na ang dalan dira sa Mansilingan. Ang rason or isa sang rason tungod kay ang dalan tungod sang pressure, kung may pressure gid man ang tubi sa tubo sang Prime Water, ginkoy-koy niya ang pundasyon sang dalan. Rason kun nga akong magtindog si K5 Wilson, hambal ya kaina, naga-high tide, naga-low tide. But sing ganon, nagatahos ang tubi, nagapamatuod nga mahuyang ang pundasyon sang dalan. Tigo ba ang dalan? Aton inadalan? Sino nga pa kayo? Bacolod naman?
4: Foro de los Pueblos.
1: You see? Tungod siyang kauyaya ni Prime Water, mga ka-K5, kita ya ang nagakasangtan sang kauyaya ni Prime Water.
4: Foro de los Pueblos.
1: Wala gid klaro ang Prime Water, Bings Delfin. Grabe gid gali kahumok ulo sang Prime Water ba? Marvie Perez Baranyaw. Nya grabe kahumok sang ulo sang Prime Water. Amo nang nanotisyahan ko ha. Amo nang nanotisyahan ko, mga ka-K5. Kayang buho dira kita nga nangadamo basi amuna ang mindset ka Prime Water. Most likely bravo ay ko November, no? Most likely. And you're true. It's about mindset. Mindset ya nga bail na, reklamo lang tawo. Kita mo gareklamo kita sing una sang ila nga tubi nga lubog. Wala lang yag sapak ang Prime Water. So anong mayo sini? Ano ang hustisya sa aton nga taga Bacolod man? Mustisya kita sini. Diin ito ang mga direktor sing unasang basiwa nga nagapatay-patay gid kampanya nga dapat dayunon tang joint venture agreement sa langgabang nga Prime Water ni. Di na to sila. Diin na. Attorney Dilag, di na kamo. Kamo man sing una ni ang mga konsihal sing una sa Bacolod nga nagpasugot na pasudlon tang joint venture sang Prime Water with Basiwa, diin na kamo, tanan. This is unfair for Bacolod City because We have people tasked to defend the interests of Bacolod, mga ka-K5. They failed short in defending our interest. Gindayon ang joint venture and look what happened. Balda ang Bacolod. Pierde ang publiko. Agunto ang pumuluyo. Ang prime water gakakas ang aton kwarta. Ibaligya na Manila. Bayaan kita nila. Miserable ang pangabuhi ta.
4: Foro de los Pueblos.
1: This is not only unfair for us sa Bacolod. This is also, mga ka-K5, a high form of injustice for the people of Bacolod.
4: Foro de los Pueblos.
1: Dapat sokton ini. And we are calling basi may mga abogado nagpamati. This is a big disadvantage for the people of Bacolod. And let us call to task Prime Water. Pabayron din sila. If not the kwarta, servisyo. Pabayron ta, susukton ta nila. Kagangakon gina sentro gani, diin na to ang mga opisyalis ta singuna sa Basiwa. Ang mga board of directors ta singuna sa Basiwa nga nagasingitan, nami ini ang Prime Water kay magatahom ang servisyo sa Bacolod. Ek-ek nyo eh.
4: Foro de los Pueblos.
1: Di na to sila. Diin na to sila. Natapos na sila tanan, nagsulod ni si Prime Water, nagkambyo na administrasyon, goodbye Bacolod. Misi? Kay singuna, sang nagapamalabag ang Bacolod noon sa joint venture, sang Basiwa kag Prime Water, ginapadag-an lang kita mga ka-K5 sang una. Sang mga manami nga istorya, sang mga pasalig hasta sa langit, pag-abot pitik sintas, ara na. Kita ang nabilin sa tabtaban, kita ang nagagwanta, kita ang nagaabaga.
4: Foro de los Pueblos.
1: Diin na ang mga board of directors sang Basiwa singuna. Diin na kamo. Kay kamo ang nagdaho sini sa Prime Water. You were all, I repeat, you were all appointed sa Basiwa's board to be the, our voice and vanguards of our interest in the water district. And yet, ginpasulod nyo ang isa ka joint venture agreement, mga K5. Balda ang Bacolod.
4: Foro de los Pueblos.
1: Kaluluoy ang Bacolod, mga K5, sa ilagi ng opisyo sa aton. Kaluluoy ang Bacolod. Tara na. Ang solusyon, why man ta di, iba ano bing solusyon ni K5, babe? Mano makmidi? So our solution is, we will use our microphone, we will use our camera in the digital platform of mass communication, mga ka-K5, and use it, kwaon ta ang balita, dalon sa inyo nga mga publiko, iwasag na mun sa kahanginan, dalon sa inyo og saran ang balita, ipakita sa inyo. That's why ginahambalan takbo per me, eyes to the board. Because we want you to be the living witness of this ineptness. In English, ng inept. Sa Ilonggo na uyaya nga servisyo sa Basiwa. Tiyara na. Buwas, lain naman nga lugar, kantuan ta. Cross our hearts, cross our fingers, mga ka-K5. Wala lang tani sa maaksidente na mandiras man silingan. Kag tani, wala lang sang kabuhi nga madula. Kag nga, naging kayo na sang Prime Water ang Rosario Street or ang Lacson Street, nga ang pihak lang nga Kalye Rosario, way gani kalabot 30 katikang, way nilagin kayo, ginpabayaan na Manila. Nga, ano naman ang ginahulat sang Prime Water? These are things that we cannot afford. You know, damo, tadi issue, mamba kamur, K5-Erek na si Puro, di Los Pueblos, Puro lang Prime Water, yes. Hindi kami magkataka sa pagdala sini sa kahanginan. Just to remind the people in Prime Water that we, the people, are indignant. Gapangakig kita. Yes, akig kita because we were had. Naintuan kita sang joint venture, mga kakaifay.
4: Foro de los Pueblos.
1: Dapat ang syudad maghatag aksyon. Abolish GVA, reform the system. Kenneth Chongko. Libertad naman buwa, sir. Nenet Marquez. Sir Eric, gaugtas man ko ah. Daw hay bladon ko sang ugtas sa Prime Water kay nakalangit na langgid. Oh, sige lang, Bings Delfin man silingan eh. Gabo Tadaya Aloy nagapanamati siya atin. Charmaine Gingon, good morning kay Five Eric. Adlaw idlaw gi kami kapamati isang akon bana. Sugod sang itagaan kami radyo, libre sang K5. So amoning aton mga ka K5. We just hope, no? Jocelyn Flores mayong aga lang. Efren Placido sa inubaan ga ugtas mga nito to Efren nga pamati subong. We just hope mga ka K5 nga ining nagakatabo subong sa prime water. Hindi natani ni maglala pa. Rafi Armonio, prime na naman, kahuluya. Kita mo gilang na. Prime water, huwag ka mo magkalahuya na. I mean, adlaw-adlaw ka mo ginasumsuman si tao. Ang ngalan sang prime water is synonymous or equal to palpak.
4: Furo de los Pueblos.
1: Review the GVA and to the necessary legal remedy to recover it from the prime water and make Basiwa manage. Suno sakay, bravo Iko November. No? Correct na. Hensley, Toto, Cecil Mumbai, mayong aga, Toto Cecil. Si Ma'am Esperanza Insoli, sige lang monitor yung subong sa aton sa California. Choli Gonzales, nagapamati man sa aton sa magsungay, mga ka-K5. So, amuni mga ka-K5, this is the situation. Okay. Komersyalan ko ni Anay, mga K5, after the commercial, makadto kita sa nagkaladakpan naman ng mga sigarilyo nga smuggle dito sa Dumaguete. And sa aton nga special report subong nga aga, dalo nato ng special report upon sa kay K5 Arf Tugalon, bag-o ang obispo sang Diocese of Bacolod. Halin siya sa Diocese of Cabancalan. What happened sa Diocese of Cabancalan? Sino ining aton bag-o nga obispo diri sa siyudad sang Bacolod? Aton ina pagdalon sa aton pagbalik mga K5 palatuntunan Foro de los Pueblos. Ang aton sibong attack na alas 7:53 sang aga. Everybody, please stand by.
4: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epic tipo. DTX 500.
5: Istoryantang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obis ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obis ang isa ka tawo. In places nga priska ang available nga pagkaon, wala nag-obese ang tawo, Duksam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag burn sang extra calories nga amuang nagapatambok. Dok Ramil?
6: So, namin na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
5: kag Mighty
6: C. Dasig kaya magbalik normal imo nga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gid man malikawan ang pagkaon sang highly processed food. Dapat tumalag sa lamang ang pagkaon, sinikag dapat nga likawan ang ini nga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kagari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkaon sang processed meat kag red meats nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach, kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini. Hindi man ulihi ang tanan ah. Inom kagid DTX 500 kag may TC or Pure C. Ang power doo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties. Agud malikawan. Hindi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease, kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag may TC. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag ikayaga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag mighty silang or pure siyang katapat sina Sir GP.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma, sa cancer no sa sudlawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit nga mahimo sa lawas. But even so no, kanlan kung even benign ni siya, ang point da hindi mo ni pagputubuon kanang damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
6: So, ang mga ka-importante ha, ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga iniya mga sex hormones, genetic factors, cytokines, gag, oxidative stress, bangot sa kakulang sang antioxidant. Lantawan nyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kay sa mga prutas kag gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty C or Pure C naman ang mga nagagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
1: Kanami.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na.
7: DTX 500
8: ang may powerful compound.
7: Yan ang panubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: Epektibo.
8: Ara mismo.
7: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood?
8: Rason nga pigaw ang imo immune system.
7: Di magkabala ka.
8: Mag D3 Bio ka abyan.
7: Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio.
8: Sarang makaprotekta sa imo lawas.
7: Kontra mikrobyo.
8: Diskan pigaw ang imo immune system.
7: Mag D3 Bio ka na.
8: D3 Bio.
7: Yan ikaw ka bala sa fever hangover?
8: Sa diin nga gapangluya imo lawas.
7: Tapos magtrangkaso.
8: Mag D3 Bio ka.
7: Ang D3 Bio.
8: Uno sang MCTs.
7: Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
8: Rason nga dali balik ang pagkabagsik sang imong lawas.
7: D3 Bio.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Ariel. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit pidya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tutumla. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi.
15: Sang di
14: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabutika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics.